addu’o’i kenan na bakin ciki da damuwa da takaici da bacin rai. Yanzu duk wanda ke cikin duniyan nan ko bature ne ko wane ne yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyan nan ta fi karfin shi. Duk in ka bude waya, in ka bude radio, abinda za ka ji sai ranka ya ɓaci. In ka bude talabijin, abinda za ka gani sai ranka ya ɓaci. Duk abinda za ka kalla ba daɗi, duk abinda za ka ji ba daɗi. Damuwan da kake ji ɗin nan ba tafiya yake suke yi ba, suna taruwa ne. In suka wuce yawa sai su zama bam, sai ko kai ya buga. Ko zuciya ta buga a fara mutu boko da a mutu lafiya su kala, amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba. Manzon Allah shine Allah ya aiko mana, shine zai zo ya karantar da mu addini, ya nuna mana abubuwan da za mu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin ko su wane ne. Shine aka ce la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu

0: na ciki shi shine yake jefare ba, mijinta ne yake jefare ba. Haka Allah ya jefare cikin Maryamu ka aishe shi bawan Allah ne, ba dan Allah bane. Kin yadda kin tabbatar da wannan buka? Ba tabbata ko? To ce alhamdulillah kin zo musulma. A goyin ga mun da wajiba kan musulmi ya wajiba kanki. Abin da duk musulmi muke kauna a wurin Allah kenan, kina kauna dukkan musulmin duniya yau dan uwan ki ne. Duk abin da ba shi da kyau cikin musulunci tun daga yankewa ba shi da kyau wajen ki, kamar cin namun alhamdulillah. Wato arabi da jiya da sauran abubuwan da musulmi ba sa yi an haramta muku. Akwai sallah guda biyar, mijinki zai gaya miki. Dama mijinki musulmi ne, zai gaya miki yadda zaki sallah, yadda zaki wankan janaba, da yadda zaki wankan janaba. Jinin haila in ya zo ki daina sallah, ki daina azumi, sai ya ɗauke, in ya ɗauke zai ki koma ki wanka, sannan ki kama azumin ki kama sallah kamar da ki koma wajen kwana da mijinki, bayan jinin ya yanke ki wanka kin koma sallah. Duk da abin da ya faru mijinki zai gaya miki. Ya sunanta? Gani to yanzu ne kike so Zainab? Zainab
1: masha Allah,
0: muna mata murna, muna mata murna, kan kuma muna mata murna. Allah ba ka lada, Allah ba ka lada shiyar alhamdulillah. Amma nan da mun nan ka tana shahadatan inda bu min Allah amma Allah bi ghafilin amma ta'malun. Allah yana sai da abin da yake aikata, ko ya kubu da nasara da mushrikan Laraba, ko ba zai bari ba zai kama su da shi. Inna Allahu wa alim shirin. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wannan mutane, manyan mutane da kuke ambato din nan, annabi Ibrahim, annabi Isma'il, annabi Ishaq, annabi Yaqub, Akhbar, kuna alfari da su, ku daina wannan alfari. Sai sun riga sun yi nasu, sun gama sun wuce. Tabban li muftakhirin bi azmin nakhirin, kai ka nuna kanka kake ni ne wani, ba ni ne dan wani, jikan wani, ba zai amfane ka ba. Ni ne wani, shi ne wani, abuwa ni ne ɗan wani, jikan wani, ba ku dana ambaton wa'annan manyan mutane. Abinda suka yi sun riga sun yi darajar suna gare su, aikin suna gare su. Ku yanzu da ku ake magana, in kun yi mai kyau ya zama naku, in kun yi mai muni, muni ya bi ku. Ku daina ambaton wa'annan manyan mutane. Wala sun aluna ba za a tambaye ku an ma ka ni an abu abinda suka aikata ba, ku ba za a tambaye su abinda kuka aikata ba. Ku tsaya ku yi mai kyau, in kun yi mai kyau, wannan daraja da an gaya muku wa alimina tana nan, kuma alfahari da iyayenku wannan abin yana nan, darajar tana nan. In kun musulunta za a ninka muku lada fiye da na wani musulmi. Wani musulmi duk larin da ya samu, mutumin da yake ba Yahude ko ba Nasara, in ya musulunta za a ninka masa lada. Yutikum kiflaini wa rahmatihi. Saboda ku daina ambaton iyaye da kakanninku, zo ku musulunta yadda musulmin duniya suka musulunta, suka bi Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Alhamdulillah, an saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da marigayi Sheikh Dahir Usman Bauchi da majabakinsa marigayi Malam Ilyas Abdulrahman dan Hassan Kura. Daga nan gidan rediyon Rahama, Idris Kasim Hausa nake cewa maɗa shiri na gaba.
3: Wannan haka yake marigayi Alhaji Dan Maraya Jos.
4: Kowace al'umma a faɗin duniya kan yi alfahari da ƙasarta, al'ummarta, fasaharta, tattalin arzikinta, har ma da albarkatun ƙasa da Allah ya azurta ta da su. To sai dai kash, irin wannan kishi da nuna alfahari kan yi balaguro a wasu ƙasashe, musamman masu tasowa, inda za ka ga al'ummar irin waɗannan ƙasashe kan gaza amfanuwa da albarkatun da suke da su.
3: Ya ku al'ummar Najeriya masu albarka, mu kasance masu amfani da tarin albarkatun da Allah ya yi mana ta hanyar siyan kayayyakin da muka samar a cikin ƙasa. Wato waɗanda muka noma da wanda aka sarrafa a cikin gida Najeriya.
4: Yin hakan zai taimaka wajen samar da ci gaba a ƙasa da bunƙasar tattalin arzikinmu, tare da samuwar ƙarin ayyukan yi a tsakanin matasa.
3: Kowa ya bar gida, gida ya bar shi.
5: Guntun gatarin kaɗin gungare, iyar sa harika bani.

0: ku ɗan Najeriya kuna neman hanyoyin da za ku bi wajen adana datar ku, kuna iya farawa da manhajojin ku wato apps ta hanyar goge su, wanda hakan shi ma yana taimakawa. Ba ma wannan ba, har da ƙari, saboda yawancin manhajoji suna da abun adana data, don haka sai ku kunna su ta yadda za su sarrafa yin amfani da datar ku. Haka zalika, za ku iya zuwa wurin setting waya don ku kashe wurin da wayar ku ke sabunta manhaja da kanta. A ƙarshe sai ku rufe dukkan apps ɗin ku a lokacin da ba ku amfani da su don adana muku data. Waɗannan canje-canje za su iya kawo babban sauyi. Don neman ƙarin bayani, ana iya ziyartar yanar gizo masu kula da wayar tafi da gidanka, mobile operators, ko consumer.ncc.gov.ng don samun taimakon shawarwari. Kasance da mu a kodayaushe don more amfani da datar ka. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar dillalan ma'aikatan sadarwa ta Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa ta Najeriya NCC.
1: Ina jin tsoro sosai game da lafiya ta da ta jaririn nan. Me yasa kike jin tsoro? Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa ciki na yake min ciwo sosai. Subhanallah. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan. Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini ko kuma matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburi da kafafu, zazzaɓi, rashin gani sosai, ko kuma jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matuƙar haɗari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji, kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
2: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
3: Wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.

ta cikin labarin ne maza ku ji cewa kotu ta ce wani kudin sayan motoci da allowance da majalisun kasa suka ya sabawa doka gwamnatin tarayya za ta saka na ururin CCTV a manyan titunan kasar nan an kaddamar da dakarun tsaron gandun daji guda 1000 a Kaduna daga ketare za ku ji cewa zargin sabani tsakanin Netanyahu da Trump na kara fito

Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da wannan safiya ta ranar Litinin 22 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijira, wadda ta yi daidai da 8 ga watan Yuni shekara ta 2026. Sunana Amutu Yunus Abdulrahman, ga kuma cikakkun labaran. Babbar kotun tarayya da ke zaman ta Lagos ta bayyana matakin majalisar dokokin ƙasa na ware biliyoyin naira domin siyan motocin alfarma da biyan alawus a matsayin abin da ya saba wa doka. Haka kuma kotun ta umarci shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio da kakakin majalisar wakilai Tajuddin Abbas na su tabbatar cewa ana bin ƙa'idojin da doka ta yi tanadi wurin bayar da kwangiloli da kuma yadda ake tasarrafin kuɗaɗen gwamnati da majalisun ke yi. Alƙalin kotun mai shari'a Lin Bagoro ta ce irin wannan kashe kuɗi ba tare da bin ƙa'ida ba na nuna rashin gaskiya da amfani da ofis domin nuna halayyar son kai. Ta ce ware naira biliyan 40 domin siyan motoci 465 ga 'yan majalisa da kuma naira biliyan 70 a matsayin kuɗaɗen alawus da za a raba ga sabbin 'yan majalisa ya saba da dokar ba da kwangila da tuzurta manar da al'umma suka bayar ta fannin sarrafa dukiyar ƙasa. Hukuncin kotun dai ya biyo bayan ƙarar da ƙungiyar Zerab ta shigar da majalisun biyu tun a watan Agustan shekara ta 2023. Jim kaɗan da bayyana ƙudurin majalisun na kashe waɗannan maƙudan kuɗaɗe a lokacin da Najeriya ke fama da matsin tattalin arziki. Tuhuma da gwamnatin tarayya ta ƙara jaddada ƙudurinta na ƙarfafa alaƙa da tarayyar Turai wurin ciyar da tattalin arziki gaba. Wannan na zuwa ne yayin da yake shirye-shiryen gudanar da babban taron tattalin arziki tsakanin Najeriya da tarayyar Turai karo na 10 da zai gudana a ranar 25 ga watan Yuni shekarar nan a Lagos. Ministan kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki na ƙasa Atiku Bagudu ne bayyana hakan gabanin babban taron da za a gudanar a nan Najeriya. A wata sanarwa da wakilin tarayyar Turai zuwa Najeriya da ƙungiyar ECOWAS suka fitar, Bagudu ya kwatanta taron a matsayin dandamalin da ke jawo hankalin masu sanya jari, ƙulla alaƙa da musayar ƙirƙire-ƙirƙire da za su taimaka wurin ciyar da harkokin kasuwanci gaba. Ƙarƙashin manufar tattalin arziki mai dogon zango, ana sa ran babban taron zai ba da dama ga manyan jami'an gwamnatoci da masu sanya jari da ƙungiyoyin bayar da tallafi na duniya da shugabannin kasuwanci daga Najeriya da tarayyar Turai za su baje kolin damarmakin da ake da su da za su bunƙasa alaƙar cinikayya da sanya jari tsakanin ƙasashe mahalarta taron. Gwamnatin tarayya ta bayyana shirinta na sanya na'urar ɗaukar bayanai ta CCTV a kan babbar hanyar mararraba zuwa Kefi da ke jihar Nasarawa. Ministan ayyuka na ƙasa David Umahi ne bayyana hakan yayin da yake duba aikin gyaran titin da ke gudana, inda ya ce za a yi hakan ne domin ƙara samar da yanayin tsaro a kan titunan ƙasar nan. Umahi ya ce matakin na daga cikin umarnin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayar na samar da yanayin fasaha akan dukkan manyan titunan ƙasar nan. Ya ce titin na mararraba zuwa Kefi zai zama na farko da za a fara aiwatar da wannan umarni a kansa domin ya zama na gwaji kafin aiwatarwa a sauran titunan da ke ƙasar nan. Umahi ya ce za a gina cibiyar da za ta kasance wurin tattara bayanan da na'urar ta CCTV ke bayarwa na yanayin da hanyar ke ciki ta fuskar zirga-zirga da sauran batutuwan da suka shafi tsaro. Ya ce tuni ma ya katar ta haɗa hannu da rundunar 'yan sanda ta ƙasa domin dawo da aikin sintiri a kan titunan ƙasar nan domin samar da kariya da tsaro. Tun dai a watan Yuni na shekarar 2023, gwamnatin tarayya ta ba da aikin titin a kan naira biliyan 73 da miliyan 900. A cewar ministan ayyukan ayyuka David Umahi, aikin ya kusa kammaluwa inda yake sa ran shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai buɗe aikin a farkon watan Yuli da zarar kamfanin da aka baiwa kwangilar ya kammala wasu 'yan gyare-gyare da aka yi masa akan titin na mararraba zuwa Kefi.
Ta nuna labarin kuma hukumar na shaida fatocin miyagun kwayoyi ta kasa NDLEA ta ce ta gano tare da kwace manyan miyagun kwayoyi da aka boye a cikin wata mota da ke dauke da kayan gini a jihar Taraba da ta gano miyagun kwayoyi 320,840 na tramadol tare da wasu magunguna da aka haramta. Hukumar ta ce an gano motar ne bayan samun sahihan bayanan sirri da jami'an da suka tare ta a Nukaitin ba da ke Jalingo. A cikin kayan da aka kwato akwai allurai 600 na pentazone da kwayoyi 400,500 na repanol da kuma kwalaban syrup 299 masu dauke da codeine. Auni Samaman na daban hukumar ta kama wani tsoho mai shekaru 75 a jihar Ebonyi da ake zarginsa da sayar da tabar wiwi. Hukumar ta kuma kama wasu mata da maza jihohin Edo, Imo, Kano da Gombe kan zargin safarar miyagun kwayoyi. NDLEA ta ce za ta ci gaba da yaƙi da masu fatocin miyagun kwayoyi ba tare da la'akari da shekaru ko jinsi ba. Jami'an rundunar sojin ƙasar nan ƙarƙashin operation haɗin kai da ke lura da shiyar arewa maso gabas ta samu nasarar kubutar da mutane 360 daga hannun 'yan ta'adda. Mutanen da rundunar ta kubutar wanda mafi yawa mata ne da ƙananan yara an sace su ne a garin Goshi da ke ƙaramar hukumar Gwoza ta jihar Borno. Wata majiya daga rundunar soji ta bayyana cewa nasarar kubutar da mutanen ta biyo bayan ayyukan sintiri da jami'an suka gudanar a ranar 6 ga watan Yuni a yankin tsaunin Mandara. Mutanen da aka kubutar na daga cikin waɗanda aka sace lokacin da 'yan ta'adda suka kai hari garin Nagoshi a ranar 3 ga watan Maris ɗin shekarar nan. Majiyar rundunar sojin ta ce ta ne aka gudanar da binciken lafiya ga waɗanda aka kubutar domin ba su kulawa ta fannin lafiya. Haka zalika an raba abinci da ruwa da sauran kayan buƙatu kafin isar da su wani wuri na musamman da aka tanadar musu, inda daga bisani za a miƙa su ga hukumomin da suka dace kafin haɗa su da iyalansu na ainihi. Gwamnan jihar Borno Babagana Muradzin ya yi fata ƙoƙarin ruwan sojin ƙasar ne bisa nasarar da suka samu na kubutar da mutane 360 da 'yan ta'adda da suka yi garkuwa da su a tsaunin Mandara da ke jihar ta Borno. A wata sanarwa da mai magana da yan gwamna na Borno Dauda Iliya Yaftar, Zulum ya kwatanta nasarar a matsayin abin yabawa wanda ke nuna ƙwazo da ƙwarewar jami'an da ke gudanar da aikin samar da tsaro a yankin arewa maso gabas. Gwamnan ya kuma yaba wa al'ummar yankin bisa gudunmuwa da haɗin kai da suka bayar wanda hakan ya taimaka wurin samun wannan nasara. Ya kuma ya bada tabbacin gwamnatin jihar na ci gaba da tallafa rundunar sojoji da sauran jami'an tsaro ta hanyar samar musu da kayan aiki da abubuwan da za su taimaka wajen samun nasarar ayyukan da suke gudanarwa na yaƙi da ta'addanci a yankin. Gwamnan Zulum ya kuma yi amfani da damar wajen ƙarfafa gwiwar al'ummar garin Musa na ƙaramar hukumar Askira Uba da kada su fitar da rai game da yaran da aka sace. Yana mai ba da tabbacin gwamnati a dukkan matakai na ganin an samu nasarar kubutar da yaran da aka sace. Tunan ma da gwamnatin jihar Kaduna ta fara horar da dakarun tsaron gandun daji guda 1,000 domin taimakawa wajen kare dazuka da kuma fatattakar masu aikata laifi da ke fakewa a cikinsu domin yaƙi da rashin tsaro a jihar. Gwamna Uba Sani, wanda sakataren ma'aikatar fadar gwamnati ya wakilta, ya buƙaci waɗanda ke karɓar horon su kasance masu ladabi da ƙwarewa. Yana mai cewa za a tura su yankunan da suka fi fama da matsala bayan kammala horar su ta makonni 6. Gwamnatin ta ce shirin na daga cikin matakan da ake ɗauka domin kare rayuka da dukiyoyi da kuma baiwa manoma damar komawa gonakinsu cikin kwanciyar hankali. Ayyukan da dakarun za su gudanar sun haɗar da lura da motsin da ake a dazuka da tattara bayanan sirri da taimakawa jami'an tsaro wajen daƙile hare-haren 'yan bindiga musamman a yankunan da ke fama da matsalar tsaro. To, labaran da yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen labarai da al'amura yau da kullum na gidan Radio Rahma Farin Cikin Al'umma. Za ku saurara mu ko kuma ku bibi mu a www.dramatv.com. A dakacin mu labaran zai ɗora muna dawowa.

0: To barkanmu da dawowa yanzu kuma labarin namu zai dora da fagen mu na wasanni inda aka sake zaben Florentino Perez a matsayin shugaban hukumar gudanarwar kungiyar kullun kafa ta Real Madrid. Florentino Perez wanda ya lashe zaben shugabancin kungiyar da aka gabatar a ranar Lahadi da kusan kaso 65 na kuri'un da aka kada. Ya sha albashin daukar matakan da za su kawo kungiyar ci gaba da nasarorin da ake bukata. Idan kuma muka je ga sakamakon wasannin sada zumunta da kasashe daban-daban ke gabatarwa gabanin gasar cin kofin duniya da za a fara nan da kwanaki uku masu zuwa. Argentina ta lallasa Honduras da ci 2 da nema. Kosovo ta yi nasara akan Andorra da ci 3 da nema. Kasar Italy ta sha kashe hannun Greece da ci 1 da nema. Aka kuma tashi daga wasa kowace kasa ne da ci 1 tsakanin Morocco da Norway. A jerin wasannin sada zumunci da za a gabatar a wannan rana kasar Faransa za ta fafata da Northern Ireland, jamhuriyar Niger da Mauritania, Uganda da Madagascar, yayin da Colombia za ta kara da Jordan. A nan kuma kungiyar kwallon kafa ta Feyenoord ci ta bada sanarwar sallamar mai horarwa Robin van Persie. Robin van Persie wanda ya karbi aikin horar da Feyenoord a watan Fabrairu na shekarar da ta gabata ya jagoranci kungiyar zuwa samun tikitin shiga gasar zakaru na nahiyar Turai. Biyo bayan kasancewa a matsayi na biyu a gasar League da aka gabatar a kasar Netherlands. Wata majiya da ta bada ta ce sallamar Robin van Persie daga aiki ya biyo bayan sabanin da aka samu tsakaninsa da sauran wakilan hukumar gudanarwar kungiyar kan shirye-shiryen tunkarar kakar wasannin da ke tafi. To daga fagen wasannin namu za mu tsallaka kitare inda za mu ji cewa rahotanni sun bayyana cewa Pentagon ta daga matakin tantance barazanar leƙen asiri daga Isra'ila zuwa mafi girma. Majiyoyi sun bayyana cewa hakan na da nasaba da zargin kan wasu ayyukan tattara bayanai daga Isra'ila kan jami'an gwamnatin Amurka. A cewar rahoton da NBC News ta wallafa, hukumar leƙen asirin tsaro ta Amurka ta sauya matsayin Isra'ila zuwa mataki mai girma saboda ƙarin damuwa kan ayyukan leƙen asiri. Rahoton ya ce wannan mataki ya biyo bayan zargin cewa jami'an leƙen asirin Isra'ila sun ƙara ƙoƙarin tattara bayanai daga manyan jami'an gwamnatin Amurka. Wasu jami'an Amurka na yanzu da na baya sun bayyana cewa fitar da wannan rahoto ne cikin makonnin baya saboda damuwa tsakanin hukumomin leƙen asirin ƙasar. A cewar su akwai fargabar cewa Isra'ila na son sanin bayanan tattaunawar cikin gida ta gwamnatin Donald Trump kan rikice-rikicen da ke gudana a gabas ta tsakiya. Rahoton ya kara da cewa takardar rantsuwar cewa mai shafuka 7 ta kunshi wasu abubuwan da suka sa hukumar ta kara nuna damuwa. Lamarin ya zo ne a daidai lokacin da ake samun rahotannin sabani tsakanin shugaba Trump da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu kan yakin Iran da kuma hare-haren sojin Isra'ila a Lebanon. Amurka ta hannun ma'aikatar Baitul Mali tana nazarin yiwuwar amfani da kadarin Iran ta wasu hanyoyi. Majiyoyi sun ce za ta yi amfani da kadarin domin taimakawa kawayenta na yankin tekun fasha domin gyaran barnar da har-haren Iran suka jawo. Wata majiya da ta san matsayin ministan Baitul Mali Scott Bessent ta shaidawa CBS News cewa ma'aikatar za ta binciki duk hanyoyin doka domin samar da damar amfani da kadarorin. Majiyar ta ce Vincent ya umarci ma'aikatar ta samu cikakken bayani daga kasashen yankin kan kudaden da ake bukata domin gyaran barnar da aka danganta da Iran. Haka kuma ma'aikatar tana tantance ko za a iya amfani da kadarorin Iran wajen biyan kudin gyaran barnar da wasu kasashen yankin suka riga suka fuskanta. Tony labarin rundunar sojin Isra'ila ta yi gargadi ga mutanen birnin tar da ke kudancin Lebanon da ma sauran garuruwan da ke kusa da birnin da su fice daga yankin. Wannan gargadi na zuwa ne a daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da gwabzawa da mayakan Hezbollah a kasar ta Lebanon. Tun da farko an jiyo karar motocin asibita a bakin iyakar kasashen biyu bayan an kakkaɓo makaman masu linzami da ke tunani an harbo daga Lebanon. A cikin kwanaki kadan Isra'ila ta kai hare-hare sama da 100 a wuraren da ta bayyana da cewa maɓoyar mayakan Hezbollah ne. Ita dai kungiyar da take samun goyon bayan Iran ta yi hatsini da yarjejeniyar tsagaitauta da aka shiga tsakanin Isra'ila da gwamnatin Lebanon. Yanzu kuma za mu je ga rahoton mu da ya shafi hasashen masana yanayi.
1: Hasashen masana yanayin namu na wannan rana zai fara ne da Kano, inda ake saran samun zafin rana da kadawa iska bisa mawani na 36. Jos dake jihar Filato, ruwan sama tare da kadawa iska su sanya za a samu a bisa mawani na 28. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin yafin ruwan sama tare da kadawa iska bisa mawani na 31. Babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama tare da iska ake saran samu a bisa mawani na 31. Ramar kuma ta bo da ke jihar Sokoto, hasken rana ake saran samu tare da kadawa iska a bisa mawani na 39. Daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia, yayafi ruwan sama tare da kadawa iska ake saran samu a bisa mawani na 31. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa da ke Kenya, ana saran gajimare da kadawa iska su sanya a bisa mawani na 31. Rahoton namu zai kammala ne da kaiwa babban birnin kasar Masar, inda da yadda Allah yanayin zai kasance cikin hasken rana da gajimare a bisa mawani na 33. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ƙetare. Maidi Aminu Iliyasu dauke da rahoton.
0: To an gaishe da Murjiya da wannan rahoton da dashi ne labaranmu na wannan safiya ya kamala. Sai dai kafin mu sallama ga tashin muhimman su, mun ji cewa babbar kotun tarayya da ke zama ta a Lagos ta bayyana matakin majalisar dokokin kasar na ware biliyoyin naira domin sayen motocin alfarma da biyan allowance a matsayin abin da ya sabawa doka. Gwamnatin tarayya ta bayyana shirinta na sanya na'urar ɗaukar bayanai ta CCTV a kan babban hanyar mararraba zuwa Kefi da ke jihar Nasarawa, inda gwamnatin jihar Kaduna ta fara horar da dakarun tsaron gandun daji guda 1,000 domin taimakawa wajen kare dazuka da kuma yaƙi da rashin tsaro a jihar. Daga ƙetare mun ji cewa na ci gaba da samun rahotannin saɓani tsakanin shugaba Trump da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. Saƙon hikimar mu a wannan rana yana cewa kai rayuwa mai kyau cikin hikima da nutsuwa, har wanda ya taɓa cutar da kai zai nadamar rasa mutum kamar ka. Allah ya sa mu dace. Amin. A madadin sashen labarai da al'amura yau da kullum na gidan Radio Rahma farin cikin al'umma, musamman editan da ya tace ya tattara labaran na Fi'u Yahaya. Sannu da na karanta a mutumin Abdulrahman ne ke cewa ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma.

0: Wanga Remix. Mình sẽ cái khai rồi và coi cái gì đáng cả. Wanga Remix.
1: Wannan sakon na zuwa muku ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
2: Ya ku ɗan Najeriya, kuna neman hanyoyin da za ku bi wajen adana datar ku, kuna iya farawa da manhajojinku wato apps ta hanyar goge su, wanda hakan shi ma yana taimakawa. Ba ma wannan ba, har da ƙari, saboda yawancin manhajoji suna da abin adana data, don haka sai ku kunna su ta yadda za su sarrafa yin amfani da datar ku. Haka zalika, za ku iya zuwa wurin setting waya don ku kashe wurin da wayar ku ke sabunta manhaja da kanta. A ƙarshe sai ku rufe dukkan apps ɗin ku lokacin da ba ku amfani da su don adana muku data. Waɗannan canje-canje za su iya kawo babban sauyi. Don neman ƙarin bayani, ana iya ziyartar yanar gizon masu kula da wayar tafi da gidanka, mobile operators, ko consumer.ncc.gov.ng don samun taimakon shawarwari. Kasance da mu a kodayaushe don more amfani da datar ka. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar dillalan ma'aikatan sadarwa ta Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa ta Najeriya. NCC.

da take kasar America a shekarar 2017, wato sai suka gane cewa ashe su kafofi suka yi fieldwork a DB a wani aibirin diri, sa gane cewa duk lokacin da mutum biya kawai mai kurba ko fiye da yau ko ya zuki wata tawa ko wata gobe iblis, mana ko ne mai kantar ko zai san yin yayin ke da a ce akwai mace a gabansa yakan yi wa wannan macen kallon kawai ya afka mata. Yakan mata kallon kawai ba wasa tsohuwa ce, ruwa ce, kyakkyawa ce, almajira ce, mece ce, shi tsara daga cikin abin da ya nuna gaba da yawan fyaɗe da ake samu yana da tasiri ya da alaƙa da shan miya da ƙwayoyi, wanda wannan shi ne abin da wannan hadisi ya zo ya nuna mana, wanda kuma za mu ga cewa shi ne abin da yau yake nuna, kuma shi ne za mu ga cewa ko wani bincike da masana suka gane a kowane duniya a garka ina ji da su ne da sauransa. Wato da aka daina gani yawan hatsarin motoci da yawan ayyuka na jin kai, wato da aka daina gani zaka ga kusan kashi 85 a cikin 100 shaye-shaye shi yake haifar da wani gani, kuma lokacin da mutum ya waye ya ce kuma zai yi tuki to yakan kai shi kawai ne batari da duk abin da ya suka da shi, saboda kwakwalwar ta riga ta daina, shi sa aka gane cewa wato mai shaye-shaye yana yawan aiki na rashin jin kai kamar abokansa a yawancin ƙasashen kamar ɗan gidansu, mana in ya sha kayan maye to ba wanda yake saurin cutarwa kamar na kusa da shi, shi sa zaka ga ce yaro ya ɗauki bindiga ya harbe babansa da babarsa da kallonsa da kuma duk yana da alaƙa da waɗannan shaye-shayen da yake su da kai bindiga, mu ma Allah ne yake yi lalle ba su sai suna da bindiga wallahi ga haka zai faru, Allah ne yake yi, Allah kuma kada ya kawo haka, Allah ya shirya su, amma da ya ga ku cewa kana kana wuce su ce na yana da bindiga to haushe ka bai gidi kawai saboda ya ga ko ku sani ko ba ruwa ba ya mana ka kai karfofi da yarsa haka ba ba ruwa garci to duk irin wannan abin da to kuma wace take samu irin wannan furbizin, shi sai ya haɗi ka wannan ya nuna cewa ana samun kusan kashi 40 a cikin 100 na daga laifuffuka da aka tattara abin da yake faruwa a yau, laifuffuka sara suka cin zarafi kaza kashi 40 a cikin 100 yana da alaƙa da shaye-shaye, shi sai ya haɗi ka wannan ya zama wajibi da dukkanin gwamnatoci da hukumomi su yi kokari wajen dakile wannan mummunar ɗabi'a, wanda wannan ya zama mana basira musamman ƙasashen mu na musulmi, wanda lallai haƙiƙa idan ko ba a yi magani ba saboda matasa akwai idan sun ci gaba wanda abin da dukkan sa da wasa, idan ko ba a yi maganin sa da nan gaba ba matasan mu ba inna lillahi wa inna ilaihi.

shi ne ta shiga mutuwa yake ko mutum ma ya ci sa a ya kai dan haka in wannan su kaso na farko kenan ana samun su na tsirri aka saki yanda idan mutum ya bayi da su ko ya zuba ko ya shaɗa ko ya kurɓa sai su shiga cikin jininsa yanda za su canza su duke su yanda Allah ya shi kuri ya yi bacci ko ya ga duniya tana kewaye masa ko ya kasa gane cewa ya garin da ke ne a shi ne abin ana ba da kaya wani wani ya sha irin wannan abin sai ya shigo sai rasa ya abin yake ne sai ya zo da Allah tambaya da kowai zai dare ne ko rana ne to shi ma ka kai ya fara da shi shi haka ya ka ku ci kuma lai ne ya shigo ga nan ba ya zo ya shigo ga nan wato wannan ne ne tabbata ana sa maka sai kuma cin bi ta sar a ila ma yake ba saboda wannan ya shiga cikin jinin cikin sa sai ka so na bi su kuma a kinde yanzu suke wannan su ma kusa su ka so gidan ne akwai wadanda asalin sa shi bature ko likita yayi sa ne domin magani wasu cututtuka ko in za mu mutum tiyata a sa masa domin ya samu ya bacci ko ya samu rage ko kuma in yana da wani ciwo kawai su sa shi bacci ya huta to sai a yi amfani da su bisa rashin ka'ida a yi overdose a sha su da yawa yadda sai su sa mutum malu sai kashe da biyu a wani da masu laki a kimiyyance su amma da gangan ana sane aka kirkire su domin a sha a yi malu wani da ya duka kalli su kayan maye ko kayan shaye-shaye za ka same su ko dai ka samu wasu ruwa ne kamar sirop wasu kuma a daskare su kamar kwaya da ainihin sauran irin taba ta iblis ko rage iblis da sauran su wasu ana shaƙar su wasu a allura su wasu wato mana hanyoyi ne dai daban-daban wanda yau a ƙasar mu nan ko kuma lafiyar mu ta koma wai in mutum ma ba shi da kuɗin da zai yi wannan ba to ya gano wasu fasahar wasu ya je samu ko kashin kadar gari ko kuma ya samu fata ko bula kai hatta a kullum da na ganshi shi ni na gani sai ya ɗauko kuma ke wani fara na kare wani kuma ya ɗauko da aka ga akwai hanyoyi waɗanda suke marasa kyau wanda dukkaninsa hanyoyi ne da ake amfani da su wajen mai wannan kuma akwai lissafi na majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa kayan mayen da aka fi amfani da shi aka fi sha shi ne tabar gangi wanda an sami sama da mutum miliyan 183 a ƙididdigar shekara ta 2013 suna busa ko suna zuƙar tabar gangi sai dangin su kodin sigari da ƙwayoyi suna suka zo a matsayi na biyu wanda an sami kusan a duniya gaba ɗaya akwai sama da mutum miliyan 100 da wani abu suna amfani da wannan wanda kuma za ka lissafi yana fitowa ana cewa to ina ne suka fi kutar da wani wani ƙasashe ne wanda in ka bi lissafe-lissafe ana danganta ƙasar afganisa in kana magana abin da ya danganci kamar sanadarai irin su kodin da irin waɗancan akwai na da ake ce da shi opion shi ne da wani suke jin shi opion su kuma turanci opion wani sanadari ne shi ma da ake haɗa kayan maye da shi wanda akwai irin ƙasashe wannan har suke cewa abin da ita afghanistan take fito da shi ya fi kusan kashi 90 a cikin dari amma in kana magana ta ba ko bangin iblis kokel to sai ka koma latin ɗan amurka inda ƙasar colombia ita ke a kan gaba daga nan akwai ƙasar peru akwai ƙasar chile akwai ƙasar bolivia duk suna da su kuma su ne suka fi safara da samun da irin waɗannan wanda gaskiya in ka kalli yadda ake shigo da zai zuwa ƙasashen da ƙasashen musulmi za ka cewa akwai wani target akwai wani murfa a tare da wannan to yanzu hakika ya shaye-shaye yake ta yaya ma mutum yake fara shaye-shaye me ya kan ja mutum kuma ya matakin shaye-shaye ne wanda masana da suka yi nazari sai suka cewa matakin shaye-shaye da farko kakan fasa shi ne gidan matakin na farko shi ne

0: اللهم صل الله سيدنا على الحال تقولي شو بدك تقولي برضو وجينا سيدنا بعند جابيو وأنا لا بسي وعيد رشيد بين من بجاتي نزلا سيد هذا سيد ما تقولي بيو شيل تين من زلك شو هذا بقول كم جاي شو بقولي شايفه وعبارة سيد وانت عربي نزلا كل يوم تي كارو جتني من بيك نزلا كوي ما أنا رهبة ميا جون أبو بس كيتاكا وما أنا بارا هني دا ما بكران سيارة لبشان تيرا سوداني بتجي متجي بيرو يوشي أنا لازم تعمل بتابع كبارو أنا شو أنا شخصي بتابع من تابيتا كل ما بكرشان تابا زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد yana shan wiwi su ba su sha su biyu su haka dai to ita ma sai ta kai to aka dubi jinsa ya bar zama dai ne ta to sai ka fara duniyar kwayoyi to a nan da kuma matsalar ta ce ana shiga wanda ita kanta wacce wiwi kamar da masana suke fada suka ci da ta yin su ke ta wasu shekaru ko lokaci ko da ya gina kafin ya bar wani suluk nasa da yana yin kundina sai ka ji yin wannan ma ya da'a ya da'a ala wa ma'aniya kuda ya yau ba ya ka an sami da wannan fuskar da da wani tsaro wato abin da tiwa mutum da ka kuma abin da bai da amma su ture suna da gogewa da fasaha sai suka yi rawa da aka zuke akwai abu da ke zuke jire ya manda wannan abin da ta da ku ya ku ci wato wannan to ya kai wannan amma kafin ya zama dai to ya kan zo to ana nan sai a tuwo ta kira shi ne babban matsalar shi ne marhalatul idman shi ne zama mai addicted shi ne addiction in ya zama wannan wato ya zama ko da yaushe da in bai sha ba to bai taɓa zai kwanciya hankali ba in dai bai sha wannan kayan baya ba wallahi bai taɓa jin yanar ba akwai ta malama da muka yi gure ta gina rere program tana da wani program a kan baya ta ke ba mu cewa ita har sabon da gida ma da ke zuwa cikin gida ɗan uwana ko ɗan wane ne ta je ta yi hira da su ta ce a nan ta gidi wannan a duk shekaru ita budurwat ita kalli da sai ka ta zuwa mata ga shi da kyawun yarinya amma ta je da kanta wato inda a yi mata allura ta wannan kokon da mako kwanar to tana wato in aka sun aka yi taliya tana cikin raye to shi ne sai da gama nan za a hira da ita yi da bayan kaza ya yi ya layi da sauran sai ba a nuna amma abin yana sake kuma da ta fara wani kirkisa tana yi rabu kwanin mai goshi ta shiga wani ne to wannan shaidu ne shi al-idma wato cikin mutum ya saba inda ya dauki wannan abin ba to bare hankali ba ne kan jawo to wannan shi ne shi sarin hakika wannan kamar da ka dawo matsala ta shayi shayi ta fi illa ta albazo da fikiri da aiki wata ta ba ayyaki da zama mata za a dawo su wasu abuwa saboda shi wannan za a kare kula lafiyar ka wani illa Allah ya ce dike ka za ka amfana da al'umma ka ko ta kun fuskar tattalin arziki ko gona ko ne ka zama ustazi ba to ta fuskar tattalin arziki to amma shayi shayi illar da ake wata sa kulliyar ne wanda duk al'umman da ba ta da matasa to ba ta da cigaba kamar ba da dalilan da suke kawo shaye shaye wanda za mu iya kaza su kamar gida akwai dalilan da suna da alaka da bi'a da mutum yake rayu sosai ta ginsa mahallin da yake rayu da ruwan da yake garin da yake lokan da yake akwai waɗanda kuma abin da yana da alaka da shi family ɗinsa da gidansu family sannan akwai abin da yake da alaka da shi a kan kansa wani za mu fara daga dalilan da suke jawo shaye shaye waɗanda suka danganci zamantakewa daga cikin abin da yake kawo shaye shaye lallai tabbas nisanta ta kyawawan ɗabi'u na addinin musulunci nisanta ta koyarwa ta addinin musulunci gaɓala da kuma alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala a society ɗin ma'ana duk lokacin da ka sami unguwa ko roƙo ko yanki an yi ƙoƙarin dasa al'amura na imani da Allah dasa tarbiyya ta addinin musulunci tun yara suna ƙanana a daina sakewa da irin bai da suke su ji su take a wani loko su zama cewa suna ta wani abubuwa ba sa ganin girman kowa da bai zo wucewa ba za su daina ba a'a ce suna yara a dinga tororai su a sa musu tsoro da zai tarbiyya ta cewa wani babban wani gani za a malam mu ne ya sai da muri za a dauke a duhu ai malamin allah mu ne mana a sa dukkan al'amura ne imani to wannan ya taimaka gaskiya amma barin dama al'umma har kawai kowa ne abin da yake so in ya da yadda dama ya sai kura shar ya ce kowa ma ya cika da kalinsa ba ya gani girma to wannan illas ya riga cewa mun da kuma ta shi shi zai ba ya zuwa kullum kowa amma wani wuri ne ko wani wuri ne ke shiga ko wani kuri dubi kura akwai babansa ko kanin babansa ya zo ko yayyansa ko waye ba mu kunya ba mu zama lafiya shi amma da ya taso da wancan abin na tarbiyya da shayi to gani ma da wannan hanyar ba na biyu rashin wayewa samari ba su san illar shaye shaye ba ba a wayar musu da hankali sosai ko abin ba ya zuwa wurin su su fahimci illar shaye shaye su karanta su ga cewa wani ɗan ɗigo ya kullum da ya shaye shaye yau ya tsira da wani abu a rayuwa yau ya ce mu abin da ake so wanda kai wanda aka tattara su kanka za su amsa iya yi lissafi waɗanda su kawai sun ɗauki wannan hanyar amboko ko a lokacin ba su misali da wani da wani da wani shi ya kai wani mataki na kan kasuwa da ake bukata ya kai wani mataki na ilimi da ake bukata ya kai wani mataki da ake bukata na mutsatsen mutum ya tara stori kadai za ka ci duk sun samu kashe a rayuwar su da kwakwalwar ta samu yawa ya zance ai wani ai ƙarshe ma haukacewa ne wani ɗin nan ƙarshe ya zama wani sun kudu yara ma ba sa girma ba shi wanda lallai har ka'ida take mutum yana zuwa ga hatta yaro a ɗan su yana gina mashi amma yana zama so ku gudu yaro na yaro da shi to sai a duba sai a ga wannan sai a ga ahimmanci su ma sun haɗu sun sauye su wurin wuri ko wasu ma duk sun mutu to da ana faɗakar da matasa wannan su samu wanda a cikin al'ummar su shi ma zai taimaka zai rage su ga cewa lallai hanyar wanda suka bi shi shayi ba mai kullewa ba shi wanda wannan yana da kyau sannan abin da ke fara kawo shaye-shaye kamar rawar da kafafe na sadarwa ko kuma kafafe da ainihin gidajen talabijin da fiyatunai suna taimaka wajen rubutun shaye-shaye wani zaɓi yawanci musamman kalli fiyatunan turai sai a nuna cewa shan tabar wiwi ko shan yi wa allura kai wato sai mun ga akto ya ci wani nasara ai da duk wasu abin da ya tasiri a shekarun bakin din kawai da ake cewa wani da zubin zubar da wani da sauransu wani kawo ne za a ga shawar ta ba irin tasa to shi wani sai ya kwaikwayi wannan shi ya zama kuran kulero wane ne ya zama kaza da sauransu to irin waɗannan suna taimakawa za ka samu cewa an yi fil sai an yi cewa wanda ya yi wannan shaye shaye ƙarya ne fa amma ya hau mota ko ya hau wani babur ya samu wani ƙarfi ya samu wani bawa ya samu kaza sai a nuna to wannan ya kan taimaka ko kuma a fila bai nan da ake yanzu wanda sa ta cewa wanda ba sa da abin da suke koya da tarbiyya sai a nuna mata shi wani shaye shaye amma a fiye bin director da zai nuna irin ƙarshen wannan abin da shaye shaye ya hau da masa amma kuma ya da to wani ne gani kawai ya ga sai ɗauka wani ya nuna gani an nuna ai ya sha kaza yana wani marangara ko ya yi wani abu to wani shi ko yana zai ɗauka to waɗannan suna suna taimakawa wajen ɗaukar shari'a shari'a sai na hudu yanda al'amuran sun yi yawa kayan mayan sun yi yawa sun zama cewa matafi ko da ya tashi ko zai same su shi ma nan babban illa ce da ya tashi da ya yi haka ya haka da ya zama na gani zai samu abu in ma bai sani ko bai samu abu a intanet in bai samu kaza ba akwai a kaza to wannan shi ma ta yanzu na ce zai sha wahala wajen kafin ya ga kwayar ko kafin ya ga wiwo ko ya kafin ya ga kayan mayan to da zai rage to ya rage sai abin da yake taimaka sannan yawanci takaitawa ta kamar yanayi na zamantakewa manyan gona makarantu jami'o'i da sauran masu ruwa da tsaki a jage to abin ba ya kai wayan da ake so a jage abu ne mai illar abin kana kuma kowa ya shigo ciki to wannan zai taimaka amma babu shi to wannan kan sa in ba a wannan to mutane ko wannan da nan zai shiga shaye shaye sannan akwai kamar yadda ba za a ba makiyan musulunci da suke da yadda suke da magoya bayan su da yadda suke ƙoƙarin su shigo mana da hanyar dama akwai wannan kai da yadda za a lalata matasa kamar yadda ba kai shi ma ne ya kawo shaye shaye sannan akwai wasu mutane marasa imani wanda sun ɗauki kuɗi da neman arzikin shi ne kawai target ɗin sa biyu sai ji su zaɓi kuɗi kawai sai da mutum idansa ya rufe ya manta illar saye da kayan baya ya manta illar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine wa mai shan giya da mai dukanta da mai kaza ɗin da wanda ya ce mai gari da aka yi sabo mutane da yawa ya manta amma kawai sai da mai kuɗi sun biya sai harka ce ta kuɗi shi kenan kawai ai da yayi kaza da sai da miliyan gudatar shi to wannan ma gaskiya ce na ba da yawa za ka ga ana ji a gidajen rediyo an bar kaɗan su ko a kaso sabon gari ko a ina ne amma sai da gaɓe sha makatar biya wasu saboda su ma akwai abin da suke bayarwa to wannan shi ma babban illas ga shi akwai mutane masu tsoron Allah waɗanda ba za su sayar da abin da zai cutar da al'ummarsu ba ko da tawa su gari su to ga wannan yayi da shi yake kare da su sannan abu na gaba kwaikwayon gabas kwaikwayon ƙasashen yamma da rafi wannan ma ya ce maka matasan mu saboda kullum aske su irin yan Amerika ne kayan da suke sawa irin yan mawaƙan Amerika ne matashi wai shi wannan shi ne cin ne to da ma bane fada a cikin aqida ko ta'ada ta su ne can da kadu akwai wani shi ya yi sa to wai dan ne kwaikwayi su ne ta shi ba sai shi ba to wannan ya ce maka to wannan shi ne abin da ya kwanci ainihin zamantakewa za mu zo da ke bazawa magance wannan sai abin da ya bambanci iyali shi ma abin da yake jawo shaye-shaye ta fuskar gida da iyali shi ma rashin wayewar iyali da hatsari na shan wannan miyagun ƙwayoyi wani zaka samu wasu iyalin ko wasu gidajen ba su damu da wannan ba ta su ma da wayewar su fahimci ya za a yi su waɗa 'yansu maganin wannan ba su da wannan wanda wannan ana ake samun hatsari shi sa babban matsala ce duk lokacin da babba a gida ya kubce to malaman psychology suna cewa na ke samun matsala duk yadda za a gida ana so a yi tagito a kan babban ɗa ko babba a gida yawanci a mabiyayen lokaci in babba ya seto to wallahi ba ya tana setuwa amma ana samun matsala daga babban nan yana faɗawa wannan harkar to da wahala daga bayan sai dai abin da Allah ya so shi sa ake so iyali ko gida su kokarin wajen faɗaɗuwa da hatsari na waɗannan miyagun ƙwayoyi kuma su dinga ba wa ƴaƴansu cikakkiyar ma'ana kamar guidance shiryarwa wani abu da zai iya sa musu a zuci cewa kada su faɗa wancan sannan wani da ke ƙara tasiri samun saɓani na ma'aurata wani shi ma yana taka rawar gani a samu uba da uwa su kasa hakuri da Allah ya halatta saki amma su kawo har a samu saki a rahu to wannan shi ma an gane yana ɗaya da suna abin da yake kawo shayayyar musamman in uwar ta tuwo da ɗan ta ɗauke shi daga gidan mijin ta rufe shi gidan su sai ya wayi gari ya zama goyon kaka sai zama duk abin da akwai wani sun wani analysis da muka taɓa yi wani ke da diga da muka kai a kawo irin waɗannan sai mun gane cewa akwai kusan kashi 65 na matasan da muka kai duk irin su kan waɗanda dama iyayen su an sako su ne sun tuwo da su gidan su yadda ba za su yi ɗaukar nauyin su ba ba za su yi ba su tarbiyya ba wani da ana haɗi tsakanin uwa da wanda ke na an toshe wannan kafa to wannan na takarawa rikici tsakanin uba da uwa har a samu saki har a rafi har ɗaya kowa wajen uban shi ma tun da babu uwar shi ma na samun matsala sannan na uku shagaltuwar uba da ayyuka da yawa a wajen gidansa kuma lokacin da ya zo za ka samu abin da in ya tashi yake fita kwata-kwata sai kwana uku ba a gida ya tafi neman kuɗi ko ya ɗauki wani lokaci mai tsawo in ka gan shi a gida sai karfe 10 in ya fita can safe ba zai ga yaron suna da shi ba ba zai ga ba sai karfe 10 ai ai wannan guda lokacin da musiba nan ta faru ta muku a wata tashin goma wani a kano ba a kadai gaji a gidan rediyo ana samun haka ba ta yadda za ka ga an samu cewa mutum ya zo wai an samu wani ce ba a yin suka ce wani ɗuma wane ne wanda ke gani mutum a kan kujera ba wani zai ba wala ba san shi ba sai da me ba a shi da lokacin amma lokacin da an takure mutane ba su ga ba fita sai zama alheri ga wasu mutanen waɗanda ba sa zama da iyalin su wanda illa sai kwaye daga su to ana so uba a kullum saboda zaman sa a gida bayan gidansa lokaci jin abin da ƴaƴan da suke ciki gaskiya na taimakawa kwarai da gaske to wannan illa ce daga cikin abin da ya kawo shi ya ce wai ke polis ita kuma ruwan su da abin da gida yake faruwa haka nan ita ma uwa ta zo da garin gida wanda shi ne abin da ya zo kuma ya fita zamu shi ne mutum ya kai ka fita ita ma ta fita ko ka fita kasuwa ita ma ta fita business center ko kuma ma'aikaci ne ta fita ofis ita ma ta fita wanda kuma za a zo in an kauce to lallai akwai matsala dama ɗabi'atan wa karrafi buyuti kulla ai ka yi gaba duk lokacin da aka bar ɗabi'a ko da nuna samu matsala ka'ida ana so ita wace dama mai zama ce a gida ta karya duk cewa akwai sharadai yadda malamai suka kawo abin da ya danganci aikin mace da fadata duk akwai lalura wanda ya ce a Najeriya ce ne muka samu haka saboda lokacin da ta fita din ba kai albashin ba ya fito da kuma da wata da aka raka da zai ga nan amma dai ana so a kullum a sami lokaci mai zo in za ta zuba ya ɗayan ta ido har da mako ba sannan daga cikin abin da yake fara aka samu kuma ya zama shi ma ko da ta ba su gare yake nisa domin ya bude gobe yana ɗaya daga cikin abin da ya cewa ba ba ya ce mai ɗai baban sa yana sha ko baban sa yana kaza to shi ma sai da tarihin da baban sa ya yi ko ne zai abin nan wannan shi ma yana haifar da wannan sannan kuma akwai rashin tarbiyya takaitaccen tarbiyya a gida yadda kowane gida ana so a samu ruhi na addinin musulunci tarbiyya a dinga karantar da yara tun suna ƙananan su karatun alƙur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko za a sa musu abin kallo ya zama mai ma'ana ne na addini ko za a sa musu abin ji ya zama mai ma'ana to wannan shi ma kan sai ta tunani ya roƙa ne gaske sannan rashin tarbiyyar iyaye akan yara wato ko ba sai saka wa ɗansa ya fito yadda yake so wato wannan ma ba illa sai dai sunan wayewa ta zamani wanda za ka samu a shekarun baya a da iyaye tun kirayen su zuke in ma ka zo za a ce to wannan ina zai je wane ina zai je in wane ya zo ya ce yana sallama da shi ina za su je to wannan yana taimakawa a duk da ganin motsin yara da yanda ya kamata in sai ka fito a sa masa lokacin dawowa to wani lokaci ne ya kamata ya dinga dawowa to wannan gaskiya shi ma yana taimakawa kare da gaske sannan abin da ya danganci shi kuma mutum a cikin kansa yanzu abin da ya danganci zamantakewa unguwa ko gari yanzu ya to shi ka a kan kansa me yake gano shi a yi daga ciki wato akwai san kasan wani da kirinci shi wani bara ya ta daga yanzu abin da wani ya yi kiri kuma wani ne yana samu daga ainihin zama da miyagun abokai to wannan yana daga samun da ke kawo shaidu kawai wani ya ji ana labari ko kalli da faɗa wuce illar ya gani a fil ko wani abu sai tuto shi kenan da rawa ya ta ba ya ji wannan abin ya ji shi kenan ya daga jirga ba wani yana shiga in ba Allah ya fiye shi kenan ya fi gani sannan zaman banza matashi ya zauna ba shi da wani cas ba shi da as ba shi da manufa a rayuwa wannan illa ce kisa aka rawuto Umar bin Khattab radiyallahu anhu yake cewa inni akrahu an ara rajula subha halala yace ina ki daga mutum kawai yana zaune ba cas ba as ba sallah ba salati shi ba abin da ya dame shi to wannan zaman yana daga cikin abin da yake wani matasa illa ba za ka gaskiya na dai maka shi da kudin da ya zama sakandare ya nemi aiki ya rasa wata dinda ya je ya zana wa'i ko neko ya bari kuma ba a tallafa masa ba ya rasa sana'a musamman kuma samarin masu rera sana'a akwai sana'o'i da yawa amma shi ne take ce ce sai sana'a ɗaya ka ta sai rera sana'a wanda shi ne za ka gane cewa wai Kano ta ci goye ɗan ta sai ba ko a ka fada ga wani kira Kano wai ta ci goye ɗan ta sai ba ko wai ɗan Kano yana zaune yana Kano ba ko zai zo daga wani gari ya zo ya arziki a Kano a gabansa wani kuma wallahi wannan matsalar da su ɗan Kano ne matasan ne ba sa son kyakkyawar ba sa son kamar sana'a wata daga sai ainihin gari suna ganin jigari jigari wanda wani shi yake jawo su yake sai ce ba zai je ya dogaranci ba ba zai je ya zama kafinta ba ba zai koyi wanda ba hatta a shekarun baya na da ni na san irin matasan da aiki na gwamnati ma sai sun zaba mu lokacin muka je muka zama malaman makaranta lokaci idan da wasu ma ko dai Allah yake yi ne to amma dai abin bai kai sosai da haka dai zama haka da raina sana'a ga matasa wannan wala ne kasa abin da yake kawo shi yake sai mata yi to ya rasa abin da ya rana in ya tashi yana wata yawa har rana ta zo sai tsallaka can tsoron ko an samu wake da shinkafa ko gida mai gishiri ko rogo a ce tun da babu kuɗi babu sana'a iyayensa da zai taimaka mu su ma ta kansa suke to daga nan sai a jira akwai kaza a ɗan kawo a ɗan murza a ɗan waye shi ke nan yana shiga shi sa musulunci bai yarda da zaman banza ba yana da kyau matasa su cire wannan su koyi sana'a kuma su dinga zuwa makaranta su dinga zuwa makaranta ta addini kar su daina wannan shi ne abin da zai kai su ya uku miyar ruhu a gobe wanda hadisi ya zama zara sallar salama ya ba mu ya take cewa ne ke cewa misalin abokin zama na gari da abokin zama mummuna wanda yake mara kirki amma mutum da yake kwanke da tarayyar almiski ne da kuma wanda yake kiya shi wanda yake kwanke da tarayyar almiski ko dai ya sa maka kanshi ko kuma ka samu ko ka siya ko kuma dai ɗan wanda ka yaga ko kana zaune da wani da zaka dinga kai shi shi kuma wancan mai ziga zigi in yana ko in yana ziga zigin sa ba ma ke ya zo ya taba rigarka ba ma ke da ruwa yi ba da kai shi abin da hadisi sallallahu alaihi wasallam salama ke fara a shi ne daga cikin abin da yake kawo shi a shi ne ya zo a gobe lalle da zaka yi interview kabi waɗanda suke shaye-shaye wallahi na yi mani da yawa za a ce ba sanadiyar abokai ne saboda shi mai yake faruwa ne wato shi matashi ko yaro ko yarinya abin da yake in babansa a garin sansa da kawarinsa da yake yana cin sassa shi a kan hanya yana tukaibi sai ya tina sassa ya yi kaza wani gudun wata gugu to idan yi na abokin da sai ga abokin sai a yi abokan nasa a kan babansa saboda yanzu abokin zai tura da shi ya ce ana bai jirgin ya ba ba bai kyawa ya da sansu an yi kaɗan murza wannan ko kaɗan sha wannan an zaɓi wato sai ya yi abokinsa wanda zai cuce shi ya fi kaunarsa a kan babansa ko babansa wannan shi ne yake ɗaya yana haka to shi gari sai ga abokin nan ya je ba shi musamman mata ma an fi samu a kan mata mata magana kawa ta fi tasiri ai ko nan an yi kuɗi mara in ka samu kawar budurwa ba tana tare da kai ta biyu a kan tana da tasiri kwarai da gaske shi sa su kawaye ba wahala yanzu sun tafi da tunaninsu shi sa da samu a duniya shaye-shaye ya ga da yawa irin wannan ne to da an ce dan gaba a ba aikar za da sun su ya wanda shi zai ba ka shi ke nan sai ga da mura sun da shi sannan na hudu wani kusan in al'amura suka ci kudi wa mutum in yana karatu sai ya samu matsala a kudu su ne ba za a kore shi ya sayi da ne to wannan in bai ci sa'a an ga samu sa tawakkuli da yaqini a zuciya ba bai samu ta tarbiyya da muke faɗa ya kamata a kowace unguwa ko a kowace gida a samu ba to wannan ya kansa da kuma shaye-shaye ko kuma dai kawai ya samu cewa ana cewa in ka samu damuwa ya ga su kuma da wani ɗan uwan can sai ce ai ɗan ka ɗan sha za ka ji wani nishaɗi sai kuma wani su a gina wani tunani na ƙarya na wakili sai ce ai ɗan ka ɗan yi kaza kana ɗan yi wani za ka ji daga mata kana yawo a sama ko kana kaza wato sai a shirya masa gabas zare to yana hawa shi ke wanda wannan su ne dalilai duk da cewa akwai wasu dalilai amma su ne mafi ya karfin dalilai da suka sa mutum share-share wanda kuma akwai alamomi da ake gane cewa kamar iyaye ko masu ruwa suke cewa ya zai su gane cewa waɗannan suna share-share ɗanku yana yi ko ɗansu tana yi yawanci a gona duk da kuma ɗan ka ga cewa ya fiya canza jiki da cikin mutane akwai abin da ya zama ba ko da kowane ce ba na yawanci ɗabi'a gaba ɗaya ya zare jikinsa daga mutane ba ruwansa da kowa to shi ma ka tambaye shi wannan alamu ne na shan miyar gwagwami ne sannan kowane rana a saka ka ga ɗanka ko yana sa wani bakin gilas da rana gudu shi to ka ce buɗe ga yi nan ga to wannan gaskiya na taimaka domin yawancin wannan bakin gilas ne akwai magana musamman da mutumin da yake zubar ta wani saboda yana mai da gidansa muci-muci kuma mene shi jira da shi sai ya zo a gani shi ne sai ya kuma mene walda ya ga ko ga din da ya walda sannan yawan fasala shi ga dan kaza ba sai zai ko yana da yawan fasala kuma da dena yawan hawa kuma ko ga da kin sai haka yana gudu a gaban hankaka to ga yaji wannan alama ce da cewa yaro yana shawarci ko kuma ka ga cewa idansa ba ciwon ido yake ba komai ba sai ga idansa ya yi baki ko lefin sa da zuku da ya yi baki shi ma to wannan shi ne alama ko wancan ta bace da kisa ba ko ga sikin sa can ka bar zai ma ba zai ma da ci an ka zara zai ya yi wanda ya ku ga zuran suna da duniya ne a yi su ba sama da ko a ke sai saki ya yi da lawo to kana da yi da ruwa ga ko ba a cikin amma ganin sa da zai ma magunguru to shi ma wannan akwai alama ta sharshe a wurin sannan kuma ku ko ya fiye da bibi da babu gara babu ni ha kai sai ka ana ba a ya ba ya ba ya to wannan dan yi da ba ni ba amma saboda shi kullun yana so ne ma cewa shi mutumin kirki ne shi ai mutumin kirki da zai ga yawan nagabi to shi wannan alama ce sannan daga baya cin abinci da shi da mutum ne da cin abinci yaro ne da cin abinci ko yaro tana cin abinci amma daga ya zama cewa baya cin abinci sosai to shi wannan akwai magana ko kuma da an masa wuce da ya yi yunkuri magana ce wani abin wani abin nan sai ga wani ya fi kanka da baya da wani cin abinci shi wannan alama ce wanda da ba haka yake ba sannan kowa ya ɗauki lokaci ya yi shiru ba wani abin kan ko shiru kamar an ɗauki da mutuwa to ita ma wannan alama ce sannan duk yana wasu aikace aikace ko ce ga ya dinga wasi ne ko da yana zuwa kamar gaggantar da wuri a musu sai ya ga ya dinga zuwa da yana zuwa wasu al'amura na ci gaba sai ya ga ya yi wasi ne wannan to shi ma wannan alama yana wannan ko kuma kaga cewa yana yawan yi ma ƙarya ana ce an gudu jomar kuɗi da za a makaranta za a je kaza ka ji yana yawan requesting na a bashi kaza kuma nan akwai alamar ƙarya a maganganu to wanda shi ma ya nuna ka yi bincike a kansa ko kuma kuma a gida sai a wayi gari sai a nemi a ba rasa ana ta nema yau an nemi dubu biyu a rasa yau hajiya ta ajiye wancan a wata an rasa har ma abin da ya wasu aljanu karya ana cewa ko sai rubar jini a sai dai sai rubar jini a kai cika saboda shi duk lokacin da ya soye wannan shi in ya ga sai yanda zai ke dama gidan zai dinka ruwa bai fara zuwa waje shi sa malaman sauko na gizo ke cewa iyaye tun a ƙasa ga su kan su dinga nuna ƴaƴan su da suke ajiye kuɗi don jiya su kada ruwa ya biyo duk inda kuka ajiye nan da shi ƙarƙashin kuɗi na can can a can ba a san haka ba a san yaro saboda a magance abu in ya koyi tuna mato da ya ɗan ji to ya san dama yadda zai jiya ba ta wannan shi ma akwai alama ko kuma kawai a ga yaro yana zuwa makaranta ba sai dinga gudun makara yana gwangwani da an je makaranta sai ya gudu ya haura katanga to shi ma wannan akwai ko kuma ko arziyinsa sai aka ga leta yau abin nan ko ko kwalin a shana to zuma da zai yi yana yin rajin shi ma wannan akwai magana sannan a daga cewa al'amura na gida yana gujewa in za a wasu al'amura in za a ɗaurin aure ko za a wata addu'a a gidan ko wasu abubuwa ko wani taro na alkhairi a ga yana zamewa ko za a wasu abubuwa ba ya son shiga cikin mutane yana zamewa yana so sun kai da kai to shi ma akwai wannan magana wanda lallai haƙiƙa illolin miyagun ƙwayoyi da shaye-shaye yana da matsala na ƙasashe akwai illar da yake a kan shi kansa mai jiragen da illar da yake wa society ko gari ko kome ko al'umma na farko daga ciki shi mai shaye da masa tasiri a bisa hankalinsa da yadda jinin jikinsa yake gudana da yadda tsarin jikinsa wanda na gama ko ya bera in ba an yi masa wancan abin da tura suke ba a canza jinin a zuke wancan laiwaye to za ka same shi wannan surup ɗin dai ko ya tsufa ba ka rasa shi da irin waɗannan abubuwan sannan yana tasiri a kan huhunsa wanda an sha gani wannan musamman saba huri tana kashe huhu sannan sun kwaya yana tasiri a kan hanta musamman shan kwayoyi nan da nan za ka ji ya lalata hanta suna tasiri a kan zuciya suna lalata makogwaro suna lalata koda suna lalata haƙuri kamar yadda suke sa mutum kuri shi kuma ya ta zawo cikin sai kamewa haka nan shaye-shaye ya kan kawo mutum ƙarancin jini ya kan kawo masa hawan jini kuma a gefe guda ya kan sa cikin sai dinga zafi kamar yadda ya kan kawo ɗaya yana da iyali ya zama cewa yana da rauni baya daɗiya ba wa iyalinsa haƙƙinsu sannan kuma za ka same shi ba shi da kofinan rayuwarsa duk abin da aka je za su iya ga cewa shi ya zama kawai ba su iya komai ba kuma yana cikin damuwa ba za ka taɓa samun sa a kwanciyar hankali ba kamar yadda yake kuma sa masa kasara haka nan yakan kawo binciki a samu kuɗi ko jiya shi sa shaye-shaye shi ne kawo kwacen waya da ake samu a yau yake kawo kwacen adiri da sauran shaye-shaye da yake kawo sace-sace shaye-shaye da yake kawo al'amura da yawa wanda illolinsa ga shi suna da yawa sannan in ka kalli society ko kuma zamantakewa ta al'umma lallai shaye-shaye yana kawo wannan matsaloli kamar in mutum yana da aure yana da daga cikin haɗa shi rikici da iyalinsa yakan kawo daidaito yara a titi a zubar da su haka nan a likitance shaye-shaye kan je yakan sa a dinga haifar yara na kasa su ko masu raunin kwakwalwa ko masu wani rauni a halittarsu haka nan yakan kawo abin da ya shafi dukkan wasu ayyuka da ka sani fyaɗe shaye-shaye yana kawo zina neman maza cutar da mutane dukkan wannan shaye-shaye yana kawo yakan kawo rikici tsakanin makwabci da makwabci ya ga ainihin abu bai kai wata magana ta fi sabbin mai sauƙi amma sai a zara wuta sai ga dace an yi kisa yanzu ne za ka ce to ba ko ne ku kan wacce ko ne kamar yadda ma malaman kimiyya ko ne bincike da suka akwai kwakwalwa ta nan ana sun ce akwai ɓangare na dama akwai na abu akwai kaza akwai kushi kwantar ko ne su ne ɓangare na gabanina a nan da ake samun solution ɗan adam suka ce wai shayi ne ya je gidan gidan daga bakin su da masana sa ko ne in wacce ka ba ku su sai da Allah ubangiji ya ajiye wa mutum mutunci a kwakwalwarsa shi suke sa ya zama kamar mutum da kirki a zama kana da yakana a zama kana ganin ƙimar mutane to shaye-shaye ya kan cin ne wannan in ya ce wato sai mutum ya zama cewa kawai kiriminal ba ya shaye ko ci sai shi ne ya yi ba ya yi zai zara wuka ya ke sa bayan jiko ba ya gano wai in ya kashe ke yanzu zai yi faru yanzu zai wannan to duk wannan abin shi yake jawo ji sallan haƙiƙa shaye-shaye yana haifar da bala'i shi sa in ka kalli abin musulunci shari'a da musulunci shari'a ce mai zafi shari'a ce wacce da zai domin ta tsara rayuwar ɗan adam ta duniya da lafiya shi sa sai ta haramta dukkan wani kayan maye domin suna cutarwa mun ji irin cutar wanda suke ta fuskar lafiya ta fuskar zamantakewa shi sa musulunci ya zo ya kiyaye adduriyatul qams su ne addini rai mutunci hankali dukiya in ka yi shaye-shaye biyu yana rusa waɗannan abubuwa na farko shaye-shaye yana rusa addini duk ɗaya shaye-shaye ya ba shi addini ko da ya yi na burge ne na bige ne sai an yi mutuwa ya ga ɗan ya dabbo ya zama kula a rubuce bi in aka yi mutuwa to dama wannan a lokacin ya zama mutumin kirki su ne masu kama makara a ji a ɗan ya kuru kura to za a gaya mana to kada an ga kuma shi kenan amma zancen addini a aikace a ga Allah kamar yadda muka ji wancan hadisin ne Imam Nasa'i da yake cewa giya da imani ba su haɗuwa sai dai ɗaya ya kokari ya fice da wani to kin san shi shaye-shaye ma ba zai dogara kai addini ba ka ga rubuce wannan sannan shaye-shaye yana rubuce rai kamar yadda ce ba wuya ɗan shaye-shaye yanzu ya yi kisan kai ba ya jin komai sannan shaye-shaye ba ya ganin mutunci duk girman mutum duk ina sai ni dan shawara sai ce wani mutum ya kan kwanta a gefen hanya a kaza da sauransu ba wa ba yanzu la yarku bana fi mu'min illa wala zuma sannan shaye-shaye da ma hankali wanda ba wa ba da ma ru kurku da hankali yake tafi da hankali sannan dukiya na ma ba wa ba in ka ji irin kudin da ake kashewa wajen siyan kokain da miyan kwakwalwa sai ka yi mamaki amma dole sai ka haka in mutum ya zama wannan addicted din sai ya kansa wannan allura to sai ga yana barna dukiyarsa to ka ga dukkan abin da musulunci ya zo da shi yi shaye-shaye ne ya rubuce shi shi sa sai shari'a ta dina musulunci sai ta haramta mana dukkan abin da ya danganci shaye-shaye.
1: ya karɓi abinci to dole sai ka koro naka.
2: Wannan haka yake wargayi Alhaji Dan Maraya Jos.
3: Kowace al'umma a fadin duniya kan yi alfahari da ƙasarta, al'ummarta, fasaharta, tattalin arzikinta, har ma da albarkatun ƙasa da Allah ya azurta ta da su. To sai dai kash, irin wannan kishi da nuna alfahari kan yi balaguro a wasu ƙasashe, musamman masu tasowa, inda za ka ga al'ummar irin waɗannan ƙasashe kan gaza amfanuwa da albarkatun da suke da su.
2: Ya ku al'ummar Najeriya masu albarka, mu kasance masu amfani da tarin albarkatun da Allah ya yi mana ta hanyar siya kayayyakin da muka samar a cikin ƙasar mu, wato waɗanda muka noma da wanda aka sarrafa a cikin gida Najeriya.
3: Yin hakan zai taimaka wajen samar da ci gaba a ƙasa da bunƙasar tattalin arzikin mu, tare da samuwar ƙarin ayyukan yi a tsakanin matasa.
2: Kowa ya bar gida, gida ya bar shi.
1: Guntun gatarin kaɗin gunga ne.

ya ku dan Najeriya kuna neman hanyoyin da za ku bi wajen adana datar ku, kuna iya farawa da manhajojin ku wato apps ta hanyar goge su, wanda hakan shi ma yana taimakawa. Ba ma wannan ba, har da kai saboda yawancin manhajoji suna da abun adana data, don haka sai ku kunna su ta yadda za su sarrafa yin amfani da datar ku. Haka zalika za ku iya zuwa wurin setting waya don ku kashe wurin da wayar ku ke sabunta manhaja da kanta. A ƙarshe sai ku rufe dukkan apps din ku a lokacin da ba ku amfani da su don adana muku data. Waɗannan canje-canje za su iya kawo babban sauyi. Don neman ƙarin bayani, ana iya ziyartar yanar gizo masu kula da wayar tafi da gidanka, mobile operators, ko kuma zuma.ncc.gov.ng don samun

dole ne a sasu a ƙasa ayyan sujada haka kenan. To kaga su ma biyu ne, yanzu muna da nawa, muna da bakwai cif-cif. To sujada ta musulunci ba ta yiwa sai da me waɗannan gaban duka. To dori akan haka kuma sai da me, sai da niyya, innamal a'malu binniyat. To kaga kenan fassara cewa durƙuso wajen gaishe da iyaye sujada ne ba sujada bane. Gwafi da fadawa suke a gaban sarakuna don gaishe su ba sujada ba ce, al'adu ne, amma sun ci karo da musulunci. Ba ka cewa wanda ya durƙusa ya gaida iyayensa ya yi musu sujada, a'a, ana nufin ya sa goshinsa da hancinsa, ya sa tafukan hannayensa, ya sa gwiwoyinsa, ya sa gefen ƙafafuwansa biyu. Da wannan su ne ƙa'idojin sujada. Kuma duk da hakan ya yi da niyya, innamal a'malu binniyat. An gane ko? To in dai mutum ya cika wannan sharuɗan, ya sa goshi da hanci, ya sa tafukan hannaye, ya sa gwiwoyi, ya sa diga-digai a ƙasa, ya gaida wani kuma da niyyar sujada, to kada'an wannan ya yi shirka. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hana aiwa kowa sujada saiwa sai shi. La tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kar ku yi wa rana sujada, kar ku yi wa wata sujada, ku yi wa Allahn da ya halicce su sujada inda gaske shi za ku bautawa. Shi yasa yana daga cikin abinda Annabi Sulaiman alaihi salam yayi wa Bilqisu inkari da ita da mutananta, ya tarda su suna ne bautar rana. Tsuntsu hudhuda alam tuhit bihi wajituka min saba'in binaba'in yaqin. Nazo maka daga birnin Saba da labari na yankan shakku, ba wai wai bane, da gani nayi. Sai ce inni wajadtu imra'atan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun.

fasaha tana da duk abin da sarakuna maza suke bukata ita ma an bata. Koriya akan haka walaha arshun azim tana da gawurtaccen gado na isa. Bilqis mai gadan zinare kenan ko? Sai ce to kuma matsala ta biyo, wajadtuha wa qaumaha, na tadda ta ita da mutanen nata, yasjuduna lish-shamsi min dunillah, rana suke sujada ba Allah ba. وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. يتي تو شيطان ني وتدسو داك با عين سجدا ga kowa sai daga Allah subhanahu wa ta'ala. To sai mu dawo zuwa ga gaishe kuma na al'ada tunda batun ya biyo da haka fatawoyin da aka rinka yi, duk wanda ya durkusa ya ga da iyayensa ya musu sujada, ba sujada bace, saboda sujada tana da kaidoji da sharuɗa. In bata cika ba ba a kiranta da suna ne sujada, sune kaidojin da na faɗa. Hadisi ya labarta mana kasusuwa bakwai sai an kai su ƙasa sannan ake cewa an yi sujada. To sannan doriya kan haka sai da ne niyya. Wani zai ce to ai baka ce alwala ba, ba shari'a ba kowace sujada ce ake mata alwala ba, ita sujada daban alwala daban. Akwai lokacin da ake sujada ba alwala, in ka ji sujada da alwala to sai in a sallah. Amma sujudu tilawa sujada ce amma ba ta da sharadin alwala. Sujudu shukuri sujada ce amma ba sharadin sai kana da alwala. Da haka alwala daban sujada daban. Wani zai ce to ai baka kalli gabas ba, wannan ma in ta sallah ce. Sujada in ba ta sallah ba ce ita ma ba ta da sharadin kallon gabas. Sujudu shukuri ba ta da sharadin kallon gabas. Sujudu tilawa ba ta da sharadin kallon gabas. Amma sujada ta sallah to ita ce take da sharadin me? Kallon gabas. Da haka ita sujada tana da ka'idoji da sharuɗa. In ta cika aka yi ta ga wani Allah to shine an yi shirka, domin an hada Allah da wani cikin abin da yake haƙi na Allah, ko an yi wani abin da ba a yi wa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala. To amma gaishe na gargajiya na al'ada, wanda kowace al'ada da irin tasu gaisuwa, wadansu za ka ga a al'adarsu runguma juna ake yi, wasu a al'adarsu sumbanta goshi ake, wasu a al'adarsu dukan kirji ake yi, wasu a al'adarsu ɗa zai durƙusa wa uba, wasu a al'adarsu uban ne ma zai durƙusa wa ɗa. Annabi Yusuf a shari'arsa da al'adarsa iyaye ne suke durƙusawa su gaida ƴaƴa, ba ƴaƴa ne suke durƙusawa su gaida iyaye ba. Wa rafa'a abawaihi 'ala al-'arshi wa kharru lahu sujjada, shi ya ɗauki iyayensa ya ba su kujera suka zauna, shi ma ya dawo ya zauna a tasa. To sannan sai suka sauko suka masa sujada. Imam Al-Qurtubi ya ce wannan gaisuwa ce irin ta mutanen da ba Laraba ba, kuma a shari'ar Annabi Yusuf ya halatta wannan. An gane ko? Jamil. To sai dai idan Allah ya ce kai wani sujada za ka iya masa, anan ba wani kaiwa sujada ba, wa kaiwa? Allah. Saboda umarnin na Allah ne, kamar sujadar da mala'iku suka yi wa Annabi Adam, sujada ce 100%. Duk wani tawili da za ka yi mata ba za ta karɓa ba, sujada ce. To amma shin Adamu aka yi wa sujada? A'a, Allah aka yi wa Adamu, ba shi ya ce a yi masa ba, Allah ne ya ce a yi masa. Shi Adamu malamai sukan ce kamar alƙibla ce, kamar kai ne da Ka'aba, da kake kallon Ka'aba kai sujada, ita kake wa ko Allah? Waye sa ka yi? Da haka shi ka bu ba ita ba. Da haka wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li Adam, mu muka ce da mala'iku su yi wa Adamu sujada, ba shi ya ce ba, ba kuma su suka ce ba. Da haka anan Allah aka yi wa sujada domin umarninsa ne. To haka nan kallon ɗakunan da banu Isra'ilawa suka yi da umarnin Allah cikin kissar Annabi Musa da Fir'auna, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sala wa bashiril mu'minin. Allah ya ce mun yi wahayi da Annabi Musa da dan uwansa Haruna cewa ku kama gidaje a ƙasar Misra ku zauna. Waj'alu buyutakum qibla, ba wai Misra ta Fir'auna ba, a'a, bayan fita daga Misran Fir'auna ne. An tabawwa li qaumikuma bi Misra buyutan, wadansu malamai suka ce kowane gari daidai da ihbitu Misran, amma wasu malamai suka ce a wannan Misran ma'arifa ce, wancan kuma na kira ce. To dai Allah ya ce ku kama waje ku zauna, ko dai a ƙasar Misran Fir'auna ko kuma a binnin Sham, yankin Palestine. Waj'alu buyutakum qibla, gidajenku da ɗakunanku da za ku gina su zame muku alƙibla. Ma'ana duk mutumin da zai yi sallah a lokacin sai dai kalli ɗakinsa ya yi sallah, kamar yadda kai yau kake kallon Ka'aba ko ɓangaren da take kai sallah, su a can sai aka ce su rinƙa kallon ɗakunansu.
to kaga nan sujjadar ba

فقال سيتي دني قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم يتي كاغا ونن ينون علي كده يتي ياتنا من ده صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم دومين شي مطرب ابن عبد الله ياي صلى بايان النبي يا سيد النبي يكي صلى وكاغا ونن ينون مطرب ابن عبد كي Imran ɗan Hussein Imran ɗan Hussein yana tabbatar da cewa wannan abin da Aliyu yayi Annabi ma yana yi to kaga anan in an samu sabani na malaman fiqhu babu mamaki na wasu su ce tare da aikin ake kabbara wasu su ce sai bayan an yi ake kabbara an fahimci wannan aw qala ko kwa Imran yace da ni inji mutarrifu Salla bina salata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yayi mana salla irin ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to wannan zai nuna maka kamar yadda mun sha fada gaba irin wannan ahlus sunna ba sa fada da ahlul baiti kuma ahlul baiti ba su zo da sabanin abin da sauran sahabbai suke akai ba ina fata an gane illa iyaka wadansu daga cikin mutane zuciyarsu a kuntace take ba sa iya fahimtar abu daya a abu biyu sai daya kaga zuciyar ta yi kunci irin zuciyar Yahudawa da zuciyar Nasara zuciyar Yahudawa ta ki yadda da kowane annabi sai annabi Musa wanda zai yi kai imani da Isa kai da Musa kai ma da sauran annaba kamar da zuciyar Nasara ta ki yadda da annabi Muhammadu sai annabi Isa da Musa wanda zai yi a yadda da Isa da Musa kuma a yadda da Muhammadu to amma zuciyar musulmi ita ce war tsakakkiyar zuciya yalwatacciya za ta yi imani da dukkanin annabawa amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli za ku iya yadda da abubakar ku yadda da umar ku yadda da usman ku yadda da ali ku yadda da dukkan sahabbai duk ku samu su albarka kamar yadda Allah ya sa musu amma zuciyar sai ta ki sai da wancan yanzu kila wani shi ya ce to ai wannan shine kadai tunda shi aka rawaito daga sayyidina Ali ba haka bane ba sayyidina Ali ba shi kadai rayu da annabi ba sallallahu alaihi wasallam sahabbai da yawa sun rayu da annabi bayan shi sayyidina Ali ba shi kadai yake da fahimta ba sahabbai da dukkan sahabbai suna da fahimta kowa gurgurdan tasa kuma wannan zai nuna maka sahabbai a tsakanin su babu fada da juna kamar yadda wasu suke nunawa in baka zuwa makaranta ne sai a rinka nuna maka da sahabbai da ahlul bait fada suke yi yanzu shi Imran ɗan Hussein yana ba da shaida akan abin da Ali yayi daidai ne ina kiyaye anan kuma abin da yawa ba ku su gane ba sabani da ban kiyaye fa da ba ga ya mun mijin da a duniya baya sabani da matarsa amma kin ta yake ga ya mun uban da baya sabawa da ƴaƴansa amma kin su yake shikenan kawai saboda sahabiyona da sahabiyona sun samu sabani irin na harshe da hakori yau da gobe zo mu zauna zo mu safa shikenan sai a ce kiyayya ce a kiyayya bace in ku ka fassara duk wanda ya saba wa wani kin sa yake to kana kin matarka kana kin babanka dan na san ka taba saba musu da haka mu gane akwai bambanci tsakanin sabani da bambanci da kuma me kiyayya an samu sabani tsakanin sahabbai amma babu kiyayya tsakanin su kuma yadda zaka gane cewa su daban ne da mu sabanin su ma ba irin namu bane a yau mu sabani ne galibi akan san duniya da neman ta da son zuciya amma su sabani ne na san Allah da san ma'aiki dan kar a saba wa Allah a saba wa annabi iya fahimtar suke nan an gane ko Allah ya kara musu yadda to shi yasa anan doctor Sheikh Abdullahi al-Bassani yake cewa waqtalafu malamai sun yi sabani fi jam'il musalli wajen hadawar mai sallah baina tasmi'i wa huwa qawlu sami'a Allahu liman hamidahu tsakanin yin tasmi'i shine fadin sami'a Allahu liman hamidahu wa tahmid da kuma tahmidi wa huwa qawlu rabbana wa lakal hamdu shine fadin rabbana wa lakal hamdu shin mai sallah zai hada ko in yi daya ba zai daya ba kamar yadda bayani ya gabata yace fa zahaba ila wujubihi ala kulli musallin min imamin wa ma'mumin wa munfaridin da'ifatun min al-ulama'i wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wajibi ne a hada biyan ko mai sallah shi kadai ko liman ko ma'mum duk sai sun fadi duka biyan to daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi min sahabati daga sahabbai akwai Abu Burza
ko Abu Birzat al-Aslami wa min at-tabi'in, daga cikin tabi'ai Muhammad ibn Sirin wa Ata ibn Abi Rabah, akwai Muhammad dan Sirin da Ata ibn Abi Rabah, suma sun tafi akan wancan fahimta na cewa dole a hada biyan. Wa min al-muhaddithina, cikin malaman hadisi akwai Ishaq ibn Rahuya wa Abu Dawud, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sajistani. Wa min a'immati al-madhahib, daga cikin malaman mazhabobi akwai Maliku da Shafi'i da Dawudu ibn Ali az-Zahiri. Wannan duk sun tafi akan cewa wajibi ne hada duka biyan. To amma za mu ga wannan riwayar fa ta zo daga Imam Malik, amma galibi a Malikiya ba haka ake ba. A Malikiya sai dai liman yace sami Allahu liman hamidahu, ladan kuma yace me? To wannan Malikiya a asa ke dan da kuma Malikiya a littafi, wanda wannan sau da dama ana samu ka ga ra'ayin malami daban, kuma waɗanda suke jingina kansu da shi kuma ra'ayinsu daban. Zai iya yiwuwa a samu wata ruwayar na Allah daga Imam Malik, sabanin wannan ilimi kogi ne. Zai iya yiwuwa a samu ruwayoyi daga wasu almajiransa ne na kusa da shi, suka saba masa a nan, na Allah wannan shi ya haifar da ‘yan ƙasa suka ɗauka cewa ai ga ra'ayin Imam Malik ko ga abin da mazhaban Malikiya take a kai. Wanda kuma in ka bibiyi ilimi za ka tarar da wasu abubuwan ana samun sabanin yadda ake aiwatar da su, sabanin yadda limaman mazhaba suka tafi da kuma mabiyansu. Allah ya sa mu dace. Alhadisul khamis wa thamanuna, hadisi na 85, anil barra ibn azib, daga barra dan azib radiyallahu anhuma, Allah ya kara musu yadda. Kale ya ce رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نازر إدو نالو رقائي دقسكي نين صلاة رد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. معنى نازر مسا إدو زر وات مسمن تارد كل واد تار حنكني دن إنغي ديكي يشي فوجدت قيامه سين تد سيور النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا نفن سيور آيين كراتم فاتحة دا سورة فركعته دا ركوء انسا ركع عنن بمعنى الركوء انغانيكو وبددها تتبين الأشياء إذن كتير سيور سيكم أكا كامو كلمة ركع توانا ركع بمعنى الركوء انغانيكو يوى. Amma inda ba dan an ambaci tsayuwa ba, kawai aka ce raka'a, to ana nufin cikakkiyar sallah daga kabbara harma har izuwa gama sujadodi guda biyu, wannan ita ce raka'a wahida. An fahimta? To amma anan raka'a ana nufin ruku'u. Fa wajadtu, sai na tadda qiyamahu, tsayuwarsa. Fa raka'atahu, da ruku'unsa. Fa atidalahu, da tsayawarsa bayan ya dago daga ruku'u na daidaito kafin ya tafi sujada. Shine yace ba'da ruku'ihi, bayan dagowarsa daga ruku'u. Fa sajadatahu, haka na tadda sujjadarsa. Fa jalasatahu, da zamansa da yake baina sajadataini, na tsakanin sujadodi guda biyu. Fa sajadatahu, sai kuma sujjadar tasa ita kanta ta biyu kenan bayan ta farko. Fa jalasatahu, da zamansa ma baina taslimi wal insirafi, zaman daga zama na tahiya zuwa ay sallama, qariban min as-sawa, ya kusai daidai da juna. To kaga wannan hadisin shi kuma me yake nuna mana? Tsawon gabobin sallah, ya ake so tsayuwa ta kasance, ya ake so ruku'u ya kasance, ya ake so dagowa bayan ruku'u ya kasance, ya ake so zama tsakanin sujada guda biyu ya kasance, ya ake so dadewa a cikin ruku'un da sujadar ya kasance, ya ake so zaman tahiya wacce za a yi sallama bayanta ya kasance. So ake ka kusan daidaita su, cewa qariban min as-sawa, ya kusai daidai, yana nuna maka cewa kowanne ana dadewa gwargwado a cikinsa, duk da ba dole bane ya zama kankankan kunnan doki. Inda a ce kankankan ne, to ba zai ce qariban ba, sai ce sawa'un ko sawa'an. An fahimta ko? To da haka wannan yake nuna maka, wani za ka ga ya fi daɗewa a tsayuwar karatu, amma ruku'unsa kuwa nan da nan ya ɗago. Wani za ka ga in tahiyar ƙarshe ce ya zo ya fi daɗewa a nan, amma ta tsakiya fa nan da nan ya gama. To ba haka ake so ba, ana so kowace ka daɗe daidai. Kuma in an ce daɗewa ba ana nufin daɗewa mumilla, me sa a ƙosa ba. Kamar yadda kuma in an ce ba a daɗewa ba ana nufin mukhillun ba,
a'a wanda zai sa ka kasa cika abin da ake so a yi din, ko kuma wanda yake binka ya zama ya kasa samun nutsuwa saboda yadda kake jansa da sauri, ba haka ake nufi ba. Da haka dai Annabi sallallahu alaihi wasallam a takaice wannan hadisin yana nuna mana yana dadewa gurgudu a tsayuwa, yana dadewa gurgudu a ruku'u, yana dadewa gurgudu in ya dago daga ruku'u, yana dadewa gurgudu a zaman tsakanin tahiyya a sujada guda biyu wanda zai sake miƙewa, da kuma dadewa a zaman sujada ƙarshe, da kuma dadewa a cikin ruku'u, da kuma a cikin sujada. Wa fi riwayati al-Bukhari, a wata riwayar ta Imam al-Bukhari, to wannan ya nuna riwayar mai kwace ce, riwayar Muslim ce kenan, ko kuma wannan da muka karanta muttafaqun alaihi ce, domin cikin malamai masu sharhi ba wanda ya inkarin kasantuwar ta muttafaqun alaihi. To yanzu wacce kuma zai ambata tana cikin afradul Bukhari, riwaya ce wacce Imam al-Bukhari yake banta da ita, shi Muslim bai fitar da ita ba. Qari ma khala al-qiyam wal qu'uda, in ka cire tsayuwa da kuma zama qariban min sawa, su sauran daidai ne, mana tsayuwar karatun Fatiha da sura wannan yana kun ko ina dadewa, haka nan zaman tahiyya shi ma yana kun ko ina dadewa. To amma in ka cire wannan dadewar ruku'u, dadewar sujada, dadewar zama tsakanin sujada guda biyu, dadewar dagowa daga ruku'u kafin a tafi sujada, duk wannan daidai da daidai ne. Idan wancan kana minti biyu, wancan ma minti biyu, wancan ma minti biyu, wancan ma minti biyu, wancan kana sakan 40, wancan ma sakan 40, wancan ma sakan 40, abin da wannan yake nuna maka tsari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi a cikin ibada, ba baragada, komai daki daki ake yin sa dalla dalla, domin duk wanda yake yin abu daidai da daidai, ko yake kokarin daidaitawa, ya nuna maka yana aiki da me, kwakwalwarsa da nutsuwarsa. Amma wanda yake yin abu kawai ashwa'iyan, kawai juzafan, kawai da ka, to shi ne zai dade a wani wajen, ma wani wajen bai ma san ya dade ba, wani wajen ma baya damuwa, wani an gane ko. Da haka manzo Allah yana da cikakkiyar nutsuwa a cikin sallah, babu baragada, kuma shi aka ce mai koyi da shi, sallu kama ra'aytumuni usalli, mu ma mu kasance masu tsari da nutsuwa a cikin sallah, babu baragada. Shi yasa malam Bassam yace al-afdalu, abinda yafi ayyakuna ruku'u, shine ruku'i ya zama, wali itidalu da daidaito minhu, bayan dagowa daga ruku'u, wasujudu da sujjada, wali itidalu minhu da daidaito bayan dagowa daga sujjada, mutasawiyal maqadiri, ko mutasawiyatul maqadiri, gurgudan su ya daidai da daidai, in wancan sakan 40, wancan ma sakan 40, minti 1 minti 1 minti 2 minti 2, fala yutilu almusalli ba'daha ala ba'd, ba aso ka tsawaita wani wajen akan wani, in banda wanda shari'a ta nuna ana tsawaitawa, kamar tsayuwa na karatun Fatiha da sura, kamar zaman tahiyya, an gane ko, wanda a riwayar Bukhari su aka toga ce ma khala alqiyam wal qu'uda qariban min as-sabah. Al hadithu as-sadis wa as-thamanun, hadisi na 86, an thabit al-bunani, daga Sabitul Bunani, almajirin Anas dan Malik ne, tabi'i ne, ana Anas bin Malik radiyallahu anhu, daga Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, kala yace inni la alu, ni bana gajiyawa, bana gazawa, ba kuma zan kasa ba, kalmar la alu bil maddi fi awwalihi, la alu, farkon kalmar alu din ane mata madda, wa dammin lami, sannan lamin din ita kuma ane mata damma, lu kenan, ai la aqsiru, ni bana takaitawa, bana gajiyawa, bazan kasa ba, an usalli bikum, inni muku salla, kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, irin yadda annabi yake mana, ni bazan gajiya inni muku haka ba, inji Anas yake gaya wa almajiransa wanda Sabitu yana ciki. To kaga cin alwashi ma suke na su, sai sun yi koyi da annabi, duk surutun da zaka yi kace liman yana dadewa, kace kaza, oho kai tai, su dai ba za su sauka daga kan ka'ida ba. Kala Sabitul Bunani yace fa kana Anasu, to Anas da yayi mana wannan alƙawari, yaci mana wannan alwashi, yace shi kan ko ana ha maza ha mata, sai yayi mana sallah irin yadda yaga annabi yana yi. To fa kana Anasu yasna'u shay'an,
Sabitu yace to naga ku Anas yana wani abu a sallar tasa la araakum tasna'unahu ku ko yau ban ga kuna yi ba mana shi ma Sabitu yake gaya wa kannansa tabi'ut tabi'in yace to ku naga Anas yana yi mana wani abu tare da ya ci mana alwashin sallar annabi zai mana kaga abinda wannan yake nuna wa duk abinda Anas yayi a sallar sa waye ga yana yi annabi to sai yace to kuma gashi naga Anas yana wani abu ko kuma yau naga ba kwa yin wannan abin kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' Anas ya kasance in ya dago kansa daga ruku'u in tasaba qa'iman yakan cake a tsaye ya tsaya sosai an gane ko hatta yaqul al-qa'il har sai mai fada ma ya iya fadar cewar kada na sai ko dai mantawa yake abinda wannan yake nunawa tsayuwa bayan dagowa daga ruku'u ita ma ana mai dadewa hadisin Anas ya nuna ku gane ya dan uwa baka samun sallah daga hadisin sahabi daya sallah ba za ta taba cika daga hadisin sahabiwa daya ba saboda fadinta da ilmoman da ke cikin ta da kuma lokacin da annabi ta wasu abubuwan har da annabi ya je Isra'i da Miraji ya karko sallah yana yi amma wasu abubuwan a lokacin ba a shar'anta su ba sai a hankali ake yi wasu abubuwan ana yi daga baya kuma aka zo aka ce a daina in kun manta hadisin sahih bukhari da muslim hadisin zaid ibn arqam yace mun kasance da in muna sallah muna magana da junan mu kana sallah abokinka zai zo ya salamu alaikum ce wa alaikum salam mala duni zauna ana ina zuwa Allahu akbar yace da muna haka amma daga baya sai ga aya ta sauka hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi aniti ku fa kula da sallah inji Allah was salati alwusta musamman sallah mafificiya ita ce la'asar wa qumu lillahi qanitin ku tsayi ga Allah kuna masu kunuti kunuti anan shine yin shiru a daina magana a sallah zaid yace fa umirna bis sukuti wa nuhina anil kalam tunda wannan ayar ta sauka daga nan sai aka ce mu daina magana a sallah in dai magana mutun da mutunci yanzu mu rinka shiru to kaga matsawar annabi yana raye upgrading din ta ake to shi yasa idan ka dauki ruwaya wani sahabi kafin wani abu ya sauka ayi ko a daina sai ka ji ta wani shi kuma ba haka ba kuma kowanne sahabi sai kaga idan zai baka ilimi akan sallah wata gaba yake kallo sai ya gaya maka in kuka lura da kyau muna tafiya kullun gaba-gaba ake dauka na sallah an zo maganganun da ake fada a sallah an zo dadewar ruku'u an zo dadewar sujada da sauran wajaje to yanzu kuma an zo magana akan tsana kun ko ina dadewa sawa'an tsayi wannan ta karatun Fatiha da sura da kuma ta ne dagowa bayan ruku'u don wannan hadisin na Anas shi kuma wannan tsayuwar yake nunawa Sabitu yace naga Anas yana wani abin da ku ba ku yi kuma ya ce mun salata sallar annabi zai mana a shikenan wannan ya nuna maka cewa ni na daga cikin abin da annabi yake sallallahu alaihi wasallama na dadewa a wasu wajaje a sallah akwai dadewa bayan dagowa daga ruku'u ya ishi Anas al-Fahri cewa ya ga annabi yayi sallah a bayan sa annabi ya ce wala dhalin ya ce amin akwai falalar da ta kai wannan ne babu wazala yace likul fa inna likulli dhi ni'matin mahsud duk wata ni'ima da Allah ya maka tana da hasada tana da mahsada to akwai ni'imar da ta kai Allah ya hada ka da annabi kana mai imani da shi babu haka Anas ba mamaki Anas ya tagamuwa da mahsada to ita gaskiya yana daga cikin abin da tayi zarra da shi ita ba ta bukatar ƙarya ba ta bukatar rufa-rufa duk abin da kaji ana yi wa rufa-rufa ana atara to ƙarya ce amma ita gaskiya sakatta da kanta za ta tsaya Allah ya sa mu dace amin Allah ya sa mu dace Anas bin Malik ya kasance yana dadewa idan ya dago daga sujada har daga ruku'u har wani ma ya zaton ko mantawa yi wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajada haka in ya dago kansa daga sujada makasa yakan zauna hatta ya qula al-qa'ilu qad nasiya har wani ma ya zaton ko dai Anas mantawa yi malam bassam yace fihi dalilun alama shuru'iyyati tatwil al-qiyam ba'da ar-ruku'i a wannan gaba cikin wannan hadisi akwai bayanin shari'a na cewa ya halatta a tsawaita tsayuwa bayan dagowa daga ruku'u wa tatwilus sujudi
بعد السجود جلوسي بعد السجود ده كما سوي تزما بيان أقوى دقى سجدة وأنه فعل النبي كما ينهكم أيكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

0: sannan yan marina masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu barkan da warhaka sannan ku da sake kasancewa tare da mu a cikin shirin mu zaman yan marina shirin da bisa al'ada kan kawo muhimman al'amura da suke jibi da rayuwar al'umma wani utun da fara kan lafiya ilimi ruwan sha hanyoyi yafi gudan zan kuma sanar da mu fushin baki da tattaunawa akan al'amura da suke jibi da rayuwar al'umma alhamdulillah mun gode wa Allah da ya mana arzikin da mun rana talashin mai albarka idan da suke cikin Allah subhanahu wataala ya bayar mu aka san haka Allah ka tsare mu Allah ka taimake mu to shin za mu tuna mu sauraron mu kusan da kan sai ku za mu tattauna batutuwa guda biyu ko da sun zo da mun da matukar muhimmanci musamman don taimakawa gwamnati wajen yashi guda biyu musamman na wannan wato tituna Mugar cewa ruwan sama ruwan da ake samu yana nuna da alamar cewar gudanar ruwanmu musamman na wannan tituna na buƙatar ɗauki na gaggawa. Babu shakka al'umma sai sun yi ƙoƙarin taimakekeniya da kuma taimaka kai da kai. Za mu bayyana lokacin su a yashi wato kwalbati ko jimin gudanar ruwa. Amma sai a tara ainihin sharar a bakin titi sai da tushe titi wato sai su dazu abin hannu daya idan ka bi titin sabon titi mun daure ko aje abin haka yake yanzu mai amfani a ce an yashe gudanar ruwa an tara kwata kai tsibiri kai dalar gyada sannan a bita a titi in aka samu ruwa mai yawa kwada an yi aikin babin giwa sai wannan kwata ta kara komawa ko da duba sai ta kara koma inda aka yi buta babu shakka rashin yashi na gudanar ruwa ina haifar da ambaliyar ruwa domin shi ruwa in ma baka masa hanya ba zai da kansa a da idan an duba idan aka ce damuwa ta kusan faduwa za ka kowace unguwa akan ware rana da magidanta da matasa da yara har da ƙananan yara za a wani gidan ayo wake da shinkafa wani gidan ayo kunun tsamiya wani gidan ayo ɗan wake wani gidan ayo dambu sai ga an haɗu wannan ungar gaba ɗaya an buɗe snuff ɗin an yashe kwatan nan kaf an kuma abin sha'awa a da in an yashe kwatan inda ya kamata a ajiye nan ake zuwa aji ba kamar yanzu ba sai kuma an yashe kwalbati an ajiye shi inda aka ga dama shi laifin waye laifin gwamnati ne ko laifin al'umma gari ya kamata kan ta kasance shin idan al'umma za su yashe gudanar ruwansu ya kamata su sanar da hukumar da abin ya shafa su ko hukumar ya kamata an sanar da su su kawo ɗaukin gaggawa in an kwashe su ma su zo su kwashe abin da aka kwashe din ba tare sun barshi ya koma ya haifar da damuwa da cikin al'umma ba babu shakka wannan shirin masu sauraron mu zan ba ku dama domin a shigo domin ku san taimakekeniya ne tsakanin mu da ku lambobin waya mu dai kada a manta dai kuma mun yana tasiri cewa masu mabiyan mu sun san su su 0707779539 ko 0817478777 babu shakka ya shi gudanar ruwa abu ne mai kyau abu ne da ya kamata ya kasance al'umma suna yi musamman ku ba dama lokacin damuna ba a yi tsafta tana daga cikin imani yanzu idan ruwan nan ya ɓalle aka ce an nuna maka ruwa duwar cewar alhamdulillahi kuwa gona yin damunan nan ya san muna sa ran za ta yi albarka za a samu abin da ake so kuma mun gode wa Allah kayan abinci da mun shigar ta gabata ya yi ƙasa kuma muna sa ran insha Allah za a inganta harkar noma a saka ƙawar al'umma taki a samu ruwan sama insha Allah a yi noma ƙasar mu taurata da kayan abinci to masu yawa daga sun fara kiran nawan mu duwar su damuna ce shirin nan tare za mu tattauna da su domin su za su shigo su ba da gudunmawar su domin duk a haɗu na amfana da baki ɗaya assalamu alaikum assalamu alaikum wani ku saura kika lafiya daga ai ba ya ci kan layi daga ina
1: ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi ba ku da shi Okay.

I'll take it for it.

0: So alhamdulillah ya rabbil alamin.
1: Ada jelas yang bagaimana pada kita sakala.
2: Abin da suka ce a san barka ba kaman karamar hukumar kumbotsa ba da suka samu matsalar cewa su ba su ma da inda za su zubar da bola din sun yashi ko in sun hada shara kuma su a kaman hukumar kiru a bangaren wato tudun modan sakarma su sun riga sun yashi kuma sun ce tuni hukuma ta ji ta kwashe wannan aiki da suka yi na aikin gayya babu shakka aikin gayya abu ne da ya dauko wato ne dogon tarihi wanda ake taimakekeniya tun kaka da kakanni a da kamar da na faɗa a baya idan za a yi aikin gayyen nan kuma kusan ana yi ko ma ba lokacin damuna ba zaka cewa kafin sallar layyima ko da a da tunda kun ga lokaci ina canjawa yanayi lokacin haka ga ba a damuna ake sallar layyiba musamman in ka dau shekaru ina jin muna yara zaka cewa akan yi aikin gayya a yashe kwatoci a yi abinciccika a fito da su ana raha ana wasa ana dariya so amma daga baya za ga abun lokacin kuma sai irkide a dauko masu gangi yin wannan masu gangin azo ana shaye shaye nan kuma sai haifar da wata rikincitu rigingimu a tsakanin matasa yayi kamata yanzu matasan mu su musamman wajen taimakawa unguwannin su dangancewar an yashi magudanan ruwa kafin a yashi kuma ya kamata a cewar a san da hukumar da abin ya shafa wato musamman hukumar kwashe shara za a ce za a kwashe sharan nan a ga ya musu ranar da za a yi su kuma su ba da lokaci da su da kayan aikin su su kwashe wannan datti da aka cire kamar yadda na san da masu ware mu cewar tattaunawa ta mu guda biyu ta kasance za mu duba batun nan na wato batun nan da gwamnoni na karawa ma'aikata albashi wato 100 ce a matsayin mafi karancin albashi shin 100 zai iya jurawa ma'aikaci zai iya jurawa ma'aikaci bukatunsa a wata duba da matsayin tattalin arziki da ake fuskanta a halin yanzu batun gwamnati wannan na kara wato na kara ma'aikata albashin da 100 a matsayin mafi karancin albashi kullum kaman abin ina da kamari so suke kai suka kaman sun kai wa ga wannan gacin shin ya ake ganin cewa 100 a yanzu idan ka dauki magidanci da mace daya da yaya guda biyu kan ma ka dauki mai mata biyu ko uku ko hudu ka dauki ran ma'aikaci yana da mata guda daya yana da yayansa guda biyu an ka duba cewa ka dau a misali yana yin haya kuma za su ci abincin safe na rana dare da shi da yayan nan nasa da matarsa akwai bukatu na sabulun wanka da sabulun wanki akwai lura ta faduwa ya kuke ganin kamar cewa 100 nan za ta iya biya wa karamin ma'aikaci bukata a wata ka kasance ka san da mun kace aka ce mutum ma'aikaci ne akalla ka dauka 7.5 zuwa 8 yana wurin aiki akalla ka dauka sai kai karfe 5 a wurin aiki kafin ya tashi kaga batun lokacin kace mutum zai zo wurin aiki ya tashi tafi wata fatuka ko aikin gini ka san maza su suna da kokari wanda zai ce a in ya tashi zai je aikin gini wanda ce zai je dinkin keke wanda ce dai kowa akwai kananan sana'o'i na hannu wanda haka yawanci mutane suna hadawa yaya mutum zai samu wannan lokacin ya je yi su kuma yaya mutum wannan albashin shin zai rike shi mafi kankanta albashi 100 in ka duba cewa da halin da kasar mu take ciki kullum musu tsamatsin tattalin arziki

0: tsare ha hawa musamman kayan miya ka dauka miya a yanzu idan ka je sayan tattasai kwano 1700 tumatir kwano 1700 attarugu shine kwano 1600 in ka dauka ruwan mai naira 2000 ko naira 1800 to idan ka koma shi kansa kilo na gas za ka gani yanzu nawa ne ya koma da za ka sanar da a cika maka akan naira 10300 ta kuma naira 10018 to in ka duba irin wannan abubuwan an san jira man Allah subhanahu wataala shi yake rike bawan sa shi ke ba shi da zai amma abun akwai abun duddubawa akwai nazari kuma su kansu magidantan ya kamata kowa yi tsari su ma matan ya kamata kowa yi tsari assalamu alaikum wa alaika salam wa rahmatullahi wa kika layi alhamdulillah rabbil alamin wa kika layi wa ke magana
1: kira da dan ke tsira goforo
0: kai to me gudun maka sai ka an dago murya ka
1: dai abubuwa guda biyu da ke tsauna a kai na karin albashi da kuma Allah ki ganin gaskiya dukkan wannan abubuwa da ba su kuma yammanci a yaran Allah farko dai zan fara da madadin abunan tsarin albashi
0: na'am
1: sai ki a yi a Najeriya eh ina da amfani bai da amfani abin da ya kamata dai a fara ni farko dai gwamnatin Najeriya da masana tattalin arziki ya kamata su zauna da matsayi da za a fito da daraja engineer Najeriya zaman ta tana da bazu wani komai kan aika kan abin da ka samu da yake ya ma bukata duba da yanayin da yanzu engineer Najeriya ta zaman duba da wani bazu a bangaren da yake cewa musamman a nan gida zaka ga abin da zaka yi ya 20 ya zama dari kuri a fara da yanayin da bazu da kuɗi ko da naira 2700 sun dubo da zuwa amma dai wannan bazu da kuɗin ya dawo ya zaka yi ke faran da kai kan wata ina da CFT akan a sai a ƙara kuɗin albashi ba tare da kuma ƙara daren naira ba
0: saboda
1: an baka dubu da ya yanzu misali ko sai ma shi da matar da ya yi da ta kullun da sai misali kamar naira 2800 ko dubu da rafi ga abin da kai shi ma zuwa da kan kwana 30
0: to ai da mun yi mace daya da ya'ya biyu ma bai kamata albashin sa 1000 ya dora kansa zai ci 8700 a rana ba ai ba zai yi ba ai ba zai yi mai mace daya da ya'ya biyu a ce albashin sa 1000 a ce zai dora kashe kullun 8700 a rana ko 7000 ba shi ma sun bai dau hanya za ta bulle ba
1: ba zai iya dan kudin ba zai iya kawo ko da 5000 ne ma za ta yi kudin ba zai iya bashi ba zai iya kai
0: ne gaskiya ne
1: bangaren lafiya da abinci da sauran abubuwa na rayuwa
0: kaskiya ne
1: ban kudin ya daraja zaka ga cewa dan karamin abu ya yi ya buƙata da misali kamar bayan nan kuɗin fita zaka ga brain zaka ga yana da idiyar zai shi ka da kai da mata ka yayin ka amma yanzu kana ba ki irin wannan bai da kamar wannan dauyin sai ka ji yake da dukkan da yake zuwa da shi ba wani abu kin ga yi kudin bai yi mara na ba gwara ce kudin ya yi daraja kudi ka dan zai yi maka amfani ne yawa ya ba ce kudi mai yawa amma jama'a amfani ne yawa ba ina da sunan shi ne abun farko kenan watan Allah wani ke kama da in rayuwar mu gaba da Allah ta albarka a rayuwar mu salamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka
0: to mutanen kofar wambai muna godiya babu shakka ka shiga ka ba da gudunmuwa kai ma kuma anan wato shi kansu ita ya tsafta mahallin nan fa musamman ya shiga gudanar ruwan nan ba ta tsaya ita kanta a gidaje ba har da kasuwanni na san je su ma suna kokari kuma akan je a dudduba lokacin tsafta mahalli da gwamnati take warewa musamman na yan kasuwa sukan su ma sukan yi kokari su ga sun gyara kasuwannin su domin ka a samu ambaliyar ruwa domin idan ba ku manta ba a wata shekara an taɓa fuskantar wannan ambaliyar ruwa musamman a kantin kwari inda babu shakka ruwa ya barna aka tafka asarori na dukiyoyi to na tabbatar cewa su kasuwannin mu suna ta kokari ba sa kasa a guya musamman da wajen yin abin da ya kamata wa alaikum assalam wa rahmatullah yawa baki kan layi daga ina
1: hakan da kai ne yankan farin cikin goyon hawai
0: to masha Allah me gudun maka
1: alhamdulillah wannan ba zai da kuma wata ne wanda zai da hankali da mu ma ba kamar su ba da ga cewa an gwada da kai da kanti yana goyon hawai da
0: ya
1: akwai wata ba ku sa kana a ce ka wuce da wani lokacin ba mu da ake zuwa sharafi a wannan kwara ba kan gaskiya
0: na
1: kwara ruwa yanzu gaba daya har yake fitowa da gaba daya shi kuma
0: sai ka rage muryar rediyon ka rage akwatin rediyon ka da gurin
1: a ce ka kuma gaba daya shi wannan kwara ba kan gaskiya gaba daya kwara kina mu ji a jinin kira gaba daya
0: to me yasa ake zuba shara a cikin kwalbatin da yake kan magudanar ruwa
1: ko da ba shi da zuwa sharan gaba daya a wannan dare
0: ku
1: su kun a wannan dare ya rubuta da babban da ke go sharan a wannan kwai wata
0: kun taba rubutawa ita hukumar da abin ishafa korafi cewa wannan bangare ba ku
1: korafi ba mun ga kuma su cewa wannan wa mutum da su da mu gaba daya ma nan ke zuwa su ya rubuta mutum haka wasu mutum wannan na haka mun hana mun hana amma abin da ke zuwa da shara gaba daya koyar da wannan da zuwa shara ke kawo
0: babu shakka wannan kalubale ne ba dan karami ba mallam Hassan na Usaini yayin gambo babu shakka ya kamata gwamnati da kuma ita kanta hukumar kwashi shara da kula da tsaftar mahalli ta jihar Kano ta sa ido a wannan bangare musamman na wannan unguwa ta waki kasancewa da ba su da wurin zuba shara sai a kulbaci ba karamin kalubale bane wa alaikum assalam wa rahmatullah waki kallahi daga ina to mallam awal to mallam awal mutanen manjibar shi gashin awal na ya ya kawo gudunmawa mai kyau domin yayin misal da unguwar da yake zaune bayan asibitin mallam cewar ga sai mutum iya gidan miliyan kaza amma bai fitar da kwata ba wa alaikum salam wa ki kallahi daga ina
2: yawa sunana awal ne mai dukkan da yayi mawaki daga unguwar Hawkamar kuma ikar jihar Kaduna
0: to yanzu ka ikaran jihar Kaduna kana jin murangala dau
2: na
0: kana jin murangala ikara lafiya lau to shikenan mai gudunmawa ka
2: yawa to gudunmawa ta dai yanzu dai ina yin ku fatan alkhairi da fatan za ku tashi lafiya
0: to alhamdulillah mu ma mun yi maka fatan alkhairi da kuma ka tashi lafiya ka sauka lafiya so babu shakka awal na yaya yayi batu mai matukar muhimmanci kan cewar mutum zai sa miliyoyin naira ya gina katafaren gida amma babban abin takeici abun kunya wai sai ikasa samar da hanyar da garon zai fito cikin gidansa ko tara fito cikin gidansa ruwan wanke wanke ne ruwan wanka ne ruwan menene wanda za ta haɗe da babbar kuta ko sai sako dan karamin pipe sai irin a fitowa ina ruwan nan ina ban kan layi wannan kaman bai kamata ba babu shakka hukumar tsara birane wato Kanabda ta kan yi kokari idan mutun ya sai fili zai fitar da gini sai yayi zane ya kai wannan hukuma sun gani san amince to ina ake samun matsala hukumar bata bibiya ne wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah rabbil alamin ki kallai to mallam Adamu muna godiya muna jin ka
3: na amma wallahi yau ci abubuwan da suke faruwa in kace zaka ga mutum gaskiya a kan wannan lamarin sai ce ai ai ba ofa kina kaman yayin da ne ta kuma kira ne yayin da ko ba ta wani haka Allah ya wallahi da Allah ya mutu ya lalace kowa ya so ko kota wuce kuma mutum bai dare ba sai dai kuma ki tarba to abu gaskiya sosai ne gaskiya mallam Haji ne da azuwa kai mallam gaskiya da mu'amala kuma mallam ba wani wasu gaskiya tsakani Allah ba dare shi wallahi ba dare shi sai kuma mutum yana dubar da fata mai wani mutane da da mutane suna cikin kwanta amma ko dan hakkin gida da kake tuwa da ke da shi mutum yana dubowa wallahi abubuwan ne dai ba a cewa kuma ya malama dai hidi gaskiya Allah ya fita mana halai
0: wani hoto ko wace unguwa akwai kwamiti na wato mutanen unguwa ba a zama a hito na irin wannan matsayin ana ba da shawarwari
3: to ai malama ma dai kwamitin mu akai ba sai a samu su gurbi su bar da abu shi ne malama idan ana fara nan in ka zaba haɗa wannan kan sai ki sa ku ne ki sa ku ne ba ku ne ki sa unguwa to Allah mutane ba sa take ba kun ce ba ku ji da san unguwa sai a samu kudi wannan haka ki samu kudi me ne mutane da su haɗa kai
0: to amma ai ba abin da ya fara kan lafiya da idan shikenan an bar kwata a waje kai gidanka ka bar dan karam five ruwa ina zuwa ta kwata a waje wani zai fara muku da sauro isa muku malaria zai fara muku da kuda isa muku cholera to me ribar sa
3: ai wallahi akwai mutum da ya bar shuka da sama da wuri sai an ko wannan ne da shi aka jira ga mai unguwa a ga wannan ne ya gyara shi ko nan da
0: to Allah ya kyauta
3: abubuwa ne wannan maji kawai da azwa Allah shi ta wala hali amma gaskiya lamarin su saki din malam bawhi da
0: abiko to Allah ya kyauta muna godiya babu shakka ya kamata ita kanta hukumar Kanubda da take kula da wato gine-gine da tsare-tsare ta rinka bibiya na san dai tana kokari akan zakuro irin wannan abubuwan masu yin gine suna barin pipe a waje ina da ran ta guri wa alaikum assalamu wa kika lai alhamdulillah yake magana
4: hajja ta ba mai nan gwaro
0: to me yadan da gudun mawaki
4: na
0: me yadan da gudun mawaki
4: wallahi gudun mawaki ta wannan kadan kadan gargajiya da ake muna jin da
0: to muna godiya babu shakka wato ya kamata ita kanta wannan hukuma ta tsara burani ta shiga cikin al'amarin nan domin har an kai ga cewar sokawa tana goda unguwa kun ga dai ba karamin abu ne da tashin hankali ba domin za a iya dauko yaduwar cututtuka ta wannan bangaren kuma mutane ka duba zatuttukan wannan su bugun waya sun tun korafi akan yin a mutum ya kashe miliyan naira a gina gida amma ya kasa fitar da kwata drench din daga cikin gidansa ya hada da kwalbatin waje inda ruwan sa in fito zai shiga ba amma sun ina fitowa ba ko baya fitowa ai akwai hakki kai gida ka rufe kofa kai suko pipe ko a rinka zubo ruwa ina bin layin unguwa ka haifar da mutane zaizayewar wannan layin mota na bi babur na bi keke na bi abi da ruwa ya fito abin hawa itaka ifalla tsaro mutum ai akwai hakki ya kamata mutane mu zama masu duban gaba da duba baya da kuma hakkin ɗan uwanmu domin kawai idan Allah ya baka dama bai shi kuma kai da kaga dama da ita ba Allah ya baka dama ka yi gini kuma ginin nan in zan zaka yi kamar tsare-tsaren da Kanubda suke yi ai zaka zo ka kawo zanen ginin ka za su je su duba su ga ya kamata ina ya kamata a fidda window da kofa ina ya kamata kofar gida ta kalla ya kamata ka fitar da su kansu ita kanta magudanar ruwanka ya kamata to Kanubda suna fito wannan bayanin to ya ake samu wa'annan korafe-korafen a ce mutum a ce nan bayan asibitin mallam ai kaga ba za a ce wani kauye bane ai abun kunya ne a ce gidajen su bayan asibitin Aminu Kano babban layi kamar wannan karkasara ana samu gidajen da arka suko pipe akan titi kawai ruwa yana zuba a bakin layi ya kamata dai masu haki akan abin nan su gaba da sa ido ba mu ce ba ayi ba ana yi kuma ita kanta hukuma ne masaf muna ƙara jin hankali akan ta ƙara buɗa waya da kan al'umma don kan shawar in za a yasar magudanar ruwa a rinka sanar da ita kuma idan an yashi an sanar da ita ta rinka zuwa kada ta yi ƙasa a gwiwa da mu san suna yin ƙoƙari su ƙara akan wanda suke yi don kan shawar an yashe wa'annan kwatoci musamman yanzu a riga an yi aikin sallar nan za ka ga wurin da ba a yashe ba ka ga wuri ina yin wari musamman in kafin a yi layya ba a yasa a gurin ba jini da su abincin bi da su abin daidai kazantar nan da gwalan nan ya haɗu sai ga a wata unguwarin ka wuce abin babu daɗin wucewa babu shakka kamar da jiya mutum fitina mu guda biyu ne kuma muna ta tattauna a kansu batun na mafi karancin albashi to baram ɗaura na assalamu alaikum wa shi kan layi daga ina
5: sunana Muhammad ina kirawa daga nan Abuja
0: to malam Muhammad daga birnin tarayya Abuja menene gudunmuwarka
5: a gudunmuwarka shine kamar yadda ake magana halayyar dan adam da samu kaina cikin wani hali
0: babu shakka kai hakuri malam Muhammad ba ta tauna miki yanzu akan batun halayyar dan adam ba muna tattaunawa ne akan batun nan na wato na yashe magudanar ruwa da kuma batu na biyu shine batun da ike wato na mafi karancin albashi da gwamnati suke son su yi ba batu ake na batun rayuwar dan adam ba amma muna godiya da kulawa daga bayar da fatan zaka tara sai a shir rayuwar dan adam tare da Zahar Haddi Zaharuddin manarja Oji babu shakka sai ka kirawo domin ka samu gasasshen amsa da za a baka muna godiya da kulawa alhamdulillah babu shakka ya kamata al'umma mu sa ido muga abin da ya kamata ayi akan batutuwan nan guda biyu akwai batun na ƙarin albashi da gwamnati suke so su yi na mai da karancin albashi ya zama naira wato 100,000 shi 100,000 na za ta rike karamin ma'aikaci sai kuma batun na biyu akan batun yashi magudanar ruwa musamman akan wannan lokaci na damuna da muke ciki ya kamata diddi al'umma a fito a tattauna kuma in an tattauna a bawa juna shawara ta gaskiya batun lokacin abarwa gwamnati ita kadai ta tura kowane sako da loko ta yashin mana gudanar ruwa kuma ta kwashe kaman ya dan yi sauki abubuwa sun yawa dole sai an hada hannu da karfi dan mu gudu tare kun da tsira tare wa alaika assalam wa kika Allah daga ina to mina ne gudun maka
6: to game da arbahin da gwamnati za ta kara to hajiya har kullun ma'aikata ake ta
0: bakin su kusa in ci musu albasa ka kamanta an tada muku da asibiti zaka je mai magaji asibiti mai zaman kansa private ka biya kudin ganin likita ka biya kudin pipe ka biya kudin gado asibitin gwamnati kuwa ka kamanta zaka je ka ga likita kyauta wancin asibitocin makara zaka ga naira 5 ne kudin kati na kananan hukumomi wani asibiti ma ba sai ka biya kudin kati ba likita zai duba ka kyauta zai rubuta maka magani kudin magani zaka siya in ta kawo ta kwanciya duk asibitin gwamnatin da yake garin nan na gwamnati ka ji asibitin maka zaka gani ba a biyan kudin gado za a kwanta kyauta in kai mata ka asibitin Jakar za ta haihu za ta kwanta kyauta in kai ta Malmunu za ta haihu za ta kwanta kyauta likita da zai duba ta kyauta zai duba ta za a karba haihuwar ta kyauta kai aka kawo haihuwa wannan rigar babies da kuma dan abin da za a dan gyara jikin ta za a kawo wannan abin ba an za a ce za ka biya kudin gadon haihuwa za ka biya kudin gadon likita zai karba haihuwa to kaga anan ma gwamnati ta yi rawar gani za a gyara maka tituna kyauta in an samu da ruwan sha a yayin da kake za a baka ruwan sha kyauta to kaga kusan anan shine ai kaman nake ganin haƙƙin da nauyin da gwamnati ke saukewa al'ummatan da ba sa karkashin wato ma'aikatan gwamnati abin da na faɗa daidai shikenan da ban daidai ba ai mun afuwa akai babu shakka ya kamata mu fito mu taimakekeniya tsakanin mu da wannan fa yanzu fara sallama ba ta shigo ga dangadan ba har yanzu ba da sauran lokaci inda ba ai gyara muguranin ruwa ba ya kamata a fito ai taimakekeniya yara da manya maza yara da manya matasa da dattijai da kananan yara a fito a aikin nan kuma kamar yanda ake yi da ai kokari kurin tsayiniya ne don bune dan wake ne wake da shinkafa ne ai a fito da shi a kawo kuma matasan mu su guji sanya kayan maye yayin da ake lokacin da ake gudanar da aikin gayya din gyaran gudanar ruwa matasan mu su guji dauko masu kidan gangi a lokacin da ake gudanar da taimakekeniya don yashi gudanar ruwa wa alaka salam wa rahmatullah
6: wallahi rai ibrahim abdullah da kuma gwan wajen gwari
0: to mallam ibrahim mai gudun waka
6: babu shakka ka ga kowa shi ba masu neman amma ni zan tafi bakin magudanar ruwa na rashin yashewa
0: to
6: za a ga rashin yashewa wannan shine yake haifar da cututtuka da kuma ambaliya lokacin da kaga hukumar kula da yanayi ta yi magana akan cewa za a samu ambaliyar ruwa a wasu garuruwa da ke cikin Kano city kuma har da wasu kananan hukumomi da na cikin birni
0: gaskiya
6: yana da kyau inda ba a yi wannan yasa ba a fito a yi
0: na
6: inda yi kudin kara wannan abu ya faru kuma fada duk inda musiba su fito su yi domin gudun faru wannan al'amari wanda abu ne mara dadi inda ya faru wanda ba fata muke ba fatan mu dai Allah ya sa wanda ake yi domin sun dai muna fata Allah ubangiji ya kare mu dukkan abin da ya faru a wannan damuna ta mu Allah ya ba mu mutuwa lafiya sunana Ibrahim Abdullahi daga unguwar Mazan Kwarai
0: to Ibrahim Abdullahi daga unguwar Mazan Kwarai shi ma ya dan yi tsokaci kuma muna fatan dai inda ba aidin ba ya kamata matasan mu mu dinke da matasa da yawa masu albarka da kananan yara a fito ai kokari a tabbatar an yashi magudanar ruwan nan don gurin ciwar ka a fada matsalar ambaliyar ruwa domin ambaliyar ruwa ba ta da dadi kana ji kana kallo kuma zaka ga musamman da ake ambaliyar ruwan nan kusan lokacin ruwan dare ne ake yin sa ruwan daren nan zaka yanke maka bacci zai yanke maka nutsuwa in ka samu ambaliyar ruwa don su abubuwan ka masu muhimmanci musamman takaddu don su abubuwa kaga cewa duk ka rasa su domin shi ruwa ba fa barin komai kuma akwai abin da idan ruwa da ya taba shi shikenan duk inda ya kai da abin sa duk ka kai da soyayya a wurin nan ka farsa shi wani abin ba in ka rasa shi ka rasa shi kenan har abada ba zaka ƙara samu saba ko kan ka samu kwatan ko kwatakwacin sa sai ka sha wahala babu shakka muna godiya da shawarwari da ake bayarwa 0707795993 ko 0811478777 babu shakka a wannan laika za a same mu domin cigaba da bamu gudunmawa akan wannan batu namu na shirin na mazaunan yan marna wannan ke tattauna akan batutuwa guda biyu akwai batun na farko da muka tattauna tare da kuma sauraron mu na yashi magudanar ruwa duwar yayin damuna da muka shiga wanda wannan yin yashi magudanar ruwa yana da matukar muhimmanci da kuma kokarin sanar da hukumar da abin da ya shafa in za a yashi magudanar ruwa kafin a yashi a sanar da su cewar ga unguwa za mu yashi magudanar ruwa kuma su ba ku cikakken lokaci kuma su zo su kwashe domin a cigaba da tsaftace muhalli domin barin wannan ita kanta kusar akan titi tana koma cikin inda aka fito da ita in kuma an samu ruwa ya ƙara awon gaba da ita ya ƙara mata nisa ta ƙara zuwa cikin wani kwalbutocin da aka gyara ba ƙaramin illa ba ce kuma barin kwatan nan a bakin titi ya ƙara yaɗa sauro da ƙuda cututtuka na malaria da na kwalara su masu ƙara yaɗuwa tutatun dai ma wato mahukunta da abin ishafa za su ga su ma sun taimaka don gurin taimakawa waɗanda suka yi ƙoƙarin su kai wannan aikin wanda kuma ibugo mai kusan mai kiran waya ta farko da ice su ungo su ma ba gurin zuba sharar ya kamata su ma gwamnati ta waiwaye su ta yi musu. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
7: Kai tsaye kina magana da Nuhu Tisha ko nan Malam Sani mai Ishirinya.
0: To, me ya gudun mawaka?
7: Ashe ina muku barka da aiki Allah ya kare hikima.
0: To, amin ya rabbul alamin.
7: Da farko dai gaskiya ne kira an dace abubuwan da ake son su zama musamman da na da fashi wata a gaya wa ma'aikatar barakar da kura da wannan abun kafin a share. To akwai matsaloli guda biyu. Ya kamata a irin wannan program din da ake wannan ma'aikatar ta lafiya ta ba su kura da tsaftar nan. A rika faɗi lambobin wayan da za a kirawo. Domin mu so da dama mun sai abin da suke gudu dan kaje ma yanka rasa wa za ka tunkara wa za ka yi ya za ka yi.
0: Akwai ofishin ya akwai in ka je wannan ma'aikatar wato kusan amsa da zan baka shine da kashe in an je ma'aikatar wato kwashe shara ba za a waza a samu ai duk ma'aikatar duniya ka je akwai ofishin wanda yake hulɗa da jama'a na wannan ma'aikatar in ka ce ka zo wajen jami'in da yake hulɗa da jama'a na wannan ma'aikatar wato za a nuna maka duk ma'aikatar duniya in ka je za ka samu ofishin jami'i wanda yake hulɗa da jama'a na wannan ma'aikata tun ka je ka same shi ina ganin idan MD ne zai kokarin ya hada ka da MD in abin ya fi karfin sa kuma ina ganin cewa ba zai fi karfin sa ba sai da ma shi aikin wannan ofishin nasa kenan in mutane sun zo da ORP ya karba shi ma ya rubutu ito ra gaba isinar insha Allah aka bi wannan tsarin za kuma a dace za kuma a sani abin da ake so da yardar Allah za alalibe ma 0707 779 5993 ko 0881 748 7777. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum.
8: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ki kan layi
8: yawa da farko kina magana da Amira Kabiru. Ina kiran ki yanzu kai mai daga garin Takarma a garamar hukumar Kiro.
0: To me gudun mawanka
8: gudun mawanka kai dai ina so zan yi magana ne zan kai koke da dangane da abin da yake faruwa a yankin mu a cikin garin Takarma garamar hukumar Kiro a yankin Kamanda.
0: Na'a.
8: Wato kai sai mu abinda duk wanda mutumin da yake yake abinda zai iya fitarwa fada a matsayin koki a matsayin damuwar da muke ciki.
0: Na'a.
8: Bai wata abubuwa guda uku ba wanda zan yi magana a kan su yanzu haka.
0: Na'a.
8: Abu na farko dai gaskiya abinda yake cewa ƴan hayin mu zuwa ƙwarya da duk da matsala ta hanya ba. Matsala hanya wanda mun dauki a cikin shekaru 50 mutumin da ba a ci makara yake ce shekara 50 bayan gaskiya ya samu muna cikin matsala ta rashin hanya.
0: Ita wace karamar hukuma kake magana? Wace karamar hukuma? Ko rubuta korafi kun baya kun kai inda abin ya shafa don aiki wannan gyaran hanya?
8: Eh to gaskiya an kaga an yi wani abu wanda za a ce wai gyaran hanya wannan bai wuce sai dai aikin gariya ba wanda muke yi a duk karfin shekara lokacin da aka ce maka ruwa ya kusa.
0: To babu shakka muna kira ga duk wanda ke da korafi cewar akwai tunda kowace karamar hukuma akwai ofishin shugaban karamar hukuma na wannan karamar hukuma in ka je za ka nemi ka gan shi ko ka rubuta takarda ku kai don a share muku hawayenku. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
9: Wa alaikum assalam, barka da
0: aiki. Yawa wake kan layi daga ina?
9: Ana ma a wajen mata ta kasana.
0: To menene gudunmawa?
9: To gaskiya na ga abin da ake tattauna musamman ma kan tsaftace muhallin
0: nan. Na'am.
9: Gaskiya an yi takardi da yawa. Kuma gaskiya kamar hukumomin da ke tsaftace yan wannan ya share mu gudanar ko kuma idan
0: sai ka dan daga murya ba a jinka
9: umar sai fa da zo ta kwashi ya kamata a ce
0: ban ma jinka murya ta riga ta yi ƙasa sosai sai da fatan idan an kira za a riƙa daga murya babu shakka mun ga shi dai wato ana ta samun kiran waya kuma lokacin ma ya kusan hada nasa inasa akan dai amanta muna tattaunawa ne kai tsaye domin ba da gudunmawa da kuma shawarwari akan yadda ya kamata a rinka kokarin yashi mu gudanar ruwa duba da yanayin damuna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina? To muna jin kamar gudunmawa ka. Unguwa kulkulu kafin ku yi na'am kafin ku yashe kun san da su hukumar rena sab akan cewar za ku yasa in kun ga dattin da ka kwalba ta zo su kwashe muku
9: yau ko
0: wato ina sun je inda haka yace su ne aka yi takardar a rubuce za a yi aikin gayya in an fitar da kwabta za su kwashe wato ina ko kuma mutanen kulkul ba ku sanar da hukumar Roma Sub a aikata cewar za ku yashe magudanan ruwan ku ba in kun yashe kun fitar da tin su zo su kwashe wannan ina ganin kamar shine abin da ya kasance amma kada ku kasa a guyuwa sai ku je ku sanar da su cewar kun fara yashe magudanan ruwan ku tun ranar Asabar ku tuna san musu sai su zo a aikacin da ka san dabbobin nan umarni ake ba su ka tafi nan sai an ba mijinta umarni ba ko ha kwa so su ibi motoci ko su fita ba ta da an ba su umarni tare da karkashin shi injiniyan nan ma'aikata ba kusan dan ci abin da kaman so mu ce to shikenan haka din ne amma dai ya kamata ga samun san zuciyar murmur ga kan gaskiya ko mutanen unguwa za ku hada yaran ku da manyan ku ku yashi gudanar ruwan ku don gudun ambaliyar ruwa a unguwar ku ya za ku bukasa wakilta mutum daya ku dau takarda a rubuce ko ku je kafa da baki ku san da cewa wannan ma'aikata cewar ranar kaza in Allah ya sa muna raye za mu yi aikin gayya mu yashi gudanar ruwan wannan unguwa ta mu au karabu hukuma kaza ai ina ganin in har an yi haka insha Allah za su suro kayan aiki da mutanen su kwashin ku amma batun ku ce sun da sun wuce sun gani ko fa abin zai dama wata ila ba dan unguwar a cikin su in an bayan da su kuwa ta dama mutun ya ce ai tun da sun wuce sun gani sai zo su yashe to ba mu dauke wa mutan karshe assalamu alaikum assalamu alaikum
10: barakallahu
0: da wannan lokaci da fatan kun yi sallah lafiya kuma ikatan rahama radio kwana biyu ina muku fatan alkhairi baki daya to almiskin muna godiya da wannan barka da sallah da kai mana duba da cewar dai sallar ma ta dan kwana biyu eh sallar ta dan kwana biyu eh
10: to wallahi yanzu dai ina ganin za ku fara irin wannan program ku dinga hada mutane da Allah saboda wallahi laifin mutane ne da yawa akwai laifin gwamnati a ciki amma Allah ya ji laifin mutane sun fi yawa kuma kamar nake na shafa da shekara 31 kenan nake jin
0: a gurguje lokacin me yayi lokacin me yayi a gurguje
10: mutane su juya ce da su wallahi suna da juya wallahi wallahi ga miki da mutane suna sun yadda cewa su mutane ne wallahi ba inda za a yi kuka ba inda za ki ga wannan sharar amma wallahi mutane ku dinga farko in za ku dinga yi ku dinga roƙon su dan girman Allah dan darajar manzon Allah
0: sallallahu alaihi wasallam
10: dan ga motsawa suna sharewa kayan yanzu kin ga lokacin da na rubuta wannan littafin shara ce ta
0: to kasancewa duba da shan lokaci ya riga ya ci mana a madadin hukumar gudanarwa ta wannan lokacin ta wannan gidara mai albarka da kafatun yan uwa abokan aiki amashin izara mun ta sadar da izo a gare ku har kullun ta ku bilkisu mamaraje ke ci a huta lafiya bi salama

0: kwa
1: enkara to so tsamin ta wada mutukan amfani ko da ba lokacin da yau
0: mai kwa
1: abin da an abin ki ana son zama tsafta
0: mai kwa
1: ko tsafta ce pani mun tsafta ko kuma ki ji ba ka ga ku ne ka gaje yana ko kuma ki ku ne in ga ka ba buga ba ba stati ba ne ba
0: mai kwa
1: ko kuma ji ji ne ba ne ka ta ce amma ki in start in go ko an ga ka ne da buga
0: mai kwa
1: ka ga ji ji ne ci ta tsafta
0: wala imani ma ai baya ingantuwa ina tsaftin nan
1: eh to a kai tsallake ne sai an samu gurin da kyau an samu gurin da kyau sai ya yi cin tsaki a zo a yi cin alhuwa a zo a yi cin ilimin da ya amma da shi ko kuma fulin san ne da musafir tafsu ne kuma ne ne shi wanda yake tsaftace sanar da shi
0: na'am
1: ba ya ka ba kai ba sanan ma tana cikin wallahi ko
0: wallahi
1: ta
0: laike da wakala
1: to aka rata mutum da yake zama yana da kyakkyawar tafa ko ka ba sai da kyakkyawar tafa ba da dauka a jikin fatar jikinsa
0: na'am
1: sai ya wuce fatar jikinsa tas duk wanda zai gani wanki wanda ne zai gani da wanki inda ya ce wanki ba a ce sai ya kashi ran jikinsa ne ko kashinsa ne ko gudu shi ma kuma akwai abin da ba a yi a wanke ciki shi ne a ci abinci ne
0: yawa
1: yawa inganta
0: lafiya
1: gyara
0: jini da
1: jiki
0: da hanta da komai da komai ne
1: ko ga shi ne ka yi ka tsanta ci shi
0: kware kuwa
1: ko a ci komai ne sai haka
0: kware kuwa
1: ai ko ba mutum ya dawo da zai ci abin da ya kamata a ci ya ci ki ta taro sa ne fi sawa
0: haka yake
1: sannan da sai ji gani saboda ta ci ita kuma da kyauta ta lafiyar fatar jikinsa
0: mai
1: kuwa ta kyauta ta maganin mutanen da suke ganin sa ba sai ya zo gani ne kan shi ba
0: haka
1: ba sai ya gani wanda bai san abin da yake ba ba sai ya gani shirin shirin shi ba ba sai ya gani girma da arziki ba sai ya gani ya dauka ba sai ya gani na mutuwa kuma da jiki ne ta dauka to ba an kamata ya wuce ta wanda jikin nasa shi ne dole ya kamata ya wuce ba sai ya sauri wani ya ce kai ba ya ba shi abin da yake sa mutane wannan jiki da rashin wato yana jikin su suke samun kansu a damuwa saboda wannan da yake mutumin kirki da wanda ya san kansa da kuma wanda zai yi sai ga ya kuma saboda ba su ɗauki mataki yadda ba a kula su ba ba a kyautata ta jikinka ba ba a kyautata ta ƙwaƙwalwarka ba ba a kyautata ta magananka ba ba a kyautata ta ma'amalarka ba duk ba ka tsarkake su ba don Allah da Annabi za a yi mutumin kirki su ware ka ka ga zai yi wahala kuma duk daga rashin sautar mutum shi sai ma addinin da aka ce ai aka fara daga tsarki ka fara shi tsarki sai an fara da ruwa haka yi aikin gaba sannan kuma sai zuciya ta karɓa zuciya ta karɓa sai kuma ruwa ya karɓa ai ka ga abin matakai matakai yake
0: bi
1: kuma duk wanda zai yi tarbiyya da kawai wani ne kan wata ya fara kawai tarbiyyar ta da mutum ka kullum ya shigo ba ya haɗa guda kashin da ya haɗa amurkiya ai tarbiyyar ka wata shiga ya kuma kuma tarbiyyar ka tana shiga na ga kullum tsab iki a cikin yawancin sa yake al'amarin da sun tafiya to su ma ɗan da yake tambaya da su ɗin suke yin abin da guda ce ɗin lokaci ai fara da shakwara wanda ya yi da masa kullum tsab na fi da lafiya wanda ka samu ne idan kake abin yake ne ya ka ji suna wani tsabta tana kiran su a kansa da yau kan tafarki na gari to kuma ga tsabtar ne tana taimakawa ta kanta tinkiya a ga kuma gurin da ya dace kuma don mutum ne zai yi irin wani tsabta ya rage yau sai ya ta wata rage mai kurshe ka zo duk ka gyara ka yi hulɗa da kyau ka yi wanka ka yi amma kana da gani ba ka da kidan bakin kai ba ne ne mutane suna jin ba daɗin kana da shi amma yayin da sai zan ci duka ba yayin da mun da ci ne ko sai ga mutunci ne ko sai ga amana da kudi da stawo sai ga ne ko sai sai ci duka ko ba shi duk inda ka ce wani abu tsafta ne kakan yi shi ka ci karin ne ba kuma ta a ce ka tsarkake ne abin da ka mutu a ce ka zai ka kiji ko ka yi abubuwan da suka dace a kuma lokacin da ya dace haka ce shi abin da ya yi wato sai ya zama yi karo da ya wuce yana cewa wato ita kanta tsafta ɗin nan ba a kiyaye ta da ruwa kafin a je ta wato ta addini tana cire wurin jiki sanda aka yi ta wani jiki ba zai zama yana da wari ba wani ka da wari jikinka jikinka zai zama kyakkyawa jikinka zai zama a cikin jikinka zai zama wato a cikin ka zai zama ba da wari ba kuma jikinka zai zama mai ƙanshi kuma za ka zama abin kamar ruwan jama'a wani shi ƙanshi kamar sarki ne shi kuma wani da ɗori da shawararsu gudun sarki ne saboda suna gudun da cuta suna iya gudun da ƙiyayya suna iya gudun da ƙunshin zuciya ya kamata ce mutum ya zama wanke jikinsa ya kuma yi wa kansa ƙanshi mai kyau ba a ji gudun shi ya tashi daga jikinsa ko daga ƙwaƙwalwarsa ko daga rigar da ya samu ba ɗaya ƙanwa biyu shi ne sun yi shi kuma ke faɗa yake cewa don ya yi ƙoƙari duk inda ya yi yake wurin ɗakin ka ne wurin kwanciyar ka ne a gurin ka ne takarar ka ne ko ne naka ka tabbatar da ka tsaftace su ba su wuri wannan takarar sun ciki sai ka gani na wuri wanda ya haɗa gurin haɗa na gasa da wanke ko gyara wannan waɗannan abubuwan sai ba sai da wani ke cewa to duk inda a wuce da wani a ga an kawar da shi kar a yadda a bashi an ka bashi sun ta wata sauran wuce an mara ta tsafta don kan fara da yawa mai sun hawan da ya yi kare cewa a wani da
0: wato mai ta tsama da irin abubuwan da ka faɗa da wani suna kan layi ma sai dai akwai wata rayuwa da muka tsinci kanmu wanda a kullum ya kamata mu rinka gyarawa za ka ga mutum makwancinsa ko kuma muhallinsa ya zama da cewa babu tsafta amma ya san cewa in zai fita ya gyara jikinsa ya zama tsaf-tsaf ya abin da ya shafe yanzu a rayuwa yawanci kowa ya je makwancin wani za ka ga cewa in an ce ka sake komawa za ka iya komawa za ka je ka tarar da gidan nan nasa gajeji to duk filin tarbiyyar da mai gida ko kuma matashi ya bayar a rayuwarsa ko muhallinsa to haka za a tashi da shi idan mai gida ne in abin da ka bayar suka gani haka fa za su yi yadda ta kai da tsaftarta tunda babu yadda za ta shi ne mai hanawa to amma shi ma ya yi da kuma ya yi tsarin gyara da kokari da ke zai fada ya ce kaza kaza da kaza to da haka ne nake jin haka ne ya kamata mai la'akari kamar yadda malam ya bayani kuma yadda sahabu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bayani akan to ya kamata mu dauki wannan abun mu tsaya tsayin daka mu ga cewa tun daga kan gidan da jimu muhallin jikin komai ne mu zama da cewa a kullum muna tsaftace mutukar wannan cikin wannan sabta za ka cewa dukkan irin abubuwan da za ka yi sai za ka cewa haskaka kuma dukkan irin yadda za ka shiga cikin al'umma za ka cewa ana haba-haba da kai me da nuni wannan tsaftar da kake yawan yi da kuma irin abubuwan da kake za ka cewa Allah yana haskaka maka da komai da komai na ka kai
1: an ji ka taɓa yin wancan kuma ba gida ba ka taɓa yin wancan da ba
0: ai ma ni tun da kan ta
1: kuma da san gina gina da gina da zuwa ya ne
0: Saboda wato yin harkar environment services haka sabbace na gidaje da abanan nasu akai to saboda haka akan wannan duk lokacin da muka shiga duba mun je gida kafin mu fara duba cikin gidan abu ne inda yake mutum ya duba ya gani ko a gidansa mun ga sai ya gani yaya ya mutu sannan ya je ban aiki saboda ban aiki gurin su gumi wato wani abu ne tare da hankali saboda matukar aka ce ka tsaya tsayin daka kana gyara matukar wajen tsugunanka saboda da fitsari da abin da wajen najasa na fitsari da na bayi wato ba karamin abu ba ne sai ka tsaya tsayin daka da kai da iyalanka komai naka saboda tsaftar su wahala ne suna da wahala saboda akwai wani gansakunku da ake samu ko lokacin shiddan ta gargajiya ko kuma shiddan ta zamani to matukar wannan sai mutum ya fahimci cewar yaya tsaftar su yake yaya ta in ma ba sani ba kai tambaya tunda an ce mutum bai baya ba ta kuma tsaftar nan ita ce cikin rayuwar al'umma dukkan yin rayuwar ka in babu tsafta ba wani annashuwa da baka samu a rayuwarka don haka gaskiya tsafta tana da muhimmanci musamman daga kan gida tunda kowa addini ma daga gida ya fara saboda haka sai mai la'akari mu ga cewar mu tsaya tsayin daka mu ga cewar mu yi kokarin gyara rikin muhallin mu rayuwar mu jikin mu da komai nan mu da kuma duk inda kake aiki shi ma ya cancanta ka abin nan nashi a kai in ka wani shugaba ne a wajen ma'aikata ka rinka lura kai kanka ka shiga cikin nutsuwa da kyau da tsafta to duk wani wanda ya kama nashi za su rinka kwaɗayin koyi da kai amma matukar aka ce an samu shugaba barkacici haka ya tuma babu wani abu nan nashi ai abu ne to yana da cewa yaran ma suna kallon sa wani iri kawai ba wani kurjini da wani ɗaukaka a gare shi idan aka cewa duk yanda kake da shugaba ka zama cewa ka yi tsafta a jikinka ka yi tsafta a komai naka babu wani irin baki babu bashi.

0: kawai zai zama cewa akwai matsala ya yi doyi don kankan ka daga takalmin kamar na kan gaji yana doyi to duk waɗannan abubuwan kuma kana cirewa ko da guda ɗaya ka cire ko wajen mutum ko wani abu kana cirewa to wannan zai kamsa abin da shi kuma zai abin da shi to don haka mutane ya kamata su kiyaye su lura da waɗannan abubuwan na tsafta kan daga cikin abubuwan addinin musulunci
1: ko tana nuna ƙwarewar karnin wani shiga wanda kare ta an ce wani wani lokacin an ce wani yaƙi wani lokacin kuma an fasa ne da wani ce wani yaƙi a ma to wani dubban da zai ce aka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana iko kuma yana ƙyamar ibadihi bayansa waɗanda suke alƙazuru wato alƙazara wanda suke zama cikin ƙazanta Allah yana ƙyamar irin waɗannan bayan nan zama ka duba ki dogo riga ta yi alwankiya kafa ta yi fa lokacin da ta wuce ayyuli ne ko ta zance ko ta magana ko ta zuciya ko ta fili ko ta yi ba shi da ita ta shi sa ke cewa Allah ne ba ya san daga ba ya san a cikin wani ta zuta ta kowace da ce kuma wata irin sai ga ci ba Allah ba ya so a ta yi sai ga wata gaba abin ciyar ta gaba sai ya yi wani ruka ko sai ya ga cewa

0: Rusya baka katayat katar ka kita pa kung kaga anang katayat isa agani
1: Sai da ya ce sabta.
0: Da takalmi da matashi da mota alola da sanda wa'annan duk inda yake to annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake ko a gida ko a tafi ko yake za a ji da wa'annan yake tafiya in an yi alola za a yi aswaji da aswaki za a yi aswakin nan cikin dare in an tashi in ya shiga kama ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi aswaki ko zai koma bacci ko zai alola har yana cewa ba dan ka tsananta al'ummar ta ba da na umarce su da yin aswaki duk sanda za su yi sallah amma wannan ma da sai ka je masallaci da hakan Allah Allah a idan da sallalu mun na kusa da kai da gyara cikin sabo yana shigowa masallaci zai canja yanayin masallacin
1: gaba ɗaya
0: ko kuma in yayin yubu da ya ce zai ce Allahu akbar wannan huɗa bakin da shi ma sai ya shafi rayuwar duk wanda ke cikin masallaci to gaskiya wannan bai dace da musulmi ba ba tsari ne da musulunci ba musulunci yana koya mutane tsafta da zamantakewa sannan kuma in muka dawo akan daga mutum a unguwa ya gina gida ya sai fili miliyan 10 miliyan 5 ya gina miliyan 20 ko 15 ko sama da haka akan gina amma kuma in ya gama duk rariyarsa da za ta fito waje ba ruwa sa ita rariyar da in ya ware mata 100,000 ko 200,000 ta isa ya gyara kwata ruwan sai ne amma kawai sai saki ruwa sai ta hanya wanda zai wuce sai wani ya dame shi ya gane shi ba ta wani irin karamin ba a cikin ruwa mutum ya kashe kudinka amma kuma za ka iya lura kuma da rayuwar yan uwanka musulmi ba ko ba musulmi ba ne ko kai ko dabbobi da suke mutuwa ta hanya ka cutar da su to ba mu da tsafta kuma yanzu in ka bi titunan mu gaba daya mu ga na ji mun ga titin gidan gwamnati ba wani titi da ake share sa ko da yaushe za ka ga ana sharar sama sama amma akwai unguwan da in ka ji za ka ba ma ka ganin kwanta kasa da kazanta sun dawaita wani lokaci na yi wata bakuwa a wurin aiki ta zo mun fita aiki take cewa ita abin da yasa ba ta san ta zo Kano aiki kazanta to har wannan ai ba da haƙi haka tace mu kazanta akan titina ba a shara ba a shara kuma in ka fita kasashen da ba na nan ba wato jihohin da ba na nan kai ku sai da su gwamnati suna karanta akan wannan
1: kware ku a
0: gyara titi kuma za a iya wata doka ma don mai shago a titi to doka ta ce shi zai share kofar shagonsa da titi bangaren sa in ana kama ba gwamnati ba sai ta ɗauki wasu ɗan shara ba mutanen da kansu a samu su wani hukunci duk wanda bai ba a kama shi an kwanta shi a gidajen jinmu kamar da mamu ta faɗa mutum ka shiga tun daga kofar gida kana jin warin ban ɗaki ana ci warin ban a ga tsaka a ga
1: a ga
0: wanda kuma su wanda ake koya su kura suna zuba haka suka ba

0: gwamnati ta zo ta yi mana aikin titi kuma lura da ta yi mana aikin titin nan ta buɗe mana magunguna guda ruwa da kofofin da ruwan da zai abu da na sha kai mai cancanta ne
1: mu gyara
0: mu sai mu ci a'a mutum ya taso sai ɗebo sai ya shara ka sharo shagonka kuma da abu na shi kuma an yi ruwan nan dama ta zai yi kaga an yi ba a yi ba don haka ya kamata ma'amalan na shi a kai wani duba mama na lura dangane da ma'aikata ku yi haƙuri masu kanikawa su ce na fara abin da su ku yi haƙuri wato alal haƙiƙa a gaskiya kayayyakin da kuke sakawa akwai matsala ta abubuwa da dama wanda ku ba ku fahimce shi ba kuna ganin kamar aiki kuke yi ko ku abin da shi a kai ya kamata ce duk lokacin da aka tashi daga aiki ko da baka sa komo ba ka samu ɗan kalanzir ka ɗan saka a ruwa ka jiƙa shi ka matsa su kayan abin da amma wasu za ka ga cewa kawai fa
1: a za a wanke wannan kayan
0: mun da ɗin shi ba sai a wani shi ko wani har zuwa abin haushin ma da yake ba ni haushi ma lura ko sai kasance cewa ya ga cewa wai da shi za a tafi a yi sallah ko sannan jama'a ce wanda shi zai amma idan mutum ya tashi daga wannan aikin sai ka ga wanka ya fice ya saka baya in za ta fi gida to kai ga wannan ba lura ai ba tsafta ba ce
2: to ni ne na ce ba zan ka zan ta nan wannan shi ne na san na san na ne san na
0: ne san na ne san
2: na ne san na ne san na ne san na ne san na ne san na ne san na ne san na ne san na ne san wani alhairi ne a cikin ta yake cewa anas yake cewa ya kai a rasu da za ka matsa ko ka zawata hoto daga yin tsirki da lallai kan da an samu abin da ake bukata a rayuwa yana na nasan da lari tun yana zawata tsirki kullum ya zauna ba ka zanta a jikinsa ba rashin abin a jikinsa tun allah yadda zai samu abubuwan da yake so na wato rayuwar duniya da rayuwar lahira yake cewa na farko dai ta tsaftar nan za ta kara mutum yawan rayuwa zai samu rayuwa mai kyau kuma zai samu kanshi zai samu gyara tunda kamar da ƙur'ani yake faɗa yawon lawan ya sha ubin sarito allah shi ya yi kawa shi zai shafa abin da ya ga dama cin abin da zai tsara shi kuma zai rage yadda duk izu haka zai to tun da nan ya ce za a samu ƙarin shekara kuma ba yadda kwanan ba ba rana gani don san zuciya ba yadda da za a yi wani mutum zuciya kan wani tiwo an kana yin tsafta yake cewa yanzu zanen uwarka allah zai ƙara maka rayuwarka za ka ji daɗin ta kuma za ka samu biyan bukata a cikinta kuma za ta ƙara tsawaita yake cewa ko fahimista ɗa'a kai sai zina anas in ka samu ko an ta kowa bene ne wannan har na dai da wani ka zama na tsarara ce a kan tsarki fafi an ka aikata ko da yaushe rigar ka kano jikin ka fes kuma a rigar ka tana nan ka dinga zama a cikin alwala ka jinga zama a cikin shirin kotun kwana to in ka samu ka dare da rana ya kai a rasu to ka aikata haka domin ne ka aikata haka wato fa'in haka idan mutta idan an ya ɗauki ranka a cikin wannan hali ka wato na ɗaya mutum ko kuma ya ka wato kai kana da tsarki wani kuma mutum da tsarki ya sha gangan da wanda ya mutu ba shi da tsarki kuma ta nuna yan uwan azumci nasan da kake da ita laida ake rubuta ma haka dusan da mutum ke azumi ko ba bacci yake laida ake rubuta masa haka dusan da kake maka ka shiga kuma kayan kana kallanta ko ba ka komi shi ne laida ake rubuta maka abubuwan nan guda uku ba abubuwan da zai laida kuma haka yake cewa ko da ba komi an ka mutu ba wannan tsarkin to ka mutu shahidi
0: Allah
2: a cikin shugaba uza ka tashi ranar gobe da kiyama to ka ji wata kwaya da kuma ta kara samun tsarki ka ba shi tsarki ya ka duniya человека в городе,
0: конечно.
2: Ракасан, кто тут, кто говорит,
1: kuma saman da manar turu da manar nan sake ta ganin kamar ruma da ake magana. musamman zama ba ba shin iska zai dinga wayi akwai kananan kwarin da ibo baya gani za su fito za su rayuwa a jikin mu za su rayuwa a cikin abincin mu an ajiye abinci a buɗe ya kwana musamman na musallan da ake wasu shi ne wanda yanzu akwai rubuwa za ka kuma sai a fito da shi sai a shanya shi da dare ba za a rufe ba kwayoyin cuta za su shiga inda ranar yau a rufe shi a gyara shi ta yawan yawan cutar da suke samu ne ba za a ci astaghfirullah ba daga Allah suke ba amma duk mun fi ja wasu
0: kwarai kuma
1: mun fi ja wasu mun kwarai da lafiyar mu ba kuma kwarai da lafiyar wani wani ba ji zan wuce ta wani wani an kunna bola wanda ba da bakance yadda na wuce ta kyakkyar na wuce gudun wani kuma bola fa da ake kunawa mun muke shaƙe ta a cikin
0: ka kunna bola da madarba wani an kunna bolan nan mutane na tabbatar makotar gurin a cikin takura suke wani duk wannan da ya ce baya kun irin bola yadda ake kona bola ita ma ko gurin da za a ɗin mata a kai ta can a ji a kona ta to amma in ka duba a kwatocin mu madodi ne shara ba gyara ba tsafta wata kwatan ma ce da daddare an zo an yi najasa a cikinta ko ba mai gyara sai dai ruwan sama ruwan sai kore ya wuce shi sai dawo cikin kuma ruwan da ake sha da ruwan da ake amfani da shi da wanda ake girki da shi rijiyoyi ana yin su a kusa da sokawai to har shi ne wani illa ce babba domin sokawai ne ruwan cikinta zai dinga bin kasa ne yana bin kasa kuma sai ya koma cikin rijiyar nan sai a zo a yi ta fama kuma ba gona sun da kai da gaba da suke da gaba gaba amma yanzu babu su ya kamata ita gwamnati ta dawo da tsarin gobe a dinga shiga gidajen mutane a dinga ganin wani
1: suke da tsafta wala akwai irin da in ka je aka baka ruwa a kofi za ka iya sha ba in aka baka abinci duk wanda kake ba za ka iya ci ba saboda mai ba tsafta za ka ga mutum fes ya fito fes amma in ka ga shimfiɗarsa ko ga ɗakin da yake kwana ko ka ga a cikin gidan da yake rayuwa sai ga abin ya zama da abin mamaki a ma'aikatu ba shara a kasuwanni ba shara ko yanzu in ka shiga kasuwa aka yi ruwa wanda dai an dan samu ci gaba wasu kasuwanni ana samu su intalo din nan sai ga gurin ta kullu ba daɗi shiga
0: wato na ne ko da intalo din in ka shiga kasuwanni saboda yawancin kazantan kullun gashi dai intalo din an samu kuma an bude hanya da za a bin nan shi akai amma ma ne wato hakika zaka tarar cewa kwata-kwata babu yi abu ne babu sannan kuma duk hinsiyi duk hinsiyi na nuna kamar yadda ka yi magana gaskiya kona bola a cikin gari babu babu amfani saboda mutane ne ba su fahimci menene zai haddasar da wannan kona bola ba saboda na farko akwai abubuwa da suke cututtuka da suke a ɓoye a cikin abin nan wanda ko da wuta ka kunna waɗannan cututtukan da suke tattare za su yi tasiri duk da kowa su wannan yakin da za a
1: shiga
0: to wannan ƙwayoyin za su yi tasiri amma matuƙar cewa ita bola ba a cikin al'umma ake bola ta ba to amma za a ga cewa mutum sai ya zo ko ya yi tara abu ba zai fahimci cewa abun nan yana da illa bane ko ba shi da illa kawai sai ya kona kai masa nasiha sai ka kuma gaba da wani abu wannan bai cancanta da abin ba ya kamata yanda muke son mu kan mu
1: hadisi
0: ne cikakke
2: mun kai da sabon da wannan ne ne ke kan sa mu jafa ne ke shirin ne ta da ne ke shirin ne da dole ne to ne sai ki mun san sa ne sa ko ne da ke ba shi da to ko ban da tsinki ya ga sai a kyakkyawa kuma na tsarki wa ta jama kuma ya san iya an kan yi kyau da tsarki da kuma a ci gaba da kyautata shi ana tsarkake shi to kawai shi ke da yana tana da kyau na da tsarki kuma sai a iya kana ba wani kokarin hoɓasa a ya kamata a ci gaba da kyautatawa da kuma tsarkakewa kan ke cewa kamar a yi gini haka ko ɗaki ko gini ko wani abu ya ko wani abu ko mai kin zato wani sai ya ci gaba da kyautata tashi ina ta bukakka wani ta koke ta koke ta koke kan yi abin da sai ke mata fanti shekara wata shida wata tara a saki sai ya ci wani sabon wata ne ne ya ce ya ce daɗi ne ce wata shi kyan haka shi yi kwallo da gaske haka yi kamata mutum ya dinga yi da kullum ya ta zama a cikin abu guda ɗaya haka ta da kwarin ta ne kuma ta yi fiye zuwa ke cewa
0: ya
2: kogi ya sai ka zo ka an gyaro ta tunda akwai wurin gyaran sai a ganta ka buɗe wa gaba ɗin gari to haka shi na gidan an yi fenti a gyara shi haka shi wani malami ke faɗa wani abu jafar ke cewa kamata a dinga kokari ana gyara abu haka abinci shi ma kar a sa shi a dinga na'urta shi in yau an yi iri kaza ruwa iri kaza jiwa iri kaza gata in shinkafa ce a dinga na'urta ta wannan
0: a caccanja
2: yau caccanja da wata wannan a yi niman sai yin garki kiran abincin cikin ba da zai ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza to zai yi kamata da yadda dinga yin kala kala a kullum a ce mata ne ta zama shinkafa a wata tsari ta matsa ta kuma ta ɗaya gobe matsa ne
0: a kuma da shi ke nan
2: a kullum shi ke nan kamata a ce ta iya kuɗa su sani ko kamata a ce ta iya
0: wani dafin mai dafi ba abinci ba a irin da wasu ba
2: kamata a ce sun ɗaya wani sani
0: yanzu ɗin wanda ka ce bai ɗaya to sai ka ja fara ja maka abin nan wannan batun mutane ne duk ba san sirrinsa ba da tun yi wa kuka duk mutane ne ba san sirrinsa ba nau'in a tsabtacince wani ko kaga kukan nan ana raina ta wallahi ba karamin abubuwa mace ne fa'ida dukkan irin cututtuka nan da kake tunani in dai ana yawan cin kuka kaga Allah yana warware warware ciwuka ko da yin waɗannan abubuwan da za a ce za a cutar da mutane ko a wayan nan shakai in dai ana amfani da kukan nan to za ta yi magani
2: shin karasa shi ma ya karbi wadon ba zai karasa ba ba ta kokarin ga ya gama yake cewa to ka ga irin wannan abinci ya kamata dinga yawan tashi haka abin sha da kuma a ɗaya haka ruwan dama kamata ya kama yadda zama ne ke yawan tashi wannan fanta ce wannan kuka ko da jini mai sufurazi ne wannan waye wannan waye to su ma abincin da abin shan a dinga na'urta su wanda shi abin sha ba yake cewa shi ne hanyar zan daɗin amfani da su da kuma hanyar tsarkake su haka harkokin kasuwanci da kullum ka je a dinga ƙara maka rashi ba a mutum in ka je a rage ma abin da na'urta abin jiya na ci riba da kai ya kuma to na na sauke ne ba jiya na sayan maka ɗari biyar da biyar to yau ka haɗa ɗari biyar ka ga sai mutum ji daɗi ko ka ga an ɗan sauke ko da kai ɗari biyar ɗin ka siyo ai shi ma wanda ya sayi haɗin ko ya sayi haɗin shi ma zai ji daɗin irin wannan karamci da aka yi masa don da kai a dinga wuce su kamar yadda muka faɗa akwai kuma wato harka ta mutum da mutum in an ba ka haushi ka yi haƙura to gobe kuma kai ma ka ba wani haushi sai ya haƙura to kai ba shi ma da ana nau'anta shi shi ma ya gudu wanda yake buƙatar irin wannan tsafta ta shiga ciki ta shiga cikin harkar kasuwanci ta shiga cikin harkar yau da gobe wato cikin ma'amala ta shiga cikin waje da mata ta shiga cikin mulki yanzu kamar masu kama na rana ana kama ta ka ce kayan da ba ce ba zan koma ci na gane ka na ɗaura ma ka ɗaura ka kasa ki a ga shi ke nan kuma ce ma na yi da dama an kama ka san ba da dama sai ya kai to wani jari zai ce ka yi nasu a tsinci da ka yi gaba mutum shi to na Allah in ka yi da to shi ke nan ba zan kara ba in ka kara to su kama kiyaye to gobe in ka yi masa ka zama kuma ka yi ki shi a ce da kuma yanzu ya ba ya tsaya jin kunya saboda in ya kan saboda wani ne da ba haka harkokin sa ya sanar da ni shi ne ba ba sai ka ke ta ba na tsarki sai mutum shiga rediyo ta sabga karya ya alkawarin da zai iya ba ka buga ni waye kashe kuma sai ke da ce ne sai zabe to a shawaran su ne abubuwan suna da yawa tun daga shan fara ba ba
0: ya
2: sai
0: ka ba to ne ka ne da lokaci bari mu
2: Allah don ne ka ne ka sai ku ko
0: ji assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: amin amin Wasu daga cikinsu suna da rauni haka daya biyu kan ce wannan yana
1: da wanda yana kuma sai akwai da sabo sai ka sai ka
0: baci
1: sai sa baci
0: ai da mun
1: an sa sabo sai a shayi
0: shine
1: amma dai gaskiya kan mu ya kamata
0: gaskiya ai
1: mu gyara tsaftar mu a ga mutum tsafta shi inda yake
0: ai inda gyara duk wannan kwallo kan malam da zai ba sanin gagarin nashi akai
1: kuma ba shi gyara ne da rasu ba
0: shi da
1: yana sa
0: da haka ai ka ga taron mutum ba karamin kogo ne
1: na
0: ko gudu da nan da yake magana in dai daki ne yawan taron mutum
1: sai kafar din
0: da kafar ka
1: ne zamanin nan da sun masa dan shi kala kala
0: yau ka sai ka tuna mu wato a daka kafar an kuma wanke ban daki a daka shi ne gari kowane kusurwa a sassaka mutane su yi mamaki ko kin kisu ba kan da gani ana
1: ai da kamshi
0: idan wani
1: kowar zuba
0: mana mu dauka guda ɗaya ko da mu ci mu kin da nan ga nan
1: kacin nan ta yake sai don wani kuma kira kafin dan mutuna ɗaya biyu sai a kafin ni sallama
0: shi ne
1: na bi kan to ina kan mana zai magana
0: ba ka san dai mutum da kai ne mun yi sallaman ci
1: eh
0: sai ka tsafta musamman abin daki da gurin su gurin nazarin shi kansan aka daka shi ina ka saka shi to duk wannan gansa kuka na fitsari ko abin su gurin da ake za ka ga cewa ya irin da daddare zai wannan abin da nashi sai ka ga tsotse shi da kabo ka wanke abubuwa sai ka ga cewa gurin ne da mun maka kullum to shi da mun wannan abu na mu nasu nuna ne zamani shi fa kullum abin da yake bukata kullum gyara shi
1: ko ga ko masu kamfas din yara din da ake cirewa da kuma aje aya sai a buɗe shara cikin gida sai a jefa a ciki sai san za a yi shara sai kwantsan yanzu sai ga shi ko wannan da dasa ce a cikin kuma an bar shi a cikin gida da kashi mu sai ga dinga ruwan wannan
0: bare shi kan wannan maru shi ne ko ba karamin
1: sai a ji hankali
0: kwarai kuwa
1: gaskiya kamar gaskiya sannan ba wanda ba a ci ba shi da zuwa da ta kai amma da ta fi
0: wato
1: muhimmanci da iyayen mu mata su kudi musu ake fita a baro gida to da wannan naga
0: assalamu alaikum to a gurbin gida muke to me ya gudun wanka farfar jiya
4: ne ba ne yau dai magana sau ta ake ko ku dan dai dai jama'a ai kai kanka ma kai kafin a cikin kama ai da ne
0: ake
4: yanzu ni idan ka kanta nan yanzu ka kai da kake nan so da ka bar daki na sassa abubuwan zai ke sassa umman wanke sa abu irin zuwa da abubuwan da kake
0: masha Allah masha
4: Allah kuma yanzu ya zai a cikin mutum ai wani ba zai yi ba sassa ba kaga kuma ko akwai ruwa kaga ka zai ai ba ka kike da ba kike
0: haka ne
4: dai to kaga ya kamata mutane ku da ba ga musu sassa ba ai akwai a cikin wani da zama tsare imani to kaga ya kamata mutane su abubuwan da kuke fadi ake an amfana su don wadansu ba fadan ake ba su ba san ba ni ne sassa ba
0: Allah
2: ya kamata ya ga yau ka kai shi haka ne ga shi ya ko ka ko sai Allah ba za ka kaza ba ya shiga Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa mutaki da ta Allah ya sa muta

alƙawarin kawo ƙarshen matsalar tsaro na ci gaba da fita daga bakin shugabannin Najeriya. An rage yawan kudaden gudanarwa da ake baiwa ministoci a faɗin ƙasar nan. Malaman kwalejin ilimi a Sokoto sun samu ƙarin albashi. Daga ƙasashen ƙetare Iran da Isra'ila na ci gaba da kaiwa juna hari.

0: masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da wannan lokaci barkamu da sake haduwa tare da ku cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan radio rahma farin cikin al'umma a yau dai muna litinin 22 ga watan zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayyen talikai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda kuma haye daidai da 8 ga watan yuni shekarar 2026 miladiya kanin labarin kuka saurara yanzu kuma ga cikakkun su sunana mubarak hamza adam Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da cewa gwamnatinsa ba za ta taɓa miƙa wuya ga ta'addanci ko ƴan bindiga ko duk wani nau'in barazanar miyagu ba tare da alƙawarin ƙara ƙaimi wajen rage matsin tattalin arziki da ƴan Najeriya ke fuskanta. Sakataren gwamnatin tarayya Sanata George Akume ne ya isar da sakon shugaban kasar a wajen taron addu'ar haɗin gwiwar majami'u da aka gudanar a babban birnin tarayya Abuja. A matsayin wani bangare na bikin ranar demokuraɗiyya na shekarar 2026 a cikin sakon shugaba Tinubu ya ce ƴan Najeriya mun cika shekaru 27 ana mulkin demokuraɗiyya ba tare da tangarɗa ba tun daga shekarar 1999 yana mai bayyana hakan a matsayin sakamakon jajircewa da sadaukarwa waɗanda suka yi gwagwarmaya dawo da mulkin demokuraɗiyya ya kuma karrama jaruman gwagwarmayar 12 ga watan Yuni yana mai cewa da dama daga cikin sun fuskanci tsangwama raunuka da marasa rayukansu domin tabbatar da demokuraɗiyya a Najeriya da yake magana kan matsalolin da al'umma ke fuskanta George Akume ya ce gwamnati na sanar da wahalhalun tattalin arziki matsalolin tsaro sace-sacen mutane da kuma wato tarwatsuwar al'umma da ke addabar sassa daban-daban na ƙasar nan ya ce gwamnati na jin dan jin radadin da jama'a ke ciki kuma ta saurari rukuncinsu yana mai ƙara da cewa shugaba Tinubu na tunkarar waɗannan kalubale cikin tausayi da cikakken nauyin jagoranci domin shawo kan al'amarin ya kuma kira ga na musamman ga matasa da kada su bari a yi amfani da su wajen daba rikicin siyasa yaɗa bayanan ƙarya cin zarafin ƙabilu ko haifar da rashin jituwa tsakanin addinai a kuma ya ce makomar matasa ta fi kowace fa'idar siyasa ta wuce gadi muhimmanci sannan ya buƙaci shugabannin addini sarakunan gargajiya ƙungiyoyin fararen hula kafafen yaɗa labarai da iyalai da su ci gaba da inganta zaman lafiya da haƙuri tsakanin al'umma yayin da ƙasar ke tunkarar sabon zaben shekarar 2027 tunan kuma babbar kotun tarayya da ke zamanta a jihar Lagos ta bayyana matakin majalisar dokokin kasa na ware biliyoyin naira domin siyan motocin alfarma da biyan alawus a matsayin abin da ya saba wa doka haka kuma kotun ta umarci shugaban majalisar da tawo Gosil Afabio da kakakin majalisar wakili Tajuddin Abbas na su tabbatar cewa ana bin ka'idoji da doka ta tanadi wurin bayar da kungiyoyi da kuma yadda ake tasarrufin kudaden gwamnati da majalisun ke yi a nan gaba alƙalin kotun mai shari'a Yelin Bogoro ta ce irin wannan kashe kuɗi ba tare da bin ka'ida ba na nuna rashin gaskiya da amfani da opus don nuna halayyar sankai ta ce ware naira biliyan 40 domin siyan motoci 465 ga 'yan majalisa da kuma naira biliyan 70 a matsayin kuɗaɗen alawus da za a raba ga sabbin 'yan majalisa ya saba da dokar ba da kwangila da tozarta amanar da al'umma suka bayar ta fannin sarrafa dukiyar ƙasa hukuncin kotun dai ya biyo bayan ƙarar da ƙungiyar Seraf ta shigar da majalisun biyu tun a watan Agustan shekarar 2023 jim kaɗan da bayyanar ƙudurin majalisun na kashe kuɗaɗen maƙudan kuɗaɗe a lokacin da Najeriya ke fama da matsin tattalin arziki. Gwamnatin tarayya ta bayyana shirinta na sanya na'urar ɗaukar bayanai ta CCTV a kan babbar hanyar mararraba zuwa kefe da ke jihar Nasarawa. Ministan ayyuka na ƙasa David Umahi ne ya bayyana hakan yayin da yake duba aikin gyaran titin da ke gudana inda ya ce za a yi hakan ne domin ƙara samar da yanayin tsaro a kan titunan ƙasar nan. Umahi ya ce matakin na daga cikin umarnin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayar na samar da yanayin fasaha a kan dukkan manyan titunan ƙasar nan. Ya ce titin na mararraba zuwa kefi zai zama na farko da za a fara aiwatar da wannan umarni a kansa domin ya zama na gwaji kafin aiwatar da sauran titunan da ke ƙasar nan. Umahi ya ce za a gina cibiyar da za ta kasance wurin tattara bayanan da na'urar ta CCTV ke bayarwa na yanayin da hanyar ke ciki ta fuskar zirga-zirga da sauran batutuwan da suka shafi tsaro. Ya ce tuni ma'aikatar da ta haɗa hannu da rundunar yan sanda ta kasa domin dawo da aikin sintiri akan titunan kasar nan domin samar da kariya da tsaro. Tunda a watan Yuni na shekarar 2023 gwamnatin tarayya ta bada aikin titin akan naira biliyan 73 da miliyan 900. A cewar ministan ayyuka David Umahi, aikin ya kusa kammaluwa inda ake sa ran shugaban kasa Bola Tinubu zai bude aikin a farkon watan Yuni da shekarar kamfani. Wato da zarar kamfanin da aka bayyana kungilar ya kammala wasu yan gyare-gyare da aka kai masa a aikin titin na mararraba zuwa Kefi. To anan ma dai gwamnatin tarayya ta bullo da wasu matakai da za su taimaka wajen daidaita yanayin kashe kudade da shugabannin ma'aikatu da hukumomin gwamnati ke yi. Sabon tsarin ya kunshi rage kudaden gudanarwa da ake bayarwa ministoci da shugabannin hukumomi da manyan sakatarori da sauransu. Sauye-sauyen yake kunshi cikin rahoton babban taron nazari akan kudaden gudanarwa da ake bayarwa ma'aikatu da hukumomin gwamnati na shekarar 2026, wanda ministan kudi da tsara tattalin arziki na kasa Tayo Oyedele ya sanya wa hannu. A wata takarda da ofishin akan tajar na tarayya ya fitar, aka kuma aiki ga bangarorin da sauyin ya shafa, ta nuna cewa ministocin za su dinga karɓar naira 700,000 a matsayin kudin gudanarwa, wato imprest, yayin da manyan sakatarori za su karɓi naira 500,000, sai kuma naira 300,000 da aka amince a bawa daraktoci da shugabannin sassa. Takardar wadda ke dauke da kwanan watan 3 ga watan Yuni shekarar da muke ciki da ta samu sanya hannun akan tajar na tarayya Shamsuddin Ogunjinmi ta ce an samar da sabon tsarin ne karkashin dokar kuɗi ta 1,003 wanda aka samar da zimmar tabbatar da tsantseni da nagartar wurin sarrafa kudaden al'umma. Hukumar hana sha da fitaccen miyagun kwayoyi ta kasa NDLEA ta ce ta gano tare da kwace miyagun kwayoyi da aka boye a cikin wata mota da ke dauke da kayan gini a jihar Taraba, inda ta gano miyagun kwayoyi 320,840 na tramadol tare da wasu magunguna da aka haramta. Hukumar ta ce an gano motar ne bayan samun sahihan bayanan sirri, inda jami'anta suka tare ta a Nukaitin Bashar da ke Jalingo a jihar Taraba. A cikin kayan da aka kwato akwai allurai 600 na fentanyl da kwayoyi 4,500 na rohypnol da kuma kwalaben syrup 299 masu dauke da codeine. A wani samaman na daban, hukumar ta kama wani tsoho mai shekara 75 a jihar Ebonyi da ake zarginsa da sayar da tabar wiwi. Hukumar ta kuma kama wasu mata da maza a jihohin Edo, Emo, Kano da Gombe kan zargin safarar miyagun kwayoyi. NDLEA ta ce za ta ci gaba da yaki da masu fitocin miyagun kwayoyi ba tare da la'akari da shekaru ko jinsi ba. To daga jihar Borno kuwa, gwamnan jihar Babangida Umar Zulum ya yaba da kokarin rundunar sojin kasar nan bisa nasarar da suka samu na kubutar da mutane 360 da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su a tsaunin Mandara da ke jihar ta Borno. A wata sanarwa da mai magana da yawun gwamnan na Borno Dauda Iliya ya fitar, Zulum ya kwatanta nasarar a matsayin abin yabawa wanda ke nuna kwazo da kwarewar jami'an da ke gudanar da aikin samar da tsaro a yankin arewa maso gabas. Gwamnan ya kuma yabawa al'ummar yankin bisa gudunmawa da haɗin kan da suka bayar, wanda hakan ya taimaka wurin samun wannan nasara. Ya ba da tabbacin gwamnatin jihar na ci gaba da tallafawa rundunar sojoji da sauran jami'an tsaro ta hanyar samar musu da kayan aiki da abubuwan da za su taimaka wajen samun nasarar ayyukan da suke gudanarwa na yaƙi da ta'addanci a yankin. Gwamnan Zulum ya kuma yi amfani da damar wajen ƙarfafa gwiwar al'ummar garin Musa na ƙaramar hukumar Askira Uba da kada su fitar da rai game da yaren da ake wato yaren da aka sace. Yana mai ba da tabbacin gwamnati a dukkan matakai na ganin an samu nasarar kubutar da yaren da aka sace. Gwamnatin jihar Kaduna ta fara horar da dakarun tsaron gandun daji guda 1,000 domin taimakawa wajen kare dazuka da kuma fatattakar masu aikata laifi da ke fakewa a cikinsu domin yaƙi da rashin tsaro a jihar. Gwamna Obasani, wanda sakataren ma'aikatar fadar gwamnati ya wakilta, ya buƙaci waɗanda ke karɓar horon su kasance masu ladabi da ƙwarewa. Yana mai cewa za a tura su yankunan da suka fi fama da matsala bayan kammala horaswa ta makonni 6. Gwamnatin ta ce shirin na daga cikin matakan da ake ɗauka domin kare rayuka da dukiyoyi da kuma baiwa manoma damar komawa gonakinsu cikin kwanciyar hankali. Ayyukan da dakaran za su gudanar sun haɗa da lura da motsin da ake yi a dazuka da tattara bayanan sirri da taimakawa jami'an tsaro wajen daƙile hare-haren 'yan bindiga musamman a yankunan da ke fama da matsalar tsaro. Gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu ya amince da karin albashi na kashi 35 cikin 100 ga ma'aikatan da ke koyarwa da kuma kashi 25 cikin 100 ga ma'aikatan da ba sa shiga aji na kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke jihar Sokoto. An bayyana wannan ci gaba ne a cikin sanarwar da aka fitar bayan kammala taron gaggawa na 37 na kungiyar malaman kwalejojin ilimi Kawasu Roshan kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke jihar Sokoto. Sanarwar da shugaban reshen kungiyar Umar Yahaya Muhammad da sakatarenta Abubakar Salihu Tambuwal suka sanya wa hannu ta bayyana amincewa da aiwatar da karin albashin a matsayin gagarumar nasara da ke nuna jajircewa da kudurin gwamnan wajen inganta walwalar ma'aikata da kyautata rayuwarsu. Kungiyar ta ce Ahmed Aliyu shine gwamna na farko a yankin Arewa maso yamma da ya amince tare da aiwatar da irin wannan karin albashi ga ma'aikatan kwalejin ilimi. Ta kara da cewa sabon tsarin albashin zai kara wa ma'aikata kwarin gwiwa da kara inganta aiki yayin da ta buƙaci mambobin ta su mayar da martani da karin kwazo, kwarewa da sadaukarwa wajen gudanar da ayyukansu. To idan muka je ga rahotonmu na tattalin arzikin ƙasa kuwa, gwamnatin tarayya ta jaddada ƙudurinta na yin haɗaka da ƙungiyoyin da ke harkokin samar da abinci da noma domin cika ƙa'idojin da ake da buƙata na samun tallafin $350,000 wanda zai kunshi bayar da horo ga jami'an kula da lafiyar dabbobi 240. Bayanin hakan na kunshi cikin wata sanarwa da ma'aikatar kula da kiwo ta tarayya ta fitar, inda aka ambato ministan ma'aikatar Idi Maiha na bayyana yadda kiwo ke da muhimmanci wurin ciyar da Najeriya gaba ta fuskar abinci da bunƙasar tattalin arziki. To domin jin ci gaban rahoton na tattalin arzikin ƙasa ga Amatu Mu'izz Abdulrahman.
1: Farashin gas na girki ya tilasta wa wasu cikin magidanta da masu kasuwanci a birnin tarayya Abuja komawa amfani da itace da kuma gawayi wurin girki. Wani bincike da kamfanin dillancin labarai na Najeriya ya gudanar a Abuja ya gano yadda farashin gas din girki ya tashi cikin 'yan watanni, wanda aka samu ƙarin kuɗin keji ɗaya da ake sayarwa naira 1,200 zuwa naira 2,000 kan kowane keji ɗaya. Sai dai a yayin da masu amfani da gas din suka ɗauki wannan mataki, kamfanonin sayar da gas din sun alaƙanta tashin farashin da yadda ya yi ƙaranci da kuma tashin farashinsa a depo-depo, har ma da matsin da ake fuskanta a fannin canjin kuɗaɗe da kuma tsadar kuɗin sufurin gas din. Harkokin gina gidaje domin kasuwanci sun koka kan yadda gwamnatin tarayya ta janye musu jami'an 'yan sanda da ke basu kariya, lamarin da ya jefa da yawa daga cikinsu fuskantar barazana ta fuskar tsaro. Masu sanar wanda ke ƙarƙashin ƙungiyarsu Tareden sun ce da yawa daga cikinsu ba sa iya ziyartar wuraren da suke harkokin fitar da filaye da gine-gine, wanda hakan ke ƙara haifar da koma baya ga fannin samar da gidaje baya ga tsadar gudanarwa. Da ke ƙarin haske game da wannan yanayi, shugaban ƙungiyar Tareden na ƙasa Oba Akintayo Adeye ya ce janye musu jami'an tsaro ya haifar da nakasu wajen ci gaban sana'ar tasu wadda ke taimakawa wurin samar da kuɗaɗen shiga da kuma bunƙasar tattalin arziki. Sufurin jiragen ƙasa, hukumar kula da jiragen ƙasa ta Najeriya ta sha alwashin ci gaba da kula da walwala da jin daɗin ma'aikatanta ta yadda za a samu ci gaba ta fannin gudanar da ayyuka. Shugaban hukumar Dr. Kayode Oyofa ne bayyana hakan da 'yan gudanar da wani taron tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan harkokin jiragen ƙasa da ya gudana a shelkwatar hukumar da ke Ibeti Metan jihar Lagos. Obefa ya ce hakan zai ƙara ƙarfafa gwiwar ma'aikatan wurin gudanar da ayyukansu wanda suke ci gaba da nuna ƙwazo akan ayyukan nasu ba tare da la'akari da halin matsin tattalin arziki da ake ciki ba. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan, tare da ni Amatu Mu'izz Abdulrahman.
0: Tunga da Amatu Mu'izz Abdulrahman, labarai da rahotonin na zuwa muku ne daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum da gidan rediyo Rahma farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye a kan mita 97.3 Zangona FM. Labaran zai dora.

0: hukuntun karar kakar wasannin da ke tafe. Amina Muhammad Sani a labaran rahama.
1: Da Amina Muhammad Sabu da wannan kokari da labaran wasannin ne kuma labaran nan zai tsallaka zuwa kasashen ketare. Dakarun juyin juya hali na Iran sun ce sun kaddamar da hare-haren ramuwar gayya da makamai masu linzami kan cibiyoyin nan Isra'ila da ke Haifa. A wata sanarwa ta IRGC ta fitar ta ce ta kai harin ne bayan da Isra'ila ta kai mata hari kan cibiyoyin man kasarta. Isra'ila ta kai harin ne kan matatar man fetur ta karin mashkur duk da yake IRGC bata bayyana sunan matatar a bayanin nata ba. Ta kara da cewa kai hare-haren kan fararen hula da matatar mai babbar barazana ce da za ta iya jefa yankin cikin matsalar makamashi. A wani labarin kuma rundunar sojin Isra'ila ta yi gargaɗi ga mutanen birnin Taya da ke kudancin Lebanon da ma sauran garuruwan da ke kusa da birnin da su fice daga yankin. Wannan gargaɗi na zuwa ne a daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da gamsawa da mayakan Hezbollah a ƙasar ta Lebanon. Tun da farko an jiyo ƙarin motocin asibiti a bakin iyakar ƙasashen biyu bayan an kakkaɓo makamai masu linzami da ake tunanin an harbo daga Lebanon. A cikin ɗan kwanaki kaɗan Isra'ila ta kai hare-hare sama da 100 a wuraren da ta bayyana da cewar maɓoyar mayakan Hezbollah ne. Ita dai ƙungiyar wadda take samun goyon bayan Iran ta yi watsi da yarjejeniya ne tsagaita wuta da aka shiga tsakanin Isra'ila da gwamnatin Lebanon. To da wannan ne muka kawo ƙarshen labarin na wannan lokaci, sai dai kafin mu sallama ga tashin mai mankamin labarin da kuka saurara tun da fari. A cikin labarin kun ji cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da cewa gwamnatinsa ba za ta taɓa miƙa wuya ga ta'addanci ko 'yan bindiga ko duk wani nau'in barazana da miyagu ba. Gwamnatin tarayya ta ɓullo da wasu matakai da za su taimaka wajen daidaita yanayin kashe kuɗaɗe da shugabannin ma'aikatu da hukumomin gwamnati. Gwamnatin jihar Sokoto ta amince da ƙarin albashi na kashi 35 cikin 100 ga ma'aikatan da ke koyarwa a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari. Daga ƙasashen ƙetare dakarun juyin juya halin Iran sun ƙaddamar da hare-haren ramuwar gayya da makamai masu linzami kan cibiyoyin man Isra'ila da ke Haifa. Saƙon hikimar mu na wannan rana ke cewa ka yi rayuwa mai kyau cikin hikima da nutsuwa, har wanda ya taɓa cutar da kai zai yi nadamar rasa mutum kamar ka. Da fatan Allah ya samu dacewa mu sun ma'amin a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum da gidan rediyo Rahma a farin cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar labaran musamman na fiye haya da ya tace labaran. Amatul Mu'izzah Abdulrahman ce ta sada ni da ku. Sunana Mubarak Hamza Adam da na karanta nake cewa ma'aduta da ku a cikin shirin sharhin bayan labarai.

0: sharhin bayan labarai wanda bangare ne da muka tanada na musamman wanda muke yin bita tare da yin sharhi da tsokaci akan labaran da kuka saurara kuma wani muhimmin batu na daban wanda yake da jibi ga rayuwar al'umma da nufin mu kawo shi kuma a tattauna masu sauraron su shugo su ba da gudunmuwar su domin a yi taza da tsifa tare da ba da shawarwari na yadda za a shawo kan al'amura tare da kawo al'ummarmu sauki da rangwame a cikin yadda suke gudanar da rayuwarsu. A cikin kanin labaran da kuka saurara kamar yadda kuka ji mun kawo muku cewa ana ci gaba da samun wato batutuwa akan alkawari na kawo ƙarshen matsalar tsaro wanda yake ci gaba da fita daga bakunan shugabanni a Najeriya inda suke ba wa ɗan ƙasa tabbacin cewa matsalar tsaro za a kawar da ita kuma ana bin dukkanin hanyoyin da suka kamata domin kawo ƙarshen al'amarin. Haka zalika a cikin labarin mun kawo muku yanda gwamnatin tarayya ta bayyana cewa an rage yawan kudaden gudanarwa da ake bawa ministoci da sauran wato masu rike da wasu ma'aikatu a fadin kasar nan. Zalika mun bayyana muku a cikin labarin namu cewa malaman kwalejin ilimi waɗanda suke shiga aji da kuma waɗanda suke wasu ayyuka na daban waɗanda jami'o'i da kwalejin ilimi ake kiransu da academic staff da kuma non-academic staff sun samu tagomashi daga gwamnatin jihar Sokoto inda suka samu ƙarin albashi kamar yadda gwamna Ahmad Aliyu na jihar Sokoto ya tabbatar da hakan kuma ƙungiyar malamai ta wannan kwaleji ta fitar da sanarwa kamar yadda shugaban wannan ƙungiya da sakataren ta suka fitar da takarda wadda take kunshe da wannan bayani. Daga ƙetare mun kawo muku cewa ƙasar Iran da Isra'ila suna ci gaba da kaiwa juna hari a wani mataki na mayar da martani. Waɗannan su ne kanin labarin da muka kawo muku kuma muka shiga cikin labarin kuka ji kamar yadda muka karanta. Sai dai wani muhimmin batu ne nake fatan mu tattauna tare da ku masu sauraro domin ji daga gare ku tare da yin tambayi musamman akan abin da yake haifar da wannan matsala da ma hanyoyin da za a magance. Baya ga haka za mu so mu ji daga gare ku masu sauraro domin duk inda aka je aka dawo wannan matsala da za mu faɗa ko wannan babban ƙalubale gagarumi da yake ya shafa al'ummarmu yake takura musu ake cikin wani hali musamman ga al'umma da suke waɗanda ba masu ƙarfi ba ne. Na tabbata kowa yana da abin cewa kowa yana da wani batu da zai taɓo a kan wannan batu da na kawo kuma muke fatan mu tattauna tare da ku. Ba wani batu ba ne illa batun tsadar gas na girki. Wannan tsada ta gas ta shafi gidaje da dama waɗanda al'ummar ƙasar nan suna kallon ita shi wannan masarrafi da ake siya domin a yi dafa abinci ko a yi amfani da shi a gidajenmu shi ne kusan abu mafi sauƙi da arha da sauri wanda yake taimakawa magidanta wanda suke kalla a baya a matsayin shi ne abin da ya fi komai sauki daga cikin kayayyakin da ake amfani da shi wajen girki. Sai dai al'amarin ya gangaro ya kai wani matsayin da za a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musamman ga magidanta da waɗanda suke ba da gudunmawa wajen tasrifi da tallafawa rayuwar iyali. Wannan tsada ta gas na girki na daga cikin abubuwan da suka fi shafi rayuwar yau da kullum a Najeriya musamman a gidaje. Farashin ya tashi sosai a cikin yan watannin da suka wuce da ma wannan lokaci da muke ciki wanda ya sa mutane da yawa suka fara nema wa kansu mafita da hanyoyi na mai gurbin shi gas din ta hanyar amfani da gawayi ko itacen mota ko ma rage yawan amfani da shi kansa gas din mutane sun fara hakurce wannan hanya saboda tsadarta duk da cewa amfani da irin wannan abubuwa da ake komawa yanzu ko babban kalubale musamman akan harkokin lafiya da muhalli to me yake jawo ire-iren waɗannan abubuwa masana da dama musamman waɗanda suke wato yin tambayoyi suke karin haske akan abubuwan da ya shafi tattalin arzikin ƙasa da sauran al'amura suna ganin cewa wannan tsada akwai dalilai da yake sa ake take samuwa daga ciki akwai farashin dangin mai da ake samu daga kasuwar duniya idan farashin shi ya tashi a duniya to wannan iskar gas za ta biyo bayan sa wajen samun hauhawar farashi baya da wannan akwai kudin sufuri sufurin ya haɗa da za a ɗauko abin sannan a rarraba shi zuwa jahohi da garuruwa da guraren da za a adana domin al'umma su je su siya matsalolin hanya tsadar man fetur da kayan aiki a ƙarƙashin wannan harka ta sufuri da rarraba shi shi ma abu ne mai zaman kansa domin motocin da za su yi jigilar za su shamu ne za su yi dakon kayan daga inda suka dauka zuwa guraren da za su je su soke shi sannan akwai shi kansa karancin samar da shigo da kaya idan aka samu tangarda a wajen samarwa ko farashi ya rika tashi to ita ma wannan babbar matsala ce wannan wasu ne daga cikin abubuwan da na dan tsaukuru amma na tabbata da cewa al'umma masana tattalin arziki da malamai waɗanda suke bibiyar mu a cikin wannan shiri da wannan sharhi idan an samu layi 07-09-05-39 ko 08-17-47-77 wato 07-07-79-39 ko 08-17-47-77 waɗannan lambobin su ne lambobin da za a shigo kai tsaye domin a yi sharhi akan wannan batu da muka ɗauko tare da bayyana ya ina gizo ke saƙanli ina wannan matsalar take ta samu asali menene kuma abin da ya kamata al'ummar mu su mai da hankali a kansa ya za a yi da aka samu wannan canjin waɗannan ko wannan shi ne batun da muka ɗauko a sharhin labaran mu na wannan lokaci da fatan masu kiran waya idan an kira za a tsaya akan batun da muka ɗauko domin a bada gudunmuwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah ina godiya ina godiya kwarai da gaske da fata mai mana sa kai da alkhairi baki da
1: alhamdulillahi a gurguje suna na ya haya dan sun kuma kira ku kai shi daga nan kofar kudu gogori
0: to malam ya muna godiya kwarai da yanda kike kasancewa da ramar radio mai cece gudunmuwa
1: alhamdulillahi da farko dai za mu dauki rahoton da ka kawo akan wannan tsadar
0: sunna muna godiya kwarai da gaske da gudunmuwarka da fatan wadanda aka kira a gare su sun ji Allah kuma ya ba su ikon kawo al'ummar mu dauki assalamu alaikum wa rahmatullah
1: na'am to gaskiya ina ku fata alheri
0: muna godiya kwarai wa akan lai
1: sunna na Ahmad Abusi malam
0: kuma da Ahmad muna tare da kai
1: to gaskiya babu shakka wannan batuna ainihin shi wannan mai da kike fama wanda shi ne da fatattalin aiki ya rumu kamar shi daya ɓangaren abinci abin walwala abin da za a yi samu wasa a ce an yi juya tana fare shi
0: haka
1: wannan mai shine yake zai sa yake sa rayuwar mata kowace irin hali da ka fara mai kada mu ka sai ka daka to ni a fahimta ta fadi ke sai irin wannan ni kwaro kwaro mai alai ko shi kai ne da shi Ali ko dan gwaje da farashin shayi kuma to amma shi zai ga abun ba wani sun ba wani dan ci ba ko dan ni abin da aka nan sabbin abin nan to ni abin da yake kai mu na a hakika abin da yake kawo wannan ba abin da yake cin hanci da shawa kin haiti da shawa shine ma me ma aka samar da shi daga saka baki da wallahi da laki shi ne ma su na hali ita ko kuma yi ta yi halin ko in kula kin ko in yi duk ko in mun su sai a ce wala ki yaje shi haiti da shawa amma ba ka kafa ni a kasa ba kin haiti da shawa kana so yaje shi a san da yaje
0: kana ganin Malam Ahmad halin da aka tsinci kana kallon cewar halin da aka tsinci kai musamman a wannan hali na tsadar man fitar da shi gas na girki kana ganin cewar ummul abais shine cin hanci da rashawa
1: ba tin daga ainihin da ainihin ba ka san me take zaka duwa gani kai ne mutane kamar yanzu a ji kudin wannan farkon a farkon fitowar da rayi ba da ya fara furuce sun haji shi hanyar mai tsawon ko mai tsawon sa ai ka ga da ya samu tattakewa tattakewa ta hanyar da aka san bari ba da can da ya shugo ko an fara mai haka to ni yadda ka sani ko mota ce kake shi idan ka tambaye ni shin mota ne kake ya yake shi kudin mota ne kamar kamar jike eh ga ya ma irin yadda yake shawa da ruwan da yake mu na hanyoyin ba mun ba zai samu ba to ya za ya zo sanar da sarki saboda Allah idan ba ma zai ce ya yi shi shawa kai ba
0: to Malam Ahmad mecece mafita kuma ya za ya talaka su rungun wannan tsada da ake ciki
1: to ko ba ka ce mu koma ga Allah koma ga addu'a ga Allah ubangiji Allah ya kawo wannan shugabannin da za su kula da kasar mu sai ki shi talaka a ran su ba su sai ki shi aji mun da abin da za samu da iyalan sa a gaban su ba din kin yi duk wani mai cikin mana zaha wallahi ba mu wanda za ka daga ka daga shi illa na kai ba za ka ba za ka ce duk ba ji ba da garba amma sai illa na daga wanda shi tunanin sa ya za a yi talaka ya kawo ko in ma ga irin wannan da za ka ga take ko ina daga ko ina daga dan da daga daga nan da hannu har sa hannu sarka za ka ga ba ana su ko ina da a kai shi ba ba shi su ba don ko wani sai ke samu da wani dan wani yayi waka shine da abin da ke damu wallahi
0: to muna godiya kwarai da gaske to amin ya Allah muna godiya kwarai da gaske Malam Ahmad Awuci gwamnati Abu muna godiya kwarai da gudunmuwarka assalamu alaikum warahmatullahi
1: alaikum assalamu alaikum malam fara Allah ya yi albarka
0: amin amin tare da kai
1: to kai da alkasimi sadduku daga nan unguwar tare na babban lai
0: to malam alkasimi sadduku
1: to malam malam fara wato abun duba a nan shine idan kai duba da yanda rayuwar mu take ya fi tsamo a nan wani abu sai da yin alaka da lalle kiran zaka ga idan aka da kuma rage tsayar da farashi ita gwamnati babu ruwanta idan aka idan misali ta fitar da wani abu musamman musamman ka gare wannan bangaren wannan abu girki nan ka gare ya shafi kai da wani bangaren gwamnati to babban abin da ya kamata a nan shi ne a samu wata hanya da kai tsaye za a samu sauƙawa talaka musamman idan ma an ba da shi ne a farashi ya kasance ana bibiyar wannan farashi da ake yi amma shi dai ina kawai an bar da lalle da 'yan kasuwa kawai su karanta babu
0: wato Malam Isa kai ma wannan tsada ta shafa har jihar Gombe kenan
1: a ina ne ba
0: ai ko ina ne ai
1: ai
0: Allah ya bada mafita insha Allah to muna amin muna godiya kwarai da gaske mabucin gidan Radio Rahma Ishaq wato Al-Qasim Ishaq Duku wanda baya gajiyawa ko da shi wajen bibiyar wannan gida tare da ba da kudinmu muna godiya kwarai da gaske a isar da sakon gaisuwar mu ga al'ummar Duku ta jihar Gombe assalamu alaikum warahmatullah
1: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh malam Abdullahi Ar'e Zabaina karamin hukumar Gezawa
1: wallahi tare da sunan malam Mubarak
0: na'am
1: kuma nan karkara karkara riga ma dai an daga bare inda riga ma din yana ya fata
0: to
1: mun ita ce yana tsada wannan ka kun ga in kuka rike da sun kunan ku yan birni malam Mubarak
0: kun
1: kuma ne mu rike da ita ta mana muna da yi ta ya muna tsaya za a
0: to yanzu tsadar gas din ta haifar da tsada
1: kun kuma yi kowa da yi ake yi
0: to
1: ina da yi kowa da ke bane saboda dalilin haka kuma ita ta tsada yanzu kun ga gawari yanzu
0: Gas.
1: Allah mubarak. Allah abu zai shafi karo ma gaba ki
0: kama da
1: wannan shi yawa bai da shi yana kawo
0: babban illa shi
1: wannan wannan tsadar gaskin to wannan zai kawo duka bishiyoyin da aka sa domin yanzu ba ka cikin gina kan suna ta yankan idaje ba ka ji wallahi sai lai
0: subhanallah
1: wannan tsadar gaskin
0: to Allah ya kawo mana mafita
1: mana ai ko malam mubarak kuma bangaren tsaran malam mubarak ne kan ga kamar ba da gaskiya ake ba domin muna jin labarin kirin kudin da ake wale wa bangaren tsaro amma sai ka ji
0: kiyaye Allah kuma to Allah ya kawo mana mafita malam Abdullahi Abdul Zabana
1: wannan abubuwan da ake da Allah dan
0: to muna
1: mana hudar kayan zamani wanda ake zamani
0: muna godiya kwarai da gaske malam Abdullahi Al Zabana muna godiya kwarai da gaske da yadda ake kasancewa da ranar radio farin cikin al'umma kuma ya tabo batu mai muhimmanci wanda ya shafi wannan sare bishiyoyi wanda kamata ya kamar da masana ke bayyana in aka sare daya to a shuka goma ko fiye da haka to amma sarewar ake kullum ba a dasa ko guda daya wannan babbar illa ce ga kasa da muhalli da ke da barazana wajen kwararowar hamada assalamu alaikum
1: warahmatullahi
0: taala wabarakatuh malam Hassan Nauseni ya yi gamba to muna godiya kwarai barka da shugowa samu asarrafa shi yasa da tsananin zafi nan ya addabe mu to Allah ka dauki amin muna godiya kwarai da gaske malam Hassan Nauseni ya yi gambo gaskiya wannan tsada kamar yadda yake fada tsada ce da ta'azzara ta riga ta yi tsanani ta ta'azzara wanda yake siyan abin wannan gas a baya yanzu ba kowa ne zai iya siya ya kawo gida ba kuma babbar illar wanda ya iya siyan ma sai dai kawai ya sai kadan wanda zai kawo gida a rika sarrafawa ga waɗanda suke da wato hikima da tunanin cewa ba za su iya mallaka ba sai su siyo kadan a aji ba dan komai ba ko dan saboda yara masu tashi da safiya shirya su makaranta kafin a hura gawa

0: wani abu sai kaga lokaci na makara ko makamancin wannan ko magidanci da yake fitar sassafe to wannan yana taimaka lakai mamaki wanda yake daukan babbar silinda ma'ana mazubin shi kansa zuba gas din ya tafi ya je duro a duro masa a cikota ne zaga ya je duro keji daya biyu ya kawo gida wannan dai a ci gaba da jollof tawa akan amfanin safa ne kawai in kuma ya kare dole a ji a siyo wani saboda amfanin safi musamman wajen dafa ruwan zafi da sauran wasu abubuwa wannan tsada ta tsananta kwarai da gaske ni kaina na siyo gas a ƙasa da 200 ma a sai gas ƙasa da 200 za ka ɗauki silinda ka je ka siyo in ka sun mai 5 kg ce misali za ka je ka siyo shi ka bar shi ma 200 dubu ɗaya kenan kg biyar so yanzu ana maganar kg ɗayan ma wannan dubu ɗayan ba ka ta sai maka ba gas yanzu ya tafi 1,700 to ina ake so rayuwar mu ta shiga ina ake so al'umma su tsinci kansu muna fatan hukumomi da gwamnati ta hello assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: wannan barka barka da aiki
0: barka da shigowa ba ne akan layi
1: yau a kada ta da wani mishayi karjara ka wannan muku fatan alkhairi
0: malam awali shaku mai shayi
1: eh gaskiya na so Allah bare kuma alhamdulillah ina ji motsi da shawara gaskiya wannan batura ta ga gaskiya wallahi abinin da mar da baki da yan kaza
0: malawo da shi kake da bugayi
1: mutum da zai yi ta sai da a wata kasan ne abu wahalin wannan tare mai a dukkan abuwa ne ta baba inda abu ne da yake babbuwa ita farayu kuwa da kuwa abu ne da aka ce wato kamar kunjoyin a yan kwana ko kuma su yan kasan gaba ɗaya na iya gaba ta ci zanga zanga ko kuma dai a nuna dai wa al'umma amma mun kawai ana da tsaki mana a ke kuma amma dai shigo kake je amma na tare da sun kamar yadda kake da jama'an hankali a kan yan wara suna faɗa kana da gaskiya da abubuwan nan dole sai ka azara tsaki da abubuwa amma ita gwamnati babu ruwan da kawai sai ta sama ne hakki ita da ta nan ta ce kamata a ce kamar ita kan da babu da dama da tallafi ko wata da abubuwa amma dai shigo kake je kuma ne a tsaki Allah ubangi da ba
0: amin amin
1: sannan kuma dai ko kuma suna ganin dai harin da ake ciki ubangiji Allah ya duba mu Allah ya kawo
0: muna godiya kwarai malam Muhammad mai shayi daga Ikaran jihar Kaduna muna fatan kai kuma baka tashi naka kofin shayin ba duk da na san shi shayi ba da gas kuke da hawa amma tale a yaran nan ita ma ta tsaya a kudin ta assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh muna godiyar Allah alhamdulillah amin ya kan nayi amin amin amin ya rabbal alamin amin amin to malam dan iya trader me cece gudun moka
1: gudun moka ta akan dangane da tsadar wannan tsadar ta girki
0: na'am
1: idan kira ku ga hukumomi da abin da shafa da Allah dan annabi hukumomi ta shafi kawo a cikin annabawa
0: sallallahu alaihi wasallam
1: wannan
0: na'am daga kasuwar kofofin bai a nan jihar Kano muna godiya da yadda kake kasancewa tare da Rahma Radio muna kuma godiya da gudunmuwar da ake bayarwa assalamu alaikum wa rahmatullah

0: so sorry, I don't know what I can. Welcome to the side cousin side of cool as well saying Tunda Caswanchin sir. Seven the kids are connected to your hammer prince can aroma and declare and tell what you want to look at. So you need to turn our the masala of the room, this is some hard coaching Caswanchi, the Kuma, Mother the money, the money, the money, the money, the money, the money, the money, the money, the money, the money, the money, the money, the money, the money, the money, the money, the da haba tattalin arzikin musamman mu a nan arewacin wato wannan kasa ina mai tattaunawa da kuma malami a makarantar koyar da wato a kasuwanci school of business and management da ke nan Kano wato malam Kabir Nasir Isa wanda shi ne ya kasance a mako da ya gabata yau ma gashi Allah ya sake damar da shi malam sai assalamu alaikum sauraro
1: to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: to idan mun sauraro yana gidan mako da ya gabata kun ji yadda malam ya fara mana shimfiɗa a cikin wannan wato rubutu da muka ɗauko na wannan shi ne mutum da kasuwancin sa malam ya bayani akan shafi kasuwanci da yadda shi kansa idan kasuwanci ake koyar da shi tun daga makarantu da kuma ya tarrabe mana ma'anar kasuwanci da sana'a da kuma yadda suka taho har suka kawo a yanzu wani zarafa a cikin shirin malam lokaci ya dan mana halinsa kuka ce insha Allah zan mako don wani kora a kan shimfiɗar da muke yi sannan kuma shiga wato maudu'inmu da muka ware daban-daban da ciki haka to insha Allah zan mu kuma gashi malam Kabir Nasir da malam kora muna ga inda muka kwana zan Kabir a gare ka
1: to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله كرو نبيو الحمد لله كما yanda malam nuri dan jami mubara sati da gabata mun fara tattaunawa akan shin menene ma'anar kasuwanci inda muka yi duba da shi kansa kasuwancin da kuma abubuwan da ya kunsa so alhamdulillah yau za mu fara mafi ala shi ne kafin mutum ya shiga kowane irin kasuwanci lallai ya kamata ya san menene dalilin sa na shiga wannan ainihin kasuwanci me ya maka sudin kafa wannan kasuwanci shin akan kansa ne yake so ya shiga ko kuwa akwai kuyoyi yake so yi da wasu saboda mafi yawanci abin da yake rusa kasuwanci da sana'o'i da wasu a al'amura makamantan su shine mutane suna shiga ne ba tare da sun yi kyakkyawan bincike kuma sun fitar da jadawali ko kuma sun fitar da makasudi da yasa suke so su yi ba to komai dai mutum zai yi bai kamata ya shige shi kai tsaye ba ya kamata ya shige da ilimi na wannan abu kuma ya kamata ya san wani ne makasudin sanayin wannan abu kar kawai idan lokaci ya zo bai aka tambaye shi ne dalilin da yasa yake yi ya zama da bashi da wata gamsasshiyar hujja wanda wannan fitar da wannan makasudin shi ne zai baka dama ka ci gaba da kokartawa mutum ya zama da jajircewa wajen tabbatar da ganin cewa ya cin wannan makasudi ko kuma wannan kudi da ya sa a gaba to shi a harkar kasuwanci shi ma kusan kamar ɗaya yake da sauran al'amura na rayuwa kafin mutum ya shiga kasuwanci yana da matuƙar muhimmanci ya san cewa menene dalilin sa na shiga wannan kasuwanci wanda a karance ilimin da ya shafi harkar kasuwanci na zamani abu na farko da mutum zai fara fitarwa shine abin da a turanci ake kira vision wato maka ce vision shine hangen nesa ko kuma tsari mai dogon zango kamar yadda ake kira a hausance meye makasudin shiga cikin wannan kasuwanci da kake so kai akwai bambanci tsakanin kasuwanci da kuma neman abinci shi neman abinci kawai mutum ya je yau kasuwa ko ya je sana'a ya samu abin da zai ci abinci ya sa riga ya dan magance yan matsalolin sa na kusa-kusa wato matsaloli da suke na rayuwa na yau da gobe amma shi kuma kasuwanci ana so ne ya dore ya zama da cewa an yi gini an kafa mu'amala ko kuma wani abu makamancin haka wanda ko da bayan ba ran mutum wannan abu zai ci gaba da wanzuwa ba don kuma saboda wasu fa'idoji da yake samuwa ga al'umma tun daga kan su kayayyakin da ake amfani da su ko kuma ayyuka da shi wannan kasuwanci yake samarwa da kuma abubuwa makamancin su da za mu duba su a nan gaba insha Allah. To wannan hangen nesan yawanci yana farawa ne mafi karancin zango shi ne shekara biyar wato nan da shekara biyar ne nake so wannan kasuwanci da wani zama ran baka da misali akwai wani mutum da ya bude makaranta irin ta koyarwa ta yara haka da karta kafin firamare da su firamare da kuma daga baya bude sakandare wanda yanzu na samu labari mutum shirye-shirye sun yi nisa wani kokarin shi ma da su ya bude jami'a mai zaman kanta akwai lokacin da muka zauna tare da iyayen yara da hukumar makaranta da wani mai makaranta yake cewa ai shi da ma yana da wannan tunanin tun a wani lokaci ya ce ya fara gudanar da wannan makaranta ne a 1993 lokacin da aka yi zaben MKO a Biola idan aka soke zaben nan sai ya ga cewa to ai akwai buƙatuwar ya kawo makaranta mai zaman kanta wanda zai dinga samun kudaden shiga sai kuma ya ce to yana so wannan makaranta a shekara 20 misali ta yi da ta zama kaza ya fitar da shi wannan vision wato shi wannan tsari ko kuma tanadi mai dogon zango ya ce yana so ya fitar sai yake gaya wa iyayen yara a lokacin ya ce abin zai ba ku mamaki ku ji cewa na fara wannan makaranta da naira 2000 kacal a 1994 da dai tana da dan daraja amma a ce dai za a yi makaranta da naira 2000 da 1980 ne kai ka san cewa an da ku yi na babban aiki to me yace a lokacin abin da yi da naira 2000 nan shine kawai ya kama hanyar gareji na wani gida to da unguwa ya je ya dinga shiga makotar yana gaggaisawa da su cewa ya bude irin dan lesson da ake kula wa yara wato dan goro da ake kula yara musamman wanda ba su shiga makaranta ba ya yi suka ce a to suka yi maraba da shi saboda an san shi mutum ne mai hali mai kyau aka fara kakkawo yara da haka sai gareji da ya zo ya kaɗan sai ya fara karawa da wani gareji kafin ka ce wani sai ya ɗauki hayar gidan gaba gida sai ya fara makaranta daga nursery ya tafi firamare sai ya zo ya karamar sakandare sai ya babba kafin ka ce mai wannan sai makaranta ta fara bunƙasa sai ga makaranta a wannan unguwa sai ga ta wancan unguwa sai ga ta wannan unguwa kawai sai aka ji mutum ya tafi Kaduna ya je ya bude branch din makaranta wato rishiri sai mutum ya tafi Abuja sai ya tafi wajen bangaren kefi wajen Nasarawa jihar Nasarawa din saboda nan akwai filaye da gonaki to a nan yake kokarin gina jami'a to kaga wannan shine wato dogon zango tunani da ya yi shi wannan shekara 20 ko 30 ko 50 da abin da yake so wannan kasuwancin nasu ya kai to ya kamata duk wanda zai fara kasuwanci ya zama da cewa ya fitarwa da kansa wannan tsari ko wannan jadawali musamman mai dogon zango domin ka ce kawai kana so ne ka fara kasuwanci saboda ka magance matsalolinka ne da gobe to waɗannan dai matsalolinka ba ka tsammana ba ko ba ka baka kasuwanci ma ne wanda ka dage za ka iya magance su to amma ba ka yake so na kan yawa to idan mutum ya fitar da wannan mai dogon zango to shi ne zai dinga bibiya kuma shi zai dinga kara masa karsashi to idan ka fitar da wannan abin da tsari mai dogon zango wato vision to abu na gaba kuma da mutum ya kamata ya shi ne ya fitar da kuma ta wace hanya zai bi domin ya kai ga wannan cin wannan buri nasa shi ne tunan jake cewa mission wato shi mission kamar aiki da za a yi domin a cin wancan vision din wannan hangen nesa hanyoyin da za a bi domin a cin wannan yanzu alal misali idan ka shiga manya-manyan kamfanin ne ka musamman bankuna saboda su suna da tsari za ka ga sun rubuta da manya-manyan rubutu bayan sunan banki za su ce to ga vision din hangen nesa mu shine a nan da shekara 10 mai zuwa muna so mu zama ɗaya daga cikin manya-manyan bankuna guda 100 na duniya to kaga wannan shine hangen nesa bankuna 100 din nan manya-manyan na duniya ba kana magana na Najeriya ba ne ko na Amurka a irin nasu Amerika su ne kasashen turai na kasashen larabawa da sauransu to kaga sun ɗauko tunani mai girma wanda kuma wannan shine abin da suke so su cimma shine makasudinsu to kuma za su yi bayani akan mission wato wace hanya za mu bi domin cimma wannan sai kuma sai ai bayanin irin aikin da za a yi domin wannan shine kullun zai dinga zama mutane kamar linzami zai dinga musu matashi ya dinga tunatar da su kan cewa to ba sai kuma yin wannan aikin sannan za mu kai ga wannan gaci na wannan turba da muke so ga cewa mun kai ta to yawanci sai kace sai za mu yi aiki tukuru za mu kyautata wa abokan aikin mu za kuma mu sarrafa kaya ko za mu yi aiki mai inganci
2: to
1: wanda wannan shine zai sa ka kai ga gaci na wannan dogon zango da kake so ka kai
0: shi wannan ra'ayin za ka rubuta sun tsara su da mutuwa kamar mataki ne kake so ka hau kamar mataki na biyu
1: ne kwarai kuwa
0: wannan za ka yi wannan daga wani haka
1: haka yake duk da shi wannan mission ne za ka tashi a dunkule za a sako shi yawanci ma abinda ake kira statement ne wato bayani ne za a yi shi ko da zai kai layi hudu to yawanci duk abin nan ɗaya ne me ake cewa sentence da Hausa da jimla ko jimla ita ce kalma to ga baki ɗaya bayanin da aka yi to yawanci ko da ya kai layi hudu amma bayani ɗaya ne cewa za mu kyautata abokanin alaƙar mu kuma za mu tabbatar ma'aikatan mu suna aiki tukuru sannan kuma mu tabbatar da cewa muna fitar da kaya masu inganci to wannan shine hanyar da za mu bi domin cin wannan abin to abu na gaba shi kuma shine abin da ake kira core values wato abubuwa da za mu ba su muhimmanci domin tabbatar da cewa mun yi wannan aikin sannan kuma mun kai ga wannan gaci domin ba zai yi ba kawai ka tunanin cewa nan da shekara goma mara so mai kaza kuma ka naɗa hannu to shekara goma sai ka kai tazo kamar yau ne shekara goma za ta zo kuma babu abin da aka yi to lallai har in yana so a cimma to fa sai an fitar da waɗannan abubuwan a zayyane kuma kamar yadda ka faɗa a rubuce din yana da muhimmanci su da dabara da irin wannan manyan kamfanonika suke yi da bankuna da makamantansu kusan ya zama kamar wani abin da ake cewa yara kamar asambili abin da ake tattara yara a

0: ku koda a makaranta ne ba zai yi a ce ba za a yi wa yaro jaraba ba sai karshen shekara sannan sai a masa jaraba in ya ci za a ci kudin shi ana masa jaraba a zangon farko wato first term bayan wata uku ai masa a zango na biyu wato second term bayan wata uku shi ma sannan ai masa a zango na uku sai kuma a hada gabaki dai abin da ya samu a zango na ɗaya da na biyu da na uku sai a raba su gida uku sai a dauki kashi daya to wannan shi zai ba da dama a ce eh ya cancanta ya tafi aji na gaba ko kuma ya zauna ya maimaita wannan aji
1: wasu kurakure da aka
0: yi wasu kurakure da aka gano ko kuma wasu gazawa ta bangaren shi da ne to kaga dole shi kansa harkar kasuwanci haka yake bukata a tafi da shi to a dinga bibiyar waɗannan abubuwa akalla ba kasar wata uku
1: to
0: kaga a shekara za a duba su hudu kenan zaru abin nan kwata kwata to wannan in an yi shi ne zai ba da dama a gano a wannan kwata ta farko ga cigaban da muka samu kwata ta biyu ga cigaban da muka samu kwata ta uku wannan ma zai iya baka dama wajen yin tsari to bari ya zamu shiri an fi buƙatar kayan mu a kwata ta farko ko a kwata ta biyu saboda haka kaga a wannan kwata ta farko anan zamu ƙara ƙaimi wajen sarrafa kaya saboda kar a zo buƙatar kayan mu kuma ba mu da isassu a kwata ta biyu ba a buƙatar kayan mu da yawa to a wannan lokacin ma akwai tsari da ake yi wanda ma ba ma idan ma'aikatan ka in kaɗan ne sai ka bar su a wannan lokacin idan kwatan da ake buƙatar kayan ka da yawa ne za ka yi ɗibin ma'aikatan ko da rubucin gadi amma kamfanin ka ba shi da ƙarfi ko kasuwancin ka saboda ka zo ka cimma wajen rubuci da kake buƙata a wannan lokacin to wannan fa shine yin abubuwan a tsare da kuma a zamananci wanda yawanci rashin yin waɗannan abubuwan ɗaya daga cikin da ke kawo kasuwanci da masana'antu da yawa matsaloli wanda wata ƙila idan da lokaci ko da ni ko da wani babban malamin ne da za ku tattauna akan matsalolin da kasuwanci musamman irin namu yake fuskanta rashin yin wannan tsarin wato wannan plan din ko fitar da vision ɗin ko irin su budget ɗin nan ya ɗaya sai wani ya kawo sai waɗannan matsalolin
1: wannan su wannan misalin shi ne to ko yana fari ko yana da wani ko yana
0: sabon da ɗin
1: wannan sabon kamar ko su busi ya wannan tsarikan
0: kware kwa ya kamata
1: nan ga gun
0: ya kamata
1: me yake dinga ganin me yake tafiya ba kware kwa
0: in dai na so a to ba gashi na kawo maka dan kankanin misali ne wanda kuma kowa ko da baka je makaranta ba ai in kace an yi hutu za ka tambaye yaron ka ina report card ko da iyayen mu da kakannin mu da basu karatu ba ana cewa yau an yi hutu za su tambaye yaro su ce ina ina abin da ɗinka report card
1: ta nan ka zo
0: ka ga wannan report card ɗin shi ne zai ba ka dama a matsayin ka na gobe ka gano wani irin abin da ɗanka yake a makaranta a wani mataki yake a wani hali ɗanka yake to shi kansa kasuwancin ka ya kamata ce shi ma kana karɓar wannan report card ɗin nasa ka ga ba wai kawai a ce ana yin abin da ka ba wata ran za a ce eh ana samun riba ko ana ci gaba amma wata kila da an bi wannan tsarin za a gano cewa kuma akwai matsaloli a jiki shi ne wata ran idan matsaloli kan yawa kuma gaba kiri sai kasuwancin ya rubuci gaba ɗaya yayin collapse to dole sai an fitar da waɗannan ƙananan su ne wato objectives na ko kuma su ne ƙananan makasudai ko abubuwa da suke sa ake yin kasuwanci wanda kaga wannan duk da farko shi ne da ne muka yi cewa lalle ya zama ka samar da su kafin ka ainihin shiga cikin abin da shafi harkar kasuwanci
1: to wannan sai misali kan je gaba wannan zaka iya tara su da kai ne ma'aikatan ka da yaran shagon ka ko yaran kasuwanka a ce duk wannan idan ake zango na wata uku ku sake bitar wa'annan marmakon da kusa ko fito ma ke nan ko a rike kadai ne kai ne kasuwancin kan
0: eh dama abin da yake faruwa shi kasuwanci na zamani ana son san da za a yi fitar da tsari ya zama an sa kowa a ciki musamman duk wanda ke neman ya saki wanda musamman su ne za su aiwatar da wannan tsarin saboda bahaushe ya ce ne daki shi zai inda yake masu yi yau wannan shi ne abin da muke kira management by objective ana kiran sa MBO wato duk sanda za a yanke wato hukunci a ma'aikata ko a kasuwa lallai a saka duk wani alinta tun daga mai gadi har mai shara har yaran shago har ma'aikata na cikin abin nan kamfani to da suke sarrafa suke gurza abin nan din gyaɗar ko audigar su ma a kira su koda wakilcinsa ne
1: kamin shara ma
0: kwalai kuwa to shi bana da ruwan zaki saboda akwai abin da yake hango ya gudu ne ku hausa inko ne shugabanni ba ku hangowa sai ya ba ku wata shawara ko wani tsokaci da gudan kuka amfani da wannan za a samu ci gaba to amma wasu kuma aka ga ba su dauki ne gadi ko mai shara wani muhimmanci sai ga shi su masu kyamsa a yi yin karamin mutum ne muna biyan su kuma albashi su ba wani abu da zai hada da shi to amma yana ga gudunmuwa da zai bayar saboda a cikin abubuwan da ake bukata abin da muke kira human resource management wato wajen bangaren kula da mutane harkar kasuwanci ko harkar kamfani an ce kowa yana da muhimmanci a sana'a tun daga mai gadi har izuwa uba kwata-kwata da yake can hawa na ƙarshe kasan yawanci uba kwata-kwata ya fi zama hawa na ƙarshe shi ne a yi tabbas cin gushi ne uba kai daga ofisin sabon babu ofis sai dai ta sama kuma inda za a fice wataƙila yin irin doban gini ne sai helikwafta ya zo ya dauke shi ya fice to ana buƙatar kowa saboda yanzu misali mai gadi bai zo ya buɗe gate ba uba ba zuwa zai ta hon ba uba in ya zo ya ce ina mai gadi aka ce ai yau bai zo ba sai ya fara tunani anya kudan ma zuwa a ofisin ba za mu kenan akwai matsala to kaga lokacin zai gane muhimmancin mai gadi ya zo ya shiga ofis ba a share ba ban dakin sa an yi amfani da shi ba a wanke ba ina ma sun je dan kula da shi ce ai bai zo aiki ba to nan ma shi ma sai ya gane amfanin sa yana buƙatar a kawo masa fayil ya duba ba a kawo ba amma sun ji baya nan kaga akwai abubuwan da shi ba zai tashi da kansa ba to da jimin su kowa yana da muhimmanci kenan shi yasa lokacin zai waɗannan shawarwarin kamata a saka da su a ciki saboda kowa ai akwai hukunci da za a dauka wanda ya shafi bangaren aikinsa to ya kamata ku a ce an ba shi shima dama ya kawo ta cewa to idan aka zo kan waɗannan objectives ɗin kamar yadda na faɗa su ne za a gutsutsura su a ce to waɗannan su ne abubuwan da za mu yi domin mu kai ga cin wannan dogon zango da muka sa a gaba to idan misali mafi yawanci mutane suna shiga kasuwanci ne ko suna shiga masana'anta saboda babban dalilin su wataƙila ko kai ma na tambaye ka ina da amsar da za ka bani kenan dalilin mafi yawanci kaso kusan 80 na mutane suke shiga kasuwanci don me kake shiga kasuwanci ne don samun riba kuma haka wataƙila kai ma abin da za ka gaya mai kenan to amma a ƙa'ida kasuwanci samun riba ba shi ne babban makasudin yin kasuwanci ba ya kamata duk mai yin kasuwanci ko mai yin sana'a ya san wannan a cikin zuciyarsa cewa samun riba ba shi ne makasudin yin kasuwanci ba kuma shi ne dalilin yin kasuwanci na farko ba dalilin yin kasuwanci na farko shi ne gamsar da abokanan hulɗa wato customer satisfaction domin sai ka gamsar da su abinda ka sarrafa sun siya sun yi amfani da shi sun gamsu sannan kuma za su kare siya sannan kuma su sa wasu masu siya sannan daga baya ka samu riba
1: wato shi ne ringa matan lawo ma amma
0: wasu shi ne ringa yin abin da ɗinka to idan ba su gamsu ba ka ga ba za su kare zuwa ba ba kuma za su kawo wani ba in suka ji wani ma zai zo za su hana shi zuwa to wannan mutane da yawa suna ba da kasuwanci ka gane da tunanin riba to kar ka fara kasuwanci da tunanin riba fara kasuwanci da tunanin gamsar da abokanan hulɗa wato customer satisfaction ka saka wannan a zuciyarka cewa na shigo kasuwanci ne domin in tabbatar da na gamsar da abokanan hulɗa ta in ka gamsar da su akwai abin da ake kira brand loyalty wato masu yi wa abinka da kake sayarwa biyayya suna jin ba za su iya rabuwa da wannan abin naka ba saboda gamsuwar da suke da shi akwai wani ɗalibi da yake gaya mai ya ce malam ni ban na sha wani lemu yana da zaki ya ce kamar ruwa nake ji na sha ya ce ni ko zan sha wani lemu sai na sarka shi da ruwa saboda zakin sa ya ce to a shi saboda tsabayan sabo da ya yi da wannan lemun ya zama mishi ciki to kaga yanzu wannan ba wani abu da za a yi a canza shi daga wannan ta sauki saboda ne an gamsar da shi kuma kaga kullum yana siya to daga nan ne ba ake samun wannan ribar da ake samu to ya kamata duk wanda zai kasuwanci ya sa wannan a zuciyarsa cewa ba zan shiga kasuwanci bane dan in ci riba kwarai kuwa ana bukata a ci riba amma fa bai kamata zama shi ne makasudin ka ba domin ka sa riba a gaba to kuma tunanin gamsar da abokanin hulɗar ka ko yin wasu abubuwa da za mu duba na ciyar da kasuwancin ka ba ne kai la'akari da su to lallai ana buƙatar ka zama da cewa abu na farko shine gamsar da abokan hulɗa in ka gamsar da su to sai abu na biyu to shine wannan samun riba din wanda wasu ma masana suna ganin wannan bai ma kamata mu zo annabi ba abinda yake kira profit making ko profit maximization a samu riba ko kuma a inganta ma ita kanta riba
1: to
0: wasu ma wasu masana a bangaren harkar kasuwanci suka ce ai kafin ma samu wannan to ya kamata kuma ka sa a zuciyarka cewa zaka sarrafa kaya ko zaka yi aiki mai inganci
1: inganci
0: ne quality wato mai production na quality goods ko services shi kuma ya zama da shi ne abu na biyu bayan tunanin ka na farko ta zan gamsar da abokanin hulɗata to ga hanya mafi sauƙi shi ne sarrafa musu kaya ko kuma aiki da za ka ba su mai inganci
1: to
0: sai ka san shi harkar kasuwanci abu biyu ne kusan ake sarrafawa kuma ake siyarwa akwai kaya haja wanda za a gani a taba a auna nauyin ta kuma shi ne goods akwai kuma abinda ba za a gani ba za a iya tabawa ba sai dai jiki ya ji zuciya ta ji ta samu gamsuwa shi ne service abinda Hausa ake kira aiki
1: to
0: yanzu kamar misali in ka je banki ai abinda za su yi maka haka na kamfanin waya ba zai yi ka ce ka sai kati na naira 200 ba kuma gashi kana ganin sa kana ma iya rike shi a hannunka amma dai zai maka sai biya maka bukata to shine abin da yake abin nan to dole kai tunani to tayar za mu kuma mu sarrafa kaya masu inganci ko mu yi wa mutane aiki wanda za su ji sun gamsu to wannan shi ma makasudi ne na yin kasuwanci yana ɗaya daga cikin abin da za mu sa a gaba har in muna so mu cimma wannan dogon zango namu to bayan wannan kuma ana yin kasuwanci ne ko sana'a domin a samu wa mutane aikin yi
1: aikin yi
0: wato employment generation domin ba zai yi kai kadai ba komai cinye dudun mutum akwai matakin da zai zo ya kawo ba zai iya yi ba shi kadai dole sai ya nemi abokane musamman idan harkar ta fara girma shagon yana girma gurin masana'antar yana girma to shi kadai ba zai iya rike ta ba dole sai ya nemi ma'aikata kamar yadda muka yi bayani a satin da ya wuce koda mutum uku ne dole sai ka fara aiki da su akalla kana buƙatar da wanda zai sarrafa maka kana kuma buƙatar wanda zai je kasuwa ya siyar dan ba ce mutum shi ne sarrafa ya tafi kasuwa wataƙila lokacin da yake sarrafa lokacin kuma yake fara ta kaya kasuwa kuma ba zai yi maka ce shi ne kuma zai dinga karɓi kuɗi ya je banki ya je wane ne ya je wane to kaga dole akalla dai kana buƙatar mutum uku to kuma wannan kaga aka samu da mutane aiki to mutum ya sa a zuciyarsa cewa zai yi kasuwanci ko zai yi sana'a ɗaya daga cikin dalilin na shi ne samu da mutane aiki domin wani nauyi ne kai ma da ke kanka in ka samu da mutane aikin yi za a samu sauƙin matsaloli a cikin al'umma za a samu rage zaman banza da laifuffuka da ake aikatawa a cikin al'umma domin ka cire mutane daga cikin hali na zaman banza kamar yadda wani suke cewa a turance wani zuciya da take zama ba ta komai to wannan wata ma'aikata ce ta shaidan shaidan ne zai shiga ciki ya tabbata saka kuma gaskiya ne domin in mutum yana da aikin yi za ka ga ba shi da lokacin gudu ba shi da lokacin sa wani ido shi ma ta kansa yake to dole mutum ya tunanin zai yi kasuwanci domin ya sama ma mutane aikin yi sannan abu na hudu mutum ya tunanin zai kasuwanci domin ci gaba
1: to ci gaba
0: shine growth girma da kuma expansion bunƙasa to kar kai tunanin kawai za ka dinga yin kasuwanci jiya yau dama ai a cikin hangen nesa mun ce muna so nan da shekara biyar ko nan da shekara goma ai kowa ne za ka yi shekara biyar ai ya girma to shi ma kasuwanci haka ake so ne girma mutum ya saka a zuciyarsa kar ka zama jiya yau nan da shekara biyar nan da goma ashirin sha biyar talatin ga matakin da muke so mu kai na girma yanzu na kama ka misali kamar Dangote
1: to
0: akwai abin da na taɓa yi akan kamfanin sa na fulawa irin research wato bincike akan harkar da ta shafi project ta da dalibta a lokacin da na je kamfanin suka ba ni wasu yan mujallu haka nasu in samu dan bayanai da nake bukata wallahi sai nake karanta wani bayani wani kirari da aka yi masa cewa daga a kafin 1999 a lokacin da abin da Dangote yake shine zai je kasar Brazil ya siyo siga idan ya siyo sigan nan kawai abin da zai yi jirgin ruwa ya shigo masa da shi Najeriya in aka kawo shi Najeriya kawai buru ake buga a ce Dangote sack sai a zuzzuba a ciki sai a zo a siyar suka ce a wannan lokaci ton uber wato cinikin da yake yi naira biliyan 20 ne a shekara
1: biliyan
0: 1999 suka ce amma shekara hudu kuwa bayan 1999 wato 2003 da ya bar wannan layi na sini da siyarwa ya shiga cikin harkar shi ma yana sarrafawa yanzu yana yin sigar sa yanzu bare bulawar sa ya bare masa abubuwa ya shiga masa wanti da sauransu suka ce wannan ciniki da yake yi na naira biliyan 20 sai ya tashi daga naira biliyan 20 kuma naira biliyan 190 ta ga kusan nan kawo sosu goma sauran biliyan 10 kai biliyan 200 to kaga wannan ya nuna cewa a tunanin Dangote akwai wannan bunƙasar harkar kasuwanci wanda kuma ya faro da tunani na kawai yana yin harkar siga daga baya kuma ya zo shiga fansan mai shiga cikin harkoki to duk wannan yana ɗaya daga cikin bishiyar ɗinsa cewa a shekara 30 ko 50 ga inda nake so in ci ka gane to wannan yana ɗaya daga cikin shi ma makasudin yin kasuwanci ba kawai bunƙasa shi ya girma in zamani ne babban dila in ba da tunanin nema kafa nawa kamfanin to wannan yana ɗaya daga cikin nan da shekara 5 ko nan da shekara 10 ana so duk wanda zai fara kasuwanci ko sana'a ya sa wannan a zuciyarsa kullum yana tuna wannan to zai daga ƙara masa karsashi ne zai daga ƙara masa ƙarfin gwiwa na ya zai ci gaba da zage dantsi domin ya kai ga wannan lokaci sannan akwai ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ake yin kasuwanci shi ne domin ba da gudunmawa wajen ci gaban tattalin arziki shi kansa tattalin arziki na ƙasa ba wai kai kaɗai ya kai kasuwancin daga samu riba ba ita kanta hukuma ko ce ƙasa dole za ta ƙara da kai domin za ka samar da ayyukan yi za kuma ka fito da kayayyakin sarrafa amin kayayyakin more rayuwa ko wani abu da zai magance wa al'umma wata matsala da take damunsu wanda wannan shi ne da kayanka da kayan wani da zaka daga baki da zace gross domestic product wato kayayyaki da aka sarrafa a wannan ƙasa wannan shi ke nuna irin ƙarfin tattalin arziki har da kayan kai ma da ka sarrafa to kaga idan baka sarrafa ba to kai wa tattalin arzikin kasar ka gibi amma in ka sarrafa to ka kara tattalin arzikin ka kasar ka karsashi ka kara masa mai abin da karfi to wannan shi ma yana daidai cikin dalilan da yasa mutane za su yi kasuwanci ko su yi sana'a sannan wani dalili shi ma shi ne na abin da ake kira wato abin da ya shafi tallafawa ko kula da al'umma wanda turanci ana kiransa corporate social responsibility wato shi kuma wani bangare ne da shi ma ana shigar kasuwanci domin a ga wace hanya za a ba wa al'umma gudunmawa domin a ga wace hanya za a fitar da al'umma daga cikin wani ƙangi da suke ciki ko kuma a kawo musu sauki ko waraka na wata matsala da suka shiga ana misali manya-manyan kasuwanni da kamfanonika suna zuwa gidan rediyo sai sun ɗauki nauyin shiri musamman lokacin azumi na kan ce kamfanin kaza shi ya ɗauki nauyin wannan tafsiri wannan shiri da za a kawo muku kamfani kaza shi ya ɗauki nauyi to sun yi wannan ne domin daga ƙarshe al'umma ne za su ƙaru da abubuwan da malamai za su faɗa da abubuwan da masana za su faɗa to yana ɗaya daga cikin wannan dalilai so kamfani ko manya-manyan masana'antu suna ware ma wani kaso mai tsoka wajen gudanar da wannan bayan wannan kuma suna ware ma wajen tallafawa ɗalibai wanda suke karatu haka ɗalibai tallafi musu scholarship saboda daga ƙarshe sun gama karatu ba gurin kuma su yi aiki ba to in kuma ba su samu karatun ne garin suka ga gurin kwayar ku za ku nasi to kaga tun daga ƙasa ya kamata ku bada tunanin wace hanya za ku bi domin ku tallafa musu ana kuna buƙatar ku ba su tallafi za ka ji kamfaninnika manya-manyan masana'antu da kasuwanni suna ba wa ɗalibai tallafi na karatu sannan kuma sukan shiga ma makarantun su yi gine-gine yakin karatu ne yakin kwana ne ko masoji ne ko a kawo abin da ya shafi harkar kayayyakin more rayuwa wataƙila ruwa ne za a samu wataƙila titi ne za a yi wataƙila a asibiti ne za a gina al'umma da kamfanin muka suna yi wanda ta kai ma sama da zamani manya-manyan kasuwanci da kamfanin muka abin da suke yi shine sukan ware wani kaso daga cikin ribar su da suka samu cewa to ai mun ba dan al'umma ta taimaka mana ba da mun zama abin da muka zama ba to saboda haka mu ma sai mu ware wato wani kaso daga cikin ribar sai su tura shi cikin wani asusu da ake kira foundation wato gidauniya duk shekara daga cikin wannan gidauniya za a dinga yi duk manya-manyan kamfanin kan nan suna ci sai MTN su dan wata sai buwa duk gashi nan a cikin harkar covid ne to ai daga cikin wannan barewa ba wani daga cikin jarin su suka dauko ko daga cikin ribar su ba su ba da sun dubu shi dan ba wani da ku irin waɗannan kuɗaɗen yanzu kamar na MTN akwai sanda suka yi na wani kawai za ka shiga layin ka da waya ka tura wata namba sai ka ce ga abin nan dinku ga unguwa ko ga abin nan me yake da suna ga makaranta unguwarku kana buƙatar a zo a musu buhun ko a zo a sa musu transformer ko a zo a kawo musu tebura ni akwai wata makaranta da na sani wani kani na ne ya shiga irin wannan abu da ya tura suka zo suka ga makaranta suka kawo musu kujeru kamar nan makarantu da masu kuɗi wanda yake biyan dubu ɗaya suka kawo kuma makarantar gwamnati suka kira yaron suka ba shi kyauta suka ce kai ma wannan ka ba da taka gudunmuwar mu kuma da kamfani in ce ga abin da muka zo muka yi to ya kamata mutum ya san cewa in ya shiga cikin harkar nan ta kasuwanci zai ware wani kuɗi ko wani tanadi domin ya zai iya inganta

0: kasan al'umma, domin duk karfin kamfani duk kyansa idan ana da shi ba taikin da al'umma to akwai matsala. Saboda akwai kamfani da yake irin talayin yara din ya ta samu matsala, kamfani ya karbu aka ci an samu matsala, yara sun cici sun mutu, kuma aka ji aka kai su asibiti aka yi gwaji aka tabbatar wannan talayin yaran da suka ci ita zai yi suka mutu. Hankalin kamfanin ne ya tashi mu da sun san alaƙar su da al'umma ta lalace, sai da suka ta budewa har suka bari aka shiga labu din su inda yake guje-guje inda yake sarrafa taliyar suka gara ce mutane ku zo ku gani wannan abu dai bayan ya fitar kamfani a kan hanya ko a wani gurin aka samu wannan matsalar. Daga baya kuma aka zo bincike ya tabbatar suka fito kuma suka ci gaba da talla cewa mun gode da gudunmuwa da kuka ba mu, mun gode da soyayya, mun gode da waye duk da su ci gaba da kwantarwa da mutane hankali
1: gurbin da wuce
0: yawa. To ka ga ta yaya za ka kyautata alaƙa, ai dole sai ka kyautata, sai ka kyautata wa mutane. Shi za ga manya-manyan kamfaninnika suna yin titina su yi makarantu su yi gina asibitoci su ɗauki nauyin shirye-shirye su zo su bute makawa ɗalibai su yi abubuwa da yawa. Asibiti ake zuwa su je su kai marasa lafiya, wasu kuma su ma gina asibitin nan. Yanzu akwai asibitin Idanu nan na Maka, Aishima Foundation, Albasar International Foundation, za ga hoton ido na gani. To shi ma wani babban irin wannan kungiyoyin ne daga Saudiya, su suka zo suka gina asibitin suke kokarin su ga su ma ta yara su ba da gudunmuwa. Wanda akwai irin kungiyoyin da suke so kuma abin da suke yi kawai su turo asibitin kuɗi, su ce ga shi nan mun turo muku da miliyoyin kuɗi ku yi kuwa duk mai matsalar ido yanzu a yi masa aiki kyauta. Wani sa'in kuma kuna ba da wannan sanarwa, to daga cikin irin wannan kuɗaɗen ne ake yi ake tallafa wa al'umma. To ya kamata mutane su san cewa to ba za mu yi kasuwanci domin shi ma yana ɗaya daga cikin makasudi. To kaga abu ne na yau ba abu ne na tunanin kawai ka samu kudin cin abinci ba, idan kudin cin abinci ne duk za ka samu kudin da ake ba daban, kaga dole sai kai wannan hangen ne cewa muna buƙatar ni waɗannan abubuwa. Sannan abu na kusan ƙarshe shi ne dole ne mutum ya sa a zuciyarsa a ransa cewa zai yi kasuwanci domin ya bi doka da oda da gwamnati.
1: Doka da oda
0: shi ne abin da muke kira compliance, wato bin doka da oda. Doka da odan nan ta farko shi ne ma tun kafin ma kyan inda son samu ne kafin ka bada kasuwancin gwamnati ta san da kai, ka je hukumar da take wa kamfaninnika da kasuwanci register ta corporate affairs commission muna da ita a Kano, duk jihohin Najeriya akwai ta. Ina ji a Unity Road ne ofisin su yake number 52 ba na manta saboda wani yawan alaka da su. To ya kamata kafin ma ka bada kasuwanci ka je wannan guri ka yi register. Akwai register kala-kala ce, akwai ta ƙanana, akwai ta matsakaitan manya-manya, akwai rijista mai da za ka yi ta suna kawai ta barazis kake so a yi maka zai abu ne, wato an yi wa kasuwancin ka suna gwamnati ta san da shi ka je ka fara kasuwanci, za ka je ka yi buɗe asusun banki da wannan sunan, za ka iya yin harkoki da wannan sunan kafin kasuwancin ka ya girma kuma ka mai da shi kamfani. Wato cikin manyan malamai za su zo su yi wannan bayanin a gaba. To shi ne kaga buƙatar ka fara bin doka da oda na gwamnati, dole mai kasuwanci ya sa a ransa cewar zai bi waɗannan dokokin. Bayan an baka wannan takarda ta shaida cewa an yi wa kasuwancinka ko sana'ar ka rijista, to abu na gaba kuma shine da za ka yi kokari ka nema shi ne abin da ake kira license, wato lasisi. An baka izinin yin wannan sana'a, ita wacce kawai an yi maka rijista. Yanzu kuna Rahama Radio ai sai ku karɓi wannan certificate of incorporation amma ba ku ba da aiki ba, sai da NBC ta baku license, National Broadcasting Commission, wanda in kuka yi abu ba daidai wasu za su ce sun dakatar da ku ko sun kwace license, su suke bibiyar ku. Kuma lokacin da suka baku license nan ba kawai lokaci ne ku ba na ku fara test a gwaji. To haka shi ma kasuwanci yake, ko wani kasuwanci kake akwai hukuma da take kula da shi. Idan kayan abinci kake akwai NAFDAC, idan magunguna ne akwai NAFDAC, in harkar kula da masaka ne akwai hukuma da take kula da shi, duk abin da kake akwai hukuma da take kula da shi. Wanda su kuma sai sun zo su ma sun ga wurin ka, su ko bari da kansu ba sa bukatar su je su ga wurin ka, kawai ka tafi takardu ka kawo katin shaida ka na dan kasa da hotunan ka da biya kuɗi shikenan za a yi maka. Saboda cigaba za ka yi ma a waya wallahi ka biya kuɗin ka ga komai amma ka so. To idan ka cika wannan to su kuma waɗancan dole sai sun zo, sai sun zo sun ga gurin ka, sun ga ma samfan na irin kayan da kake sarrafawa, to wannan shi zai ba su dama sai gwamnati ce to ta baka lasisi ka je ka fara. To bayan wannan kuma dole ana buƙatar duk ƙarshen shekara idan ka fitar da lissafi da ke diddiga za ka je ka kai wa hukuma ta wannan corporate affairs commission abin da ake kira filing, wato ka je ka kai musu ka ce to ga ƙarshen shekara ga abin da ya faru, ka je ka kawo musu.

0: failita to gwamnati da shi wannan yana kiyaye dukkan ka'idoji na gwamnati sannan kuma akwai hukumomi na haraji wanda haraji shi kansa doka ne haraji abu ne mai muhimmanci a gwamnatance wanda da rashin biyan haraji babban laifi ne mutane da yawa suna gujewa biyan haraji kuma akwai hukunci mai tsanani musamman kasashe ma da suka ci gaba in kana son duk girman mutum ka ji shi a kurkuku to yake biyan haraji duk girman ka in ka ji biyan haraji haka maka da matsalar rashin biyan haraji to za ka ji an jefa mutum a kurkuku wane ne shi
1: ko mulki ba a wani
0: tsari na ai shi sa kuma a nan yanzu yana cewa ka kawo tax clearance ko certificate ka kawo takardar shaida cewa kana biyan haraji to su wancan su ba malamin su ai suna bibiya suna da record suna bibiya kamar ne ai sai an zo wajen gaba sai a jatsi mutum lokacin kuma wata gida abin ya taru da ba za a iya biya ba to shi harajin nan kala kala ne ya danganta da wani kasuwanci kake to kuma kasuwancin da ana biya masa haraji na more kaya kamar value added tax duk wata shi ake biyan wannan zaka biya kashi biyar na duk abin da ka karba a abin nan ɗinka ka abin da ka siyar zaka biya abin nan hukumar tara haraji ta kasa duk wata sannan a ƙarshen shekara zaka je su ma zaka yi filing wato zaka kai musu wannan account ɗinka ko ke diga da kwararren auditor ya zo maka zaka kai musu su gani in suka gamsu za su ce to dama a ƙa'idar doka ita da idan kai kamfani ne zaka biya haraji kashi 30 na ribar ka a matsayin company income tax wato harajin wannan company sannan kuma zaka biya kashi 2 na riba a matsayin education tax wato harajin ilimi domin ana buƙatar ilimi a zuwa kawo maka shi cikin kamfanin ka to wannan kashi 2 na haraji da ake biya shine kuɗin da ake tura hukumar TED fund hukumar da take kula da tallafa wa manya-manyan makarantu da jami'o'i shine zaka sun yi gine-gine sun manya-manyan gini da motoci to a cikin wannan kashi 2 ne ake tura to kaga ita mai harajin yana da muhimmanci yana shi ma wajen biyan sa banda kuma kamar hukumar tara haraji ta jiha ita kuma dole zaka dinga biya ma'aikatanka haraji na albashin su pay as you earn wato yawan albashin ka yawan harajin da zaka biya kuma zaka biya karamin hukuma to duk waɗannan su ne compliance idan wani ta kawo sabuwar doka a bi to ya kamata in zaka fara kasuwanci ka san cewa akwai waɗannan abubuwa da muka lissafa kusan guda 10 cewa lallai zaka bi su za kuma ka sa su a cikin zukatan ka ba wai kawai zaka yi kasuwanci domin ka tara kuɗi ba ne
1: wannan sai ka sa kamar yadda muka daga muka dama da yi shimfiɗa da yin gita yi a wani satin da wannan kunjin da wani sai ya man kalin ya tattauna akan wannan batutuwa kuma akwai lambobin ya taɓa andi da mu na 08 1 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 barka da zuwa kuma na ji daɗin wannan shiri da kuke gabatarwa kuma ina amfana da shi sosai sai Allah ya ƙara jagoranci amma tuba kuma sha Allah na tafiya sun sai girin sabo 08147577777 da kuma 07044044 to promote ga Allah akan mai assalamu alaikum assalamu alaikum
2: wa
1: alaikum assalam da miki tare to mara muhammad sai da daga mureka muna jin ka
2: Assalamu alaikum.
1: Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. to mana amadi da amadi kone kone don gora na
2: Assalamu alaikum.

0: kamishan za su saki shi wancan tsohon jami'in yada labarai na rundunar sojin wannan kasa. Hakika wannan abu ne da ya kamata a karewa kallo na tsanaki idan aka yi la'akari da iyayen kasa sun fara zaburar da al'umma a ɗauki mataki a daidai gabar da al'umman tawon suke cikin yanayi na fargaba da ɗarɗar. Idan aka yi hadari da mu hususan a wannan yanki namu da ake faɗace-faɗace irin na daba da shauran wasu abubuwa na siyasa da sukan haddasa rashin zaman lafiya a tsakani. Amma kwarar ban san yaya ka kalli wancan kira ba. Shin akwai buƙatar a ce al'umma sun ɗauki irin wancan mataki ne ko kuwa a kamata ya a ce an kamo wannan matsala daga tushe domin a warware ta gudun kada a irin abun nan da ake cewa ana zaman anaki a turance wanda hakan ba lalle ne haifarwa da al'umma da mai ido a daidai gabar da ake buƙatar kawo ƙarshen wannan matsala ba.
1: Wannan wasu daga cikin alamomi da suke nunawa gaskiya ga baki ɗaya shugabancin da ake tattare da shi a ƙasa akwai na ƙasa a cikinsa. Domin fi sabilillahi su sarakunan gargajiya su ne kusa da al'umma. Bayan su ne kusa da al'umma watakila a zamanin baya ko kuma har a yanzu ba wata magana da suke ji irinta, talaka yake ji irinta ba saraki. Domin su ne iyayen ƙasa. Da mayuwar su ne wato wannan mataki ya kai matuƙa gaya a yadda dai za ka ga sarki da kansa ya fito ya ce kowa ya tanadar wa kansa makami idan ma ba zai iya siya ba to su haɗa kuɗi da ɗan uwansa su siya domin su kare kansu. To gaskiya wannan al'amari akwai ɗan wani abu ba na duba a kai.
2: Wato bai kamata magana ta
1: dai ba kamata ta fita haka ba magana ta gaskiya domin harkar tsaro harka ce wacce take da matuƙar sirri ne.
2: Akwai sarƙaƙiya.
1: Akwai sarƙaƙiya da yawa a cikinta. Dalilin kuwa shi maganar tsaro tsaro ne da ƙasa, tsaro na al'umma duk harka ta tsaro da take gani tana da sarƙaƙiya. To amma a matsayin shugabanni abin ya kai matuƙa ne. Domin kamar yadda kake magana ƙasa tana nema ta dawo kamar babu doka babu oda.
2: Ana zaman kara.
1: Zaman kara da bai state of nature. Muhimmanci na ƙirƙirar state kanta ita kanta. Ƙasa gabaki ɗaya. Shi ne ta kare rayuka da dukiyoyi da mutunci da martaba na wannan al'umma. Akan haka aka gina ta.
2: Wani shi ne
1: kashin bayan ake mulki. Domin jama'a suka haɗu suka ce sun yadda suka miƙa muku daga masu. Ku kuma shugabanni kuka yi alƙawari cewa za ku kare dukiyoyinsu da rayukansu da mutuncinsu da duk wani abin da ya dangance su. To kaga sai aka waye gari. Waɗannan al'amura sun samu naƙasu matuƙa da gaske. Babu wata gwamnati da za ta zo da za a ce ba ta da irin yanayin al'amuranta da sauransu kowace da irin nata. Amma da wata kuma ba ɗaya ba ne. Za ka gani wata ya fi na wata. Amma duba da yanzu abin nan ya zo ya taɓarɓare matuƙa da gaske. Mun ba na jin wataƙila ko a gwamnatocin baya da suka dinga gwanzuwa akwai wani sarki da ya fito kulu-kulu ya tara masu unguwanni da dakatai. Da al'umma ya adireshi ɗinsu wannan.
2: An daji wasu daga cikin gwamnoni da suka
1: yi ba
2: kamar tsohon gwamnan jihar Katsina Masari ya taɓa irin wannan.
1: To shikenan. Ai kira ne na wannan kamar ɓangare ne na siyasa. Wannan ɓangare ne fa kake magana ƙashin bayan al'umma su waɗannan sarakunan nan su ne.
2: Tunda akwai wuraren ma da ba wata magana da suke ji iyayen ƙasa masu rawani ba.
1: To wannan sakaci ya kai matuƙa da gaske har aka kai matakin da sarki guda. Sarki mai martaba mai komai zai fito ya ce al'umma su kare kansu. Cutarwar da aka suka gani a wannan al'amari ba kaɗan ba ce gaskiya. Wanda ya kamata tunda alƙawari ne aka ɗauka su shugabanni da aka zaɓe su alƙawari suke wa al'umma ba cewa za su kare musu wannan rayuwarsu da dukiyarsu da dukkanin mutuncinsu ba. To sun gaza kare musu. Me ya kamata su yi kenan? Shi ne irin wannan al'amari. Domin duk wanda ya kasa maka kaza ya kasa maka kaza ka san yanzu idan ka ɗauka dama duk wanda aka ce shi zai kare lafiyarka shi zai maka kaza shi zai kula da dukiyarka da lafiyarka da rayuwarka da komai sai ya zo sai ya gaza to ina za ka yi masa biyayya? Ai babu biyayya. Dama za ka yi biyayya ne don kai ma an kyautata maka.
2: Kana
1: cin maburantanka da mutuncinka da rayuwarka da dukiyarka da duk wani abin da ka sani naka domin alƙawari aka yi ko ba gaskiya ba. To amma babu ko ɗaya. Wuraren da ake maganganun nan su suka fi ko'ina lalacewa yanzu a ƙasar nan. Mutum bai isa ba yau dabba ta fi daraja a wannan wurin akan ɗan adam. To Malam Abbas wannan matsayin shugabanci ne kira
2: to Allah misali comrade matsayin ku da kake shugabantar wacan kungiya kan nemawa al'umma adalci ta fuskar demokradiya wasu za su iya kallon cewar to maimakon wannan kira da mai martaba sarki yayi me zai hana ya hada kawo nan in uwansa sarakuna da suke wannan yanki na arewa tunda wasu na ganin kamar irin tafiyar da al'umma suke yi a wargaje a arewacin kusan a iya cewa shi ne ya haddasa ma abin yake cinyewa maimakon ya wannan kira tunda yana da tasiri a fagen sarautar gargajiya ta iya yiwuwa ko in suka zauna a isu-isu suka yi gangan ku da muriya ɗaya suka samu waɗanda alhakin haka yana taya a wuyansu zai fi zamowa mafita maimakon wannan umarnin
1: shi Malam Abbas sun kai duba na tsanaki duk abin da aka ce a taro hada karfi da karfe domin a yi addressing a particular issue ya fi madama idan ka duba kuma babban abin da yake kayo balanta arewacin ƙasar nan shi ne rashin haɗin kan kai domin akwai duk da haka akwai wanda suna ɓangaren gwamnati wanda ba za su so a ji bakinsu ba sun yi irin wannan
2: wai daga cikin
1: sarakunan ma ko da gaske tun da shi ya cire ta daga cikin tsarin mulkin ƙasa constitution kenan to daga nan suka lalata sarauta sai suka hada ta da siyasa to shikenan sai sarautar nan aka zuba mata da darajar ta to dan haka duk kasan da ake ta samu ai arewacin kasar kusan a haka yake rashin haɗin kan nan shine babban matsalar mu wanda yanzu za a dinga tafiya da yawo daya kamar yadda ka magana nan cewa a duk sarakunan arewacin kasar nan su haɗu domin su address maganganun nan a gaya shugaban kasa to kaga wannan magana ce collectively to amma shi sarkin argungun da kake gani abin da yayi ina ganin yayi magana ne wataƙila irin matsalar da ya fara gani shi tukunna kafin ka ce zaka fara har hada kan mutane tukunna ai abin zai zo ya ci maka kuma da yawa
2: wato
1: wannan mataki ne mataki gaggawa ne ya dauka tukunna ya fara domin ka san ka wayarwa da mutane kai domin ya fara wayarwa da mutane kai kuma wannan ba yana nuna cewa wai abin da aka yi na kirki bane ba domin daga ran da ka zo ka kana shugaba ka amincewa yaran ka mabiyanka ka ce su dau makami amma kuma ka san ya ce ta yadda shari'a to amma ta yaya ta shari'a kafin ka bi process na shari'a ka mallaki makami ka ga ba
2: ba wai da yawa ma ba su ma san mutane
1: ba
2: ka ga shari'a ta
1: yau da ya to kaga shikenan an yi riga malam masallaci ne amma matsalar ce da suka ganta a ciki kamar mutumin da yake ruwa ne duk abin da ka mika masa ko da takobi ne zai karbe shi ba yadda za a yi ku zo ku ga ana mutu kuna kanta matan ku da ƴaƴan ku ana lalata da su ana kashe mazaje ana kona gari in kana da zaman lafiya kana da komai amma tun da ka rasa zaman lafiya to ai ka rasa komai kuma ana ji ana gani wuraren nan akwai shugabanci na gwamnoni akwai shugabanci na ƙasa akwai duk al'amuran nan amma abu ya zo ya ci kuɗi
2: to amma ne na waɗanda al'umma suka tsaya da zafi da rana da ruwa suka dambala musu ƙuri'a musamman a zaurukan majalisu kama daga majalisar dattawa zuwa majalisar wakilai wanda idan har zamansu a can dan al'umma suke yin ya kamata a ce tun daga cikin nauyin da aka dora musu shine su kare muradan al'ummar da suka zabe su ta fuskar duk da ya kamata wajen ganin abin more rayuwa ne sun faranto musu idan wata matsala ce da ake kiki kaka a kanta su nusar da mu kuntan da ya kamata su dau mataki a kai su ne amfanin su kenan
1: wato kusan amfanin su magana ta gaskiya idan amshin shata ne duk inda aka kada to sai su rawa domin wata kida in ka duba magana ta gaskiya kusan ba a taba samun wa wato shugabancin majalisa wanda yake mai nakasu ma irin wannan karan ba
2: wacce ta majalisar wakilai ko
1: ta da daidai kunsu ne yau idan ka ji wannan ya fara magana to ya fara caccaka shugaban kasa ko gwamnati to shi ke nan kafin kwana daya biyu sai a ci su masa wani abu shi ke nan zaka ji an gama da shi
2: a rufe bakin
1: sa ko dai a rufe bakin sa ko a hada shi da wata hukuma
2: to shi ma wata kila
1: shi ma a ce idan kai na shi cikin wani al'amari a cikin kuma duk wa'annan wakilan da kake gani babban matsalar mu shine da kake gani ka gane ba mu san cewa masu waye kamata mu dinga zaba ba Malam Abbas wani farko ka san rashin ilimi wato yana taka rawa matuƙa da gaske ba mu san mecece ita kanta siyasar nan ba ma tukunna ba mu da wayewa a kanta muna yin siyasa ne kuma sun ta bukata ce duk wanda ya zo da ɗan kuɗinsa ya zo da wani ɗan mai gidansa shi kenan ya zo da kuɗinsa ya bada sai a zaɓe shi
2: ba cancanta
1: ake duba ba.

0: tun gini tun
1: gane ai daga matsalolin daga nan ne kuma babban matsalan mu wato mun samu abin ne tun da shugabannin nan daga cikin mu ake daukan su kusan zaka ga irin halin yin mu ce ai take kai mu ga haka kuma da ubangiji yake cewa sai kun canja
0: wannan la hala yin bayyin rubi amma hatta yin bayyin rubi bi amfusin
1: to haka malamin din suna kin gada to shikenan to ku canja ba ya za a ubangiji sai canja dole sai kun kishin kanku ko ga kanku gaskiya kada yunwa ko wahala ko rashi ya jawo muku cewa a dinga daukan mutanen da ba su cancanta ba duk wanda ya zo ya bada wani abu ku karba idan na zaɓe in ya zo ku zaɓa abin da yake cancanta to amma ba daga nan gizo yake saka ba yanzu ba kana jin ana jita-jita cewa ma takara ana karɓo ta ne sai abin da shugaban ƙasa ya faɗa a ce a ba wani takarar sanata a ba wancan takarar ɗan majalisa zai koma kujerarsa to kaga an tashi ma daga zancen ma zaɓe
0: kenan mutane ba su da iko tun da sun riga sun zaɓi wa'ancan wakilai suna zaune akan
1: kujeru shikenan
0: yawa wanda ya kamata a ce sun kare muradansu suna kallo wasu abubuwa suna tura
1: ba malam Abbas idan ka duba ba abin da yake ta faruwa din kake nan kana ganin dan majalisa fa yana wata jam'iyya sai sulub sai ya koma wata jam'iyya sai a ce a inda ya koma din nan nan zai je ya takara fa akwai wasu yan jam'iyyu suna nan suna ta wahala da jam'iyya suna ta tafiya daga shi ya zo da kujerarsa da kudinsa ka gane da shugabancinsa yana zuwa sai a ce ai shi za a ba automatic ticket
0: shikenan
1: an danne wadanda ka ga wadanda ba fata musu da wahala da cancanta da sauransu duk ba ita bace ka san daga ran da al'umma take cikin bukata magana ta gaskiya baka da kusan komai kai kake nema wa kanka komai wannan tana mutanen da suke karkara irin wannan gurare
0: amma kuma da na dauka dokar kasa ta bawa al'umma dama duk lokacin da suka samu gazawa daga bangaren wakili ba wai wanda yake bangaren zartaswa ba za su iya yin wani abu da ake cewa kiranni su kada ƙuri'ar nuna gazawa a gare shi domin ya dawo idan da dama su sauya shi da wanda suke jin cewa shi ne zai je ya ci gaba da yi musu hidima domin dama rawa yake takawa da bakansu to me yasa har yau ban taɓa jin an ce ba wata rana da aka yi irin wannan
1: kaga na farko shi yasa ake gaya maka wato rashin sanin menene ita kanta siyasar ma because people want so up up in the political education ba su da ilimi akan siyasar ita kanta ya za su yi wannan har yau kuma hanya ce ake binta daki ba wai kawai rana ɗaya za a ce tunda ba masu sa bara mai masa kiranye ba kamar kasashe ne da suka ci gaba ba yanzu kamar kaga kasar Austria Switzerland abin da ake kira su direct democracy ne wanda a yau wata ɗaya dan majalisa in yi abin nan bai yi musu ba za su koma inda suka kada kuɗi in za su kada masa kuri'a zai dawo ba zancen ka ce sai ka bashi shekara hudu
0: wato suna sa wani wa'adi
1: kuma da gaskiya wanda duk suka zaba cewar
0: ai idan aka wata kila dama daga nan zuwa
1: lokaci kaza
0: kai mana abu kaza ya kaza
1: ko ba haka ba
0: in kaza kuma ba za
1: a ci ai dama ma da ba ai dama duk wanda yazo ya kaza dai shi ai akan wasu manufofi kaza dai shi
0: aya
1: da wasu alƙawari ka
0: bayar da wannan ce ba amma
1: wannan a wannan
0: zagin neman zaben ma an ci ai ba ko wanne ne
1: a tsarin abin da ya kamata kenan ai to ka zabi mutum akan manufofi kaza kazo kaga manufan nan ba ta yi ba baya yi to me ya kamata kai ba sai ka jira fa shekara hudun nan ba kamar yadda kike gama inda aka ci gaba da demokradiyya yanzu ne za ku je ko wata ɗaya wata biye sai ku masa kiranye kuma dole ya dawo
0: amma mun me yasa ba a yin
1: haka an shi ne muke ga maka har yanzu mu demokradiyya ta mu wato an yi ta mata kawunya ne fa
0: amma me ku a wuyan ma yake a wuyan gwamnati ko kuma a wuyan al'umma ko kuma a wuyan ita kanta hukumar da take tsara
1: yadda ake yanzu misali malam Abbas kaga wato abin da gaskiya yanzu ya tabarbare al'amuran nan magana ta gaskiya kaga duk kusan da makaradiyyar da ake yin ta ana magana ne ta demokradiyya ce kusan ta kudi
0: wato iyayen kudin ka
1: iyayen ka iya shagalin ka kore da gaske to yau misali mutanen da suke cikin wahala mutumin da ba shi da lantarki ba shi da komai ina cikin daji ina zai samu damar da zai zo ai daga ran da al'umma ta kasance a cikin bukata to wani idan ka duba dukkan adam yana da bukata kusan guda biyar a rayuwarsa
0: wacce da wacce
1: Abraham Maslow yana magana wani masani kaga ta farko akwai physiological needs kana bukatar abin da zaka ci ka sha ka yi sutura

0: ce a'a wannan mai shine dan majalisar nan wannan shine gwamna wannan shine attajirin nan wannan dan gwata ne duk irin wa'annan wato wanda yace ya koshi yanda yace ya koshi shine za a ce to shikenan bukata ta karshe ita ce self actualization sai kaga wani babban mataki wanda kake a kasar ko a wajen da kake sai kace kai wannan kake so ka kai wannan istin da kake ganin NGO a duniya da Europe da ya mutu akan wannan bukata ne mutu yana ta gogon laya
1: sai ya samu
0: shugaban kasa wannan shine last abin da zaka nema shine self actualization
1: wato
0: ya gama komai yawa an san shine wane shine kaza shine kuma
1: wani abu da
0: wani abu da yake kuma gane
1: ba ya ma rayuwa ya zamisa
0: yanzu misali kamar abin da wazirin Adamawa Annabi Abubakar Atiku yake ta gogon laya kenan
1: shi ma kai
0: shi ma ya ji goshi ba abin da mai da shi to yana duk kokarin yanzu ya zai ya zama sai ya zama
1: shi ma ya ce bai ci a yanzu haka
0: shine din nake ga maka
1: sai da ya gama
0: koshi sai da ya gama to duk waɗannan
1: da Allah matan sa mata ce ba mu zuwa suka idan neman kuɗi
0: yawa
1: lokacin da aka sakare shi
0: to
1: zuwa suka idan sai wa umma hidima
0: to amma ina hidimar ta take
1: masu sauraro kiran mu barka da rana kuke sauraro wanda a wannan mako muke tare da guda cikin yan gwagwarmaya comrade Faisal Jafar Aliyu gangan albasa wanda kuma shike shugabantar tafiyar democracy for social justice a wannan kasa wanda a kashin farko kun ji irin kallo da yayi akan mataki da wata masarkin argugun ya ce al'umma su dauka na kare kai da irin abin da ya kamata a ce ai wajen ganin yadda za a yi dan wasa lafiya dan kallo lafiya wanda ya kai mu ga jallon muka gangaro ga batun waɗanda al'umma suka rataya wa alhakin su samu musu da tsaro tunda magana ce akan tsaro kuma kun ji kwarar ya ce shine kashin bayan abin da ake zabar waɗanda suke da iko suke darewa karagar mulki a kansa a fadin kasa amma gashi yanzu ana cikin wani yanayi na zaman fargaba da darbar yanzu abun mai ba ma wai a mu iyayenkin mu na arewa da ake ta wannan kuka tsawon shekaru kusan 16 ko 17 ba abun ya fardama yana nema ya tafi har kudancin wannan kasa da kun ji abin da ya faru da wasu su ne yara da suke makaranta da aka ce an kwashi kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kai sai bar mu shiga kashi na biyu comrade na iya cewa abin ya zo a daidai gaba tunda a iya cewa an yi sara ne akan gaba wannan hali da ake ciki da gazawar da ake ganin cewa da kai da kanka ka ce rashin ba a samu ingantacciyar ko ingantattun majalisu wanda suke wataƙila za su zaburar da su masu iko in ma ta kai jan ne abu ya ci tana suka gaza doka ta ba su dama ba su iya tsinge wanda yake kan kujera saboda wannan dama yana daga cikin ƙashin bayan abinda za su iya yin muƙar ƙugu da shi ma'ana gazawa ta kare rayukan al'umma yanzu gabana ake yi ta jam'iyyu na siyasa tun sun kammala fidda waɗanda za su yi musu takara ga wannan ƙalubale da kake faɗin cewa siyasa tana nema ta zama ta kuɗi ban san yaya ka kalli tsarin ma yadda aka fitar da waɗannan mutanen da za su zo su fafata a wannan zaɓe na shekarar 2027 shin yadda aka biyo tsarin wajen yin sulhu a tsakanin 'yan takara ko kuma a je a yi irin option A din nan da ake cewa wanda ake zuwa ake yin layi masu katin jam'iyya su kaɗa ƙuri'a tun da yanzu an ce an soke batu na zaɓen delegate su je su yi zaɓe ka gamsu da waɗannan abubuwan ko kuma kana ganin tun daga nan an fara cin karo da tsintsige wanda zai bayar da damar da za a iya fitar da sahihan mutanen da za su iya ciro talakaci tsaye daga wuta
0: malam Abbas shi tsari na jam'iyya da kake ganin sa ita jam'iyya da kake ganin ta wato wata gada ce da ake hawa domin a cimma murade na wajen zabe to amma magana ta gaskiya idan za mu iya tunawa Allah ya ji kan shugaban kasa Umaru Musa Yar'Adua lokacin da aka zabe shi ya taba cewa shin wannan shine zaben ta haka ake samar da mutane ka gane
1: da shekarar 2007
0: bayan ya ci zabe sai ce to wannan tsari yana cike da kalubale shi kansa da ya samar da shi
1: shi da yake kan
0: mai da yake kan mai sa abin da ya bayyana
1: kenan sai da ya dai gamsu ba zaben
0: ta ya lashi malam malam yawa ko malam Abbas to kaga wancan lokaci kenan to ina ga wannan lokaci dokokin nan ma da aka yi na gyaran zaben nan ai shi shugabanci yayi ne dan yadda zai ba wa kansu da

0: domin su sake dawowa.
1: To kamar ya kenan mai
0: fiye yanzu misali an yi doka cewar zancen ma takardun makaranta a jingine su a gefe.
1: To a wai wanda zai
0: tsaya takara? Fujeri eh.
1: To ni kayan
0: wani kayan fujeri ma ko wani
1: abu ta nan
0: da ya ko da
1: cewar ana a yi digiri ta kwato
0: shi kenan
1: da aka gano
0: yawa na ke san ce wannan babu ita ma a cikin tsari
1: ko da kayi wannan
0: ko da kayi ma to duk Allah
1: duk ne da wannan
0: to duk wannan wani irin al'amari ne irin wannan yau kana ganin idan aka tashi haka ji an dauko dan takara za a ce akwai wanda muka ji ya ce sai abin da shugaban kasa ya faɗa shugaban kasa ne sai ce wannan gwamna wancan sanata a ba wannan sanata duk waɗannan al'amura muna ji ba ana ta yin su
1: wato hanyar da
0: ake dai ake samun ba da
1: amar da
0: ƴan takarkarin ma ai hanya ce wacce take gaskiya akwai alamar tambaya da yawa a cikinta za ka ga wasu kuma ƴan takarar su kuma ba sa yarda ma abu wannan hanyar
1: kamar ya ke
0: domin dalili yanzu misali za su ga cewa idan an bi wannan hanya ba lallai ne su kuma su sami
1: biyar
0: kuɗi ba ma
1: to wace hanya ce suke fargaba
0: musu abin da suke fargaba ba sa so su shiga inda za a yi da zakuna
1: wato a je a fafata
0: a fafata
1: nan
0: su ga tsakanin da wasu wanda suke su ma suna ganin karansu ya kai tsaiko to daga nan sai ka ga wannan fur sun gudu sun koma nan wajen to kaga wacce magana da muke ta yi ta wancan haɗin kai kowa yana yin abin da yake ga dama ne ba zai ba haka duk ake samar da waɗannan shugabanni ba wannan zai ce bai yadda da wannan ba wannan zai ce bai yadda da wannan ba a tuhumi wannan gashi an ɗauke shi gashi gara Francis nan da sauransu ba wata jam'iyya wacce take ba ta da matsala a gudanar da ita
1: duk gaba ɗayan
0: su kusan za
1: su yi 18
0: yawa duk kowace da irin nata abin da yake faruwa tafiyar da gudanar da jam'iyyar shi kansa ya samu matsaloli domin ita gwamnati mai ci ta yanzu kusan ana zargin cewa duk ta yi wa jam'iyyar nan na kasu
1: wato gwamnati mai ci a yanzu
0: gwamnati mai ci
1: a tarayya
0: kwarai da gaske ana ganin ta yi wa duk jam'iyyar nan na kasu kowace jam'iyya in ka ɗauke ta idan wasu sun fito wanda ana ganin alamun ƙarfi a wajensu to za a yi na kasu
1: wato dai zargin can dai da
0: ake yin da ake ta yi
1: gwamnati tana
0: tsoma hannun
1: tana tsoma hannun
0: harkokin
1: gwamnati
0: mai bayya to ka gani gwamnati ita take da INEC gwamnati ita take da masu shari'a
1: amma INEC da masu shari'a ai masu zaman kansu
0: masu zaman kansu ne to amma wa yake nada shugaban INEC
1: ba sai ya ji majalisa ake
0: da ta wannan tantancewa wani abu ne na gaya maka dazun a cikin sharhi majalisar nan ba yar amshin shata ce
1: tantance ya kare
0: ko ba haka ba kuma da dai ne kawai shugaban kasa ko ka taba ji tun da ake tahowa majalisar nan shugaban kasa ya kai wata bukata majalisar nan ta tsaya ta yi tsayin dabo ta ce a'a sai an yi duba na tsanaki ya yi kamata a yi kaza bai kamata ba a maiwa da shugaban kasa a sake maida shi
1: an gani bana
0: wacce
1: lokutan da aka ce an zo za a yi naɗe-naɗen ministoci ai an samu
0: wata aka to da naɗe-naɗen ministoci an wani abu ne a yi ko ba gane ba
1: to amma shi ma buƙatar
0: buƙatar ce to amma
1: masu aji kai tutsu
0: suka wa mutum nawa ne suke da buƙatu a ciki shi shugaban kasan ma ya san ministoci yawanci ba sanin sai ba wasu ne fa yan baran dan gwamnati suke kawo su ba yan alfarma da ake kakkawa ba domin idan ka duba ga baki ɗaya cabinet ɗin shugaban ƙasa wane ne wani gogagge da kake ganin sa duk wasu ne suke kawo su kuma mun sa akwai zarge-zarge ma cewa akwai kamar shi shugaban fada shugaban ƙasa ko ba gane akwai zarge-zarge ya kawo ministoci nawa an kakkai su ɗaya daga cikin Kano ƙarshe daga baya aka
1: cire Maryam Shetty ita ma
0: ta kai ma aka yi mata da kuma Nigeria to kaga duk waɗannan abubuwan kuma abubuwa ne kudinka ne shagalinka
1: ya ko da
0: kai ya ga yawa ka fuskanta ko to jam'iyyun hamayya duk da kake ganin su magana ta gaskiya wanda ake ganin su sun taso da karsashi to yanzu ne gwamnati za ta cuna su ta san yadda za a yi ko shugabannin da suke cikinta ko wanda suke hadaka a cikinta ko ba haka ba
1: amma ko ba wani ba zai ce ai karfe ɗaya baya amma ba kuma sai bango ya tsage kadan gari ke samun damar shiga ba tunda su jam'iyyun tun da fari idan da gaske suke sun yi wa kansu ɗaurin tankila ba da yadda za a yi wasu su zo su ratso su har su iya jefa musu wani poison da zai iya tsamo musu da matsala
0: to Malam Abbas ka san babban abin da yake faruwa magana ta gaskiya kusan zaka ga duk wanda suke ma a cikin jam'iyyun nan ba duka ba dai akwai wanda da gaske suke akwai wanda kuma gaskiya wato kawai ɗan neman kujerun makamai ne kawai ya zan shiga jam'iyya ya zan ci makarami ya zan ci kaza duk wannan ba wai kishin al'umma ce a cikin su ba zancen aqida babu ita yau ne da tafiyar da aka yi ko mun ga coalition na wasu jam'iyyu da wasu suka yi hadaka manyan jam'iyyu suka ce za su tafiya su gabaki daya domin a ceto wani yanki da yake cikin wani matsala ba magana muke ta cewa bangaranci ba domin magana ne ta adalci gabaki daya kowane bangare a cikin mu muna tattaunawa maganganun sa ne but amma muna dauka based on the context irin yanayin da abin da ake ciki a wajen
1: amma waɗanne ne suka fi yawa gurɓatattun cikin jam'iyyun ko kuma managartan
0: eh to magana ta gaskiya ai nan managarci ai ɗaiɗai ne ake samun su kusan duk ɗan bukatun kansu ne sun suka fi yawa a cikin
1: su
0: suka fi yawa a saurin gaba daga sun ji ba za su samu abin da suke so ba a nan sai zurr wasu za su ce a jam'iyyar nan tana da matsala tana da case na kotu tana da kaza tana da kaza tana da to shin idan kai dan gwagwarmaya ne ya kamata ka tsaya ai gwagwarmaya da kai ka kwato yancin al'ummar ka ko ba haka ba ita jam'iyya ana tsayawa ne ita ko ba gane ba a ƙarƙashin ta ake tsayawa ake cin zaben nan
1: tunda ba independent
0: tunda ba ko ba gaskiya ba to shikenan tunda a ƙarƙashin ta
1: yasa so ɗan majalisu wai suka kiyi tunda na san kana da musaniya harkar majalisa
0: eh to wannan al'amara ne wanda sa sun yi kiro da shi kamar shi da shugaban fa da shugaban ƙasa right honorable Femi Bajabiya Mila yayi promoting irin waɗannan abubuwan gaskiya amma abin da bai kai ga cimma
1: wannan dabarun ne yawan kada a bada kofar da wani zai tsallake ya samu dama
0: misali kaga akalla yanzu mutane duk da dai ba mu da kusan wannan wayewar amma da an bada wannan dama sosai to dan zaka ga da yawa wasu mutane al'umma suna da damar da za su iya cin zabe
1: tunda wanci an ce ba sa samun
0: to amma wannan ne ba sa kamar da suke ta faruwa yawanci ba sa iya dan faruwa ne da kan mutum cewa mutumin nan na san sahihancinsa na san irin watakila ko ya taɓa yin al'amarin nan mun ga inda ya gudanar da gwamnatinsa mun ga inda ya gudanar da shugabancinsa da sauransu to daidai irin abubuwan da ya mana mu ɗauka mu auna mu gani to sai mu zaɓe shi to magana ta gaskiya kusan an fi ɗanɗanuwa da jam'iyya ne duk jam'iyyar da aka ga tana da kusan ƙanshin nasara yanzu misali idan ka ɗauka ana maganar gwamna 32 yana jam'iyyar gwamnati gwamnoni duk suna bayan ko to kaga an ce inda menene ya karkata
1: inda baki
0: nan nan dan abun nan
1: kowa da yake zuba
0: yawa to kowa da kace ganin su yawancin su kowa wato mafitar sa yake nema babu irin da ake ka gane harkar siyasa ne babu zancen aqida babu zancen kishi ka fuskanta ko a kishin al'umma ta nake ina da aqida cewa dole sai an yi wa mutane na abun kirki akwai da yawa wanda suna wakilci zaka gani kuma a kasashen da aka ci gaba zaka ga mutum idan bai samu yadda yake so ya al'umma sa ma sauka yake
1: gaba ɗaya
0: kace gani duk wanda aka yi inda gwamnati ta farko domin ita gwamnati ita take da komai yanzu a hannunta
1: to amma kenan na fahimci kuma kar al'umma su zargi gwamnati tunda gashi su kansu waɗanda suke ƙoƙarin cewar sai sun kwaci mulki a hannun gwamnatin su kansu ba su iya tsara ko bin hanyoyin da za su iya cimma burinsu ba kenan
0: to kaga da sun ɗauko akwai mugun wasu jam'iyyu ko ba haka ba wasu haɗaka da wasu al'umma ɗaiɗaikun mutane wanda magana ta gaskiya da gaske suke al'amarin ko ba haka ba duk da dai su ma da suna cikin wancan tsari to kusan zaka ga gaskiya tafiyar da ake wani zubin wasu ne in aka ɓata musu
1: da
0: fushi ake tahowa suke barin duk kusan jam'iyyarsu ko ba gane ba kusan da duka duba yanzu jam'iyyar da ake ciki ai kusan duk haka ce take hada su a wannan da wannan zuwa su hadu su kafa wannan da wannan zuwa su hadu su kafa wannan to shikenan yanzu misali akwai jam'iyyar adawa da muka ga sun taho ko da wasu shugabanninsu suke ciki sun taho karshe sun taho da karshe kaji sai kuma aka turo da zancen kotu sai aka ce a'a ga wasu suke shi ana ta wato abinda ake so ai a rabawa mutane hankali a dai ga mulkar kuma domin akwai jam'iyyun da suke san yin jam'iyyu ne ba su da wani na kasa da sauran su ko ba gane ba kamar yadda kowane dan adam ne kowa yana da irin matsalar sa ko ba gane ba ta wani ta fito wani ne kuma duk matsala akwai yadda ake warware ta ka fuskanta ko to amma a tafiya sai a dinga samun wasu marasa kishi wanda su suna nan din batun ruwa ne zaka ga an taho tafiya da su ta adawa rini amma suna nan ashe aiki suke wa ita gwamnati mai ci
1: wato dai rashin kishi
0: rashin kishi shine nake kai maka yau idan kana kishin kanka kana kishin al'ummarka kana kishin

0: kanki ka kana kishin dukkanin al'amuranka malam Abbas ba yadda za a mu zo mu hada tafiya mu kulle zumunci ko ba gane ba ka zo ka gudu daga wajen da kake kulle zumunci ko shawarta ta ba kai ba wanda ya kamata mu zo mun hadu mun yi abubuwa ka shawarci ni ko ba haka ba in ka shawarci to zani kaza zani sai mu taho gabaki daya ne duk inda zamu koma ma mu koma kaga aka ce idan muka tafi gabaki daya mu ai ya kudai dai kuma ko to yau misali wannan sunan wancan sunan an taho tafiya yau kana ganin ma akwai shugabanni da suna nan a rufe suke ma
1: rufe kamar ya
0: an duke su
1: ban gani a
0: ko tuka ba kaga ba
1: sanan ba wannan da aka kaka
0: wannan aka kama suna nan
1: eh to
0: ba sa bangaren gwamnati
1: an ce wai ai a lokacin da suke ta wannan ihu cewar za su kawar da gwamnati ko wani abu a wancan lokaci a baya da suka samu dama su ma sun yi kitso da kwarkwata a harkokin da suka
0: yi eh amma ba za ka ce ashin kamar da yake gaya maka yau duk al'umma na duk tafiyar da ake kuma yana da irin nasa na kasan ai shi wannan shekin ne dan adam kenan ko ba gaskiya ba but amma idan ka duba kallo na tsanaki shi fa idan ana tafiya ta siyasa to ana so a sami wanda yake akwai opposition very strong opposition
1: wato hamayya
0: hamayya ne karfi domin idan baka da hamayya ne karfi ba za ka iya caccakan gwamnatin ta yi abin kirki ba idan kowa ya zama dan gunyari ma a shakida to wa zai gaya wani yanzu kaga akwai shugaban da nake gani wani dan takarar shugaban kasa ne kullum kusan yana caccakan gwamnati za ka gan su daidai to idan babu hamayya ne karfi ba yadda za a yi ka zaburar da ita gwamnati da take kai ta duba da wasu al'amura ta yi wasu abubuwan ke
1: sai ta cika ranta
0: sai ta cika ranta babu baka domin kowa ta jawo shi kowa dama kamar wani dan abu yake nema kamar ne ce kaza ce kawai za ka dan tura mata abu ta caccaka ta tafiyar ta babu zancen kishi babu zancen kaza ba amma idan aka sami ya kamata ita kanta wato shugabanci da gwamnati ta rabu da yan hamayya ka gane ko domin misali ya kamata a daina daukar siyasar nan kamar ta tilas ne ka fuskanta kuma kowane dan siyasa yana da irin nasa ra'ayi ba laifi bane dan kana da ra'ayi ka koma wata jam'iyya duk ba laifi bane ka fuskanta ko but amma akwai abin da yake tasowa kamar common interest common goal kake so mu cimma wata manufa saboda duba da domin kaga a yanzu mun ga akwai wanda da sun yi hadaka
1: a jam'iyyar ADC
0: haka ko ba gaskiya ba da aka yi hada kan nan an yadda za a yi tafiyar nan ko ba gaskiya ba to sai suka tabbatar cewa ba za a iya ba su takara ba domin da mu kusan takara suke ne ba kuma kamar yadda ka sani ne ba yadda za a yi na zo na raini al'amari na ko ba gane ba ka raini kamar kai ne da gidanka ko ka zo kana rainin sa kana rainin sa kana rainin sa har ya kai wani mataki to shi kenan sai wani ya zo shi ko ba gane ba sai ya maka menene ture
1: ture ka zakon shi
0: washe kwan
1: yawan
0: to irin wannan kan
1: ba zafar da
0: shi yawa to ka gane ko to ba haka ne kamata ba ya kamata in dai mun yadda cewa a'a muna tunkara wani al'amari wanda wasu matsaloli muke tunkara ne wasu gurare to ya kamata mu hada kanmu mu yi magana in za mu fita mu tafi wani waje to mu tafi gabaki daya duk inda za mu je mu je gabaki daya
1: wato idan na fahimce ka balle wani wasu
0: kungiyoyi su ce na siyasa bai kamata ba gaskiya
1: wancan lokacin
0: da aka tabo a haka tabo hadin kuli bai kamata ba magana
1: amma ko da ba su balle din ba ai in kalla aka rena kuma hujjojin da suka bayar
0: ne ne
1: cewar akwai matsaloli da suke da
0: nasaba da shi abinda malam Abbas ai babu wata jam'iyyar da bata da matsala idan ka zauna ma a guda daya inda za ku tunkari matsalar ba za ka ji gaya maka kuna hade ai sai kun fukar jini ko da a idan shari'a ne ko a idan gwamnati ne ko a da a gidan kowa ne
1: amma ba ka ganin su
0: kamar yadda musulunci
1: cewa ba ka ji ga dawo
0: dinna
1: ai ko yadda musulunci magariya tikewa
0: ai ba ka
1: zuwa ko
0: ai wanda haka ce mu kuma yawa kakaci ai wanda duk abin da zaka yi ka tafi gabaki daya idan kun tafi gabaki daya ku ka daure kanku ka gane ko to abin zai zo ya same ku kuma za ku daraja za ku kurji ne ku ba gane ba amma idan kuka rarrabu shikenan dan naje nan na tarar da matsala to ai dama menene alamun mukin na shugabanci ne ya zaka kawar wa matsala ko an ce jam'iyya tana da matsala ko wancan yana da matsala ya zai a tunkarin matsalolin nan
1: ko da matsalar tana da nasaba
0: ko da matsalar tana da nasaba hadda shari'a
1: da za ta iya hana shiga ma zabe gaba
0: daya ai yanzu misali ba na jin akwai wata wanda misali a ce a hana shiga zabe gaba ki daya
1: kana nan kuma misali duk wancan hukunci da aka yi duk da dai kowa na lauya yana fadin abin da wata kila ya fahimta da shi a wancan kotun koli idan har misali da a ce ba a samu bayyanewar wasu daga ciki ba har za a iya kaiwa karshe har zuwa lokacin
0: da za a yi
1: kuma a shiga zaɓe
0: ko yadda gaske ai abin da muke nuna sai mu koma baya na gaya maka wannan matsalolin da ake bawa su jam'iyyar adawa ka gane ko da ake zargi ita gwamnati take ba su ai shine yake tasiri dan dama ai amfani da hankalin mutane da tunanin su a raba su ka gane ko shi kuma ko da musulunci yana magana daga nan da kuka fara rarrabuwa ai daga nan rashin nasara ya zo muku amma idan kuka hada kanku fa yanzu dauki cewa sai aka ga wata jam'iyya tana da matsala ai bai kamata wasu kawai su rufe gudu su koma wani waje ba sai su zo mu tattauna tunda muna da manufa guda daya to jam'iyyar nan da muke ciki ga matsalar take ciki ga kaza ga kaza ga kaza me za mu nema mu nemi wata jam'iyyar da muke ganin na ta da wannan matsala
1: amma ba ai haka ba
0: shi ne nake gaya maka
1: shin waccan jam'iyyar da ake
0: yanzu misalin
1: ai sun ta jan kafa ba a zo an zauna an tattauna an gane ya mafita ba ko
0: ai shi ne sai nake gaya maka duk kusan al'amarin ba zancen kishi bane idan zancen kishi kake to zaka tsaya ka tinkari matsalar ka a'a duk hanyar da zaka bi kaga idan bukata ce ta kai ai kowa da yanzu duk wayannan ba bukatun kansu bane suke rufe rufe rufe na akwai wanda ba su taba shiga takarar irin primary election ba ma kullum din suka je wani waje takara ake dauka a basu kawai ko ban gane ba to yanzu muka misali shugaban da zai zo ya tinkari kasa kamar Najeriya wacce take da cikin kudewa da al'amura da yawa iri iri ko ban gane ba ya za a yi kawai rigimar jam'iyya kawai ta kore shi kaga daga nan za a gane akwai rauni a cikin tafiyar amma wani da yake misali kana ciki da matsalar ko ban gane ba kuma matsalar nan ana sa ran za a iya warware ta to ku tsaya a wajen
1: to amma wannan ba zai rasa dan saba da ganin cewar kurmu an gano cewar abin ta yiwu ga lokaci ya kure ga wa'adin da ita
0: Malam Abbas
1: ta bayar
0: yanzu misali idan ka duba ai komai dama wato jarrabawa ne kamar kalmar magani da ake cewa magani ai kamar trial ne jarraba in gani ka fuskanta ko kuma mu dauka cewa al'amarin nan kaf a wajen Ubangiji yake idan Allah ya nufa za a yi ka fuskanta ko amma muna cire kusan al'amura ne ka gane ko daga hakurin Ubangiji sai mu dauka kamar dabarun da iyayenmu duk su ne za su kai san daga lokacin da mai bukata idan sai ya rufe akan bukata to abubuwa da yawa yake baya tsayawa ya hangen nesa shi yasa wani zubin wato shekaru da gogayya da gogewa ta kan sa ko ba gane ba da kake ganin wasu al'amura wanda ya goge wanda ya san wanda yake da shekaru ya san irin al'amura kusan zaka ga duk da kike da shekarun sa da komai amma yana da gogewa ya san yadda ake gudanar da al'amari akan wanda yake matashi ka fuskanta aiko yau jam'iyyar da yake ta maganganun su sai wata matsala ta zo ta afku an zo an yi hadaka an hada kai me ya kamata mu shikiri mu kama hanya to yanzu jam'iyyar nan muna hasashen cewa da matsaloli waje kaza waje kaza to menene manufa shikenan manufar mu a'a koma wata jam'iyya zani a'a tsayawa zani ana yana da kyau sai magana da yawo daya wannan rarrabuwar ba inda za ta kai ko ba gane ba sai ga tabarbarewar al'amura yau kana ganin wancan ya fito daga nan wannan ya fito daga nan wannan wanda kowa yana da damar da zai iya fitowa ba laifi ne ba amma in dai kun taho da yawo daya kuma kuna magana akan wasu matsaloli da suka shafi wani yanki ka gane ko yankin nan da yake ya yana cikin rigingimu yana cikin matsaloli magana ta gaskiya wanda ya kamata yankin nan ɗan yankin nan ne domin su suka wanda aka ce me yake wanda yake cikin gida shi ya san inda yake masa ko
1: yoyo
0: to ya kamata wata kila ku da kuka san cikin gidanku kuka san matsalolin ku kuma ya kamata ku tsaya ku jajirce dan ku fito daga wannan yanki na ku daga matsaloli
1: a baya kai magana akan rashin manufa ko kuma bukata kurum ita ce take sawa wataƙila a shiga jam'iyya don a cimma buri wannan abin da kake ƙoƙarin fito da shi shima ba zai rasa nasaba da waccan manufa ta cewar mutum ya zo ne kurum don ya cimma burinsa ba da ya lalubo ko ya hango cewar buƙatarsa ba za ta biya a nan ba shi yasa ya tsallake kuma wata jam'iyya
0: to ai shi ne ke gaya maka kaga idan mun duba kaf ga baki ɗaya al'amarin zaka ga kusan gaskiya kamar da ke gama ɗaya ɗaya ku ne kawai suke da kishin su abin amma ga baki ɗaya kusan tafiya ce ta bukata gaskiya
1: to kuma da kuma kalli fa fa'ida ta abin da ake cewa multi-party system to yin
0: jam'iyya da yawa ba
1: shi ma ba wani dama ce ake ba mutum ya ga idan yin yaƙi in hagu ta ke
0: ai kamar yadda na gaya maka a misali Malam Abbas ba na ce maka ai ba shi da fa'ida ba kuma ban ce maka koma wata jam'iyya ba shi da fa'ida ba domin ai jam'iyyun nan an kafa su ne kan manufofi ko kan akidu yau kamar da kake cewa jam'iyya A idan ka ga manufar ta ko aqidar ta ba ta maka ba zaka iya komawa jam'iyya ba ko ba gaskiya ba to ko ka koma jam'iyya ta but amma akwai abin da ake duba da shi irin abin da ka tsinci kanka a ciki shi yake nuna maka cewa ya zaka gudanar da al'amarin kuma sai na zo sai ni fuskanci kaina da yanayina da irin matsalolina cewa ko ba gaskiya ba ya kamata in tsaya a nan a jam'iyya A dan a nan ne nake ganin jam'iyya A din nan tana da shugabanni da ko kuma manufofin da irin zan iya cimma burina a cikin ta me ya kamata in yi jam'iyya A din nan tana da matsalolinta sai in ga ya zan in warware matsalolinta
1: ba wai ka fita a
0: guje ba ba wai ka fita a guje ba kawai dan ina neman an bani lokaci kuma ita gwamnati jam'iyyar wannan kai ita hukumar zabe sai ta bada wani lokaci wanda dama ka gani ko an ruda mutane ne domin haka suka shiryo abun an ruda mutane babu cikakken lokaci to sai kowa sai tunaninsa sai ya bushe tunda ka zo bukata ce ko ba za in maza in afkacin wulan kada a rufe kofa ba ni ko ba ka gane ba to ido ya rufe sai na manta da dan uwana sai na manta da alƙawarin da muka yi ga ka musanta ko yawa sai in bukata sai in kalli kawai bukatata ya zan kawai in je in cire bukatata in na koma can mu ba su sani ba ita jam'iyya da kake ganin ta rainanta ake kamar dare ka gane ko ba ta samuwa kawai rana daya
1: sai an mata wahala
0: ko ba gane ba inda ba sa iya fahimta in dai har akan doron jam'iyyar za su dinga bezin ko ba gane ba jam'iyyar ne sai an yi musu biki
1: ba
0: wai kurin dana ɗaya ba domin yanzu ba su hagi kamar abin da ke nuna maka dole sai ka fuskanci yanayinka da irin al'ummarka da irin wayewarsu da irin abubuwan duk da suke ciki ko ba gane ba kafin shi kuma canji duk wanda ko canji mai daɗi ne kai wa mutum ko daga kafin ya karɓi canjin nan ya yarda da shi aiki ne
1: to comrade ga ku cika koro ga abokin aiki lokaci ya koro a dunkule menene hanya mafita da kake jin cewar da za a bi da za a samu natijar da ake da bukata wannan tsitsitsi da ake ciki bayan wancan matsala ta tsaro akwai kuma fakunci da al'umma suke ciki wasu har yanzu ba sa iya ci sau biyu a rana wasu ma yanayin cin sau ɗaya ne sai ka ga haka gare su abin ne ya zama ya taru a lokaci guda yawa al'umma yawa me kake ganin ya kamata al'umma na farko su yi wajen ganin sun fi da mutanen da za su ciro musu kitse daga wuta sun kuma samu cimma buri nasarar horarwa da suke so da su kuma waɗanda suke tafiya da ake cewa su ne suke nema ga al'ummar su kuma me ne abin da ya kamata su yi ma domin dai ya zamanto an cimma burin da ake da shi
0: wannan abu wato wannan wani al'amari a takaice mun ka dubi dangane da harkar tsaronwa magana ta gaskiya ya kamata shi shugabanci ko ince gwamnati ta duba na tsanaki na gaggawa magana ta gaskiya harkar tsaron nan ko ba haka ba kafin ma ta dauka wasu matakai a duba a samu wato wani abu ne na hanzari yanzu na gaggawa magana ta gaskiya domin duk inda tsaro irin yin rashin tsaro ya waita idan ka duba al'umma yawanci ka gane ana gudanar da wato yadda approach din yadda ake gudanar da yadda tsaron ne ba haka ya kamata ba abin da ake kiran su wannan kusan classical nature ne
1: na da
0: yawa ka gane yawa ya magana ta gaskiya wanda ya kamata yanzu mutane a duba da contemporary na zamani ka san mene ne zamanin nan ɗabi'u da irin halaye na mutane domin duk wanda kake so ka gane matsalar sa to sai ka karanta ɗabi'unsa da halayensa ka fuskanta ko mutanen nan dole a yi study nasu a ga meye ɗabi'unsu me yake sa su wannan abubuwan kusan sun rasa wasu al'amura ne akwai da yawa duk da kusan akwai wato abin da yake akwai na wasu kasashe da suke shigo mana in ka duba kamar kasar mu Najeriya kaga wato ba ta da wani bodojin ta da abu da suke foros ne ta ko ina zaka iya shiga da fita
1: ba mu da sabo
0: ba mu da sovereignty ka gane ko cewa a nan ga bodan mu ba kaza da sauransu ko ta ina ne is foros ko ba gane ba kuma in ka duba zaka ga matsalolin da suke kusan a kasar nan yana ta'allaka da yadda aka rusa gwamnatin Libya makamman nan su yawa sun samu su ma shigowa da ta'addancin nan ya taho ta nan gurare domin gaddafi yana da masu tsaronsa sama da mutum 10,000 wanda suna da makamai a hannunsu na zamani, suna da komai, shi yake kula da su, shi yake ba su kuɗi, shi yake biyan su, shi yake komai. Da aka tantsarar da shi, wannan makamai suka samu suka shishigo, wasu da ba za su iya ba, ba su warba makamai ko ba haka ba. Da ta'addancin nan yana ɗaya daga cikin wannan al'amari ko ba haka ba. To magana ta gaskiya, wannan sai ta yi duba na tsanaki ta ga a'a ya za a cimma wannan al'amarin.
1: Su kuma 'yan siyasa ba a jam'iyyu,
0: 'yan siyasa a jam'iyyu idan ka duba ko ban gane ba suna da rawar da za su taka. Ya kamata kana wakiltar mutane, to ka kai ƙorafin mutanen nan. A yi wani zama na gaggawa cewa ya kamata ga irin al'amuran da mutane na suke ciki, ga irin wahalar da suke ciki, ya kamata mu girma shugaban ƙasa, a yi kallo na tsanaki, a haɗu domin a tallafawa ɓangaren nan.
1: Idan ta ci tana kuma fa,
0: idan ta ci tana, to shikenan. Kamar yadda sarki ya magana cewa ko ba haka ba mutane su fito su kare kansu, to magana ta gaskiya dole, ko da musulunci ya baka dama self defense ne, ko ba gane ba, akalla aka ce yana da kyau ka dan, ko da a gidanka ne kana da dan wani makami, ko ba haka ba, dan muka kuhure da ba a rasa ba. Magana ta gaskiya kenan, ko ba haka ba. Domin mutum babu rashin mutunci irin a zo iyalinka a tarwatsa su, kaga ana kwanciya da iyalin mutane, kaga ana kashe mutum, ana yanka mutum ma yadda ka san kaza. Yau ko dabba ce ake mata wannan abun, kaga kisan gilla ake mata, ban nan dan adam. To gaskiya a nan akwai rauni na shugabanci. Magana ta gaskiya, dole waɗannan rigingimu da su gashi wannan matsala shi sarki ya fara fitowa yana gaya wa al'ummarsa kowa ya yi makami ta hanyar shari'a. To kaga wannan kenan, haka abin zai dinga cigaba da gudana duk kusan yankin nan da yake cikin haka, kada ƙasa kuma ta zo ta faru abin.
1: Su kuma waɗanda yanzu haka suke cikin jam'iyyu da ake ganin cewar abubuwa suna ta taɓarɓarewa, ana zargin kamar gwamnati tana tsoma hannunsu, ne yau hanya mafita a gare su, tun da magana ake yi lokacin zaben nan tun karowa, gashi har yanzu wasu suna cewar ba ma su san matsayinsu ba a cikin jam'iyyun da suke.
0: To magana ta gaskiya, a takaice abin da zamu ba da shawara a nan, magana ta gaskiya, na farko ya kamata al'ummar shugabannin nan da ko jam'iyyun da shugabannin jam'iyyun nan da wanda suke taka karnuna a ciki su samu manufa guda ɗaya, a cire zancen jam'iyya. Magana ta gaskiya, ba sai ina wata jam'iyya a ko ba ko ca ko wace ba, a zo a rungumi juna, a yi tafiya ga baki ɗaya domin a ceto a'i daga me ake cewa daga ko gane ba. To magana ta gaskiya, a duba cewa buƙatar wajen nan, matsalolin wajen nan ya kamata da al'ummar ƙasa ka gane, ko zancen jam'iyya a ma ajiye ta tukuna a gefe duk da akan doron jam'iyya ake, but amma idan an tashi za a iya gabaki ɗayansu jam'iyyun, za su iya haɗa kansu, za a iya suka jam'iyyun adawa. Ita kuma ɓangaren gwamnati yana da kyau gaskiya ta duba na tsanaki ko ba gaskiya ba, domin abubuwan da ake ciki particularly kamar da yake faɗa, ba ma son ta ɓangaranci ba, but amma in ka duba da yanayin da ƙasar arewacin ƙasar nan yake akan rashin tsaro, rashin taɓarɓarewar arziki, rashin duk, kana gani hatta tarbiyya, hatta mu'amala, ka duba harkar daban nan, ka duba abubuwa da yawa wanda ya kamata matsalolin nan ya kamata tun daga gidaje kuma ɗaiɗaikun mutane da gidaje a fara addu'a, a fara gyarawa, domin sai mun gyara daga ƙasa tukuna. Malam Abbas, sai kowa ya zauna a gidansa, ko wanda kake shugabanta, ko ba haka ba, ku zauna ka ga irin waɗannan matsaloli ne, ya za a yi kaza, ya za a fitowa da matsalolin nan, ko ba haka ba, a yi addressin. Domin abin nan sai mun magana ta gaskiya, domin abubuwan nan da kake gani fa abin nan ya kai wani matuƙa fa, ya harkar daban nan in ka dube ta ba ƙaramin abu ba ne, babu mutunci, babu ɗan'a a ciki, kuma ƴaƴansu wa ƴaƴan ne da suke waɗannan abubuwa. To ya kamata a gidaje iyaye su jajirce, magana ta gaskiya, kada a dinga barin tarbiyya a hannun wasu, kada a dinga wulaƙantar da ɗa, ko ba haka ba, a san darajarsa, ko ba ka da kokobo ka ja ɗanka a jikinka ya ga irin ma wahalar da kake ciki, don zai tausaya maka.
2: Godiya Comrade Faisal Ja'far Aliyu Gandun Albasa, a cikin wannan shiri na barka da rana da muka shafi da kai tsawon sa'a guda, muna fatan alkhairi da fatan Allah ne za ka gida lafiya.
1: To amin sun ma'amin, Allah ya mana albarka gabaki ɗaya.
2: Amin ya Allah. Masu sauraro da ta kaya kenan a cikin wannan shiri na barka da rana da muka kasance tare da Comrade Faisal Ja'far Aliyu Gandun Albasa, shugaban ƙungiyar Democratic for Social Justice na wannan ƙasa, kuma tsohon mataimaki na musamman ga tsohon wakilin al'ummar birni da kewaye a majalisar ƙasa, Honorable Umar Ibrahim El Yakubu, kuma wanda ya taimaka wa tsohon shugaban majalisar wakilan wannan kasa Honorable Femi Bajabiya Mele wanda yanzu haka shike shugabantar ma'aikatan fadar gwamnatin tarayya a madadin hukumar gudanar wato nan gida da kuma dukkanin waɗanda suka taimaka wajen ganin shirin ya zo muku an bar sani sauran ɗin kike mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai mun sake gamewa da ku a wani sabon shiri na barka da rana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Abbas Salisu Soran dinki a cikin shirin Barka da Rana da yazo muku daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 Zanguna FM mun sauraro sai a tara a gobe Talata da misalin karfe 2 muna tafa da wani sabon shirin na Barka da Rana Barkanku da kasancewa tare da ku a zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci wannan zango bayan karbar aiki daga hannun Amatu Mu'izu Abdulrahman da ta kasance tare da ku a zango na farko a wannan rana ta 22 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayen talakai daga garin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma ya daidai da 8 ga watan Yuni shekarar 2026 miladiya da fatan muna cikin koshin lafiya muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya mana jagora ya ƙara wa rayuwarmu albarka Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a kanmu da ƙasa baki daya dukkanin fitintunu da tashin hankali muna roƙon Allah ya ci gaba da tsare mu ya shirye iyalanmu baki daya a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida muke fatan alkhairi ga dindin masu sauraron mu duk inda kuke a fadin duniya Alfatun ana cikin koshin lafiya dukkanin marasa lafiyar mu dake gidaje da asibitoci muna roƙon Allah ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya muna roƙon Allah ya inganta mana ita wanda muka rasa suka koma zuwa ga Allah muna roƙon Allah ya ji kansu ya gafarta musu mu kuma da muka rage muke jiran lokaci muna fatan Allah ya kyautata ƙarshen mu ya sa mutuwa ta zama hutu a gare mu baki daya a wannan rana muna tafi da kayatattun shirye-shirye kamar yanda aka saba a wannan rana ta litinin wanda agogon muke nuni da karfe 2:56 nan da mintuna hudu kenan da misalin karfe 3 za mu kawo muku shirin nan na mace mai neman aljanna tare da malama Tasalla Nablusi wadda malama Fairusa Balarabe Sababa ke jagoranta karfe 4 na wannan rana za mu sake leka sashen labarai da al'amuran yau da kullum domin kawo muku labarai cikin harshen turanci mai taken Rahma Comprehensive News karfe 4 da rabi Nura Abubakar Musa na tafiya cikin shirin dandalin unguwanninmu yayin da karfe 5 da rabi za mu kawo muku shirin BBC Media Action karfe 5:45 MTN Sports Show shirin da zai kai mu har misalin karfe 6 lokaci da za mu kawo muku shirin sharhi da tsokaci karfe 6 da yammacin wannan rana idan Allah ya kai mu muna tafiya cikin shirin akushi da rufi yayin da karfe 7 ne mace za mu kawo muku shirin kuttun zuma tare da Kabir Abubakar Shishi karfe 7 da rabi idan Allah ya nuna mana za mu kawo muku labarai da rahotanni yayin da karfe 8 za mu kawo muku shirin nan na karkada kunwa ku sha labari tare da Rabiu Sadauki Kura karfe 8 da rabi muna tafi a cikin shirin harshen ka alƙalinka tare da Abdullahi Muhammad Wali da fatan masu sauraro zan su ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma domin jin mun dauke da waɗannan kaitattun shirye-shirye agogon mu ke nuni da karfe 3 saura mintuna 2 da misalin karfe 3 kamar yadda na labarta muku Fairusa Balaraba Sababa na tafi da shirin nan na mace mai neman aljanna da fatan Allah ya sa mu shigo a sa'a Allah ya karbi dukkanin ibadunmu ya sa mana daga cikin yantattun bayinsa Allah ya ƙara wa rayuwarmu albarka ya ƙara wa wannan gida na Rahma Radio albarka da farin ciki a wurin masu sauraro sunana Mubarak Hamza Adam kamar yadda na ambata muke ci gaba da jagorantar wannan zango na biyu daga nan harfi wannan tasha mai albarka da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da

0: To madalla da fatan za ka kasance da mu kai tsaye a cikin shirin duba da yanayi da muka din samu malama ta bada uzuri kuma mun riga mun fara gabatar da shirin za mu kasance kai tsaye da mu da ku a cikin shirin karamanta shirin mace mai neman aljanna yakan haskawa musamman mata duk da dai har da mazan suna amfanuwa da wannan shiri amma dai shiri ne musamman dan mata amma kuma har da mazan saboda idan macen ta inda za ta nemi aljanna shine ta karkashin kafar mijinta wajen yin biyayya ga Allah ga kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam to da fatan za a kasance da mu za mu daga layuka domin jin wani abu wanda za mu amfana da al'umma duba da yanayin zamantakewa da muke fama da ita da kuma tabarbarewar tarbiyya a cikin gidajenmu shin daga ina matsalar take kuma daga ina za a gyara shine abin da za mu tattauna a wannan sa'a guda ɗaya da ni da ku masu saurare daga ina matsalar wato bacin tarbiyyar yara take daga wani koko daga mahaifi a daga mutanen unguwa ne ko kuma daga gwamnati wayannan mutanen guda uku suna da haƙoƙi akan dukkanin wani da to bari mu ji daga ina matsalar take kuma a ina za a sami abin gyarawa ko kuma ina ne mafita menene hanyar da za a bi domin magancewa wannan matsala ta tarbiyya da muke fama da ita musamman a gidajen mu layin 0707795239 da kuma layin 0817478777 amma abin da zan tunasa da al'umma shine anan dole sai ka kasance mutum nagari dole sai ka kasance mutum nagari zan maimaita dole sai ka kasance mutum nagari sannan zaka samu mata ta gari dole sai ka kasance mutum nagari zaka samu mata ta gari sannan kuma a samu yaya nagari shine kadai shimfidar da zan yi domin haska muku wani abu da ya kamata ku hango daga ina matsalar take ta ina za a gyara ta layin 0707795239 da kuma layin 0807478777 kuna tare da Fenusa Swaba a madadin shirin mace mai neman aljanna assalamu alaikum
1: Assalamu alaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: ta muna godiya kwarai da gaske da fatan za mu gyara insha Allah soyayya ba za ta zamto cewar ta hana ai gyara ba gaskiya duk wanda zai gaya maka laifin danka ko kuma zai haska maka wani abu da ya kamata ka duba masoyinka ne domin idan aka gyara za a samu ingantacciyar rayuwa assalamu alaikum na'am akwai radio zaki kashe ko ki rage lafiya alhamdulillah daga ina matsalar take kuma ina ne mafita alhamdulillah to muna godiya to ji da dai ba ma jin ki muna godiya kwarai da gaske daga gudunmawar ki idan mutun ya kirawo zai dan rage radion sa ko kuma ya tashi daga inda radion take domin ya ji mu ma mu ji shi domin ba da gudunmawa a cikin wannan shiri daga ina matsalar take assalamu alaikum
2: wa alaikum
0: assalam na lafiya sannu barka dai to kai sai muna tare da ki to ta riga ta sauka bari mu je ga mai kira na gaba to assalamu alaikum na layin ya kami layin da muke kasancewa da ku kai tsaye a cikin shirin shine layin 0707795239 da kuma layin 0817478777 assalamu alaikum To masu rubutu rubutaccen sako sai dai ku yi hakuri zuwa wani sati idan malama ta shigo. Assalamu alaikum. Na'am. To ba ma jinka ko ba ma jinki zaki dan sauka kar dan wani ya samu ya shigo layin ya makale. Masu sakonni sai dai a mana afuwa. Assalamu alaikum.
3: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam, kai tsaye muna tare da wa? To malam Sani, ka ji abin da muke tattaunawa akan sa a daidai wannan lokaci? To muna godiya kwarai da gaske. To muna godiya da fatan duk wanda ya kira zai ba mu gudummawa musamman akan abin da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Amin wa alaiki salam. Wa alaiki salam, muna tare da ke kai tsaye. Akwai radio za ki rage ta in kina so ki ji mu mu ji ki.
4: Eh, na rage ta.
0: To.
4: Ba kuma sha'ai da ta tukuntawa ke magana.
0: Na'am.

0: gane ni. Hajiya kina ji na? Kina ji na, kina tare da ni? Yanzu mu dauka ba dan wani ba, danka, danka. Ta ya za ka yi masa tarbiya? Danka a karan kanka.
1: Haka ne, za ka zaji duk mun fi dubu ya iya abin da Allah ya sare za ka iya kokari a kai, za ka zaji
0: kai. A cikin tarbiya ba ka nuna masa cewa makoci shi ma babansa ne? In yayi laifi ka hukunta shi daidai da abin da ya kamata, kuma ka nuna masa cewar baban su Abba ma baban ka ne, maman su uwance ma baba. Ka nuna masa cewa kin san abin da muka rasa. Mun nuna mu cewa kawai ni ce babanki, ni ce babanki, baban ka shine baban ka kadai. Abin da mutanen da to kin rasa mu, ki sare mu ta radio, kin kawo magana wanda ya kamata mu tattauna akan ta. Abinda muka rasa shine kawai kamar inda iyaye ne yanzu suka dauki cewar ƴaƴansu kawai sune ƴaƴansu yayin da suka haifa, to haka su ma ƴaƴan yanzu suka dauki cewar kawai babansu shine babansu, babansu ita ce babansu, babu wata uwa a duniya sai babansu. Babu karar, saboda a cikin tarbiyyar da aka yi musu a gida ba a nuna musu cewa maman su wance ita ma maman ka ce. Duk abinda na hana ka cewar kar ka yi shi, to kowa ma zai iya hana ka. In kai laifi, wance ma za ta iya hukunta ka. Kowa ko akan hanya mace uwa ce, kawai mace in dai mace ce uwa ce, kuma in dai namiji ne baba ne. To abinda muka rasa kenan gaskiya a cikin al'ummarmu, mun rasa wannan. Kawai kowa ba wanda yake, to baban naka ma baka ji magana saboda lantana baban wani. Baban ka ma baka ji magana sa ba ballantana baban wanda, mahaifiyarka baka ji magana ta ballantana ka raga ka tunin cewa wannan mata ai ta haife ni, kamar ku duba kamar baba ta take, to dole ne in raga mata, kuma duk abin da ta faɗa za ta iya ce min, ni za ta iya ce min in bari. To wannan abubuwan muka rasa, kuma in dai muna son mu samu ingantacciyar rayuwa sai an dawo an dubi baya, yaya iyayenmu suka yi ƴaƴansu tarbiyya, kakanninmu suka yi ƴaƴansu tarbiyya, ya yi kamata mai kai ma kuma tsakaninka da Allah a matsayinka na uba. Don su ma iyayen wani lokacin da akwai nasu laifin da ba ma zan fito da laifin, kamar a ɓangaren iyayen miji ni da mata, ni ban taɓa yadda ce, ban taɓa goyon bayan a duniya, duk zaluncin da uwar miji za ta yi ban taɓa goyon bayan a raina uwar miji ba. To haka shi yasa ba ma so mu dinga fito da laifin cewar ga ai shi ma baba ga laifin, saboda lokacin da kake fada a radio kake yin magana, mutane da yawa wayansu yaran ne suna nuna yin suna sauraron mu, wayansu matasa ne sai su tuno, wallahi ai babanmu kaza mu ma yake yi, daga sannan za su saka a cikin zuciyarsu cewa ma su ƙara kullatarsa. To ba haka ba ne, mu yaran da muke so mu kawo, muna son kawai duk wani baba ya zama baban kowa, duk wata baba ta zama babar kowa, duk wani ɗa izama ɗan kowa. Abinda muke so mu gyara kenan, Allah ya taimake mu. A cikin mutum 100 a ce mutum 2 sun gyara, to wani lokacin za a kuma samun 2 sun gyara, wani lokacin za a kuma samun 2 sun gyara, wani lokacin sai ya ga insha Allah duk rayuwar ta dawo normal. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawwa kai sai gashi kuma iyaye mata ku ke ta shigowa cikin shirin, kuma ku ne kuke da kaso mafi tsoka a wannan abin da muke tattaunawa a kai. Wata gudunmawa za ki ba a matsayinki na uwa mace?
1: Tarbiyya a halin iyaye mata ma suka kusan ga baki
0: ɗaya. To, muna tare da ke.
1: Sannan kuma in dai ka nuna wa ɗanka tarbiyya ya girmama na gaba. To, insha Allah.
0: Gaskiya ne. To muna godiya kwarai da gaske. Na'am.
1: Dan ka duniya ta shiga ina ka, kuma duniya ta zuwe. In dai ka kula da tarbiyyar ɗanka insha Allah, wa Allah zai sa kowa ya yi alƙhari.
0: Gaskiya ne.

0: آمين يا حي يا قيوم.
1: يا أما أبتاعك بعيد يا الله سري آمين.
0: آمين آمين. To muna godiya wa bankare da wannan gudunmawa taki da fatan kuma za mu gyara musamman iyaye mata ku ne kuke da wato kaso mafi tsoka gurin tarbiyya domin ku kuke rayuwa da ƴaƴa iyaye mata su suke rayuwa da ƴaƴa wani uba idan matafi ne bai san abin da ake ba bai san tarbiyyarsu ba ina faɗa ko da shi ba wai ci ka ba wa ƴaƴanka abinci ka ba su sutura ka saka su a makaranta ba su kadai bane ba hakkoki wanda suke kan kanka a matsayinka na mahaifi na maimaita ina ƙara maimaita wannan da maman da ƴaƴan duka kai kuma a ƙarƙashinka suke kai ne mai ba su tarbiyya ilimi duk dukkanin wani abu da ake bukata kai a ƙarƙashinka suke idan uwa ƴaƴanta suna ƙarƙashinta wajen tarbiyya to kai kuma har uwar da ƴaƴan duka suna karkashinka wajen ba su tarbiyya da kula da ya shiga da ficen su da wa suke mu'amala yaya kalaman su kaga wai mata kace mata ka fa tarbiyya ta hannunka take hannunka take amma ka ga namiji ba abin da ya shafe shi shi kawai mai dan dama dama shine zai kula da ƴaƴan shi ƴaƴan kawai zai dinka kula da tarbiyyar su ba ruwan su tarbiyyar matar ta fita ta shiga nan da shiga can gobe ta hada rigima a can jibi an ibe ta an tafi da ita da mataka police station wai kai ba abin da ya shafe kai ta zama kanta baka san zubar mutuncinka bane da kimar ka har kana ikirarin ci zan yi wa kanka ba ba abin da ya shafe ka ana rigima da ita a can ana rigima da ita ta ciyo bashi a can gidan can ta je ta hada gulma ta fito zan dalili ta zauna wannan dan dalili da mata suke in suka samu unguwa irin mai mai lungu karshen nan haka za su fito su zauna ga su ga ayyansu ana yi suna ana abin nan mace ba dan kwali kayan arziki ba ta saka ta fito ba duk haƙi ne akan ka kula da wayannan abubuwa duka amma kai kanin ka babu rubanka kai dai kawai sai kai kula da ƴaƴanka da tarbiyyar su da kuma bayan waccan karewa amana ce cancanta da kasa amana biyu ta Allah da ta iyayenta da suka aura maka suka ce ga ta nan amana amana duk yadda aka aura maka amana ce iyaye suka baka kuma Allah shine ya fara baka wannan amanar sannan iyaye suka danka maka dan sai sun furta ma ko a gurin dan aure sai an ce to gashi nan an bashi amana matan nan suka zo kai amarya aka ji aka kai ta gurin uwar miji ko gurin waye ce ake gashi nan an kata amana wannan amana da kuke gani ana fada kamar da wasa ne wallahi amana gaske ce nan yake kamar ba ko bane amana gaske ce domin baban ta ina kula da ita a gida in za ta fita ina za ta je sai ya an san ina ta je ina ta shiga Allah sarki ya gama ita tarbiyya kaf ya dauko ya dankara ta an ba wani shi kuma yana can kawai abin da ya kula da shi ci da sha da mu'amalar shi kenan abin da ya sani aure bai san amana in ta fita ina za ta je ba daga ina take a'a kin yi sallar magriba kin yi sallar isha sallar asuba an tashi ka tafi masallaci ka kama gaban ka ka je kai sallar ka ba ruwanka da matarka ta yi sallah ba ta yi sallah ba duk wannan amana tana karkashin wayannan abubuwa ba abin da ya shafe ka da ta yi sallah ba ta yi ba ba abin da ya shafe ka in azumin ta sha ta rama azumin ta sha bata sha ba ko ta yi azumin ma ba abin da ya shafe ka duk da ibadodinta kuma wallahi duk suna karkashinka duk suna ɗaya daga cikin amana da Allah ya baka da iyayenta suka danka maka domin su in su babanta idan in shigo lokacin sallah zai tambaye su kun yi sallah zai ce ku tashi ku je ku yi sallah ko mamanta ce ku je ku yi sallah kun yi sallah to an dauko maka matan aura maka ba abin da ya shafe ka mai bida man kai ma baka damu da sallar ba gwaro shi wanda in yi dan sa hawa uku ne shi wannan ya damu da sallar ya damu da ta iyalan nasa zai saka su su yi duk abin da ya kamata na farko kenan aji na daya kenan aji na biyu shi zai yi sallah ba ba ruwansa da matarsa sai iyalan sa ko sun yi ko ba su yi ba shikenan ba abin da ya shafe su kuma cewa aka yi ka tseratar da kanka da iyalanka daga wutar jahannama to shi kuma na karshen maman shi ba ruwansa da sallar ke ma in kin yi kanki amma baki ba kanki to ya kamata iyaye gaskiya idan za ku aurar da ƴaƴanku ba kuɗi kadai za a duba ba ba dan waye za a duba ba duk ana so a duba wayannan amma ba su kadai za a duba ba a duba a tambaya a bincika ma ya ibada yana mai ibada ne din duwin can abubuwan da kake gani wallahi idan ba ibada ba zai kullum maka da yayin da ya kamata ba domin bai je makaranta ba bai iya ma sallah ba bai iya alwala ba bai iya tsarki ba bai san komai da ya kamata yi ba kawai shi takamansa in dan kudi ne ina da shi shikenan kuma kudin ma ba sa sarrafuwa inda ya kamata idan babu addini to ya kamata a duba a san ina za a aurar da ita sannan aka je aka dauki ta aka yi ta irin sababbin unguwoyin nan ina jin hankalin iyaye akan sababbin unguwoyin nan da ake kai yayanku an dauko yar wancan gari an kawo ta an dauko yar can garin hanyar can an kawo ta yar can gaba ma an kawo ta yar wancan garin ma an dauko ta an kawo ta kowa kuma tarbiyyar da mahaifinta da mahaifiyarta suka yi mata daban kowace a ciki abin da take gani daidai da ma kuma halayyar mazajensu daban-daban su ma mai bi ba yan garin bane ba gaba ɗaya kowa daga inda ya fito daban an zo an hadu a cikin unguwa an samu shugaba a cikin sa itace shugaba itace monitan su a gidanta ake taruwa a shuka abinda za a shuka a kulla abinda za a kulla kuma wani shugabanci ake sai kin yi biyayya ke ma dole sai kin yi biyayya wata abincin ma anan za a da a gidan waccan aje a dafa anan za a dafa ta kwashe kudin mijin ta kwashe kayan abincin mijin ta kai musu je su dafa in ba kya wannan anguwa a tsane ki ke ba za a yi da ke ba a tsane ki a tsane yayan ki saboda me yasa idan da iyaye suna bibi yayansu da suke gidan aure zaka je wata ran unexpected ko uwa ta je ko a tura kanni ko wa ije duba ta ije ita rabata nan ta kulle gida ina ta je to ai tana gidan wanta ko tana makota kai bawa daga je ko mama ko dan uwa me kike a gidan makota idan har shi mijin ya fita bai sani ba kun kuma da sanin su dan wasu ma da sanin su kana kafin mai fita wata ta fita wata kafin ma ta fita makoce ta shigo mata gida to sai kun dinga bin fa yayanku wallahi da abinda addini yake tuna cewa malamai sun gaya mana a tarihi annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yake zaga duk da bas da nisa da gidan sayyida Fadima amma annabi sai ya tafi gidan nana Fadima duk da ba za a taba danganta ta da irin matan duniyar nan ba musamman na zamanin nan amma wani darasi ne ka ganin cewa wadda tafi kowa daraja cikin yaya a duniya as-sayyida Fadima ce Allah ya kara mata yitta kuma babanta shi ifi kowanne baba daraja a duniya da lahira baki daya amma ina zuwa ziyarci yarsa a gidanta kai yaushe ka taba zuwa ka je ka ziyarci a ce ai ba zai je ba ai maman ma ba ta je maman ma ta fi shekara 10 bata je gidan ita ta ga abin da take fama ba duk da ana zuwa kazantar nan mata da maza suke ta kuka mata su kaza ma ce ko bata iya girki ba a matsayin ki na uwa wata ran kika je kika tarar zaki tarar da abin da ake gyara wa yake zaki tarar da abin da tai ba daidai ba ki gyara mata da ita da yayanta ko da ita ke gani ko girki ko tsafta can an gyara can ko me zaki gano wata matsala matsalolin maza da suke fama da shi da mata da yawa rashin iya girki kazanta ga a'a da ake aurarwa ku gani basu iya magana ba kutukuta are sun kaɗe da yarinya sai ka ji kamar kuka in tai wata magana sai ka ji kamar kai kuka yara ne ƴan mata su are sun ƴan makaranta ma amma suka tsaye da mai babur za su sa suka ce masa misali da nan sai a ce misali rini sai ya ce to kawai sai da su ce masa ni fa 50 nake biya ko 50 nake biya 50 nake biya sai inji abin yayi min nauyi sai sun shiga an fara tafiya irin ran alisu hankalin sa sun ce ke yanzu haka zaki ce zai iya dauka kyauta amma me yasa ni gaskiya na da na taso da tarbiyya alhamdulillah amma kuma da inda nake zaune yanzu muna zaune da kabilu kala kala dan ba inda kai na ibawa kabilu ku yi hakuri na ambata sunan unguwa babu kabila da babu sai kika gida ɗaya ma mutun nawa ne so muna mu'amala da yaran su da sauran su sai ka gani ko abu fi wata idan yaro yi siya ka bashi sai ya ce maka nagode to in na shiga are ya sau da irin yaran nan naga sai in sai duk in dai na shiga sai na yi magana har addu'a nake Allah ya saka in shiga abinda babu ruwa na amma in dai na shiga sai in kasa jura in ce baki cewa dan Allah da Allah mai adalci sau 100 ce da nin taimaka mana zai iya cewa ma ku rike dauke ku kyauta to haka ƴan matan mu basu iya magana ba kuma haka ake dauka su akai su gidan mazaje basu iya magana ba sai ga yarinya ya fada man a gidan su ne bi ma haka taso ana yi ko har da dan doki mata ga uban ina dan taba uwar yakan dan mare ta ko idan da ke ta da duk abubuwan da suke faruwa kenan. To ita mata ta waka shi ma mai bi gidansa ana dan rasina. To idan an tawo an zo kuma an kuma kwamutsu haka za a tashi a kuma haifar wayansu. So to sai an danyi adjustin an dinga dan gyaggyarawa yaya a dinga ziyartar yaya a ga me suke ciki da yayan da jikoki me suke ciki da mijinka je ka ga yayarka ba laifi bane ba ka gani in taimako ma take nema ka taimake ta mata diwa suna neman kulawa wani ma magana za a gaya maka mai dadi sai ki ga mace ta ji dadi sai ki ga abubuwan da take ta tunani ya dauke mata kwalwata domin mata suna cikin wani tashin hankali na zamantakewa auratayya a wannan halin sai ka ga mace idan mata da miji suka jiro wallahi sai ka ce babanta ne sai ka ga matar sai ka ce baba sa ce amin sai ka ga matar ta tsufa ta gaba daya ba rabinta ta wani tsufa jiki duk ya saki ta zama totally tsohuwa sosai wai mijinta ne shi kuma dan gayu ka ganshi ya tashar da sai kanshin turare yake amma sai ka ganta ita kuma ina sai ka tunanin ta kai shekara 80-90 din nan wai sai a ce matar sa ce wallahi sai ka tunanin baba sa ce because tunani ya balle mata babu nutsuwa a gidan aure bata samu tallafawa daga mijinta ba na kwantar da hankali sannan bata samu tallafawa daga iyayenta ba da ƴan uwa ziyara tana sa ka samu wani dan relief sai kaga wani abu ya dan kauce maka idan akwai wani abu maybe akwai wani abu da idame tana ta rike shi kawai sai take ta furta ta samu amintacci ta furta an ta furta shi kenan wannan abun shin mun da ta furta ba sai sa aka fi san makusanta su sa su dinga ziyara ai wanta kaza ala ai ba kuma bane ba kaza an yi hirar dangi duk abu sai kika damuwa ta tafi ta tashi ta cika da shi kan san me da sai itna ne ya matan na bata a cikin damuwa amma yanzu gashi tana ta sabgoginta so akwai abubuwan da ya kamata gaskiya na ga layuka suna ta ina gaji kuna dan so sa mutanen da yake musu kai ne na ga layi sai har ba waike duba da yanayin lokaci to malama ci da yau bata ƙara so bata samu assalamu alaikum kai sai ka ji maganganu dai ga sunan an dai boss da yawa
2: gaskiya ne ai wannan kina fadakar da al'umma ne gaskiya dole mu yaba miki dan wannan da abin da kike fada ma ba wanda ba a yin sa ba wanda baya faruwa
0: ta
2: to babban matsalar da yake faruwa iyaye ne duk wanda ya dauki kansa zai bada sai kamar taimakon mutum yayi ba taimakon sa kai ba majority da kike ki gani za ka iya auren ɗan mutane a gidan su za ta nuna kana da daraja kana da wai sirrin da zama yayi zama za ku iya kwana gida ɗaya da mace ba za ta iya ce ma ina kwana ba ballan da na kuma
0: gaskiya
2: da kai ba har ga kana yi
0: it su ma su dinga yi
2: magana sai ka mata fada ta gaya wa iyayenka iyayenka su goyi da bayanta
0: tofa
2: ina
0: jinka to
2: yasa baki ka je jami'a ba ka je waye kake iya karatu duniya
0: gaskiya ne
2: yake zaman majarati ni yanzu akwai makan da in kin ban ita kyauta da kudi ba zan karba ba
0: to fa
2: wallahi al'azim ina gaya miki kyauta da kudi ba zan karba ba
0: har da gara fa za a hado ta
2: ko da me za ka hado ta ai wanda ka duba zatin Allah ka duba Allah ka duba annabi ka duba
0: gaskiya ne gaskiya ne ya mata han maza
2: sai zama ya zama za ta nuna ma fa da halin ta karshe ki ji baban ta tana cewa sai dai kai hakuri da halin ta
0: la ilaha illallah
2: to me kenan
0: ba dadi
2: kun zo kun tara yara da ita tana gaya mata kaza ne gaskiya tana nuna ma kai kaza ne gaskiya to ballantana kuna mu'amalar gida da aka ce Allah fa aka ce a bauta za ka samu naira
0: Okay, yo nan halin mu ni dama.
2: To dan Allah dan Annabi ina za a jira.
0: Gaskiya.
2: Kin gani wani magana kazanta ai da kin ga ana magana barista to kaza ma kenan.
0: Au Allah.
2: Illahi alladhi da kin ga an ce ana magana wanta barista.
0: To.
2: Da kin ga an ce wanta ai
0: barista ce.
2: Eh to kawai an gama.
0: To fa.
2: To yanzu ta ina za mu
0: ji. Gaskiya.
3: ga gaskiya kai karanci shi yasa zaki ga ake ta wahala wanda kowace tana so ta nuna ita tana da capacity tana so ta samu miji mai capacity to wannan miki kin ga mutun da kudi zai ma girma ba ki ai kwa su kudin ga
0: tare
3: ta wahala ai gobar maya Allah ya ba da duniya to sai ki kowa kuma kin san kalcin matan muci sai ko miki ƙarya kira ta inda zaki sai ki ce ai nan aka je wasa computer aka je aka samu su friend kira ta mutum saurin ne wallahi Allah
0: gaskiya ne muna godiya
3: mutum yake a wannan duniya a wannan duniya yanzu akwai matan da barin gaya miki wani abu na rance da Allah akwai matan da ba ruwan su da mazajen da suke gidansu
0: kamar ya madajin da suke gidan su
3: to ai amfanin da muke koyi a yadda su kudin jefa ne ya bada shi ne amfanin sa amma ko magana mai dadi ko hira mai dadi ko waya ko waya ba ruwan
0: to wai me yasa soyayya da aka dauko ka gani kafin ayi auren
3: an gaya miki ki dai ni ba malami bane malamai sun ce ni yanzu ni nayi ikhlas don zauna da wanda tsakani da Allah ne kuma ba tsakani da Allah ba ka zauna ba wallahi sai Allah ya warka da abin sai Allah ya tsara hannunka
0: okay yake
3: manyan bayan Allah ne ba suka fada to an yawanci da yawa wasu ba su yarda da Allah ne yake yin abu ba suwayen su ne da gabara akwai kowace na sani ni din nan ya da kanwaje to sai ba ba ta kan kudi da wurin kuwa wallahi kuwa san ba ta
0: kai la ilaha illallah
3: na rantsa miki da Allah
0: to kaga yanzu to kaga
3: kin ga zan je wannan gidan ne
0: ba inna
3: ai ba wanda ba zai sa na rantsa da Allah kin ga ni so wannan irin zamani ne aka zo dole fa iyaye sai sun hakura da son zuciyar su
0: gaskiya ne
3: wallahi sai an dawo kan doran gaskiya na da magabatan mu na gari
0: kuma
3: akwai gidan mutanen kin
0: akwai kuma mazan yalla bai kana ji na kuma mazan dole idan har iyaye za su hakura da wancan mugun hali ko wancan hali mara kyau to kuma dole sai kun hakura da cewar kuma ku nemi yar tarbiya ba kyau ba ko kalkili goro
3: wannan baki din ne bara a ga ya miki wani abu ai in kin san abinci akan bola to mace ce mai kyau
0: to
3: lokacin da ku a cikin joji to shine mace mai kyau ce
0: to ubangiji Allah ya sa a gaggyara ko ta ina
3: dole Allah ne ya taimake mu Allah shi da
0: al'amari amin amin to Allah ba yadda sai Allah ya raba ka da ba Allah ya raba ka da barista
3: abun
0: muna godiya to jama'a kun ji mu da wannan bawan annan da ba faɗi sunansa ba saboda ya kwaso maganganu ga wani suna nan ma da muka samu ba da inji ni ba kaka saba listocin garin nan su zo su kama ni Allah ka shirya mu Allah ubangiji ya ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ba mu ikon tarbiyyantarwa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bari mu je ga layi na gaba Assalamu alaikum.
4: Wa
0: alaikum salam.
4: Wa alaikum.
0: Wa alaikum salam. Akwai radio gashi nin kida ma kike ji. Ko za ki dan rage?
4: Wallahi malama ban ka da ba na an yi
0: lafiya. Lafiya alhamdulillah. Malama ba ita bace. Lafiya kallon.
4: Sai ita ma malama.
0: Lafiya kallon. To muna tare da ke. To muna godiya.
4: Dan kuma malama ina so in ja hankalin iyaye anan. Iyayen ne suke dora wasu iyayen ne suke dora yaran nasu akan tarbiyya na daidaiciya kuma sai a jin ya tabarbare kuma sai a dinga ganin daidaitun yara.
0: To Allah ya gyara mana. Allah ya Sam mu gyara. To muna godiya. Na'am. Amin. To mun gode bare yin ce mun malama malama ba ta zo ba sai wani sati insha Allah za ku ji da malama na ga ya muku yawa to line 0707 7795239 assalamu alaikum sai kuma line 08 7485777 assalamu alaikum to muna tare da ke to wai sai a dinga cewa sai a hankali shikenan haka da aje tafiya sai a hankali
5: wallahi ma sai ne dai yanzu tun da ba sai dai ina ne dai wai ina ne dai
0: ya ya suke matan
5: to wata dai matan za ta ga da auren su ne biye-biye su ne wane ne rikici sai dai hakuri ne
0: da biye-biye da auren mace tana biye-biye
5: wallahi
0: yanzu ke ikon Allah ke yanzu kin tabbata wannan magana da ke faɗa to ubangiji Allah ka tsare mu dan arzikin annabi Allah ka shirye al'umma musulmi duk macin take abinda ba daidai ba Allah isa ta gane daidai Allah isa ta gane daidai ta ya za a samu yaya nagari ta ya za a samu yaya wanda zaka ga ya musu suji sai ya za a samu yayin da al'umma za annabi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da su saboda me wace irin kadantar rayuwa ce wannan Allah ya tsare assalamu alaikum Assalamu alaikum. To, na'am. To, ba ma jin ka, layin ya dan samu tangarda sai dai ka kara kira ko ki kara kira. Kira min ta daga nan gidan Radio Rahma akan mita 97.3 a zango na FM. Assalamu alaikum. Akwai radio sai ka rage ta. To, mu je zuwa. To, Malam Suleiman me gudunmuwar ka? Na'am. Muna jin ka Suleiman.
6: Musamman da mutanen mu Hausa ko kuma abin da gaskiya da jikin su da yanayin mutunci juna. Mutunci da mutanen mu Hausa. Yanzu kamar kabila haro?
0: Na'am, muna jin ka.
6: Yawwa, kamar kabilu zaka ga yaro in kuna makotaka ko kuma wata alaka ta hada ku da shi. In dai tabbata ka girme shi. Baya ganin gashin waye gai da kai.
0: Wallahi. Wallahi akwai bambanci sosai sosai
6: ba zaman mutunta sura gaskiya
0: fatan
6: je zamu gyara wannan dabi'u nan
0: gaskiya ne yana da kyau a gyara kuma wallahi ko babban mace ta shigo gidana za ta sayi wani abu wallahi za ta yi inda muke kai bar ban gaya muku fa mu fa saboda tsananin zaman lafiya da kwanciyar hankali da muke da shi akwai makarantar da yara na suke zuwa islamiya ce wallahi tallahi hadda yayan anna a cikin ta wanda ba musulmi ba kuma islamiya ce ba ruwan su su dai kawai sun ga yaya suna zuwa makaranta su ma su tafi da kaina ran na ji na shiga makarantar ina har ma tambaya ta ma ake wai me yasa na saka yayana a makarantar Yarbawa sai nace Yarbawa ba musulmi bane ba because mu Yarbawa ne Yarbawa ne mai makaranta alfa ba Yarbe ne saboda haka kaso 80 na yayan cikin makarantar Yarbawa ne kai kaso 90 Yarbawa ne yayan kaso 1 ne yayan Hausawa a makaranta kuma makarantar Islamiya ce kuma karatun Qur'ani ake karatu na hakika kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya masa hadisai sosai kuma hadisan nan yana yin su da turanci yana yin su ba ma fi yin su da larabcin da turanci a masa translation da turanci so Qur'ani kuma ba a canja masa yare da Qur'ani inda duk duniya za ka karanta Qur'ani da larabci haka kowa zai karanta larabci to me yasa ba su je su karatu ba wai sai ake ce me yasa nan suka yi aina a makarantar Yarbawa ni kuma tarbiya na gano kuma Qur'ani na gano kuma na gano hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da na shiga makarantar akwai wata nabi hudun mu na sani ba musulma bace ba sai na ga yayanta a zuna su ma suna karatu wallahi suna yin karatu sai na ce to kun gani yanzu Allah ya taimaka ba sai kaga an samu ƙari a musulunci ba saboda fa kwanciyar hankali da zaman limana ba ruwan su wallahi ayyan su makarantar mu suke kuma babban mace in ta shigo ko shigowa ta siya sai ta yi miki sallama sannan sai ta gaishe ki morning din nan sai an ce miki morning in afternoon sai an ce miki inna ne dole sai an gaishe ki ni karama ce a cikin sa amma Allah sai hakunya nake ji to gaiso da suka yi min nima sai in durkusa an musu irin ta sai an dan durkusa din nan an yi wannan gaisuwa kuma wallahi da wuya ni dai shekara 10 ban taba ganin dan wani ya dauki smoking yana yin smoking ba a filin Allah ta'ala ba sa shan sigari a filin Allah ta'ala a cikin society inda suke rayuwa ba sa sha babban layi ne amma ban taba gani in gani yaran su matasa ga su dai suna yin baba ba zan ce ba ta shaye-shaye ba amma inda zaka ga ƴaƴan mu a cikin unguwa wani ma a gidansa a ban daki kana ji kana gani wani ma ka ganshi in ɗan mungunan nan ta baya ya zagaya ga ka gashi ba wani ma dan uwanka ne baka da inda zaka yi ka zo ka fada dan ai masa fada sai a ce ƙarya kake masa kaje kake masa daga haka wasu suka fara gashi har suka kai inda muke bakin ciki amma da wuya ka gansa a cikin society din su suna ka gani suna shaye-shaye wallahi ba za su yi ba a cikin unguwar su ba sa yi sai in ce shekara 10 ban taba gani an yi smoking ba inda nake sha to saboda haka me yasa mu ba za mu gyara rayuwar mu bayan mu ne muka san mu ne muke da cikin rayuwar addini wanda ya koyar da mu koyarwa mai daɗi addinin mu komai sai da ya tsara mana komai da ka sani me yasa ba za mu gyara rayuwar mu ta daidai ba me yasa idan aka hada shaye-shayen nan ka so ta 90 mutanen mu ne me yasa rashin aikin ne ka so ta 90 mutanen mu ne Nisa jama'a ni wa kanmu wannan tambayoyi shugaban idan babu shugabannin unguwa a koma yanzu a dawo da zamantakewa ta da akwai dattijai a cikin kowace unguwa akwai masu fada ija a unguwa sai dan kama ilofi a hukunta shi ba ma ka san laifin da yi ba kuma an hukunta shi kuma ya daina Allah ya shirya shi ba ma ka sani ba to me yasa ba za mu da irin wannan rayuwar ba idan soyayya da muke nuna musu ce daga su kamar inda mutum kusan shi da sun kira sun ce iyaye ne suke nuna wa ƴaƴan su soyayya wanda ba daidai ba dan ba daidai bace ba duk soyayyar da za ta rufe maka ido ka kasa saka danka a tafarki madaidaici ba soyayya bace ba to me yasa ba za mu dawo ba mu duba gaba shin wannan abin da nake ina ta take laifin wani ina ta take laifin dan nan nawa shin yanzu rayuwa na da shekara kaza me zai faru shi ma fotaran uba zai zama a ita ma fotaran uwa za ta zama shin wannan abin da nake yi daidai ne shin yanzu wannan abin da yake ba zai iya kai shi ga wata mahallakawa me yasa ba za ki zauna a matsayinki na uwa kiwo kanki wannan nazarin ba me yasa ba za ka zauna a kanka na uba kaiwo kanka ba me yasa a matsayinka na makoci ba za ka yi tunanin cewar idan fa ban gyara wannan yaron ba abin da yake ina ganin sa kullun a guri kaza in ya gani yana guduwa kuma ina ganin sa amma ni na kasa hukunta shi ko na kasa gyara masa kuma na ci amanar iyayen sa na kasa gaya musu si masa in neman taimako ne in wani abu ne ai masa gyara in me na kasa yi musu wannan Allah ba zai kama ni ba daga ƙarshe fa ni ma zai zo yi mu'amala da dana abin da fa yake din nan nake ganin sa ina munna ina farin ciki ai na ganshi yana shaye-shaye a guri kaza na zo majalisa ina kai ni ne ga wani wallahi na ga wani mun yake shaye-shaye yake yi kai Allah dai shirya kai kana dariya Allah ba shi ne ba har zuci ba kai an fade ta ne ana munna ana dariya to ka shirya na gaya maka ka shirya wallahi abinda isa dan ka yayi saboda haka idan zaka yi Allah ya kyauta tsakaninka da Allah ka gyara masa inda ka ganshi idan aka kai ga matakin da sai ka fada mahaifinsa ga ya masa komai zai ce maka ka fita harkin Allah ka fita haƙin makotaka ka fita haƙi wata ran zai gane cewa kai masoyinsa ne makota kuma ku sani duk sanda makocinka ya kawo maka magana akan dan kakkace kinsa yake yi kada ka ce ba daidai ba kada ka ce shari'i masa ka zauna ka bintiki maganan nan ka gani ka bi kadinta kuma ka gode masa ka yaba masa sai Allah ya duba mu duba mana ƴaƴan mu baki daya ya kamata a duba wa'innan matsaloli assalamu alaikum to mun cinye lokacin ma layi na karshe ai ni an bari ban san ma na cinye lokacin ba to kai sai layi na karshe a gurguje minti sakan sakan dai ran baka to ba mama jin da sai duka hakuri mun dauko wata tuwa masu dama za mu nemi wannan kafa domin ba mu wani lokaci wanda za mu dinka tattauna irin wayannan batutuwa da suka shafi al'umma kai sai insha Allah naga kun ji dadin kasancewar a haka a madadin hukumar wannan gida mai albarka Fainusa Balarab Saba ke cewa kasance da Musati mai zuwa insha Allah tare da malama a cikin shirin mace mai neman aljanna

0: Langa Remix. Sei che caro a colica di Danica. Viva Remix.
1: Yaku and Nigeria. Kuna ne mahajojin da za ku bi wajen adana data ku. Kuna iya farawa da mahajojin ku wato apps ta hanyar goge su wanda hakan shi ma yana taimakawa. Ba ma wannan ba har da kai saboda yawancin mahajoji suna da abun adana data. Don haka sai ku kunna su ta yadda za su sarrafa yin amfani da datar ku. Haka zalika za ku iya zuwa wurin setting waya don ku kashe wurin da wayar ku ke sabunta manhaja da kanta. A ƙarshe sai ku rufe dukkan apps din ku lokacin da ba ku amfani da su don adana muku data. Waɗannan canje-canje za su iya kawo babban sauri. Don neman ƙarin bayani ana iya ziyartar yanar gizo masu kula da wayar tafi da gidanka mobile operators ko consumer.ncc.gov.ng don samun taimakon shawarwari. Kasance da mu a kodayaushe don more amfani da datar ka. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar dillalan ma'aikatan sadarwa ta Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa ta Najeriya NCC.
2: Mita 97.4 a zangon FM Ramon Radio.
3: Mita 97.4 a zangon FM.

I'm a young man, you're a

0: 不管的卡片啊你我不想把气我爱上各位你我打你我打你打呀你我不想把气爱给你各位把气爱给各位你卡把的卡当啊你我把马算烟打也打给把马算烟打却把气爱给你的卡给我啊你我你给下不去的我卡把气压住人满用但你打给我打给他
1: masu sauraron mu barkamu da haka barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shiri na nan da nan gwano sun da ke zuwa da gani da radio da farin ciki al'umma da kan tattauna batuwa da shafi al'amuran ci gaban al'umma daga tushe musamman abin da shafi harkar ci gaban kungiyoyin taimakon al'umma da kuma yadda al'umma za su yi su bi hanyoyi da za su taimaki kansu da kansu da warware matsalolin suka dame su a yankunansu. To alhamdulillahi da dukkan mai bin shirin nan idan an gaba ta samu mukan tattauna batuwa ne da muke ganin sun yi daidai da lokacin da ake buƙatar su musamman ma a wannan lokaci da yake na farkon damuna mukan tattauna abubuwa da yawa da ya shafi harkar wato a muhalli tsaftace shi da gyara shi da kuma yadda al'umma ya kamata su ɗauki matakai domin gujewa ambaliya da sauransu kamar yadda hukumar wato NIMET mai kula da abin da ya shafi ba da bayanai da ya shafi yanayi da kuma wannan ta fitar da nan kuma da sinima suka fitar cewa a jihar Kano za a samu ƙananan hukumomi guda 28 wanda za a samu ambaliyar ruwa a wannan jihar tamu to sai mun wannan ba ƙaramin ban al'amari ba ne da ya shafi al'ummar domin babban jan aiki ne daga dukkan wanda ya gani da aka wani ruwan na farko da aka fara yin karfin nan ranar juma'a sun san cewa lallai akwai kalubale a unguwanni da wurare daban-daban da hanyoyin da ruwa wato yake bansu wannan ma mun ɗan tsokaci a kai da makamantansu sannan abu na biyu shi ne kamar yadda muka tattauna duk lokaci irin wannan shi ne abin da shafi ɗumaman yanayi wanda masana da majalisar ɗinkin duniya sun tattauna wani batu a kan ya za a yi domin a magance raɗaɗin zafi da wanda yake damu mu a wannan lokaci duk wanda yake bibiyar abubuwa da shafi harkar damuna a shekara uku nan ya ganna damun take ta canjawa yau a yiwuwa gobe a yi zafi yau kuma ga shi yadda abubuwa suke ta canjawa to sai mun ga cewa ya kamata mu yi kira musamman ga al'ummarmu da yadda ya kamata su muhimmantai da kai abin da ya shafi dashen bishiyoyi waɗanda yana da muhimmancin gaske da za a iya taimakawa wajen cewa a ga an magance wannan matsalar ta shafi wato a ɗumaman yanayi a yankin nan namu a wata shekarar mun tattauna da samana a wannan waje yadda mun ga yunƙuri da ake yi da shirin bishiyoyi a duk inda ka zaga a jihar Kano a duk inda ka zaga a wurare daban-daban za ka tadda an yi wannan gashe wato na bishiyoyi a wurare daban-daban musamman a gefunan titinanmu amma abin da muka la'akari shi ne a cikin kaso 100 kaso 80 babu wannan wato a bishiyoyi saboda rashin kula da mutanen mu amma a yanzu alhamdulillah a wurare da yawa an karɓi wannan tunani mutane suna ta rashin bishiyoyin nan a makamancin haka to sai mu ga yanzu ga gaba cikin sauki wanda abin da muka yi tsokaci shi ne mafi yawanci shi ne rashin kula da wannan bishiyar da ake dasa musamman ba ta ruwa musamman ba ta ruwa to kuma Allah ya kawo cikin sauki da wannan ta zo wanda ma za ga Allah ya kawo da za a iya bishiyar za ta iya rayuwa cikin sauki amma ya za a yi me ya kamata a yi ya za a bata kulawa to wannan shi ne maudu'in da mu tattauna kamar da aka saba alhamdulillah mu tare da malamin ta kai sadar mubiya shugaban cigaban kungiyoyin al'umma na jihar Kano wanda muka sha tattauna wannan batu da shi a makamacin malama da masallama barka zuwa cikin wannan shiri
2: jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: to alhamdulillah malam lokaci yayi ga gaba ta zo kamar yadda muka saba da shekara wannan yayin lokaci na damuna cewa lokaci ne da al'umma ya kamata su kula musamman abin da ya shafi da shambishoyi a cikin wannan wata shimfiɗa ya mutu ga misali game da wannan muhimmanci da kuma gaba ta zo na da shambishoyi da za a yi domin magance wannan yanayi na hamada da kuma ɗumamar yanayi da ya shafi duk duniya a baki ɗaya.
2: To alhamdulillah kamar yanda ka fara shimfida cewa alhamdulillah ga wata daga cikin ni'imomi da Allah ya mana shine damuna dan damuna ruwa ni'ima ne kuma rahama ne musamman mu a yanzu yanayin da ake ciki na yanayin yanda ka fada tirarin zafi ai tiriri ma ake cewa ma nura tirarin zafin nan da muke fama jukuna ba daɗi malaria zafin dai kaɗai ya ishi mutane rashin daɗin rayuwa ga kuma rashin ƙarancin ruwa to kamar yadda kake faɗa damuna alheranta da yawa ga harkar abinci ga harkar kamar yadda ka faɗa zafin nan zaka ji gari ne sanyi cututtuka da a samu sauki kuma a samu wadatar ruwa to alhamdulillah ni a matsayina ma zan ce na shugaba na gidauniyar yaƙi da kwararowar hamada kuma a matsayina na shugaban amintattu na ƙungiyar al'umma na Kano da kuma ƙungiyar mai ta bunƙasa kasuwanci da tarihi da al'adu taron sahara trade ma'ana Najeriya Niger to duk ina cikin kafada da kafada da ake tafiya da irin su Akrisel wanda gwamnatin jiha suke kokari da ma'aikatan muhalli a ga an yi dashe irin su hukumar nan ta da muke ce mata shelter belt ma'ana wani bante da ake na dashen bishiyoyin nan da ya arewa suka zo raɗan bata suturaren nan dai da kake gani su garbejiya da wannan hukuma da ake ce mata Great Green Wall koriyar katanga to duk muna tafiya da su a wannan shiri na yaƙi da kwararowar hamada da kuma wannan

0: koma nassi akwai hadisi ma annabi sallallahu alaihi wasallama da yake kwadaitar da mutane ayi aikin alheri hatta kai yake fada cewa ko da ya rage maka kaman numfashi ko dan take kankane na rayuwarka idan da halinka da sabu shi aka dasa dan alheranta malam kaga mu a yanzu ma ai alheran da yawa da ai za ka ga da sanyi rayuwar da menene abubuwa amma yanzu mun zafin nan kadai tunda bishiyoyin nan kamar yadda kake faɗa hukumomin nan ko da suka faɗa za a yi ambaliyar ruwa kaga wajen magudanar ruwa dole mu tashi a tsaye ba sai ruwan ya zo ambaliya kace ko ba sai ambaliyar ta zo ba a yi maza a gyara magudanar ruwa a ga yadda za a yi wannan kare mana ambaliya duk muhimmin abin toshe hanyar ruwa abin ne kuma da karkara munan hanyar ruwa ta zama matattarar shara a can karkara ya zama wuri sai ga wani wurin ma an gine ko an toshe wurin da shara to dole mu tashi a tsaye sannan wannan magana ta zafi a ita bishiya tana buƙatar abu uku kulawa na farko kulawan nan na uku irin kai da ikhlasi cewa dan lada zan har fa wani kirari da muke ma nura iyayenmu a ce ka shuka dabino ka san na da fa ba na yanzu ba sai shekara 50 bai fara yaya ba amma sabani yanzu wani dabino ma shekara 3 sai ya yaya 5 to amma za ka ga iyayenmu da dan neman lada ka san ba kai zaka ci ba amma hange kake wasu nan in ka shuka gaba za su zo su ci yayan dabinon kaga kana lahira ma kana samun lada na uku kuma shine wato ka dada raya abubuwa na rayuwa shine irin wannan ko wuri ya zama kore da ake cewa green ko wuri ya zama kore to yana abubuwa guda uku akan so a shuka bishiya dan haka to amma mu yanzu ma sai yafi muhimmanci ma nura wannan yanayin tururin zafin da kwararowar hamadan nan da take kashe mana gonaki ya kamata a ce mun dasa bishiyoyi kuma muhimmin shine yanda ka fara fada shukar kula ba abin da ake magana kula yanzu kaga alhamdulillah ga damuna ta zo to in ka shuka za a ga yanzu akwai ruwa ruwa yana sauka har ta dan rayu to amma in ruwa ya huce fa ma nura nan za mu magana ya za a yi abin nan bayan mun faɗa ka yi dan neman lada saboda ita bishiya tana cikin sadaka jariya tsuntsu ya ci ɗan itacenta wani ya sha inuwarta ko wani ya ɗan yaɗa ba so muke asara bishiya ba ya ɗan yayi ya je ganyen ya je ba zai kamar su goba su neman tsami su mangwaro ko su gwanda duk magunguna ake ko da ke kowane itace ma da ka gani malam sai dai rashin sani yana da amfani da magani amma na dan da yawa to amma yanda ka faɗa shine kiran da zamu da kuma bayanan da zamu tun da zashin faɗa muke yaya al'umma bayan kwadayin lada cewa bishiya an ka shuka ta lada ne kana tafiya ne ka faɗa kamar wanda ya gina masallaci ya gina makaranta ko ya ilmantar ko ya bar ƴaƴa na gari suke mutum addu'a to haka in ka bar bishiya ko ya haka rijiya misali to in ka shuka bishiya shi ma zaka dinga ganin malam nura alheri mutum yana lahira na'am
1: idan mun sake kalla kamar da muka tattauna musamman abin da shafi da can bishiyar nan mutum zai iya sa a matsayin kamar wakafi kamata ya ce zaka yi Allah ya albarkaci kodin bani mutane masu arziki ga sunan
0: da yawa
1: suna ta abubuwa amma mafi yawanci da ake wani bincike ba kasafai kuma suke komawa mahaifarsu da suka baro a garin da suke wannan iyayensu kwaro kanyensu sai wani abin alheri ne a tare da su ba to sai muke ganin cewa me zai hana misali a ce yau gashi mutum ya sai kamar shi ita bishiyar dan da ake
0: irin
1: ka je ka ce yau ga kamar ka sai yan sai bisha ne kaza guda ɗari
0: dubu ma za a iya dubu ma nawa
1: a garin mahaifin da aka yi nuna ko kakata yake so a shi shuka wannan sadakatin jariya ne
0: ƙwarai
1: amma ga tsari zan ɗauki mutum biyar
0: su dinga
1: duk wata ko kaza har su kai wani matsayi za su dinga
0: yanda za ta rayu
1: wannan ai ta karfin wannan ƙwarai ya ake ganin wannan tsari a ce mutum zai yi iyayensa ko kakanninsa ko wani abu
0: to
1: a family su
0: alhamdulillah kamar yanda dai ka fara faɗa duk wani abu fa kamar yanda ka faɗa na lada ne ma nura sai

0: kadaitarwa abu ne na lada kai dan Allah Allah zai maka sakamako kamar da ka fada mafi yawan mutane abun ne zaka ga mutanen karkara ne ko kuma suna da ƴan uwa a karkara amma yanda ka fada ai ma nura binnin ma bukatar bishere yake yanzu muna yaba gwamnati da take kokarin da inda yake garden ne ake shuke shuke za ga da an yi gine gine amma yanzu na ga gwamnatin jiha ne da ta tarayya ina jin da karamar hukuma suke kokari a dawo da yin wannan ai da zaka ga iyayenmu a kofar gida akwai bishiya ko gida ma ne yalwa za ka ga cikin gida akwai bishiya kuma bishiyoyin na dama nura masu amfani ai da zaka ji an ce gidan saniya ko
1: gidan kuka
0: ko gidan kuka ko ka ji an ce gida mai zogale
1: gidan
0: mangwaro duk abu ne wanda ake dorawa misali wani gidan sai ka ji an ce je ka gidan dorawa ko unguwar dorawa amina da suwa dorawa sallau dorawa nan dorayi ma dorayi nan duk dorawa ce ai
1: to
0: su ce diyar kaza misali birni kaga birnin nan amfani ne da shi magunguna yake kai akwai da na gani ma a wani bincike na ita to har maganin daji yake sabara kansa to sai ga ana ma duk amfani suke dama iyayenmu suna yi ne ai dan lada mallan ka shuka dabino baka tsinci ayyansa ba baka ci ba amma ka san nan gaban su za su ci ka samu lada me zai hana yanzu kamar yadda muke fada ai a shuka a gari ma yanzu duk zafin nan garin nan yanzu kaga ka dubi kamar gidan su ai area gidan su zaka ga ko da daddare in kai area ma sanyi zaka ji misali duk inda yake da wuri da shuka yanzu ka tafi kurna rijiyar lemo can wajen makarantar technical ta ungogo hanyar mil tara ai akwai makaranta nan da take da bishiyoyi kana yin area ma zaka ji iskar ta canza abinda ake nufi kamar yadda ka faɗa a gari a shuka bishiyoyi dama musamman karamar hukuma ai ma nura a kokarin da muke ta hanyar wayannan kungiyoyi namu na al'umma ne na yaƙi da kwararowar hamada na shuka bishiyoyi har da hukumomin gwamnati na jiha na tarayya ai dama abinda ake so ai karkara ita ce wurin da za a yi shuka ai nan da yake da fili ko mallan ka manta ba ni magana Burtani ba za mu zo ko ai da ne ake me yasa ake Burtani ai dan ai ciyawa masu kiwo masu dabbobi su ci kuma ai shuka bishiyoyi a gefen Burtani dan a samu ne a lokacin fa sun san iska ake samu kuma sun san me ake samu zaka samu wani wurin mangwarori ne ai kaga an samu yayan mangwaro kaga za a sha kuma bunƙasa tattalin arziki ne yanzu kayi mangwaro a wuri malam a karkara ai kaga mutan wurin zaga har ƴan mata mata nan mangwaro ake misali ko
1: tattalin arziki
0: kaga tattalin arziki sannan kuma kamar yadda muke faɗa kwararowar hamadan nan ba maganin ta irin bishiya bishiyoyin nan kuma namu ai shi yasa yanzu kaga wasu kungiyoyi har da irin namu ake shirin bishiyoyin mu na da suke nema su bata kamar da muka fara fada unguwa mai sunan bishiya ko gari mai sunan bishiya a nufa da dorawa ko kamar dorayi kaga a je a dasa dorawa kamar saniya a je a garin saniya babba bara a saniya babba an je haddasa saniya an yi bikin ma aka shuka saniya kuma daga nan saniya babba har Laraba Abasa kai har ofis ma muka bude dan da shan irin wayannan bishiyoyin a nan saniya babba saboda ne idan ka faɗi a sunan garin nan kuka uku akwai gari maɗaci a rano kaga ai bara a rana an je an yi da shan bishiyoyi da mai martaba sarki rano da kungiyoyi da gwamnati to duk haka ake so a shuka bishiyoyin nan a karkara kaga za su kare mana kwararowar hamada za a yi ne bunƙasa tattalin arziki za a yi ne magani duk bishiyoyin nan da ka gani a yanzu sa da mallam nura ya suna abin nan tafasa da tafasa ƴaƴanta ai a nan za su karkade su zube a ƙasa ba wani ba wanda ya damu da amfa sai iyayenmu da kakanni sun san tafasa tana magani kai har ne tafasa mun sha a da ban san yanzu ba to ai kaga yanzu ta zo ci gaban ilimi musamman na kimiyya bincike da magunguna ai sai aka gano tafasa tana magani yanzu ƴaƴan tafasa ka je da wano kai kallon yadda ake auna tafasa kilo kilo gurin muna a kai su ƙasashen waje ka je ka yanda ake auna zogale ayan zogale ya zama arziki da ayan zogale azubarwa ke kadan ne suka san amfanin maganin da yake zogale ko ayan zogale sai dai mu kwada mu ci to irin wannan yanda kake fada ba wai kira gori zamu yi mutanen karkara ba kamata yayi a ce a daina sare bishiyoyin nan ko kuma zaka sare da Allah ka shuka guda daya ma kafin ka sare ka shuka guda daya sannan ka yi wannan kundini to ina jin abin da zan dangada kenan
1: masha Allah kuma sauraron ku na sauraron daga nan gari dole Muhammad Prince Kaduma a cikin wannan shirin dangaren wannan inda muke tattauna akan abin shafi muhimmancin wato da san bishoyi musamman ma a cikin wannan lokaci ne
2: na
1: zamu yi sashin tana mu karbi wannan sabon insha Allah mun dawo zamu dora a daga cikin

0: one girl in me. So you say you can't do a coin cause you got the girl. Give up.
1: Got a mix.
2: Masa orang ini kan kemudian dah bersama di sini dengan orang lain. Tapi lagi dari dulu orang pernah cinta. Orang dia apa cuma tak jaman dalam cakap. Sebelum dia awak dalam kita tahu lagu tu ada siapa. Mahimun cinta sama siapa. Di semua mak awak dan waktu luka si. Mana lagi orang ibu bapa?
3: Ya.
2: Masaman saya lagi cewa. Lele aku yang masuk ni. Aci ini ada orang mesti ki ada. Masaman mana yang kasih ni dia sih kan? Manyan kasuwanni da aka daga kace wannan kasuwanni ne da kan sai ka wuce waje layi babba wanda yake dauke da mutane dan ruwa suna bi amma ba ka samu gusha kwaya dai ba sai ka ji iskar da zaka iya shaka ba ku mai anan ba inda zaka samu iskar da ta bani ba wanda yake bada inuwa ba wanda yake bada iskar mai kyau ba wanda yake kare wani abu kuma cikin wannan duk kasuwannin mu da suke nan da wuya ka ji ga kasuwa yau kace yau ga wata gusha kwaya goma ko kuma ko kaza wani wata kila tana nan su wannan suke tsari wurin sun yi shuka amma wani ya zo ce ya cire ta ya bi ta an sai ka irin wannan mun yi ka ce ku sabon gari ka shiga kofofin bai kwari kofofin ruwa ka je kwari da ka kalli irin
3: sabon
2: kudi da ake nan ka je sanga kamar yanda ake mu hada hadar mun wa to kwari sannan kuma ka dawo ta shushin mu wannan suke na dauka mota
3: su ma ka
2: Allah ka je ungo ko ka duna sai ga babu bishiyoyin da za su ba mutane mutum ma din tsiyagun da zai dan huta sai ka babu an
3: shigo da
2: baiki
3: mutum shigo da makarantun mu ma malamu
2: da makarantun to kai ba ku ba wanda suke tara mutane
3: su
2: yara ga
3: mulawai
2: ga waye a cikin wannan
3: shi ma
2: babu irin wannan da a cikin wannan ina kasuwannin mu suka zama babu tsari shin shugabannin kasuwanni ba su da wani tunani ne ne a ce ma ko alkucin kana shugaba an yi project misali da zai ce kai da shi ita to a cikin irin wannan wurare
3: to alhamdulillah ai wannan kira ne malam Nura wajibi ko kuma a ce farilla afwa so ake fa duk inda kake malam Nura so ake akalla tsakanin gida 10 ko da 5 ana son akalla a ce da bishiya guda daya ita ba bishiyar nan ita take fitar da iskar da za mu shiga mai lafiya ita ce muke cewa oxygen mu kuma tururin abin da ya fito daga jikinka ake ce masa carbon ma'ana shi yake bawa ita kuma bishiyar ana son ai za ka ga inda suka ci gaba afwa za ka ga inda suka ci gaba bishiya ma dan ganye yan bishiya sai ga abe ne an rati a flower ka san mai amfani wannan iskar da ake so ta lafiya
2: iya kunne ba
3: iya ba kunne ba ce wannan ta roba da ake ai ta ado ce amma wanda suka san amfanin bishiya komai kankantar wuri ba fa wai ma kasuwa ba yanzu kamar kasuwa ai din layi ya kamata a ce akwai bishiya 5-10 me yasa cinkoson da kake faɗa da mai wucewa wani fahimi zai tun safi ma Nura yana kasuwa har yamma anan zai ci ya sha kuma ga shi ba shi kadai ba ga masu siya su zo ga ku yaran kasuwa ko yaran kanti ga ku da yawa sannan ne ga sashi wani layin malam nasin wurin to amma aka ce a ko daga babban layi in aka dasa bishiyoyi ai kaga an samu abu uku me abu uku an samu iska ko ta lafiya za mu zo na gaba mu faɗi wani ɗan bayani kwanan baya wasu turawa ne aka ce daga ƙasashen turai inda suke fama da hayaki suka taho ƙasar Kenya kawai don su shiga daji fa ma Nura su sheki iska mai kyau kawai suka taho Afirka saboda nan an ce ga bishiyoyi daji ne iska mai kyau bishiya ce su cin hayaki ya yawa na kamfanin nuka na abubuwan hawa to amma ka ji hannun suka taho Afirka su Kenya din nan su zo su shiga daji su sheki iska to mu da muke da halin ga mu alhamdulillah akwai albarka muna da yawa amma rashin bishiyoyin nan to shine fa zaka ga zafi da cututtuka ita iska ma da kake gani ta bishiya ai kana fitar da wata cuta daga jikinka ita iskar ita abin da bishiyar za ta yi yana cikin magani wanda za ta zuke numfashinka mai cutar ita kuma shine abincinta amma za ta zuke ta bada iska mai kyau kai kuma ka sheto to kaga an ba bishiya ai kaga mun fashin juna me yasa ake cewa daki abu da taga in kuna da yawa ai dan kada ku sheki kowa da kake gani a jikin sa zafin jikin sa akwai irin lafiyar sa akwai irin cutar sa to in aka ce mun fashin juna me yasa ake cewa wasu cututtukan ta numfashi ake dauka ta iska to irin wannan bishiya a kasuwa bishiya a makaranta ma mira mu shigo da makaranta bishiya a tasha kace ko tashoshin mu ai zaka ga malam muna da bana duk da barama an shirya cewa kungiyoyin durebobi da tashoshi kungiyoyin yan kasuwa kungiyoyi da shugabannin makarantu a ga bare ai kaga an je su makarantun wasu tashoshin na san an je kasuwannin ma wasu an ja hankalin su sun fara dasa amma yanda kake fada ya kamata kungiyoyin na yan kasuwa kungiyoyin na tashoshi shugabannin makarantu ko hukumomin a ga yanda za a yi ga gwamnati ta tarayya ta jiha har karamin hukuma fa ba da duk sun remi wayannan ƴaƴan bishiyoyin cewa a raba wa jama'a amma yanda kake fada wani ya karbi guda goma sai kaga in ba a yi sa'a ba har fa abun kunya yake wani ba sai ya je ya sayar wani kuma zai shuka guda ɗaya amma guda ɗayan nan ya kuma bai ta shi ne gararo amma ana saka wasu da alheri mun ga wanda in sun karba suna kula da su to amma abu ta hanyar kungiya yanzu kamar kasuwannin mu ai kamata ya ce kungiyoyin kasuwanni su zo ga gwamnati misali su akrisal din nan su waye dambara mai mahalli mai kungiyoyi na yaki da kwararowar hamada ko a nan saniya babba har ya fi shuka bude don ba da bishiyoyi irin a shuka to amma sai ka ga ai kamata ya ce kungiyoyin su na yan kasuwa kungiyoyin su na tasha ko na direbobi kungiyoyin su na makarantu ku zo ku karba wata makaranta ma sai ga tana da ruwa misali kuma yanzu kamar yadda kake fada a layi ko bishiya biyar aka shuka kungiyar kasuwa sai ta kasa kula ko kuma kai ne rumfar yanda fa kake son ka samu kuɗi ka samu riba in fa aka gane ma nura shuka bishiya fa alherin duniya ka ne da lahira kaga ya kamata a ce duk kullum abinda malamai magabata suke nuna mana ka dinga kula da lahirarka kullum ba abinda zaka tara a duniya ba a kana yi lahirarka tanadi har wani yake ba da kissar cewa duk abinda kai rubi a duniya ka dan samu yan daloli to kai tunanin ma fa lahira akwai dalolin da zaka kai to kaga bishiya tana ciki kuma ka shuka bishiyar nan malam tattalin arzikin da yawa kamar yadda muka faɗa bayan iska korar zafin nan ga ladan tsuntsu ya zo yanzu a kasuwa malam za ka ga fa ba wuta ga rumfar zafi misali fa idan da bishiya ma nura ina za a ai kaga jiddin bishiya za a to a tasha fasinja ga shi kafin a shiga mota wannan motar zafi ne ka gani kuma rumfunan da za a ɗan zauna fasinja kafin a lodi cikin mota zafi rumfa zafi idan da bishiyoyi fa to shi ne muke ganin ya kamata kungiyoyin nan na tashoshi na kasuwa shugabannin makarantu kungiyar iyayen yara ta har su kungiyar tsofin dalibai su shigo da Allah kungiyar mu na al'umma na unguwanni ai akwai unguwannin da in ka shiga ko layuka ai zaka ga bishiya gwani sha'awa mala
2: kuma wannan abu shine mala
3: na
2: hatta masallacin juma'a
3: yawa masallace ma mu shigo da masallace
2: ke zafin nan
3: kwarai
2: idan aka ce wannan juma'a ya dan ja hudu ba kowai ko haka ne sai sace
3: wa
2: saboda zafi
3: mala wani ba sai ga ana hudu ba ma sai ga wani ya fushi suke kawai neman ya ban ma a rana
2: wani shine
3: to su ma limaman dai yana da kyau
2: sai su kuma duma cewa to a tunda an muke sallah me yasa ba za mu kawo a ce wani kowa a ce to bari sai
3: kuma sidinin dinnan ka sa albishirinka akwai gwamnatoci na tarayya na jiha duk muna hulla da su har ƙananan hukumomi fa akwai inda ake sanarwa ma ka je ka karɓa ka shuka yanzu kamar masallaci don Allah ai limaman masallaci su mana afuwa da shi ladan misali da masu zuwa su sallah inda ka faɗa malam in ka kafa bishiya masallaci a gari ma ka samu lada ballantana a ina inda za a yi sallah a bauta wa ubangiji a yanda kake faɗa masallatai ma duk da an baran an rarraba to ya kamata masallatanmu kungiyoyinmu na unguwanni ai akwai unguwannin da suke da masallatai kasa kewayan zango zage dorayin kofar mata su fage ai kaga kamar su yaka sai dirimin iya na rimin kira su satatima kurawa nan masallacin juma'a na cikin gari ka fahimta duk gidan sarki ai kamata a ce duk kungiyoyin wurin da masu unguwanni a hada a zo a karbi bishiyoyin nan a dada harabar masallaci a sa mata ai kaga za a ga mutane suna ta korafi in liman yana doguwar huduba rana da zafi kuma dama dai ya kamata a takaita su limaman to amma inda bishiya fa ai wani yana son wa'azin ai ana so ai huduba fadakarwa ce to amma rashin bishiyoyi kamata duk masallatan da wakilan unguwoyin da wakilan masallatan ya kamata a haɗu kamar yadda muka faɗi na kasuwa na tasha na makarantu na unguwanni wata unguwar malam sai ka shiga loko ga zafi ga kuma filin ma fa za a iya
2: wallahi na shiga wata unguwar malam
3: na'am
2: sai na gode wallahi na irga gidaje akalla sun fuɗa gidan su
3: na'am
2: amma wallahi kaf gaba ɗaya unguwar ba mu sha guda ɗaya
3: duk unguwar
2: gidajen nan ba guda ɗaya da wani abu sun fana da kafa ta nan yake kira na gini
3: amma ba bishiya
2: to ma kaf ba inda zaka ga mu sha guda ɗaya da zaka ce wannan ga ta
3: an shuka ku to yanzu dan Allah ma ce muna koyi da iyayenmu ko kuma muna koyi da hadisi da annabi ya kwadaitar a shuka bishiya
2: yanzu bishiya ma in wani unguwar da ake sababbi da ake na wajen da
3: to ka ga
2: suke kuma da dama a yanzu
3: eh su da ma da dama kuma
2: wanda ya zo gida
3: na'am
2: samar da wani tsari a unguwar ko shi unguwa
3: ne unguwa ma
2: duk ake sa wannan cewa duk wanda ke wannan to duk lokacin da zamu isa guda biyar ko guda uku ko wani
3: to aya nan kungiya ma nura a nan kungiya take da amfani mai unguwa ya hada kai da kungiyoyi a kafin ma a zo a ce ai dama za a ga ga layi ga komai ga fili ai dama sai ai maza a ce to kafin ma wasu mutane su tare ko su zo su waye ai shuka shukan nan fa ba karamin alheri bane yanzu ka ce ka shiga unguwa kafin babu bishiya dan Allah ya za a yi su

0: sai ga wahadar gwamnati a ciki ko jami'an gwamnati na karamin hukuma ko na jiha ko kaga an hada baki da mai unguwa ko dagaci ba fa dukkan su ba kaga ana sare bishiya wani kuma irin a aurar da yazan a buki ne da wani malaruwa ce ta san kuma ga fa damar ka zo ka karbi bishiyar ka shuka iyayen ka fa da kakannin ka akwai wanda ma bai san kakan nasa da shuka bishiyar ba amma kai ka zo ka sare shi kuma kakanka yayi ne ganin lada yake to ka zo ka yanke man lada
1: so yake samu lada haji ko kinsa su yi
0: har abada kana fala shi yasa ayi annabi ya nuna cewa ga abubuwan da in kana lahira zaka dinga ganin ilimi ka koyar misali kai makaranta sadaka jariya kamar wakafi da kake fada a'a yara ne na gari suke maka addu'a misali ko kai rijiya ana shan ruwan ko kuma yanzu kai burtsatse misali mu dauka cewa yanzu burtsatse yake ko kuma ka zo ka shuka bishiyoyi misali fa ko ka shuka bishiya malam tsuntsaye suna cin ƴaƴan jama'a suna zama inuwa ana shekarta mutum yana lahira yana ganin ladan kuma kakanka ne ko mahaifinka sai ka zo ka sare bishiyar dan Allah ka yi musu abin kirji to kamar yadda muke faɗa kuma yadda ka nuna cewa bai kamata a dinga sare bishiya ba kuma ai ana yin kundume in ka kundume ta za ta daɗa tofewa ko kuma a'a shikenan duk da mun gode wa kwanan baya na je a gwamnatin nan ta Kano akwai wanda ya sare bishiyoyi ko guda nawa ne har kotu aka kai shi ko aka yi masa hukunci kuma aka ce sai ya shuka guda 20 to ka gome yana da kyau ai akwai mun san kai are wannan irin su Niger abin da yayi mali har Sahara akwai inda malam da ka taba bishiya wanda ka je ka dan zunguru hukuma ka dan taba hukuma ka dan buge kansila ba wai ka buga a kai laifi ya fi a hukuncin da za a yi maka ya fi ka dan samu kansila ka dan ture shi
1: wani abin kuma
0: na
1: akan samu su barin shuka bishiyoyi
0: na
1: wani ma dan ba abin kariya dan dai samu adam ko kuma abin takeici sai a samu kuma ƴaƴan musulmi ƴaƴan Hausa shi kuma ne ran abin sata inda ya sa kirin sai a cikin ungwani
0: kwandon ma da wajen shayi
1: ya wai a jijjige wannan karfin kuma
0: shi da karfin
1: sata da kuma mutum zai muka je kuma ya sayar a makamantan irin wannan
0: to yanzu ka ga wannan a shi kuma kiran da zamu a al'umma iyaye a nan iyaye ya kamata kome a ce duk da wannan sana'a ta yasu masa jari bola ai abin hanyar neman abinci ce a bangaren abu mai kyau amma abubuwa irin wannan kwandon ma fa kwandon da za a kange bishiyar yanzu ta kai mutane ma malam net suke samu irin nawa gidan sauro tsoho sai ka dan sa dan katakwaye ko itace ka kewa in ba haka ba sannan wani sakaci da mutane suke ya kamata masu kiwon dabbobi ya za a kawai sai ka ga mutum ya shigo da shanu yana yawo a cikin layuka ko a unguwanni musamman a wajen gari inda bishiya ka suka bishiyar fa kana ba ta ruwan amma kawai sai ga dabba ta zo ta cinye ma ko akuya ko tunkiya ko shanu to wannan ma ya kamata duk sai an haɗa kai cewa wayannan abubuwa sannan kuma kamar yadda ka faɗa wani yaron kuma ya shi ƙarfan ma da aka kange wai shi kuɗi ne a wurinsa kuma duk ya rasa abin da zai ɗauka sai abin da aka sa wa bishiya ake so a samu lada to wannan dole al'umma su shigo wajen ba ta ruwa wajen kula da ita wajen hana yara irin wannan mummunan hali a zo a dinga cire abin da aka kange bishiya da shi
1: to masauran mu za mu dawo gare ku domin kuma ku shigo mu ji irin gudunmu da za ku bayar game da wannan maudu'i da muke tattaunawa abin da shafi mu kai tsaye na muhimmancin wato dasa bishiyoyi da kuma illolin sare su da kuma illolin suke wa dan adam da dabbobi da dukkan kuma abu mai rai da yake ta'allaka da wato bishiya akwai layin na 081-74-75-77 da kuma ɗaya layin na 070-77-79 sai 2-9 081-74-75-77 da kuma 070-77-79-2-9 wani sun yi layukan da ya shigo da mutu ɓali ko kuma a kan maudu'in da muke tattauna assalamu alaikum to ala kare da muke tare
2: kuna tare da

0: جمال عثمان. نعم.
1: Sara Bushir yawa ne da shi malu kasar ta saisaye hamada kwa hamada ta kwararo sannan ga rashin kuma ka kasa kaga ya zama mara kwari.
2: Na bale ka sana
0: alhamdulillah ka kare ne wala to male wayan da gani. Na
2: to masu adalla mu wala
0: sabin takwas da bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai da kuma layi na sifili bakwai sifili bakwai bakwai tara biyar biyu tara sai kuma uku tara. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum
0: assalam.
3: Barka ku da yammaci.
0: To barka da haka.
3: Masha Allah, wannan shiri da kuka ɗauko shi ne mai matuƙar muhimmanci wallahi Allah ya sa mu
1: kira da yi kaga lokacin babangida ma yake fada to mutun lokacin Alhaji Audu Bako Allah ya ji gansa Alhaji Nuhu Dutse ka dubi madacin nan na hanyar Zaria na hanyar Gezawa hanyar Gwarzo ka san duk wannan madacin tun lokacin Alhaji Audu Bako amma abin takeici ma Nura sare sa ake sai da mutanen gari da hukumomi duk da nan gwamnati ma abin takeici duk madaran wanda zaka ga baka ganin karshen sa
0: kuma ya kama kasa
1: ya kama kuma yana daga cikin bishiyoyin da suke rike mana kasa ai yanzu an gano ma cewa duk bishiyoyin mu na da da muke da su muke suke bata ai shi yasa muka dawo da wannan shirin cewa bishiyoyin mu na da a dawo da su wani ya ko ne shi wa alaikum
0: salam kuma salam
2: malawa da malamu ta ba da
3: kuma ko da maki ake tsare da ƙara ba da tsaro ga al'umma sun aka ci akwai bishiyu a gudu sannan ko buku da kari kamar farkon shin fadajin ma nura ta yi wata magana yaya ya kamata a ci mutane su wurin da

da a matsayin na dan wanda yake wani abu a harkar da take shi ba nuna kamata yayin tunda damuna ce to kaga akwai in kace ka samu rami kai ramuna ya danganta da ya tsaura ramun da sai tunda duk wanda take shi a gurin ka zai ga maka in kai ramun din ka samu katin awa kai idan ka samu katin awa jin ka bayan ka saka ka saka da dadin ka duba shi to zai buje dinga sa shi ni a ci shi da shi da ka duba wannan shi ko da aje za ka ni cewa ba za ka duka lokaci ba za ka ji ta dan to har ka ce ko da aje damuna ce ta wuce dan wai tun lokaci ba dai ne ko ba su sai ko da aje ba ba ta ruwa ba in dai ba wata dafa ba ko kuma wani mutum da ya fike da ba ma nuna da ko wani lokaci ba tare da aje an samu matsala ta kuma aje ko ta musu wani abu haka ba to ga wannan shawara ce da kamata mutane su dauka sai kuma abu ne shi ma nura ba bi dauki yawanci mutane suna kuka da yanayin rayuwa ya yana ji da kana babban da tana jin shi da dafa ba nura muna da dadda muna da dadda ya ta ce yanzu kin da jeje da take bayan gari ko kuma

da komai ina gudana iyayen bana.

sanya guda goma haka ka kai dai sai ka sa guda dai haka nan wanda bai da komai.

sanyata kalimi goma asaka kai dai dai da dangaruka sanjanda ba kacin nan sai dai ka samu dadai haka nan wanda bai da goma

ಕಲೋಕದಾಣಿ ಕೈಮ ಕಲೋಕದಾಣಿ ಕಾಗರೂ ಪೂವಾಗ ಅಲ್ಲ ನಾನಂದ ಕೈದ ಬಾಬು

Sí, mira, mira, mira.

mita 97.4 a zangon FM Ramon Radio.

shi majalisar dattawa da ta gaggauta amincewa da kudirin kare haƙƙin kananan yara. An kwatanta halayyar jingina ayyukan ta'addanci ga wasu yaruka a matsayin abin da ke zama barazana ga haɗin kan ƙasa. Anan kuma rage yawan kudaden gudanarwa da ake bayarwa ministoci a ƙasar nan. Daga kasashen ƙetare shugaban Donald Trump ya buƙaci Isra'ila da Iran su dakatar da musayar wuta a tsakaninsu.

karna da manufar kare haƙƙin yaran Najeriya daga bayanai da kuma sakonnin hotuna da bidiyo da ake yadawa masu cutarwa a dandalin sadarwa na zamani. Kungiyoyin kare haƙƙin fararen hula a Najeriya sun bayyana damuwarsu ne a yayin taron harkokin fina-finai da kuma kulawa da ɗakunan karatu na ƙasa wanda ya gudana a babban birnin tarayya Abuja. Haka ma masu ruwa da tsakiya kungiyoyin kare haƙƙin fararen hula a Najeriya suka ce miliyoyin yara a Najeriya suna samun damar shiga shafuka da cin karo da hotuna da kuma sakonni a dandalin sadarwa na zamani wanda ke cutarwa wanda kuma gaza ɗaukar mataki a kai zai zama babbar illa ga ƙasa. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da cewa gwamnatinsa ba za ta taɓa miƙa wuya ga ta'addanci ko 'yan bindiga ko duk wani nau'in barazanar miyagu ba, tare da alƙawarin ƙara ƙaimi wajen rage matsin tattalin arziki da 'yan Najeriya ke fuskanta. Sakataren gwamnatin tarayya Sanata George Akume ne isar da saƙon shugaban ƙasar a wajen taron addu'ar haɗin gwiwar majami'u da aka gudanar a Abuja a matsayin wani ɓangare na bikin ranar demokuraɗiyya ta shekarar 2026. A cikin saƙon shugaba Tinubu ya ce 'yan Najeriya murnar cika shekaru 27 ana mulkin demokuraɗiyya ba tare da tangarɗa ba tun daga shekarar 1999. Yana mai bayyana hakan a matsayin sakamakon jajircewa da sadaukarwa waɗanda suka yi gwagwarmayar dawo da mulkin demokuraɗiyya. Ya kuma karrama jaruman gwagwarmaya na sha biyu ga watan Yuni. Yana mai cewa da dama daga cikinsu sun fuskanci tsangwama, raunuka da marasa rayukan su domin tabbatar da demokuraɗiyya a Najeriya. Da yake magana kan matsalolin da al'umma ke fuskanta, Akume ya ce gwamnati na sane da wahalhalun tattalin arziki, matsalolin tsaro, sace-sacen mutane da kuma tarwatsuwar al'umma da ke addabar sassa daban-daban na ƙasar nan. Ya ce gwamnati na jin raɗaɗin da jama'a ke ciki kuma ta saurari kokensu. Yana mai ƙara da cewa shugaba Tinubu na tunkarar waɗannan ƙalubale cikin tausayi da cikakken nauyin jagoranci domin shawo kan al'amarin. Ya kuma yi kira musamman ga matasa da kada su bari a yi amfani da su wajen daba rikicin siyasa, yaɗa bayanan ƙarya, cin zarafin ƙabilu ko haifar da rashin jituwa tsakanin addinai. Akume ya ce makomar matasa ta fi kowace fa'idar siyasa ta wucin gadi muhimmanci. Sannan ya buƙaci shugabannin addinai, sarakunan gargajiya, ƙungiyoyin fararen hula, kafafen yaɗa labarai da sauran iyalai da su ci gaba da inganta zaman lafiya da haƙuri tsakanin al'umma yayin da ƙasar ke tunkarar babban zaɓe na shekarar 2027. Tuwanan kuma babbar kotun tarayya da ke zamanta a jihar Legas ta bayyana matakin majalisar dokokin ƙasa na ware biliyoyin naira domin siyan motocin alfarma da biyan alawus a matsayin abinda ya saba wa doka. Haka kuma kotun ta umarci shugaban majalisar dattawa Gosiel Afabio da kakakin majalisar wakilai Tajuddin Abbas da su tabbatar cewa ana bin ƙa'idojin da doka ta yi tanadi wurin bayar da kungiyoyi da kuma yadda ake tasarrafin kuɗaɗen gwamnati da majalisun ke yi a nan gaba. Alƙalin kotun mai shari'a Yalin Bogoro ta ce irin wannan kashe kuɗi ba tare da bin ƙa'ida ba na nuna rashin gaskiya da amfani da ofis don nuna halayyar sankai. Ta ce ware naira biliyan 40 domin siyan motoci 465 ga 'yan majalisa da kuma naira biliyan 70 a matsayin kuɗaɗen alawus da za a raba ga sabbin 'yan majalisa ya saba da dokar ba da kwangila da tozarta amanar da al'umma suka bayar ta fannin sarrafa dukiyar ƙasa. Hukuncin kotun dai ya biyo bayan ƙarar da ƙungiyar Sarab ta shiga da majalisun biyu tun a watan Agustan shekarar 2023, jim kaɗan da bayyanar ƙudurin majalisun na kashe waɗannan maƙudan kuɗaɗe a lokacin da Najeriya ke fama da matsin tattalin arziki. Tuwanan ma dai gwamnatin tarayya ta bullo da wasu matakai da za su taimaka wajen daidaita yanayin kashe kuɗaɗe da shugabannin ma'aikatu da hukumomin gwamnati ke yi. Sabon tsarin ya kunshi rage kuɗaɗen gudanarwa da ake baiwa ministoci da shugabannin hukumomi da manyan sakatarori da dai sauransu. Sauye-sauyen da ke kunshe cikin rahoton babban taron nazari kan kuɗaɗen gudanarwa da ake baiwa ma'aikatu da hukumomin gwamnati na shekarar 2026 wanda ministan kuɗi da tsara ta tarayya ya fitar, aka kuma aike ga ɓangarorin 700,000 a matsayin kuɗin gudanarwa, yayin da manyan sakatarori za su karɓi naira 500,000 sai kuma naira 300,000 da aka amince a bawa daraktoci da shugabannin sassa. Takardar daruwar da ke ɗauke da kwanan watan 3 ga watan Yuni shekarar 2026 da ta samu sanya hannun a kanta jan na tarayya Shamsuddin Ogujinmi ta ce an samar da sabon tsarin ne ƙarƙashin dokar kuɗi ta 1,003 wadda aka samar da

Madalla barkamu da dawowa yanzu kuma labarin zai dora. A ina muke siyan magungunan da muke sha domin samun lafiya? Al'umma kan sayi magani domin samun waraka daga cutar da ke damun su. Wasu kan sayi magani bisa umarnin likita bayan gudanar da gwaji, yayin da wasu kuma kan sayi dan kashin kansu. Siya da shan magani ba tare da izinin likita ba yana haifar da samun cututtuka. Ana yawan samun gurbatattun wuraren siyar da magunguna a tsakanin al'umma. Kana ko kina cikin masu siyan magani ba tare da izinin likita ba? Wannan ma'auni kuke amfani da shi wurin tantance sahihancin maganin da kuke sha da kuma wuraren da ake siyar da shi. Ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana game da wannan batu.

Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce dole ne Isra'ila da Iran su dakatar da musayar wutar lantarki. Trump ya bayyana haka ne a wani saƙon sabon saƙo da ya wallafa a shafin Sanatorial Social. Kafin harin ramuwar gayya da Isra'ila ta kai, Trump ya shaidawa wasu kafafen watsa labarai na cikin gida da na ƙasashen waje cewa yana ƙoƙarin shawo kan Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu kada ya mayar da martani kan harin Iran. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da rikici ke ƙara tsananta tsakanin ƙasashen biyu, lamarin da ke haifar da damuwa a faɗin duniya. To da wannan labari ne muka kawo ƙarshen labaran. Kafin mu sallama ga tashin mai mankanin labarin da kuka saurara tun da fari, a cikin labaran kun ji cewa an buƙaci majalisar dattawa da ta gaggauta amincewa da ƙudurin kare haƙƙin ƙananan yara. An kwatanta halayyar jingina ayyukan ta'addanci ga wasu yaruka a matsayin abin da ke zama barazana ga haɗin kan ƙasa. An rage yawan kuɗaɗen gudanarwa da ake baiwa ministoci a ƙasar nan. Daga ƙasashen ƙetare kun ji cewa shugaba Donald Trump ya buƙaci Isra'ila da Iran su dakatar da musayar wuta a tsakaninsu. Saƙon hikimar mu na wannan rana ke cewa ka yi rayuwa mai kyau cikin hikima da nutsuwa, har wanda ya taɓa cutar da kai zai yi nadamar rasa mutum kamar ka. Da fatan Allah ya sa mu dace a nan suna min a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum da gidan rediyo Rama, farin cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa har labarin ya zo gare ku, musamman Nafi'u Yaya da ya tace labaran. Sunana Mubarak Hamza Adam, da na karanta nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya.

0: hikima tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama miji na gari yana kula da iyalinsa tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri ba yana nufin daina haihuwa bane wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha
1: ya ku ɗan Najeriya kuna neman hanyoyin da za ku bi wajen adana datar ku kuna iya farawa da manhajojinku wato apps ta hanyar goge su wanda hakan shi ma yana taimakawa ba ma wannan ba har da ƙari saboda yawancin manhajoji suna da abin adana data don haka sai ku kunna su ta yadda za su sarrafa yin amfani da datar ku haka zalika za ku iya zuwa wurin setting waya don ku kashe wurin da wayar ku ke sabunta manhaja da kanta a ƙarshe sai ku rufe dukkan apps ɗin ku lokacin da ba ku amfani da su don adana muku data waɗannan canje-canje za su iya kawo babban sauyi don neman ƙarin bayani ana iya ziyartar yanar gizo masu kula da wayar tafi da gidanka mobile operators ko consumer.ncc.gov.ng don samun taimakon shawarwari kasance da mu a kodayaushe don more amfani da datarka wannan saƙo ne daga ƙungiyar dillalan ma'aikatan sadarwa ta Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa ta Najeriya

0: da ƴan mata saka koma tarewa a gindin famfunan toka-toka domin ɗiban ruwa saboda yadda ruwan famfo ya gagari kundila amma sai gashi a ƙauyuka da dama irin su hayin baba dake a yankin karamar hukumar dawakin kudu rayuwa a gare su ta zamto a bar Allah sarki ya ga yamfura ba nono saboda rashin ruwan famfo akan haka ne kuma Shamsu Muhammad Kundila yayi tattaki zuwa ƙauyen na hayin baba ga kuma yadda ya gana da Mallam Yawo dan baba mai unguwar ta hayin baba
1: anan garin in banda ni da ne yanzu ban yi zaton da wani wadda za a saki samun kan mutum uku ba ko da suke NC a nan garin babu maganan ma'aikata kwa a garin nan to ni ma na yi ritaya ni ma ba a sana cikin samun ma'aikata ba yanzu ko mutum ɗaya fa babu a yanzu dai zancen da nake ma ko kuma ce ka samu aiki kana ɗauka albashi babu
2: babu kana so ka ce babu ma'aikacin gwamnati ko ɗaya wani
1: wallahi babu babu to ni din ma da na yi ritaya
2: me zan yi haka
1: rahin karatun da ban samu mun yi ba
2: to ba ku da makarantar nan
1: makarantu kai ga sanan amma wannan matsalolin na rahin duk wannan da rahin wadatacce hanyar yadda za a samu ruwa duk ita ta sa ba samu dama mai karatun yaro da ka dora shi akan karatun ya je secondary ya yi junior ya yi senior in ya gama an zo layin ba karatun sa ya kare
2: ma'ana a cikin wannan garin akwai makarantar secondary ko primary
1: babu sai dai nan makotanmu garga ya zo garawa makoli
2: amma dai ku a wannan garin
1: amma wa a nan garin babu primary kawai muke da ita Firamare ma Islamiya ce.
0: A cewar magidanta a garin hayin baba sai su shafe kusan mako guda ba su yi wanka ba a saboda rashin ruwa.
1: Na ga muka yanzu ma yaran musun tafi daukar ruwa wannan wani garin. Yanzu nan wallahi ka gani? Babu ya gajin wannan gowar da yake ne. Shi ma kuma daga wani garin ake ka hayi ba nan gari yake ba ruwa. Ma daga wani gari yake zuwa.
3: Sai ka sa layi matan
1: sa sannan ka samu. Kaga dai rin layin ne ya samu ga mun tafi har kankare muke zuwa. Muskuta.
3: Shi ma kuma sai wa.
1: Shi ma kuma sai wa ake. To yi sa don Allah.
2: Sai babu yanzu a nan garin akalla sai a kwana biyu uku ma ba a yi wanka ba kenan.
1: Wanka wallahi ya goyi lafi kwana hudu ma. Hudu ma wallahi. Wanka wallahi to ka je da je kasuwa na dawo mun yi wanka wa yanzu zan je daki. Jiya ba ruwan wanda zan yi wanka. Dole ne hakuri.
0: Shin kowane hali mata suke tsintar kansu a saboda rashin ruwa? Ga yadda Shamsu Muhammad Kundila ya gana da Buhari Adamu sabon garin hayin baba
1: dan ka ga mutum a nan garin ya ce wai sati ne wanka ba me amma mamaki ma sati din to dan ke sati wanka wani amma mamaki ne ana ta ruwan da zaka sha kai addini to ai garin can wanka yanzu ba mu wankan ba mun ba nan zan yi tunda ba ruwan akalla zaka samu mutane za su iya kan goma ko fiye da haka a yanzu duka ce zaka zo ka tantance zaka samu fiye da haka wanda suka sati musu yanka a yanzu zancen da yake mana a wannan gari ne sabon garin baba to kaga ai muna bukatar dauki ba karamin dauki ba ni kaina a yau kwalliyar da kallai Allah jalla kwalliyar da kallai a samu da baro da Allah ya lufa zaka danyi ma anan ya kaya mamaki zaka ga baraka yara suna ta tura ana higuwa da hinduwa
0: shin ina shugaban karamar hukumar dawakin kudu Sani Ahmad Merago shin ina dan majalisar jaha da na tarayya masu wakiltar dawakin kudu ashe dai ganin kitse ake wa rogo da tunanin cewa masu ruwa da tsakiya dawakin kudu suna kokari wajen share hawayen al'umma ashe duk ta gina bata shiga ba masu hikima dai na cewa gyara kayanka baya taba zama sauke muraba kuma auren baya shine sadakin na gaba to yanzu kuma sai rahoton taba kidi taba karatu shin ko me sauraro ka san akwai kasashen da ba a musu dare akwai abun ban mamaki a saboda yadda rana ba ta faduwa ko da kuwa a cikin dare ne inda a hakan dare yake babu duhu a saboda rana ba ta fadu ba
4: Sweden during summer
0: a Sweden a lokacin bazara sassa daban-daban na kasar yana samun tsawon rana na sama da sa'o'i 24 inda a cikin dare ba za a ga duhu ba sai dai wasu irin hasken rana masu ban sha'awa
4: Finland known as the land of a thousand lakes.
0: Kasar Finland na daga cikin kasashe masu abun ban mamaki a saboda madatsun ruwa da kududdufe da Allah ya hore wa kasar. Sai dai a lokacin bazara rana ba ta faduwa na tsawon kwanaki 73 a yankin arewacin kasar.
4: Norway, famous for its midnight sun and
0: ita ma kasar Norway ta yi shura a fagen ababen ban mamaki inda komai nisan dare rana ba ta faduwa a garuruwa irin su Tromso inda rana take shafe watannin Mayu zuwa Yuli ba tare da ta fadu ba
4: Iceland during summer
0: kasar Iceland a lokacin bazara rana ba ta faduwa inda take da haske ko da kuwa cikin dare ne
4: Canada
0: kasar Canada na daga cikin kasashe guda biyar da ba a yi musu duhun dare a saboda rana ba ta faduwa musamman ma a yankin arewacin kasar a wurare irin su Nunavut rana tana kasancewa da haskenta na tsawon sama da watanni biyu ba tare da ta fadu ba ballantana har a yi duhun dare shin ko a nan Najeriya

0: yi musu duhun dare a saboda yadda rana ba ta faduwa.
1: Islamiyya tare da tafizin Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dokoki da malamai. Cikin da kuma mutanen jami'an adireshin. Kana nan a Najibawa a Masar Sa'adatu Minu Kano Zaria Gadkiri za ku iya tuntuɓar gyaran tocin makarantar a Hajji Wada AAW ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800-326-1122. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
0: To yanzu kuma ga wasu daga cikin saƙonnin da kuka turo. Inda saƙon farko ya ce Allah ya ba mu shugabanni na gari a Najeriya. Saƙo daga Hajiya Hawwa Zan Sharifai. Jama'a a rinka kulawa tare da kaucewa bakewa a jikin bishiya domin kaucewa faɗowar tsawa a cikin damuna. Saƙo daga Naziru MD Abubakar Barak da ke birnin tarayya Abuja. Shugaba in dai na gari ne ai bai ga ta yin barci ba. Saƙo daga Ahmadu Tijjani Katsinan Doko. Masu ba da taimako Allah ya saka muku da alkhairi. Saƙo daga Wambai Nato Kyaftu Jihar Nasarawa. Auren zorawa da za a yi Allah ya bayar da zaman lafiya. Saƙo daga Nafi'u Yusuf Tsakuwar Kano. Na zana hoton marigayi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a lokacin mulkinsa kamar yadda kai ma a yanzu ka zana na Tinubu a yayin mulkinsa. Saƙo daga Hassan Yunus Zamani Village birnin tarayya Abuja. Sun kuwa saƙonnin Murtala na Rasulu daga Ngawa a jihar Katsina da na Adam Zanfo sabon karshe jihar Nasarawa da na Bako mai wake da gero uke unguwar Madawaki jihar Nasarawa da na Rabi'u Musa mai jarida kofar Wambai da na Awal mai shayi Ikara jihar Kaduna da na Dallami Ahmad ƴan dada layin malamai da kuma saƙon Maman Hajara a Madagawa. Dukkaninsu fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin. Kuma lambar turo da saƙonnin ita ce 0900-213-5467. A yanzu to yanzu kuma ga waɗanda suka amfana da magunguna da wani bawan Allah ya saya musu a jiya Lahadi na naira 100,000.
2: Ni ce mamuna ya Salisu wani mai lalura ƙwaƙwalwa wani bawan Allah ya saya masa magani 15,000. Allah ya bada lada, Allah ya biya shi, Allah ya saka masa da alkhairi. Ba a kunna ni na kai shekara uku ina zuwa gidan rediyon nan an rubuta min magani ana taimaka ana nema ina taimako. To Allah ya bada lada.
3: Wani guda uku wani bawan Allah ya shi a wasu magabar ƙwaƙwalwa 14,500. Allah ya shaka mishi da alkhairi, Allah ya shaka mini kuma da kuke taimaka min, Allah ya taimake ku da albarka.
4: Ni ce Maman Adam Abubakar mai lalurar zuciya a Bole take har guri hudu duk sati biyu ina zuwa asibitin malam ganin likita. An biya 12,200 na hoton zuciya. To na gode Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara arziki, Allah ya sa a ɗauka a gidan aljanna. A ja'in
3: Nike Maman Bahara Dene ya haya mai lalurar ƙwaƙwalwa da sikila. An sai masa magani na 10,000. An gode Allah ya saka da alkhairi, an gode, an gode. He wasila hehu ita ma an sai mata magani na 5,500. An gode Allah ya saka da alkhairi, ita ma ƙwaƙwalwa ce. He Zahara'u Bala ita ma an sai mata allura ita kuma ciwon suga na 16,000. An gode Allah ya saka da alkhairi, an gode. Allah ya sa a ɗauka a gidan aljanna. Da kun goɓe muke ruwa ake sai mana magani, mun kai shekara uku ana sai mana.
0: To a ɗazu akwai wata hajiya da ta kawo tallafin naira 30,000 ga kuma waɗanda suka fara amfana daga ciki.
5: Mun ce yarinya da take fama da lalurar farfaɗiya na zuwa ta bawar Allah ta aiko da tallafi na naira 30,000 kuma an siya wa yarinya ta magani na naira 7,000. Allah ya saka mata da alkhairi, Allah ya ba ta abin da take nema. Mun gode, mun gode, Allah ya biya buƙata, Allah ya sharaɗa, Allah ya saka da alkhairi.
0: To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin, wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin. Da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma, sai kuma abokan aiki na wato

0: 7. Jigo a jam'iyyar ABC mai mulkin kasa Sanata Ali Ndume ya ce akwai yiwuwar jam'iyyar tasu za ta fuskanci babban kalubale a zaben shugaban kasa na shekarar 2027. Ndume ya ce tabbas fitowa neman takarar shugabancin kasar nan da Alhaji Atiku Abubakar da Mr. Peter Obi da kuma tsohon gwamna Shehi Makinde suka yi za ta iya haifar da gagarumin kalubale ga jam'iyyar APC mai mulkin kasa. Yana mai cewa mutanen da ke kewaye da shugaba Tinubu ba sa gaya masa gaskiyar halin da gwamnatin suke ciki ta fuskar siyasa. A cewar Sanata Ali Ndume, babban zaben na kakar 2027 alamu na nuna cewa tabbas zai kasance cikin fafatawar siyasa mai zafin gaske a wannan kasa, inda ya kwatanta shi da zaben gasar Zakarin Dambe, ko da yake ya yi gargadi mai zafi tare da yin kira ga shugaba Tinubu da ya fuskanci gaskiyar zance kan halin da gwamnatin suke ciki a wannan gaba mai cike da sammatsi da aka fara gudun yada kanin wani a fagen siyasa. Sanata Ndume ya bayyana hakan ne a yayin wata tattaunawa da aka yi da shi a ƙarshen makon da ya gabata, inda ya ce a yanzu dai yan hamayya na ci gaba da samun ƙarfi ta hanyar ƙara samun magoya baya, a don haka bai kamata jam'iyyar ABC mai mulkin kasa ta yi sakaci ba. Ko da yake an rawaito cewa jawaban na Ndume sun suka hadar da Atiku Abubakar da Mr. Peter Obi da kuma tsohon gwamnan jihar Oyo Shehi Makinde za su iya kulla kawance mai karfin gaske domin ganin sun kalubalanci gwamnatin APC kuma sun yi abin da ya dace don su ga sun kai kiyar ta kasa a zaben kakar 2027. Sanata Ali Ndume ya yi gargadi tare da jan hankali, inda ya ce dukkanin alamu sun gama tabbata cewa wasu daga cikin makusantan shugaba Tinubu waɗanda ke kewaye da shi ba sa ba shi sahihin bayani kan halin da ƙasar nan ke ciki. Yana mai cewa shugabanni na buƙatar cikakken bayani kan abubuwan da ke faruwa domin su yi abin da ya kamata su magance matsalolin da ke damun al'umma. A ƙarshe dai Ndume ya ƙarƙare da cewa tabbas shi kansa ya amince cewa mutane da dama suna cikin yanayin takaici sakamakon matsalolin tattalin arziki da al'amuran tsaro, amma dai ya nuna cewa yana da ƙwarin gwiwa cewa har yanzu akwai damar gyara al'amura idan gwamnati ta ɗauki matakan da suka dace za a kawo sauyi kan abubuwan da ke faruwa a ƙasa. Batun na zuwa ne a gabar da mai hamayyar nan na jam'iyyar Labour Party Comrade Aminu Muhammad Adam ke bayyana cewa su dai sun gaji da gafararsa ba su ga ƙaho ba har yanzu, don haka kiran da zai yi wa al'umma shi ne su samar da sauyi ta hanyar zaɓar nagartattun mutane da za su shugabance su a kakar 2027.
1: Sako zuwa ga gwamnatin tarayya, mun gaji da gafararsa ba mu ga ƙaho ba, domin dai wannan mas'alar tsaro taƙicinyewa. Babu wata ƙasa da za ta ci gaba face sai an tabbatar da tsaron lafiyar al'umma da rayukansu da dukiyoyinsu. Idan ka duba abin da yake faruwa banda yankin Zamfara, Sokoto, Kebbi, Niger, North East, North Central, gashi kuma abin ya tafi kudu maso yamma da kudu maso gabas. To wannan abu inda a ce ƙasa ce da mutane suke bin ƙa'idoji, kamata yin services ma gaba ɗaya su resign su nemi afuwa 'yan ƙasa, shi kansa shugaban ƙasa kamata ya sauka ya nemi afuwa 'yan Najeriya. Sannan ga matsin rayuwa, yau 'yan ƙasa ba kwa zai iya cin abinci sau uku a rana ba, ga rayuwar ta yi tsauri, ga rashin tabbas. Don haka mai tare da al'ummar ƙasa, wannan gwamnatin da 'yan barin daja kan wanda kuskure zaɓe su a duba nagartattun mutane ko wace irin jam'iyya suke, domin mas'alar da 'yan Najeriya suke ciki abu ne wanda tun da ƙasar nan ta sami 'yancin kai a 1960 ba ta shiga halin matsin rayuwa irin wannan karan ba, kuma duk da ƙasar tana da kuɗi fiye da ba.
2: Amma kana ji wasu cikin hadiman gwamnatin suna cewa lokaci bai ƙure ba, su ma sun san akwai abubuwa da ya kamata a ce an gyara, suka ce in an gyara din za su iya samun dama gaba.
1: Ai, a haka mai girma Sanata Muhammad Ali Ndume shi ma ya faɗi wannan. To amma wani gyara za ka yi? 'Yan ƙasa an jigita su, kima ƙasar ta zube, ga abubuwa na rashin jin dadi abinda a shekara uku ba ai ba sai a shekara daya ko kuma ce yan watanni zabe sau haka dan da haka muna cewa da al'umma maganar zaben ruwa zaben karbar tariya da wata tamfaro ba da ya huce a duba nagartattun mutane a kowace jam'iyya suke a zabe su domin me a fidda kasar daga halin da take ciki
0: Comrade Aminu Muhammad Adam kenan na jam'iyyar Labour Party a nan Kano To mu dawo bugin sha'anin siyasar kanan kai tsaye domin jin irin wainar da ake ci gaba da toyawa a harkokin siyasar inda zamu dauke jawaban Honorable Tijjani TJ Bakin Dogo wanda ya shigo yana kalu

0: lega jagoran kwankwasiya yana cewa idan maganar kishin arewa ake yi ga dan itijani tijan
1: idan maganar kishin arewa ake rotas okorota ya fada tarabiyyar musa kwankwaso kishin arewa kai jahar kanan da rabiyyar musa kwankwaso ya fito rotas okorota ya furabi musa kwankwaso kishin ta domin yazo yayi makaranta standard wanda ƴaƴan talakawa suke shiga su amfana da ilimi kyauta ina ce kaso rabiyyar musa kwankwaso siyasa ya sa a gaba shi yasa ya koma gefe gashi da Allah yayi alƙalanci ba a iya kasa da wata uku injiniyar tarabiyyar musa kwankwaso yayi jami'u akalla sun kusa biyar yanzu ita ma NDC din taruku yan takarkarin sa ba a maganar su wasu kananan hukumomin duk ta zuba nata da abin da aka ce za a san zuciya a ciki wallahi ba za a haifar da dami ido a cikin sa ba injiniyar Tarabi Musa Kwankwaso ka gaggauta tattara malaman jihar Kano ka roki mai girma injiniya Abba Kabiru Yusuf Yafiya da girma gwamna dan Muhammadu Rasulullahi Kafiye Kwankwaso domin yanzu babu kowa a zagaye da Kwankwaso a kurin kokarin dauko yara yan social media wanda a can suka saba surutu basu sanya ake cin zabe ba basu sanya ake kawo zaben akwati ba aka dauke su aka ba su takara suka fito Kano suke ta surutu ranar 2020 saboda idan Allah ya kawo mu mai girma injiniya Tarabi Musa Kwankwaso zaka karbi sakamakon zabe a jihar Kano a hannun Habu domin mai girma injiniya Abba Kabiru Yusuf zai koma falle biyu kuma mai girma Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya shine zai rike tutar falle biyu a jihar Kano shine zai
2: ka manta cewa da gudunmuwar sa ita gwamnatin Abban ta zo
1: to yanzu kuma da gudunmuwar mai girma Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya shi shi kadai gayya commissioner da ya rike mutuncin Abba kana taba Abba Wayya zaka gani mu ko an ka taba Wayya sitije zaka gani ka zuba ido mai girma Kamar Ibrahim Abdullahi Wayya tutar falle biyu tana hannunsa kuma da izinin Allah Abba zai koma inda Abba ya koma Kano na biyu to karshen ta daga ranar kuma kwankwaso sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
0: ba wai tijani tije ne kadai ke kalubalantar kwankwaso ba akwai honorable Salih Kalakawo sai dai kannan zamiya da zango gurin wani taron walima da magoya bayan jam'iyyar APC na karamar hukumar da Allah suka shirya da zumar jaddada goyon bayan su ga gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf da sanata Malam Ibrahim Shekarau da ragowar ƴan takarar su mun dai jiwa Adamu Usman Abban Gobrawa na bayyana makasudin wannan taro
3: APC Nigeria
4: Sefi
3: Kano wala Abba
4: Abba
3: Kabiru Yusuf tarayya da
4: Allah
3: Malaki Kano Santara Allah ba mu nasara kamar yadda al'umma suka gani na al'umma ne na mazaɓar gobira suka haɗu kamar ya ƙungiyoyin matasa masu nuna goyon baya ga wannan jam'iyya ta mu ta APC mai albarka saboda irin ayyuka alkhairi da mai girma leader Rip Aliyu Sani Madakin Gini ya yi mana a wannan mazaɓa mun ƙirgari ba wanda babu iyaka a wannan shekara uku masu albarka sa muka haɗa wannan walima don mu taya junanmu murna kuma mu taya shi murna cika shekara uku a kan mulki kuma mu jaddada mai cewa ƙuri'anmu karankata kaf gaba ɗaya ta al'umman mazaɓar gobira ta sace a zaɓe mai zuwa sannan mu jaddadawa mai girma gwamna balaraban gwamna cewar al'umman mazaɓar gobira za su nuna mai halacci saboda irin ƙauna da yake nuna mana da kuma ayyuka da yake yi wa al'umma mu jaddada mai girma Sardaunan Kano cewar mazaɓar gobira shi ma ba sai ya shigo ba saboda ba a taɓa yin gwamnati tun lokacinsa da ya mana ayyuka ba mu kuma samun wasu ayyuka ba sai yanzu zuwan mai girma leader Rip Aliyu Sani Madakin Gini da haka mai girma Sardaunan Kano kai zaman ka kahuta mu zani din mai yiwa da ajiwun mu da kudin mu da duk abin da ya kamata Allah da ya muka ba malaban gobira ya ka muna godiya 100% Allah ba mu nasara APC APC
0: Adamu Usman Abban Gobira wana yi da jawabi shugaban gamayyar kungiyoyi magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau Alhaji Kabiru BBC da Lane ya dora da nasa jawabin yana cewa Sardaunan Kano zai kawo ayyukan raya ƙasa da zarar ya ci zabe ko da dai amma
5: wannan taro da aka shirya aka gayyato mu domin mu sa albarka a jaddada tafiya mai girma shugaban kasar mu Bola Ahmed Tinubu to lokaci yayi da mutane za mu tashi mu yi aishi mu kare ƙuri'un mu wannan taron da aka shirya a wannan mazaɓa ya nuna wa duniya cewa ko gobe a sa zaɓe mazaɓar gobira ta APC ce kuma ina so in gaya muku wallahi wajen nan ban zo ba sai da nasarar da mai girma Sardaunan Kano kun fada lokacin da yake gwamna ya yi ayyuka na tarihi kun fada ko bai zo ba za ku zaɓe shi ya yi daga sama har ƙasa babu maganar wai wane ya bata min ko ba zan yi wane ba zamu fito mu zabi duk an takarkar mu na jam'iyyar APC
6: insha Allah
5: Nasir Dauna ya ce muku godiya da izinin Allah kamar yanda ake lissafi alama daki ya kawo sola ya yi ayyuka a baya Nasir Dauna ya sanata ya ce mu ci al'umma ya kawo ayyuka amma a lokacin magana ta Allah baya so a fada amma lokaci yayi da mun ga masa ko bulo ya kawo yanzu sai mun fada da izinin Allah kuma za a kawo ayyuka muhimmai a wannan muzaba bijai sayyidina
6: rasulullahi
5: kuma za a yi wani faya domin ina cikin committee yanzu da yayi wanda suke bibiya duk inda amsoya suke alma da ki dama ai wannan tubusta matsan da aka tsaya karamar kuma dala ai ko dai zabi masa da izini
6: haka a karan santaran mun fada shi dan takarar sanatar da jam'iyyar ya sani ko zaben da ya wuce
5: mu mutanen Sardauna ni ne su da radio da kuma duniya a zabe shi
6: mu muka da
5: kuma kashi ne 65 mu koran wallahi mu muka zabe
6: shi wallahi mu ne
5: har aka zo ne mana gorin cewa ƙura'an mu 15 wanda 15 ce ta yancan mutanen ci
6: tana gidan
5: da ba da shekaru ya haifa wallahi ga wani ya zaba
6: wannan haka
5: wai yau ga wani ne zai takara da mu to muna gaya masa kafin karfe 8 wallahi mun kada shi
6: da girma gwamnati Abba gida gida
5: muna gaya musu wannan mutumin da komiyansa ba za ka gani ba sani da rowa wa shine zai takara da gwamnati Abba Kabir Yusuf
6: da izinin Allah
5: kafin karfe 8 Abba ya kuma wucewa haka shugaban kasar mu Alhaji da mu zabi Peter Obi gwamnati mu zabi mai girma bola tinubu ko ba komai ya mutunta mu ya girma mu ko nan ne ya kama da ma'aikata su kutum daga federal gwamnati a kawo ta jihar Kano
6: ba wanda ya sai hana mu mai ra'ayi
0: Alhaji Kabir BBC dalan na rufe baki honorable Mujita Barabi baban Usama tsohon yasi na tsohon gwamna Ganduje ne ya mike domin tofata sa kan irin rawar da sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau ya taka a yayin mulkin sa yana mai cewa sake zabar sa ga mutanen Goborawa tamkar wajibi ne
7: ina kada cikin du yanzu an sa sola a layin ku zaka iya yin raka kai har 12 na dare ya kawo kwalta zaka tafi zu ka ja inda zaka je kai zumunci to wannan ba mu da matsala bangaren Sardaunan Kano kuwa ka bayyana BBC da lake fade yanzu malam Shekaru da ya bar aikin gwamnati department secretary wannan mazaba ta Goborawa a dan ya fara taron farko da cewa zai yi siyasa saboda haka al'ummar Goborawa muna kiran ku Shekaru ba halacci za a ce za a raba ba ku kusan wajibi ne ma Shekaru dan ku ne kamar inda da aka fada ayyuka kuke cewa tun lokacin sa ba yi ba sai lokacin ma dakin gidi to muna neman cewa wannan kuriya za ta ninka kuma za ta rada linkawa an gara mai girma gona Abba gida gida tun lokacin gwamnatin Abdu Bako ba aka samu gwamnati wanda ya zo yan sabba ba aiki wannan wani gwamnati ya zo bayan ya gama shekara ta kwadin sa ba sai dai tinkaru wa bangaren bangaren kwalta bangaren ba yan fansho hakkin su bangaren kansuloli wannan naira biliyan 15 da mai girma Abba gida gida ya ware ko a zaben shugaban kasa ya ware ya ci zaben sa amma ya ce ba za a sauke hakkin nauyi wanda yake na rantsa da alkur'anin cewa duk wanda yake jam'iyya Abga mai alade zan sauke nauyi amma kamar inda dan takar zaman an tsaya kwanan nan yayi bayani cewa wai gwamnati saboda tausayi ka dau biliyan 15 kawo a kansuloli to kaga cewa wannan dan takara da ma dubu ya tsayar kaga cewa al'umma Kano ba za su zabe ka ba shi Abba kowa da masa addu'ar cewa ya zo hakki da ba nasa ba ya biya kansuloli naira biliyan 15 a wannan biliyan 15 din nan da sai da kayan gado ya yi ciniki dan sun ga ya yi ciniki dan kantin gwari ya yi ciniki sai dan kasuwanni ma irin nan na probation ya zo ba amma kai wanda aka tsayar wanda bai taba cin mazaban sa ta gwarza ba wajen shi da dan takarar gwamna muna kira da yan jami'ar APC kamar yanda aka yi wannan taro aka fito ba da gindaka walima ce aka ce ta babban sallah amma mutane kun san suna yaba ma dakin gidi akan yukan da ya kawo na jira din wannan taro sai suna yaba Sardauna
0: honorable Mujita Barabi baban Usama na biya wannan zance shi ko Comrade Abubakar Abdullahi dan garin nan na jami'ar hamayya ta NDC godewa Allah yake yi bisa dawowar tikitin takarar majalisar tarayya na karamar hukumar Nasarawa zuwa hannun gwanin sa honorable Nasiru Ali Ahmad kodai yake ya aika sako ga al'ummar Nasarawar
8: cikakkiyar godiya mara adadi ga Allah subhanahu wataala sannan muna godiya ga shi injiniya da Tarabi Musa Kwankwaso shugaban dariƙar bankwasiya na duk duniya bisa duba da suka yi da shauran jagororin jam'iyyar NDC na ƙasa baki ɗaya wurin ganin cancantar canja waɗansu daga cikin kujerun da aka gabatar a baya musamman mu a nan ƙaramar hukumar tamu ta Nasarawa wannan ya tabbatar mana da cewa shi Dr. Tarabi Musa Kwankwaso mai jin kotun al'umma ne kuma mutum ne wanda ya tabbata jam'iyyar NDC sun zuci a gaban sa, kuma al'ummar jihar Kano musamman a garamar hukumar Nasarawa yana tare da su. Ba dan komai ba, duba da shi wannan rabin Nasir Al-Ahmed, dama ayyukan da ya gabatar a kasa irin ayyuka ne da ita kanta Barikar Barbasiya take alfahari da su, duba da abubuwa ne da suka shafi talaka kai tsaye. Kuma wannan al'amari ya tabbatar mana da cewa mu a garamar hukumar Nasarawa yanzu muka fara Barbasiya, kuma wannan yana tabbatar mana da cewa jam'iyyar NDC za ta yi nasara tun daga sama har ƙasa. Za mu lashe zaben shugaban ƙasa, za mu lashe zaben gwamnoni, za mu lashe zaben 'yan majalisar tarayya, za mu lashe dukkanin zaɓuɓɓukan mu, musamman mu a nan ƙaramar hukumar Nasarawa. Kuma muna kira ga su ma ragowar 'yan takarkarinmu na jam'iyyar NDC da ba su yi nasara ba, su zo a marawa shi honorable Nasir Al-Ahmed baya, domin ganin an yi nasara. Nasarar wannan tafiya, nasarar daddara bi Musa Kwankwaso ce, nasarar jam'iyyar NDC ce, kuma nasarar al'ummar ƙaramar hukumar Nasarawa ne. Kowa ya gani irin ayyuka da honorable Nasir Al-Ahmed ne a ƙasa, ayyuka ne irin ayyukan da shi daddara bi Musa Kwankwaso ya gina tafiyar Kwankwasiya a kai. Ina tabbatar da cewa al'ummar ƙaramar hukumar Nasarawa za su fito kansu da kwarkwata wurin dafa wa jam'iyyar NDC, tunda yanzu sandina wa'adana an aje kwalliya a gurbinta. Muna kuma kira ga shi kansa jagoran tafiyar mu shi honorable Nasir Al-Ahmed da cewa ya yi duba da kyau ya tabbatar da cewa wannan tsarin na Kwankwasiya ya dore a fadin ƙaramar hukumar Nasarawa da ma jihar Kano baki ɗaya. Al'ummar ƙaramar hukumar Nasarawa fatan su dama shi ne honorable Nasir Al-Ahmed ya samu tikitin takara, kuma ta tabbata jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar Nasarawa sai buzunta da yardar Allah.
0: Kamarad Abubakar Abdullahi dan garin nan kenan na jam'iyyar NDC daga yankin ƙaramar hukumar Nasarawa. Ku zo mu sake komawa ɓangaren jam'iyyar APC, inda muka karɓi baƙuncin Kamarad Isma'ila Awilo, wanda ya zo daga ƙaramar hukumar Tarauni, yana cewa ba fa za su sake zaɓar honorable Muktari Yarima ba a kujerar majalisar tarayya. Yanzu lokaci ne na adan garin ƙasar Hausa, ko da dai
9: kuskure ne ɗan ƙaramin hukumar Tarauni su dan kuna Yarima ta wanda ya yi ne tun da ya zama ɗan majalisa yau shekara uku da wata biyar a ƙaramin hukumar Tarauni a matakin majalisar tarayya. Babu abin da Muktari Yarima muna uwa uba bai taɓa kai mini motion ba, bai taɓa aikin raya ƙasa a ƙaramin hukumar Tarauni ba. Muktari Yarima ɓangaren lafiya, irin asibitin da aikin shaka tafi bai taɓa yi a ƙaramin hukumar Tarauni ba. Ɓangaren ilimi na tallata matasa a ƙaramin hukumar Tarauni Yarima zero. Ɓangaren empowerment Yarima zero. Ɓangaren wuta Yarima zero. Wallahi koma dubu ne zai goye Yarima. Yanzu da yawo da shi maza ba a ƙaramin hukumar Tarauni, sai mun kare Yarima, sai mun kwafe shirin ta siyasa. Domin Yarima ya gaza totalin Yarima ba ɗan siyasa ba ne, ya je zaman dabaro a majalisa, sai cayi da yake ɗirka a majalisa, ba abin da yake a majalisa da zai kalli jahoji yadda yake taimako al'umma ƙaramin hukumar Tarauni. Yanda Nasir Bala Aminu jahoji da azumi ya bada shinkafa buhu 5,000, Nasir Bala Aminu jahoji da azumi ya ba mutum 5,000 naira 50,000. Ka kalli kwanan nan babbar sanar da aka yi. Nasir Bala Aminu jahoji ya bada shanu guda 27, ya bada raguna guda 80, ya bada miliyoyin kuɗin tabane. Nasir Bala Aminu jahoji ɗan ƙaramin hukumar Tarauni, ƙalubalen gare ku, ku zaɓi Nasir Bala Aminu jahoji. Domin ne ba taɓa ganin siyasar da yake taimako al'umma ƙaramin hukumar ta irin Nasir Bala Aminu jahoji ba. Ina ga muku kuskure ne a sake dawo da Yarima, domin Yarima ya gaza ba zai iya ba. Da yardan Allah Yarima sai mun kare shi, domin ba abin da zai yi. Ai koma dubu ne da kuwa Yarima wallahi zage ne sai mun kare Yarima.
0: Amma a daidai lokacin da Kwamarat Isma'ila Awilo ke yin waɗancan kalamai, bari mu ida cika muku alƙawari, inda za mu sada ku da saƙon shugaban ABC Media Forum honorable Sale Kalakawo, wanda ke dukan ciki irin na siyasa, domin yau ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba. Honorable Sale Kala, idan ka shirya, ta Larabawa ta faddal.
10: Dama mun gaya wa al'umma cewa da saniya za ta je gidan kanwa. Yau dai an wayi gari, gashi Allah ya fara saka wa al'ummar jihar Kano, musamman waɗannan mutanen da ake sa yara suke gaya musu maganganu marasa daɗi. Musamman yanzu idan ka ɗauki malaman da su aka fara karyawa, ba irin kalan maganganun da 'yan Kwankwasiya ko ka kai ɗan ba'ura, in dai za ka

kira ni cewa ai kyanwa ta wani shi to ta ta da bari sai ka wannan mai mawa na mai sai ce wannan ce shara wa ta ce mace da dai uwa tana ka ta kira ta kira ta gidan miji da ba sai ta ga ba to wannan wajibi ne sai nanta to wannan rai ina akwai ina hagan a cikin a cikin al'umma rai su kira kuje su wannan fadan Allah wal walidati dina awlada wannan shine kuje su da su so kuje su shara wa ni to mun ga cewa shara ba wajibi ba ce sura umman da ka ba a cikin wata ha umman ne na aikarwa ba na wajibi ba daga cikin su akwai masu ra'ayin su da mamar razi ko kadiya ta wannan magana ran da mun yi mamar ra'ayin da malam bakwai ya su ko ya bai da hukunci ba shakka shara kuma ya kafi abin tarbiyya

Yeah.
Ya Allah, kuma shi da wata muliya.

0: Sir Abu Bakar Mudah, wannan lokaci barkan ku kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da tun da fara sanarwa kai ta gabata cewa a duk wannan lokaci za mu kawo ku tattauna ta musamman tare da shugaban jam'iyyar NDC na karamar hukumar Dawakin Kudu Honorable Yusuf Ilyas Ɗanbagina, wanda za mu kasance da shi tsawon sa'a guda. Shirin zai zo muku daga Rahama Radio da Express Radio, wanda za mu taɓa batutuwa da ke da jibi da lamura na siyasa. A madadin hukumomin gudanarwa na waɗannan kafafen yaɗa labarai da kuma masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, yawa Honorable Yusuf Ilyas Ɗanbagina lalle mai haɓin da kasancewa da mu a cikin wannan dare.
1: Musamman lafiya Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a jahankan da ma Najeriya baki da.
0: To amin ya Allah, masu sauraro da bayan mun kula jin wasu maganganu da suka fara tada hazo a fagen siyasa dangane da matsayin da wasu magoya baya suka ɗauka na furta wasu kalaman da wasu ke ganin kamar sun sauka daga layi, hususan wajen fifita shi madubin tafiyar kwakwasiya da kuma nuna kamar waɗanda suka yi hidima wajen kafuwar wannan ƙasa, wato irinsu sa Abubakar Tabawa Barewa, sa Ahmadu Bello Sardauna, suke ganin kamar kalaman wasu magoya bayan suna kamar sauka daga turbar da ya kamata a ce an je su. Honorable Yusuf Ilyas Ɗanbagina, ban san yaya yake kallon waɗannan abubuwa da suka fara ya masa hazo a daidai wannan gaba da ake tunkarar babban zaben da ake sa ran nan da shekarar 2027.
1: Tambaya ce wacce take a kan gaba, kuma wacce ake cece kucin maganganun yanzu, amma a wasu masu al'ummar kawo da wani Najeriya baki ɗaya su sani dukkanin nasara ba ta taɓa samuwa na bukanin bale ba. Sannan kuma ya an ka ɗauko tafiya ɗin ta injiniya Rabi Musa kuma kusa wanda yake shi a matsayinsa na ɗan rubar ruwa mai neman hakkin talaka, ƙalubale da shari da gani babu irin abubuwan da ba za a iya bujiro da su ba, sakamakon dukkanin wani da ya sa ƙafarsa za ka ga al'umma ba suke kallo. To maganar da ta ɗauko ta zama gani su ta fara ɓana da yawansu duk maganganu ne wanda yake makiya al'ummar jihar Kano suke ƙoƙarin ƙirƙirar su su ɓata su, domin sun ga injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya kawo hanya gadan-gadan ta neman mataimakin shugaban ƙasa a Najeriya da muke ciki a yau. Sannan maganar Peter Obi da ake ta kawo ba, wannan abubuwan ya kamata ba mutane su gane. In kana tunanin sai ka ɗauko wani abu ka jingina wanda ba shi da hurumi da wannan abu, ba shi da haƙƙi da wannan abu, to ka sani yadda ka ɗauko ka jingina haka za a jingina naka. Domin wani abubuwan na gani ga shi yanzu hurumi da yadda malamai ne su matan jima'a da shawarar wasu na mutane ka suna ta maganganu. Domin misali in kana magana Peter Obi na yankin Biafra ne an yi ƙabilanci a shekaru da suka wuce, yanzu kana dawo da waɗannan abubuwan saboda yana yankin kudu maso kudu ake kiransa ɗan Biafra, to zai kenan ga a cikin kudu ɗan Arewa ne. Ana kyawun teku wata gida na boko haram ne, haka kashin shi ɗan boko haram ne, haka in ka koma yankin sakko ta zan fara kuma da shugabanni da wurin sai kira su suna yan bandi. Masu kira kan irin tunani wanda ake ƙirƙira a amfani da kokwanin mutane a sa musu doro a lalata musu yayin da suke ciki da zaman lafiya. A yau babban abin da ya kamata a mai da hankali shi ne yaya za a yi arewacin Najeriya ya zama lafiya, ya za a yi a samu tsaro, ya za a yi a samu da ci gaba. Amma an sauke da mutane daga kan wani tunanin yanzu har an ɗauko wasu abubuwa ana so a dawo da abin da duk iri-irin mu ban ma san lokacin da aka yi abin ba, ana so a yi wasa da hankalin mutane a kan wannan abu. To mu 'yan kwakwasiya ne

0: kusakwamiso kuma wanda ku dan bani mai shara ba ku ku kowa ku ku sai da ku ce ya inganta mun karba mana da garin ku in nace maka ku al'umma ta haka ne ne ki ake magana amma mun ne mu ji a kano saboda kuma wannan tsari da aka dauko kai da ni ya kana dauko magana kabilanci kudi ko arewa ko wai kana jingina na a bangi na siyasa domin siyasar nan ta yi wani shugaban kasa da ita bai mulki a Najeriya wanda ya zama ya mulki ya ɗebe yan arewa kadai ya saka kuma sati kullum kar a manta su suka fara daukar Peter Obi a matsayin mataimaki to in Peter Obi dan a raba kasa ne menene dalilin da suka dauke kuma suke bibiyar sa a yau akan cewa in yi mataimakin ko wace dama a bashi ne ya kamata wannan abu ne in arewa a jini bayan nan san kai da wannan maganganun in ji mai kuma sakon kusa jagora ne wanda yayi a kasa aka gani domin dukkan shugabannin da suke arewa a dauko mana wanda ya gwamna ko irke wata kuri yaɗi wani abu ya nuna kishi ga ƴaƴan talakawa wanda ya zamanto na zahiri wanda talakar zai gani kai ma wanda ba talakar ba wanda kake ganin cewa in ji mai rubutu sakon kusa zai tare ma dama kai ma ka gani wa ina in ba a dauka a gidanka ba an dauka a makwabtanka in ba a yi aikin a kusa gidanka ba an yi a makwabtanku ya rike ku jami'o'in Najeriya ba ma na kanmu ba faɗa mu wani shugaba a arewa wanda yau zaka ji jami'o'in Najeriya ka tadda mutanen da ya dauka ya tura suka ilmanta ƴaƴan talakawa suka bi suke rike ne waɗannan jami'o'in da ku bi wata sakta ko 299 da injiniyar Abu Musa Kwanko sai yau in ka dauko ma'aikatan jihar Kano duk wanda yake kan garatta a lokacin jami'o ko kuma da suka je ko HOD injiniyar Abu Musa Kwanko sani ne bi waɗannan mutanen abu ne wanda ba ka ga wanda zaka rufe ayyukansa ko kan su ko ba ka su al'umma yanzu kan su ya waye ba irin gani lokacin da ake ku zauna a daki ku yanke wa al'umma miliyoyi hukunci wasu san ma mai aka ba ta da su gani ana jin tunanin sa da tafiya su akan wani abu wanda aka in ji ma da mu sai ku so wata ji ne abun al'umma Kano wata ji ne abun al'umma Najeriya da kuma duk wani kage da sharri da wani abu da za a kawo wanda zai mada ta tsari na tabbatar da cewa al'umma sun gama ne nan ba mu ba sa karbar sa
1: to Allah ya yi magana da ake da ce yadda magoya bayan ku suke fitowa suke kalamai marasa daɗi a kan magabata irin su sa abubakar tabawa wani wani irin su sa sardaula sakkwato a wani gani wanda ake ganin kamar suna ƙasƙantar da su suna fifita shi sanata rabi yau sakon kusa da ake ganin shi ma ta daga cikin waɗanda suke cin gajiyar irin na kutukar da suke wajen tabo wannan ƙasa.
0: To a bani tsari ne ya fi wajen kusa ya fito a ta sassaurawa sun sa a wani gani ta bawa sannan kuma mutanen da za a ce suna fita suna cin mutuncin mutane ba yi wani wanda ka ɗaga shi ka gani sa a ce ne ya fita ya ci mutuncin waɗannan magabata ba ma cin mutuncin kowa kuma duk ba mu muna bashi darajarsa amma dai a sani babu wani babba wanda mu muke kallon sa kamar injiniya rabi musa kwankwaso wannan mu shine shi injiniya rabi musa kwankwaso zuwa yi a zahiri ya yi muka gani kuma in kana maganar waɗancan shekarun da baya su sardauna to magana ce fa ta shekara 60 zuwa 50 da wani abu a yanzu dan shekara 60 dan shekara 70 wanda suka yi amma faɗin ƙasar baki ɗaya magana ake ta matasa matasa sun taso abinda matasa suka gani a zahiri yanzu shi suke magana a kansa a arewacin Najeriya injiniyar Abu Musa Kwankwaso shi ne matasa suka gani cewa ya yi abu da ida ce shi suka ga cewa yana da kishin su shi suka ga yana da kishin wanda za a ɗora ƙasar a kan tafarki domin wannan abin da injiniyar Abu Musa Kwankwaso ya ɗauko na maganar Peter Obi da ake tunanin cece ku can har kullum in aka ajiye tunaninka a kan kai ɗan arewa ne ba za a kawo maka ɗan ƙabilar kudu ba to za ka kawo maka gula amma tunanin ka karɓa ko shi gula amma tunanin a gudun Nijar ike ya kamata mutane su waye sannan
1: ya wani aiki sa al'ada an ga da Hausa Fulani da Yoruba kusan tarihin ƙasar nan ya nuna cewa su ne suka jima ana damawa da su wajen jagorantar al'umma sabanin su wa 'yan ƙabilar Ibo da ake ganin kamar idan aka ba su ƙasar za a iya samun matsala musamman idan aka yi hadari da waɗancan 'yan tawari da suke fafutukar ganin sun fanni daga ƙasar wai kamar za su goyi bayan wannan yunƙuri nasu.
0: A ba su wannan kalmar ita kuma ake faɗa a mutane ita kaɗai abin da za ku ne ƙofar zuwa a ɗauko su tarihin yarabawa duk jagoran da aka kashe in yamma ne kaɗai a cikin tuntun da ake yi kashe kashe bayan rawar ake jagorantar wannan yunƙurin sannan lokacin da kai fita ba take Legas duk wanda kai kai wanda ka samu wannan lokacin aka zage su saboda haka wani abu ne aka ɗauko shi aka nuna mutane shi aka rufe musu wani wanda su gani ba wancan abin da ake yi ƙabilanci da abin da ake yi sai an nuna al'ummar Najeriya an ɗauki wannan ba ɗan ƙasa ba ne wannan kaza ne wannan mu ya taɓa haifar ido ba a jabas wanda Najeriya wanda mun san kwaya da yake don da zai yi maka magana wani yanki na tabbatar da cewa ko ne da nisar tarayya aka zabe shi ba da iyayen yankin sa kawai ne ba to in har za a je mu da nisar kasa a hada a zauna a muhawara a tattauna a fitar da kasa matsaya kwaya daya to menene ne dalilin kuma da zaka zo ka ce wai kai dan arewa an kawo dan kudu ko dan kudu an kawo wannan kamar ce ake faɗa ki cewa yankin ku siya wasu da kuma ko sun lage lage ita da zaman tun da aka karbi cin kusan wajen jirgin kamar a hanyar arewa aka yi shekarun da kasar take ciki su ɗan arewa da suke magana su ɗan arewa ɗan arewa ɗan arewa mai isa wani gidan ce akwai ruwan fetur a bauchi akwai ruwan fetur a maiduguri akwai abubuwa na nuna rayuwa na ƙasa maganar mutum nan tarkin nan duk in ka ɗauko ya kamata a ce yau in har ma a yi maganar kudu da arewa to ya zamanto a ce ɗan arewa sun tabbatar da wannan kafin wannan lokacin yanzu abin su suke mulkin wannan su ce wani kowa ne amma an san waɗanda suke mulkin daga sojoji abu da ya kawo farar hula su a majority ɗan arewa ne duk ruwa da cewa da ƙasa ta hannu sosai a hannun yan arewa ta yi saboda haka mu ba ma kallon maganar kurkuku arewa a hannun yanzu magana muke ta gyaran ƙasa ta yaya za a yi a zauna lafiya yanzu ka ɗauko arewa dukkan mulkin da suke yankin katsina sakkwato nan fara ba inda haka yake fiye tura mita ɗaya ka bar gari ka ce ka tafi noma gonar ka har yanzu ne domin abin ta tsana bayan noma ne waɗannan shugabannin in ka ɗauko su majoritin su ba su da ƙarfi a nan waɗanda suka yi ƙasar mai isa ba su gyara wannan matsalar tun sanin sabon mai mutum ta ce su gyaɗi mu ma kan ya tarihi yanzu duk jihohin da suke arewacin Najeriya kama ce kaɗai ta nuna musu kuma tunanin wani abu ya tsamo ke kanmu ne in ba tsaya hannun sami irin su injina ya kuma sun kuma sun za su jajirce wajen nuna ra'ayi a tabbatar da wannan abubuwan an kore su an gyara ƙasa ba ku sani wancan kuma na 'yan shekara 80 da wani abu wanda suka kewaye kullum sun su ne 'yan arewa ba su yadda mutane ita sun shaƙi yin su ɗan ci ba ta yi nuna rabin musu ba ku zai kai al'umma sun yi karatu su kansu ya waye sun gane wannan abu kullum ne wanda aka haɗa yi domin kullum a danne talaka.
1: An shafa da tsohuwar zuma ake magani ta yaro kuma wake wata ke ba ta
0: kai. Wani ita tsohuwar zuma ai da magani aka ce a rai a ajiye take lokacin da magani ita sai a nemi tsohuwar zuma sai a zuwa magani da ita saboda haka a halin yau Najeriya matasa da mata da masu tasowa Najeriya su take kallo kuma su take da buƙatar su kuma iyaye a matsayinsu na iyaye da suka gaji suka ga yau su yi haƙuri su koma su zama abuwa su ba da shawara kuma su jagilai su da darajarsu da mutuntaka su dukkan kamfanonikan da suke da su duk wasu gidajen jaridun su duk wasu abubuwa da suke da su ka je ka duba ka gani su suke gudanar da gudanar waɗannan mutanen na kudin da ake cewa mun ɗauko injiniyar mu sai ku sai ɗauko su duk su aka tara a wurin su wasu ma matan su ne yanzu waɗanda ake kamar suna nuna su ɗaya da arewa ne ka tambaya su matan su
1: kai shi ga gidajen nan suka kai
0: wai kai dan jirgin ne na kuma sai ta amsa ka tambaya su ne an gama irin wannan yayin tun baya su mun na jira hankali su gane irin wannan siyasar da suka yi a baya da wannan propaganda yanzu a wuce wannan rai yarabawa sun daɗe da yin karatu sun daɗe da wayewa sun samu media jaridu da hauru sun kira jaridu tun kafin wannan gabar sun shigar da abubuwa wanda suka raba tsakanin mu da iyan rai wanda in an ɗauko abubuwan yanzu a tarihi za ka gane cewa amfani aka yi da kwakwalen al'umma aka jirkita musu su tunani har aka kawo wannan ƙabilancin a ce wannan ɗan diyafara ne duk magana da ake a kan gobe ta diyafara gobe ka taɓa zo inda mutunci da raba ƙasa amma shi wannan shugaban ƙasa da akwai jaridu wanda suna nan abas wanda shi da kansa yake kira da raba Najeriya
1: amma ai shi an ce gobe lokacin da aka bayyana su yan IFOP a matsayin yan ta'adda bai nuna cewar eh haƙiƙa abin da aka yi an yi daidai ba hasali ma kamar nuna goyon bayan sa yake ga abin da suke yi na ƙoƙarin aware da suke yi
0: yanzu ba su kuma yin hannun jin da ne ce ka kawo labarin da gobe ce na goyon bayan yan biafara za ka iya kawo
1: an ce akwai wata hira da ya yi can baya a shekarar 2022 da ya nuna kamar abin da suke yi ba laifi ba ne na fafutukar aware
0: to a ba su yi kenan yanzu kai dan arewa ne dan wannan yankin ne yanzu abin da yake faruwa a arewacin Najeriya ko wani ya fito din nuna cewar wannan abin Hausawa ko Fulani su kada aka cuta magana fa ake yi ta ƙasa ba magana ake ta yanki ba in ka ce Obi ya ce yana goyon bayan yan biafara yankin sa ne kuma menene da nuna su yan biafara masu kafa suke biafara mu kan yanzu in wannan kidnappers din da wannan Boko Haram din ta ci gaba da tafiya to mu malamu kokarin ce muna goyon bayan duk wani dattijan arewa da wanda in shugabanci da waɗanda suka bar wannan abin yi tasiri inda yadda za a raba mu da su a raba mu da su wannan gaskiya ne saboda musu da ai al'ummar mu sun fi kowanne kuma in muka yi zaman lafiya duk abin da muke ta yi wani gini fara saboda haka lalacewa ce ta ƙasa ta sa ɗan kudu suke magana cewa a ba su ƙasarsu domin su suna da kiran ƙasarsu suna da ƙoƙarin yin ra'ayi su kawo ƙasarsu noma babban abin da ya kamata mu haɗa kan ya gyara wannan gyara da injiniya na musa kuma zai dauko na a haɗe kan Najeriya ta rukuwa ɗaya uba ɗaya a duk da bambanci ina tabbatar muka yana daga cikin wannan maganin wanda ɗin yana ɗaya daga cikin maganin wannan boko haram ɗin
1: wannan magana na da faɗi na sau kuma idan muka ci gaba da zanta sai ta ciye wani gaba ki ɗaya ma wannan sa'a guda ba kalle wata turka-turka na ta kaso a baya-bayan nan a jam'iyyar ka ta NDC da ake maganar cewa a baya-bayan nan ɗan tsohuwar NDC da kuka zo kuka tara suna ganin kamar kun yi musu ture kaza kwashe kwai ko kwarkwasa fadda mai giji kun zo kun same su a jam'iyya an yi yarjejeniyar la a kan rubuce cewa ba yadda za a tafi ko da kuka zo da waɗansu da 'yan majalisu da kuma tsohon gwamna da shawararsu tsofaffin gwamnoni an yadda za a babu kashi 60 su kuma da kuka zo kuka tarar rakayen sanar da suka rami jam'iyya har suka kawo manzanin da kuka bar ta ta ba ku shahara kuka shiga za su ɗauki kashi 40 amma sai ga shi wanda aka zo rabon makamai da 'yan takara wai ana magana cewa kun yi cinye du ba ku ba wa su 'yan tsohuwar NDC dama su ma sun kawo nasu an sassaka su a cikin wannan tsari ba har su ma sun nuna ta da kayar bayanan da hakan yake nuna cewa ranar gaba an ce za a sauke rigiza a kwance ta domin sake sabon dauri ban sanya ka gaba wannan turka-turka da ake ganin cewa ta yi wani kaya matsa su.
0: To a wasu nan wannan da zai ba da turbi ta da karfi a bakin ka saboda na dan jiji haka wurare ana yin magana to amma babban abin shi ne ya bas ta yi dan jihar Kano ne a nuna kuma yan jihar Kano ne. Don haka ce an yi alƙawari da injiniyar Rabi Musa ko kuma kamar yadda ka faɗa su stipoti ni na tabbatar da cewa al'umma suna da yaƙin cewa da alƙawarin da aka yi da injiniyar Rabi Musa ko kuma sai mai cika shi don haka ni ban san wani alƙawarin da aka yi da stipoti a jam'iyyar NDC ba na biyu shi ne yanzu na shi wannan jam'iyyar ne na zama hukumar da wakil kudu ya kuka ce in kawo wanda yake ɗan jam'iyyar NDC kafin injiniyar Rabi Musa ko kuma sai shiga cikin wannan tsarin to ni gaskiya na tabbatar da cewa ne ne domin babu su a kamar hukumar da wakil kudu kuma haka bauti ko haka zama a jihar Kano a yana NDC suke a basu kafin injiniyar Rabi Musa ko kuma sai shiga wannan jam'iyyar kafin da tunanta ba
2: a shi an ce sun daɗe suna tafiyar da jam'iyyar su ko kuma daga
0: jagoranta na jihar Kano wanda ifar ta matata yana tambayar jam'iyyar cewa matasa ga jam'iyya mun samar muku ku fito ku zo ku shiga jam'iyyar da za a ceci ƙasa jam'iyya ce wacce aka yi tabbata da matsala kwanan aka tabbatar da ita to daga nan cikin wata mutane da kawowa wani lokacin a bas wato ko kuma kana nan wanda dan jarida da kake yawo ko ina kake jin labarai a ina kake tana da shugaban jam'iyya a maza ba ko a lokacin yamma a ina kake tana da dangogi a duka gaban kowa bina muna da wajen kudu muna son mu zama wani dan NDC din tukunna mun duk ba da yan kokosiya ne hasafin ne da an kawo ni ganin jam'iyyar akwai waɗanda suke da alaka da su masu jam'iyyar wani suka jiska da alaka amma dai kuma daga cikin mai ike kwamfan bayan ya ji wani gana su gudu zai fara wancan sun yi maganganu da masu NDC kamar yadda injiniyar Rabi Musa ko zai ba da umarni wannan ba da su kwanis mutum goma wanda ya ce ya jisa a cikin jam'iyyar muka bayar kuma aka yi jisa kuma sun yi sun yi magana su ba ka a ba su muna tsanarin kudu da wakil kudu ba a babu wani wanda yake NDC har yanzu nan da muke magana nan da kai sun da kuma haka ma na sani a jihar Kano gwamnatin lokal gwamnan da ya ce ga wani mutum da wani mutum ya tuka a NDC in banda shiga jagora.
2: Yau da haka ba gani
0: to ai so wannan magana a ba su ai ka dauko mu da aka kashe jami'an ta NPP jami'an ce da kanta amma gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha wacce ta mai rikin iya su suka muska da karfi da karfi da suka kai wannan jami'a haka kuma kuma ADC ta kalli ka dare da shiga injiniyar Rabi Musa ko kusa da aka ga jami'a ta cika ta batsi kai da mutum su ko jami'a a gaba haka gwamnati na jihohi suka zo jami'a a gaba su ko gwamnati su a ce yau sun ci wa dai babu halayya an ce wa jami'ar APC ita ce kadai a Kano abu gida gida ya koma ya ci zaɓe ba tare da ya hamaya ai duk ɗan siyasar da ka ji baya son hamayya to wannan mutumin ka kaddara ba adadin wani kuma yin al'umma adalci ba saboda mai shi ɗan hamayya yana taimako inda baka gani wata nuna maka inda ma baka gani baka sanar da kai don ka gane a bas to amma su sun dage wani su ci zaɓe ba hamayya kuma a wannan ƙasar ta mai ta Najeriya in Allah ya yarda mu tabbatar maka a bas lokaci kawai ake jira daga kan shugaban ƙasa abin da ya kawo ne waɗannan babban gwamnonin da yake ta tarawa amma dan yana ganin cewa in ya hada wani shi ya ga mutum ne to ina faɗa maka ga ɗan majalisar da suka yanda suna

0: 2021 daga majalla zuwa sanatoci zuwa na tarayya in Allah da Abbas 2027 wadannan mutane sun zama tarihi domin yanzu ka ji majalisar ƙasa ba wani abu da yau za a ce shugaban ƙasa ya zo da shi wanda za ka ga mutum ɗaya ta yi ƙarin garkuwar da Allah sun ga amma da su ɗan an shinshata wanda wannan abu na alwadarai ne ƙasa kamar Najeriya a ce yau babu majalisar ƙasa a Najeriya wannan abin Allah ya sauwaƙe ne.
1: Amma me yasa kai na sauke wannan matsayi na rigimar ku ta NDC da wai gwamnati ce take ganin ne kamar ta samu ku a hannu a ciki domin kurin ta farraka ku alhalin ku kanku da ku fita daga zargin da ake cewar gwamnatin APC kuke yi wa aiki shi ya sanya nan da kuka shiga ADC kuka bujere kuka fita kuka zo kuka shiga jam'iyyar NDC wajen kurin ku ci gaba da taimakawa shugaban ƙasa Bolatin Tinubu ya ci gaba da aiki.
0: To amma ba su kaddara ni misali Bolatin Tinubu zamu aiki yanzu muka bayyana ni kanku sai ci da kuma APC kuma zan ba a cikin kwanciyar hankali ko ne majority a kano. To amma wannan abin da mutane masu ƙarya ta kansu da kansu masu wannan abin shi ne su sani in ana wata jam'iyya aiki ne lokacin da muka haɗu a ADC gaba ɗaya da suka ga gangan kun ya kai gangan ku ministan shari'a da kansa idan ki kafa ita fi kotu ita ya kai jam'iyyar ADC ƙara ministan shari'a shi ma ba na gwamnati ba ne da haka ai wannan a zahiri ne jam'iyyar mai gwamnati duk ta hana ji ƙananan jam'iyyu nan fasawa duk wata karamar jam'iyya wacce take ganin za ta iya cin gwamna a cin jihar ta ci yan majalisa a cin gwamnan ƙasa ta hana Abbas a 99 in ban manta ba kai ka sani za ka ga gwamna a Lebo za ka ga gwamna a PDP za ka ga gwamna a NPP za ka ga gwamna a jam'iyyu daban-daban wani shi ne demokuraɗiyya amma yau ka tattara gwamnoni gaba ɗaya ka ce to mutum ya to ai mutum soja aka kora kuma shi tun manta ba yi gwagwarmayar da ta kori soja shi ya san ba ta bar shi ba domin duk ƙarfin hannunsa biyan da ya kai kawo za ku rage irin da sojoji da yake a ƙida irin ta sojoji ka ga wannan demokuraɗiyya ta kore su to in yi muku ƙoƙarin taɓa demokuraɗiyya daga kan fere don mun zuwa jihohi masu gwamna wannan abin su da kansu sun san abin da sun ta cikin wannan tsari.
1: Amma ba gamsuwa ce da irin salon kamun yau da yin sa mai sa gwamnoni suke ta dafi hukumawa tafiyar yanzu yana da gwamnoni guda 32 a faɗin wannan ƙasa wanda ƴan tsirani ne wanda ba nasa ba a cikin
0: wasu jam'iyyar. Ka gwamnoni ne wanda gwamnoni ba ran baka misali mai sauƙi yadda kowane mutum zai fi ganewa a Kano da muka zo lokacin da muka ɗauko wannan shugaban Bukala wanda ya ci amanar mu.

0: sai ka saki wurin ka tafi wurin da babu komai ko dan mutum zai bari ya fara ya ce komai ba sai ban nan constituency ai ba kokari bane yake kawo sabon constituency ya amalin sa da jiha ta Kano
1: abin da
0: yake mata shine mutum ya jiya tafi wata ma'aikatar an dauka mana wata da kuma hukumar da ke kudi aiki mutum ya tafi an samu da wunsha mutum ya tafi an dauki ma'aikata mutum ya tafi asibiti an ba mu tallafi an haihu kyauta an yi ta hukumomi yana samun abu shine kokari abin constituency ai ba kokari bane abin da haka yanzu shi constituency da kike a rene wanda ko baka yarda ba za a baka shi yake gani da shi yake kawowa to wannan din ma yanzu an sake shi hangin da na ba a hidimin ni ba an dubbe da gama
1: shi sai ya Allah ba dai shi
0: eh wannan zaban mu abin takeici ne
1: idan dan kare wannan da kike ba sa kike ganin cewa
0: to shi kenan ba sai yanzu na tunkarar zabe wanda yake wata goma sha biyu ba yanzu kenan an zo ce ya abu ai wani ba election yanzu da ka tafi da jinsa ta fara ta yake majalisa nan da wata biyu zuwa uku ba wani abu da zaka iya kawo a majalisa wanda kace ka kawo yankin ka ko ka tafi yankin ka ko ka motion wanda zai tafi yankin ka
1: amma
0: za ka kawo wani dole ba wani aiki
1: a zo
0: an gama da maganar majalisa ba sa a wannan kara
1: ba rawa da jama'in kudu ba su da wakili
0: to dan
1: wakilin su
0: ita ma duba ne ba kai ba amma ni wakilci na wata biyu ka ajiye kujerar da kake kai ta majalisa ta jaha ka tafi kai mana wata biyu a rufe majalisa a tafi kuma mu sani mu ce mu yan karbu kuma da kuma kuma zabe
1: kamar ta duba ku da
0: ce
1: a rufe da kake nufi
0: ko ko za a rufe ta ai kai ka san ta kuma ka jima a ciki kuma yana cewa kana cikin kuma tattalin zakiya amma zan yi jawabi ko buza bai wani kuma tune da shi wani abubuwan ba abubuwan da ci gaba mu da mu ne mu zama ne cutar da karbu kuma da kuma da wani haka
2: a zo da wani su ya su kan ba kula wasu na ganin kamar ko kun kare ne kun san cewa ko da kun shiga wadan da ba ka tsirwa kwanciya ta fi shi yasa kuka mai kawaya kuke ganin cewa bai kamata ma a zo ai wannan zaben cike gibi a wannan yanki na
0: ku shi ke nawa ba tantara ni misali mun kare ne in ka duba ka san ka duba siyasar jihar Kano a yau ka kallo siyasar bakin kudu wannan shi ne tsintsar kamar al'umma da kuma ma domin shi ne akwai wanda ka ba election a guda ne daban daban mutane da bai zama ba gibi dan ta'adda an kawo ne lokacin wannan dinka duk jihohin da suke da yan ta'adda nan ba inda ba ga yato su ba an ta yi ba election din wannan wannan kamar yanki ita wannan da mutum gwamnati ce wacce kullum kofa take neman ta ta ba ta hankalin al'umma mu kuma kullum kofa nake neman wacce zamu toshe abin da ta da hankalin al'umma mu kawo al'umma da lafiyar kwanci hankali saboda haka a ga ba mu gwamnati na kan bane sai kin shi yan karamin hukumar da yake kullu da rara ba saboda mun san ai su sun sani wadanda ake dauka ana magana su da mun zaka ce su su gamba yana sai furious haka su ba da ne gaba haka Hussein Mera shin ai ba mu tsoro a wannan gurin domin a gas ai ka san yadda muka fito muka gaba muna shekara biyu da ta wuce akan baraba din saka ja muka ja su aka kai far mun su ya kasa domin in ka je karamin kuma da kike kuma da rarawa duk inda suka yi alin sun yake mun ku duk inda kike cewa kike Allah ya albarka saboda kaunar ta fito a fili su kuma kiyayya ta su a gurin al'umma ta fito a zahi saboda haka Abbas ba mu magana tsoro ba mu magana wani abu mun yi kishin al'umma ne ba za mu bari a je a shigo mana da ta'addanci wanda muna zaune lafiya karamin kuma da kike kuma kuma ba da sanin abin da ba sani ba dan haka ba za mu shiga ba kai ba kuma wannan zaben mu muna alwadai da shi domin mu samu da taimake mu ba Allah la ta mun mun kujera tana sannan an ta gurin da in ka je wata biyu kafin a ce ga ofis dinka ga abin da kake ma baka san komai da abin ba a cikin sa ta gurin sannan in ka dauko mun sanin gurin wakilci su kansu wakilan ne wallahi ko gaba da haka to sai musu kuma suna jira domin muna magana da su kuma muna gani irin abubuwan da suke abin da mutum sun jiha zai zo yi wala da mutum sun tarayya ba zai iya yi ba saboda saboda lala ta kasa da tarayya iya waɗannan principal officers din su kaɗan ne suna iya yin abu duk kuɗin da zaka kawo da kuma mutum da zai zama tarayya a gaba ce ne zai a ce wa ya zai yi gida dubu goma a bace a bace kan lokacin da yake gida dubu goma to a rafi ba
1: mutadan da ba sa bukata
0: ba su da bukata ai an ta gaya rasu da mun yi gidaje da aka ce za a yi da ai kace ai kitan da ake kawo gonki iyayen su da kakanni wadanda suke zuwa suke nuna suke ciyar da kansu ba al'umma su ba su tafi suna bara ba su aka zo ake ta saya an ya dan mu kudi ana saya kuma kudin kan ya saya ba daga lokacin da aka raba ka da abin da zai rike ka ɗan ka da kakanni da jikokin ka to kai ka tunani abin da aka baka ce ka kake wallahi cutar da kai akai abin ce dan majalisa ne na karamar hukumar ka amma yau ba wani da shi sai lokacin da mun kuku akwai mu da shi sai lokacin da mun bi kamar mun da wakin kudi da rara amma ba mu da katabus saboda an dauki irin su su bara irin su abogicin masu mun hukumi irin sanin wanda irin gasinan wadanda suka ci principal officers ana ta danna musu kudade bakalin ne na saboda ka kawai sun tattara hakkin ɗan majalisun sun yi dafi akwai wani lokaci can da wani ɗan majalisa ya kera kuɗi ta yi masa ya zuwa mai tara sa a gaban sa kamar ɗan majalisa san nagala wai ya zo zai raba mutane kuɗi gaban kuɗi wani arziki na cikin al'umma ya za a yi ka jiwa mutane ya za a yi ka cece su samu ilimin su waye ya za a yi ka yi ba su tsaro su je gonakin su sinima ko mutum bai karatu ba in da mutum yana da abin da yake yi ba yanzu za ka yi ka ɗauke ka ce za ka je ka sa a cikin harkar ta'addanci ko a ce za a yi wani zaɓe na bayan election ka ce za ka ba da 10,000 ka ɗebo ta a mota ka ɗan kuma kamar ita ko muka zaman ɗan wasu shi ya tafi bayan election akan yana 10,000 bai san me zai faru da shi ba kuma haka abin sun faɗa maka wannan yankin abu wajibi ne dole ne matasa sai mun farka sai mun tashi mun gani ba ake sanin mun shiga ba ba ake sanin taki kwanan taki ne ka je a wuya ya fi kwanan yanka ba bada mun taki ya fi mun yanka ba bada ba duk wannan tsarin na yarabawa strategy suka fito da shi wanda suke so su lalata arewa su kashe ɗan arewa su karya musu kome yanzu ka tafi rigo za ka gani wannan da ake na masara da doya da wai a arewacin ƙasar ba a yi sai da su yarabawan sun yi amfani da media da propaganda tun bayan sun lalata tunaninmu na arewa sun haɗa mu faɗa da wasu mutane mu ba ɗaya ba da ne Lagos gaba ɗayanta da kuma za ka gina ta amma abin takaici shi ne arzikin ƙasar da ake ɗiba jihohin arewa gaba ɗaya in mutane kare abin da suke samu bai kai abin da jihar Lagos kare take samu ba jihar Lagos ɗin da in ka ɗauko Gala ka ɗauko Nasarawa gaba ɗaya mutanen yarabawan na jihar Lagos ɗin suka yi ba amma jihohin arewa gaba ɗaya abin da suke samu bai kai abin da jihar Lagos take samu ita kaɗai ba
2: saboda su ba suna da hanyoyin kuɗaɗen shiga ba dama ruwa ga manya-manyan kamfanoni da shiga su
0: da su ta aka gina gurin ya zama to sun samu hanyoyin kuɗaɗen shiga ta ina aka gina su a suka gina gurin mutanen mu ne na arewa masu kishi a bayan da suka zo suka tsaya suka gina ƙasar uwa ɗaya uba ɗaya ne suka gina wannan abubuwa yau aka ɗauki abu aka mai da shi wani tsari na wasu mutane su kaɗai in ba su ba babu da wannan da nake kira ga manyan masu kuɗin mu na arewacin Najeriya wajibi ne duk da an riga an ci mu da yaƙi wajen ba mu wutar lantarki wajen an cusa mana talauci an cusa mana rashin aiki ne da abubuwa duk da wannan abu muna kira ga dole ne su ne su gane wancan yankin da suke kai dukiyoyinsu suke zuwa suke gina manyan kamfanonika suke ɗiban ɗin yankin aiki suke zaunan lafiya wannan yankin aka ba mu da waɗannan ƴan ta'addan yankin da nagun ƴan bandit duk ana ta wannan kai kawo ɗin muna kira gare su an kama sai dawo jikin su domin ita wannan masifar da ake da sa a arewa in ta tashi a arewa to su ba su tsira ba domin waɗancan mutanen da suke ganin kamar su ne daga lokacin da suka fara cewa mutanen su koma yankin su to su ma za a ce su dawo yankin su kuma ma ga wannan yankin za su dawo
2: to sai da wannan maganar sai ta janye warku daga shiga zaben cikin gibi da za a yi a ranar 20 ga wannan wata da muke ciki a dawakin kudu da warawa wasu kudin su ce kuna sukar yin zaben ne saboda kurin waccan abin da aka ce za a yi dankaɗe-dankaɗe a kan wasu haƙoƙin al'ummar dawakin kudu da ake ganin kamar shi tsohon wakilin wanda kuka sanya a gaba a wannan takara a shekarar 2027 da zai zo an ce idan shi wannan ɗan takara ya kai ga ci idan ya je zai bi haƙoƙin da aka danne na al'ummar dawakin kudu da warawa a binciko su asali ba akwai waɗansu abubuwa da suke jin sai sun dangana da su zuwa ga hukumar ICPC da hukumar EFCC domin bin kadansu saboda suna ganin kamar an danne wa al'ummar yankunan dawakin kudu da warawa kuma ana zargin kamar shi wakilin ne abubuwa an sake su amma shi wakilin tsoho ya dagan ne.
0: A bas wannan tambaya da kai mun maganganu ne masu zafi amma zan ɗan gutsa nan maka kaɗan. Wannan magana ne bankaɗe-bankaɗe da za a je a yi a kan shi wannan ɗan wajen sahi isa muka nutsuwa ba mu shiga na ɓeye ba kamar yadda ka faɗa. To ai inda muna jin tsoron haka zaɓen za mu shiga domin misali lokaci ka ga babu maganar wancan bankaɗe-bankaɗe amma ne maka magana kishin al'umma kamar hukumar dawakin kudu
1: amma wai ganin bai ke nuna zaɓen ba da
0: to ai shi ne
1: kishin yake nuna mai kamar kuna ganin idan aka je shi wannan dan takara idan ba ku yi cimma gaci idan ya je don kafa waɗannan bangaren ban kaɗan ba za ka yi muku kyau ba ne ba shi yasa kuke ganin bai kenan wannan zaɓe.
0: Na mun ga bakin sa bai haɗu ba yasa kuma fasa yi ba in an yi za su je gudun da za su ɗauka ne ɗin amma kuma sun sami da kai Abbas shi wannan kuma da sun tare da Mustapha Balambi Girin ba ya rike babban kwamiti na ayyuka na ƙasa wanda a yau ba abu ba babu wani mutum da zai iya lissafa ayyukan da Mustapha Balambi na karɓar hukumar da ake kuɗi da warawa sannan babu wanda zai iya zuwa ya lissafa ci gaban ɗaukar ma'aikata da daga darajar su a federal government wanda zai iya faɗa yin da Mustapha Balambi Girin wa yi babu wani mutum da zai iya dukan kirji ya ce yau in na je majalisa na shekara 12 matmanu zan yi abin da ya kuma mustapha domin babu wannan hanyar domin nasibi ne sa'a ce wanda shi ne da mun ba da yansa mun kuma tuna da yanzu da babu sannan magana wasu abubuwa da aka ake so za a binkita da ainihin ɗan ƙaramin kuma da wata kuma ne da babu amma abin da zan tuna da ba shi wannan magana shi ne su masu cewa za su binkita su suka ɗauko ba sa ɗan juma'a hasan da shi wannan ɗan majalisar da yake kai da jiha abubakar kamar wanda aka kawo shi ne zai takar mai nasa tarayya in yi zai fara bincike ba aikin al'umma ba to shi kenan mun zanna an faɗi cewar mustapha bayan saukarsa akwai kadirori na gwamnatin tarayya wanda suke karkashin constituency na ƙaramin kuma da yakin kudu da marawa wanda mustapha bai ba mun zanna da barisa da shi wanda yake wannan magana za a yi ƙaramin karan kuma ya faɗa barisa barisa kuma ma'aikacin majalisa ne tun kafin mustapha ya je majalisa sannan kuma idan an majalisar tarayya a wannan majalisa kuma ya gaji mustapha ɗin barisa na duk abin da zai yi na dubawa bai ga wani guri da mustapha ya ɓoye wani kaya ko aka bari kuɗin wani aiki ya ce ne amma wannan kalmar da ake faɗa wai siyasa ake so za a yi da ita to da a ce in ba da shara ana ɗauka da wannan kalmar ba masu fito da ita ba ma domin al'umma sun riga sun gama ganewa da cewa strategy in ka fito buƙata irin wanda kake zuwa da shi wanda kake kullo da shi hawa hawa da farko ya kuma da strategy na ba za a yi taro ba a da wato ko ba wata jam'iyya da ta isa ta zo ta yi taro muka zo muka yi taro muka ƙaryata wannan magana a bainar nasa al'umma suka gani saboda haka aka kuma komawa cewa maganar akwai kayayyaki na musu ba wanda ya yi tsaron kuma da ya kuma yi musu ba ya buɗe to duk wannan strategy ai su su ɗan magana ne a gindin musu ba na iya yi ba saboda haka in yau wannan suka iya akwai dubu wanda muke da shi a gaba wanda ba mu yi koya musu matai sannan kuma yanzu kuri ko cika baki a gaban kuma da yake kudu ai zai kare a bas saboda da kuri da cika baki zai ba da shugaban karamin hukuma a irin media ɗin da gangan da hukumar karamin hukuma da yake kudu su nuna masa wannan maganganun da su ji haɗin su sannan
3: abinda ake faɗin cewa an yi Allah wajen da abinda kuka aikata a masallacin Idi ranar sallah
0: to wannan kalmar da kuma da muka aikata ba mu muka aikata ba
3: zuwa yi
0: al'umma da ake shugabanta su ne suka aikata al'umma karamar hukumar da yake kudu da warawa
3: mun tabbata daga cikin
0: ai ba kake ji ba inda za a nuna shugabanni mu yarda a haifar da fitowar karamar hukumar da yake kudu da warawa ba inda za a nuna shugabanni mu bari duk inda wata kofa ta baraka wacce take a karamar hukumar da yake kudu da warawa barta ba zai yiwu ba saboda mai sauya abas al'umma su ne da nuna suke yin su ne kuma nuna su ɓarar su ne saboda haka yanzu abin da zai baka mamaki a yau a karamar hukumar da yake kudu a wani mutum zama mai POS wanda akalla shekararsa 30-29 yau shi ne jagoran wannan jam'iyyar amma in ka duba wacce jam'iyyar duk wani dattijo duk wani tsohon wani duk wani kurin shekara da mu aka yi 99 da mu aka yi kaza da mu aka yi kaza bai suna shan gudu amma saboda adalci da jagoranci na gari ya sa al'umma mu suka fahimta wannan jagoranci na wani tunani fiye suka fahimta har Allah ya kawo mana mustapha ba lamai gidan ruwa saboda ayyukan da iya al'umma al'umma suka ba mu shawara suka yarda mu ɗauko shi mu ba shi takara muka ɗauko muka ba shi takara saboda haka duk irin wancan ilimin na dattawa mun jiya a kamar mu da yake kuma da wara ya kare kuma ku sani ina jan hankalin ku duk abin da zai kawo kamar hukumar da yake kuma da warawa kwanciyar hankali muna kansa duk abin da zai kawo fitina muna yaƙi da shi ba wanda muke jin hauri ko ba wanda muke faɗa da shi amma duk mutumin da muka gaba ya ƙaunar al'umma wallahi ta zai sani mun dan da zarar da gima da shi ba gudu ba jani ba da wannan kuma ke godewa sabon dukiyo da aka kawo na karbar hukumar da yake gudu wannan dukiyo ba abin da zamu ci musu sai Allah ya saka masa da alheri da zuwan sa wannan shi wata wannan jami'a ya kira mu kafin ya fada mana yana buƙatar zaman lafiya kuma tije ba mu haɗin kai yanzu za a kawo zaman lafiya mu wani fada masa karbar hukumar da yake gudu muna zaman lafiya kuma in Allah da zai ji daɗin aiki da mu kuma abin da imanin mu a matsayin mu na shugabanni ba wani dubiya za ka taɓa karowa da imani wannan karamcin ya girma wani kamar shi saboda haka shi ma mai masa fatan Allah ubangiji ya ɗaukaka darajarsa Allah ya taimake shi akan aikinsa kuma yanda ya zo da wakil lafiya muna addu'ar ubangiji Allah ya sa da jan wannan kudirar tasa sai dai mu ga ana nema masa commissioner ne ɗan sanda na jiha saboda ya san da mun ga adalcinsa a aikatar shi
2: wai dama abin da ake zargin cewar kamar sun fi ba ku kulawa jami'an tsaron kamar ta tabbata ke nan tun daga shi kai kana nuna ma gamsuwar ka ga abin da yake aiwatarwa a yankin da wake
0: to ba mu aiki jami'an tsaro ana kawo shi ke kawo zaman lafiya da kunci hankali da kare rayuka
2: amma bai amma da sai ya dauki wani ya tafi to wani
0: kudi da zuwan sa na fada maka mun shi gabanin jami'a ba fa jami'ar NDC ba jami'a ko ADC da ko PD
2: ba ba da yanku
0: da ko ita APC da ko mu NDC haka ikirmu in ka zauna in wannan magana ko muka fada masa ko muka ba shi hanyoyin wanda in Allah ba za ka zama lafiya kuma yayin da suna da daga cikin wanda duk inda kike kan social media indai kai shugaban ne ka fita social media ka je ka fadi maganganun rashin tarbiya ka fadi maganganun na cin zarafi ko kuma ka nuna da koyar da ta'addanci fa ai wannan kai da gani ma kai ka san me cancan shi hukunci ne da tsaya dauko ko ne ka mu yayin da wannan yaron shi ne yake akan kujerar shi aka bari yake gudanar da kujerar bana da musu dan bagina yana nan karuwar yana cewa za ta canza ba
2: mun zai karanta cewa wai da shi ne kana da ko an sauya shi da kuma har da gaban da mai mata karar
0: aya ba ta nasar ba ne shi ai ba a bar shi a kujerar ba
2: wai yake kai
0: shi wanda nake magana ya sani shi amini na ne abokina ne kuma tare nake
2: kuma wai yanzu wace hujja na ka nuna cewa shi ne akan kujerar
0: to ai ni da yake fada na fada ma amini na ne aka yi na fada abokina ne ba
2: ya wai ai dan mai sauraro ya gamsu cewa hakika ba wai magana ce ta siyasa ko wani ba
0: to mai sauraro dai abin makarin kuma da su kudi da rawa su ne ke fada wannan magana kuma na tabbata da su sauraro wannan magana ni so an karbi kuma da yake kudu su fito a gidan rediyon nan kamar ne ko wani fada a ce yau dan majalisar jaha shi yake gudanar da kudirin majalisar jaha 100% amma wakilcin karamar hukumar da yake kudu Yusuf dan bagina ya ce ba haka bane su kareta ni ai a gidan rediyo muke magana
2: amma ban ma misali ta tabbata haka ne jagorancin laifi ne misali a siyasance mutum yana kan kujera a ce ga yanda zaka yi ga yanda zaka yi sai zama laifi
0: ai shi jagoranci ina son adalci wannan rayuwar adalci ne kuma muna so mu ina son fada maka ni Yusuf dan bagina duk da yake kuma muke son siyasar shi kamar da rage gudu shi baban dan majalisar jaha dan jarumi ne kuma zai iya kuma duk abin da ka nuna masa ka sai ta yi ka dora a kan layi zai je wannan aikin
2: sai ta shi ma aikin
0: ai shi ba zai yi kirkirowa ya sai ya yi aiba shi a zai yi abin
2: shi yana da kuma tabbali wanda ake fadin cewa yana tsara abubuwa kana nufin ba shi ne yake yi
0: ba shi bane
2: ai yake yi masa
0: ai wannan mutum magana ce ne yafi amma shi ya san wannan karatun da nake fada kuma al'umma sun sani saboda haka ina tabbatar ma shi wannan dan da zai jira da Allah ya sa kan saka masa mara wanda ta Allah abas mun tura duk inda baka duk wata kuma har ta wani wannan gwamna baka ta sai mun yi masa
2: kai da daga nagarta
0: aya ina da yaki ina kan sanar da nagarta amma duk lokacin da aka ce kana da iyaye kuma ka ce iyayenka suna da fahimtar da ba ita kake da ita ba to ina faɗa maka wannan kai babbar addu'a da za a yi maka a yi maka addu'a Allah ya sa ka zama lafiya da wannan iyayen naka saboda haka wannan gaba da nake faɗa maka abas magana ce mai girma wanda ina so in sanar da al'umma karamar hukumar da ake kudu da rarawa cewa wannan wakilci da ake kokarin tura wannan dana mu majalisar tarayya to wakilci ne wanda bai amfana da shi ba
2: a fahimtar wannan da su bai ne
0: lokacin da mutum kullum kwangila yake kallo kwangila ce ta sa yake kokarin sai ya kafa mai mulki dole to ina so in faɗa maka in an samu wannan mulkin ma to wannan kallon kwangilar ba zai bari a yi al'umma adalci ba domin kwangilar kai kake so kuma kai kake so ka kafa mai mulki wannan da shi ne a janga
2: amma wanda an magana ce fata an ce in ka samu kai ma kawai wai na gasa an ce shi ne tsarin da yake tafiyar da wannan tafiyar tasu wanda ko an ce ba irin haka yake yi ba idan dan majalisa ya samu aiki ya zo ya dubo waɗanda suke ƙasa suke suka ba da gudunmawa wajen kafuwar
0: da wannan abin zuwa in da Allah da Annabi ya kaka cinye mun lokaci wannan abin da kake fada dan wannan rayuwar na kasan za a je kamfen nan
2: na tantama haka
0: to ai ba haka ake ba ya aka yaka je da ba ka koro su ya ran rabu yanzu da gare su yi ba
2: an kuma da suka je da ba
0: ana ka ta wani magana da yake a radio nake yi kuma za su yi sun sani saboda haka Abbas kullum mu masu kawo su mu na so su canza daga abin da suke wa al'umma wanda yake yake yayya ne su dawo abin da yake na al'umma na soyayya waɗannan mutanen ina so in fada maka shugabancin su da jagorancin su ba ba kan dai kuma duk da wannan abin da nake yi akan shi abokina Alai Rabi Amini na wallahi tallahi Abbas ina jaddadawa ina son sa kuma ina shawarwari da shi ina faɗa masa abin da ya kamata ayi da abin da ya kamata iyaye ba amma ka gani akwai wani jagora wanda yake a gefe inda kai da wannan mutum shi zai jagorance ka to ina son faɗa maka Abbas al'umma da ya talaka ne na ƙasa wallahi tallahi ba zai gani dai ba
2: mene ne shi wannan
0: wannan shi ne jagoran jam'iyyar APC na kalmar hukumar dawakin kudu kuma kwamishinan noma wallahi in dai shi ne zai jagorance ka talaka kuma kun tuna ta kana cikin matsala
2: ne wazana sa
0: ai bai san mai ne talakan ba bai san mai ne tarbiyyar ko bai san me ake yi a ƙasa ba kuma ya ki saukowa ƙasan ido idani al'umma da hali suke ciki kullum yana kofis sai wanda ya gada ma zai gane shi sannan gagadara da izza da kai dan jam'iyya da kai da babu irin guda babu yanda za a yi a ce shi Allah ya buɗe gabu gaskiya ne yana shiga cikin al'umma kuma yana zamanin kokin al'umma ko da ba iya aiwatar da abin da suke so yana yi amma wancan ina so yau din nan a wannan gari dan zan bada ƙalubale daga yanzu in aka ji wannan magana a ba ka miliyan 500 a gurin ka dala da nabi ina so a faɗa min wanda ina sa ma da addaba ko aka wata wurin aure ko aka wani abu wanda wannan jagora ita ba ta kawo ya je jajanta masa haka a mababar dan bagina haka a mababar tamburawa haka a mababar dan baro haka a mababar tsakuwa haka a mababar kosa haka a unguwar duniya haka a ita kanta yanka tsaron me ije jajanta wasu ko kuma wasu a irin yayin ma'amala da su
2: su a idan sai dama abin da ake bukata sai an je an yi gaisuwa ko jama'a iza ba wakilci a
0: wannan mutanen karkara da ya ce ka dan aure gidan mu ka zo ko a kudi gidan mu da mu ka wani gidan mu shi muke da shi ka karbo mu ruwan mu da kamtin ka ka karba ka sha mu na kallon mu abin da daraja ka san daraja mu amma kullun kana tsantsanin mu baka da san mu zuwa kusa da mu kana ganin kamar mu ne ta sani ma kuma ka kana shugabanta kana jagoranta kuma ka zama mayin jagoranci dai ni duma da ra'ayi kai kai jagora ne kai kai ne jagora haka ake jagorancin al'umma in dinga rashin tsoron Allah waɗannan wannan jagora ba ne tsoron Allah wallahi tallahi daga inda kanin da ya fara fitowa da wake kuma kamata yi rubuta yace na so kare kan jagorancin nan domin al'umma ba sa san irin jagoranci nan
2: bawa bane maka cin nami a kare ka ni ka sa banka da balin nan ka fita da nami yana ba cikin wannan shi
0: to a ba su hakan nan karshe shi ne kuma kira da in karɓar hukumar da wake kuma da warawa su zama mutane masu da'a kuma su kwantar da hankalinsu da duk wani news da duk wata propaganda da za su ji da duk wani firgici da wani mutum zai zo ya faɗa a gidan rediyo ko shugaban shi ko da wani ne na so su kwantar da hankalinsu wannan birgajin da wannan barazana mun daɗe da wuce lokacinta yanzu lokaci ne na ilimi na wayewa al'umma su je su yi ilimi su fahimci ma rayuwa su gane ma me ake a cikin wannan duniya tamu ya zama to wasu mutane baki da kunu ko kuma wasu mutane da suke ƙaryar boko da za a ba su ofis su zo sun mai da mutane lokacin mulkin mallaka su cuci mutane su zama to suna ɓata tunanin mutane wannan abu ne kira da yankan hukumar da wake kudi da warawa su gane kuma wannan ba da ba wani ainihin by election ba alkairi ba ne a gurinsu saboda haka lokacin duk da aka shigo duk muna jin hukumar maganganunsu muna kira da al'ummarmu da al'ummar kamar hukumar da wake kudi su ƙaurace su ƙyale su haka aka ba ta wannan zaɓen a nufin don mai bayan rijistar su kansu kuɗi a kansu na samu da aka bi ƙyale su wata biyu ne ina jaza a rufin rijistar ko ofis ba za a ba shi ba Mustapha Bala mai gidan ruwa in Allah ya yarda zai zo kuma zai kura kan ayyukan da al'ummar kamar hukumar da wake kudi da warawa suke buƙata haka Usaini Nera jarumin ɗan majalisar mu da muka aje wanda ko a yau ɗin wajen malafa biyar suka bugo mun waya ya shiga ya yi ta'aziyya ya yi jaji ya yi alheri har akwai waɗanda ya babbawa ke ke kuma ɗinki a yau ɗana a bas haka shi wa alhajin warawa ɗan bai sami da muka ɗayan na jihar warawa al'umma banda farin ciki ba abin da suke yi haka jagoransu na warawa ya saurari kukan al'umma ya saurari talakawa ya ji me suke so ya zo ya tsaya aka tabbatar musu da abin da suke so yanzu jagoran warawa yadda ka samu bal haka yake sarki na ubangiji magaja yanzu kan yi ga warawa in ba mutum sarki na ubangiji magaja ma kai ba ba wanda zai saurare ka ba wani mutum da aka sanya a wata ADC ko wani wata jam'iyya ADC ko wani ne magana ake kawai ta kwankwaso kuma ba ma jam'iyya mu kwankwaso muke duk inda kai zai gama ta kawo da lalata jam'iyyu da gwamnatin da tana ita jihar yau in kwankwaso aka ce gobe zaɓe ya ce mu zaɓi jam'iyyar independent ba kowa mai layi a kirga mu ba jam'iyyar muka zaɓa ba wala ta mu zaɓa ko shi mun kada mu tilaye kuma in Allah da wannan mulki ne cin amana da ka wa al'ummar kan yayin ƙarshe a jihar Kano da mun yi

Assalamu alaikum.

Radio.

0: assalamu alaikum masu sauraro da kallo da kuma jama'a. To alhamdulillah a wannan tambaya da kai gaskiya muna cikin jarabawa kuma muna cikin fitina wanda sai dai mu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma jarabawa ce akan jarabawa. Domin kana cikin matsala kuma baka samu bakin zaren ba. Kana cikin matsala ka gano matsalar da kake ciki ko cuta tana damunka ka je aka bincika aka ce wannan cuta ce take damunka to za ka fi mai da hankali ne ga ita cuta. Halin da muke ciki Allah ya jarrabe mu da jarabawarsa amma ina ganin kaman gaba ɗayan mu wata jarabawa da Allah ya mulki ne rashin fahimtar halin da ake ciki din da kuma yadda za mu ɗauki mataki mu sha maganin halin da ake ciki. Kowa ka tuntuɓa ko yayi magana ko kai shashi yanzu nan haka tashi muka yi daga janaiza ta wani bawan Allah, Allah ya gafarta masa. Ana ƙoƙarin sa gawar a cikin mota wani mutum babba da ganinsa mai mutunci da kima ya kira da gefe guda yake koka min a kan harkokin tsaro kuma yana koka min ne a kan matsayin na wakili wanda koya ka shiga cikin mutane kullum maganganun da yake nan. Kaba kun yaɗa labaru maganganun kenan a gidajen biki ne maganganun kenan. Kowa mun yarda cewa muna cikin jarrabawa me gwamnati take yi me gwamnati take yi me gwamnati take yi kuma mutane suna da gaskiya duk wanda ya shiga gwamnati alhakin kare rayukan mutane da dukiyoyinsu da mutuncinsu shi yake kira gwamnati. Alkawari ne kungila ce tsakanin ƴan ƙasa da wanda suke cikin shugabanci. Su ƴan ƙasa suka ce za mu yi muku biyayya mun yarda ku yi tasarrafi da dukiyoyinmu kuma ku yi mana hukunci akan abin da muka yi wanda ya saɓa yarjejeniyar wannan zaman namu. Su kuma suka yarda za su yi hakan suka ɗauki wannan nauyin har ƴan ƙasa suka yarda suka ba su kariya suka jiyar da su daɗi suka yanka musu albashi da girmamawa a tsakaninsu. To idan wannan abin ya kasa a tsakanin al'umma musamman abin da ya shafi jinin mutane da dukiyarsu to gaskiya dole ƴan ƙasa hankali ya tashi. Na sani cewa babu wani mai hankali don yana cikin gwamnati da zai ce wai ƙoƙarin da gwamnati take yi ko waɗanda suke cikin gwamnati suke yi ƙoƙarin nan ya kai ƴan ƙasa hankalinsu ya kwanta. Babu. Kuma ban taɓa yarda a cikin zuciyata cewa ƙoƙarin da ake yi na maganin wannan harka ya kai wurin da ake so ya kai ba. Ina kallon dole ne a sake matsawa ta wajen kira ɗin ta wajen tilasta mana ta wajen jan hankali da duk abin da za a yi na ƙa'ida wanda mu muke wakilci da kuma waɗanda wuƙawanka take hannunsu su tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan abin abin da tausayawa abin da take ci.
1: Sun yi tunan har irin kukun samu gamsuwa salon kamun tafi da harkokin tsaro akwai gyara to a ina wannan take.
0: Shi ne abin da nake gaya maka matsaloli ne da suka tunkaro ta ɓangare-ɓangare. Na farko dai shi ne baka kalle shi idan ka ce ta harkar gwamnati ta shugabanci za ka kalla da tsarin zamantakewa wannan wata fuska ce daban. A matsayin mu na musulmi waɗanda muke da rabo ko muke sa rai muke gane da awar manzannin tsira da littafinmu nan ma da kallon da ya masa kowanne kuma da amsar da za ka bashi wannan ita ce umarmu. Amma wato rikicin duniya da yake faruwa a duniya oda ta yau da nan ba domin abin da suke so kawai a yi maganin abin to wanda za su zo su ka haɗa ƙarfi da su su taimaka maka wajen maganin abin su ne suke sha'awa ma'ana manyan ƙasashen duniya su ne suke ƙera

turai ma'aikatansu NGO su zo su suna za su bada gudunmawa kayan su da masana'antunsu suka yi suna za a je a saya gudunmawa a kawo su zo su ba wa 'yan NGO ɗin nasu albashi maganganun kuma da ake ta yi a social media wanda yake ɗaukar hankalin mutane dakar tasu ce su suke cin riba babu abin da ke ɗaukar hankalin al'umma kamar irin wannan tashin hankalin da zubar da jini to duk wannan abubuwan tsara su suka yi saboda mu zame abincinsu ko kuma tun daga lokacin da suka shigo kasar nan da farko ma ba shigowa suka yi domin su shugabance mu su ba mu wata dama mu ba mu zama mutane ba kawai ban bayan su suka zo suka mai da mu sun zo sun dade mu mun je mu musu ayyuka a matsayin bayi a gonakin su dan jina sun fito sun ce mun dona wannan to da ya ba a yi sun je sun ce za su mulke mu sun kawo mana tsare-tsaren su sun ce mu bar addinin mu mu bar gargajiyar mu mu dauki tsarin nasu duk bandon bukatar su tsari na tattalin arzikin duniya ba namu bane nasu ne su suka kawo abin su wanda babu yadda za a yi su taimaka mana mu fita daga cikin halin da muke ciki illa madara to akwai wannan wanda akwai maganganu da yawa wanda kwararru suka je suka yi in sun zo su yin su shi yasa duk duniya ba ka gaba inda take zaune ba wai Najeriya ba in ka matsa nan Nijar in ka matsa Chadi ka matsa ka ta Bolivia ka je ka Sudan ka je Yemen ka je daga Gaza ka je ina ne ka je ina ne ko ina saboda su sama wa kansu ayyuka wannan kenan daga baya su ɗora muku nauye-nauye a wannan gabar akwai wata gaba muhimmiya wajen mutane da su suke kauce mata tun da Bature ya shigo ya fara nazarinmu ya gama yadda cewa kamar nan Kano wanda cibiya ce ta kasuwanci to kuma cibiya ce ta addini in ka ɗauki Maiduguri haka in ka ɗauki Sokoto wannan gurin Bature ya sha arado da wajen da samu su tsaya abubuwa sun fara tahowa in ka kula hankalin mutane ya fara komawa ga Qur'ani da karatu da karantarwa da manzon Allah to za su sa shakku a cikin zukatan mutane ba da an ce a rau an ci mutuncin Qur'ani an zagi annabi an yi wa addini izgili mutane hankalin su zai tashi su ta kaiwa suna kawowa amma daga lokacin da aka fara Boko Haram kowa sai ya fara jin tsoro ba kowace irin magana za a yi ba shikenan aka fara kai kungiyoyi na kasashen waje suka fara tallan LGBT ko menene gay aka fara fito da abubuwa da yawa wanda alamun lafiya wannan mutane ba su karɓi irin wannan abubuwan ba amma yanzu sun samu a cikin masifa sun kuma tuwo da kayan gudunmawa za mu karɓi kayan gudunmawa ta su mun karɓa a kanmu guda wannan bincike ne na zaman kansa sai wani abu muhimmi wanda ya kamata mu kalla shine shin laifukan nan su waye suke yi kana so ko baka so dole sai ka faɗa cewa wawayen cikin su aka ɗauka suke yi dole sai mun yi wa kanmu faɗa domin kowanne gida dukkaninku masu kiwo ne kafin ka ce shugaba to kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun kowa sai an tambaye shi daga gidanka irin tarbiyyar da ka ba ƴaƴanka a unguwa wannan tarbiyyar da ka ba ita ce ta yi tasiri haka gari sai ƙasa ta zauna lafiya amma duk muna ganin abubuwan nan da suke faruwa saboda haka ya zama mana wajibi mu sake kallon yanda al'amuran yake akwai kasawa ta shugabanci wacce ba za ka kauce mata ba ita kuma kasawa ta shugabanci wato tsarin shugabancin da shugabannin dukkaninsu product ne wato daga cikin wannan al'umma suke duk shugabanni daga cikin wannan al'umma suke tun daga kan mai unguwa har sarki tun daga kan kansila har shugaban ƙasa tun daga kan kurkin ɗan sanda tun daga kan kurkin soja kowa ɗan wannan al'umman ne abin da yake yi abin da wannan al'ummar ta yadda a yi ne ta yadda a yi ba ta buga masa sistem ba amma ta buga masa sistem a ɓoye kowa ya sanya waya ya zauna lafiya kowa ya sanya za a yi a gyara amma kowa kuma ya yarda cewa shi kansa yake kallo yana nuna wancan yana nuna wancan dama hannunka guda uku ya tsinka su ma suna nuna ka to kai kuma ne kake yi akan a zauna lafiya to a takaice da shugaba tsarin shugabancin akwai buƙatar a gyara shi system da leadership daga leadership recruitment da ake ɗiban shugabannin da zaben da naɗawar dukkaninsu akwai buƙatar gyara

yace mu da muke kan gwamnati ka sawar mu ce kuma dole har sai mun fita daga wannan makoma ba mu iya wanke kanmu a wajen mutane amma wakilcin al'umma muke yi su kuma kowa iya da cewa zai yi wani abu akan al'umma ilimi amana ne Allah sai ya tambaye ka barin baka wani misali na san ka ba za su ji bambara kwai amma ita gaskiya ka faɗe ta

0: gabeji da yawa wai kaza yanzu na suna misafa abubuwa guda 100 da baban gidan ya yi wanda tun daga lokacin zuwa yanzu babu wani dan arewa da yayi amma ba arewa wani gidan shi da kima ba shi da mutunci
1: distinct sanata a daidai lokacin da ake kokarin shiga zaben shekarar 2027 da muke tunkara matsalar tsaron nan tana daya daga cikin abin da yake ciwa al'ummar Najeriya tun a kwarya kuma kuma ga shi wanda kuke wucilai kuma abin yana kusan damun ku kuma ga shi dai kamar yadda kake bayyana cewa akwai abubuwa da yawa wanda suke faruwa wanda misali na kokarin tabbatar da tsaro ga al'umma a gefe guda kuma wasu daga cikin shugabannin al'umma suna bayyana wa al'umma cewa tufa gwamnati ta gaza su fito su kare kansu me za ku ce kan wannan halin
0: wanda wani abu ne da nake gaya maka ɗaya daga cikin danger da muke ciki da jarabawa da muka samu kanmu a ciki in kana cikin masifa ya kamata ka matsu ka nemi meye abin da ya jefa ka cikin wannan masifa din amma ka baka ne kamar ka fada a ruwa kana iyo kana kamo gaba in kana kamowa zaka ga ka kamo wannan ciyawa sai ka sake fadawa ka kamo wannan kana sake fadawa ka kamo wannan kana sake fadawa wata kila ba a matsayin za a fito da kai sai a fito da kai to problem da muke ciki yanzu idan kace an ce a je a dauki makami mu kare kanmu wannan sunna ne ta rayuwa ba za ya zuwa kana zaune a bari wani ya zo shi ya maka ta'addanci ba to shi kansa makamin kuma in yawa a wajen mutane da yawa zaka kare kanka ai da yawa kuma za a samu zaman lafiya kasa za ta zama babu doka da oda kenan da haka dole mutane ya kamata su sani irin wannan abubuwa da ya kai mu cikin wannan bala'i meye ne yanzu misali magana Fulani aka fi wannan ɓangare da mutane ba sa ganewa wannan magana Fulani ta shekara 30 da wani abu shi kamar shugaba Ibrahim Barmasi baban gida shi da gwamnatinsa sun yi tunanin cewa za ta zo ta zama matsala a arewacin Najeriya sai suka kirkiri hukuma nomadic education duk wanda suka yi shugabannin nomadic education ɗin na ɗan arewa ne Fulani Hausawa musulmi daga nan yankin nan yau shekara 30 da wajen biyar da a ce wannan hukuma ta tafi yadda aka ɗora ta ta kai ba zuwa yanzu ba za ka samu wannan matsalolin ba mutane duk da baki ɗaya da suka zo su suka lalata hukumar kuma mutane da suka ci gaba da zama a cikin jahilci
1: kamar wannan kenan cewa wannan matsalar ta ta'allaka ne musamman akan rashin ilimi da yake damun al'umma
0: rashin ilimi yana ɗaya daga cikin abin da ya janyo mana wannan lamarin ka gane ko dole duniya yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata mu ce mun yi maganin sa ai a idan kafin demokradiyyar nan duk wanda ya zara yau da Lagos take yi kana tafiya ka ga baya da safe mutane a ƙarƙashin gada mutane a me amma suka tafi da tsarin su suka mai da kansu suka koma makaranta suka wayar da kansu suka zauna lafiya yammacin kenan in ka je Ibeland in ban da iPod da ta fito wannan kungiyar ai sun samu zaman lafiya sun mai da kansu makaranta sun tafi koyon sana'a yawan ɗalibansu duk da mun ninninka su a population sai ka ga cewa sun ninninka mu dole mun muna son fita daga wannan lamarin sai mun ɗauki matakai wannan matakan kare kai gari su ɗauki bindiga ko su nemi makami yes wannan ma wani dalili ne wanda dole ba za ka iya cewa mutanen ka su ɗauka ba domin to suna zaune kuma za a zo a musu ta'addanci amma shi ma bala'i ne ilimi yana da tasiri neman abin yi yana da tasiri zan dole kuma sai a yi amfani da addini wajen gyara zuciyoyi da ayyukan mutane su fahimci rayuwa a yanda take amma na tabbatar maka da cewa da duk dogara ga gwamnati ga matsalar ka take ta ɗan arewa kenan kana kallon mai gwamnati a garin nan Kano garin nan Kano za ka ga yara 500-600 kowanne da makami ta CCTV camara da kake kallo ko za ka nuna ma a waya za ka ga da ɗan gidan wane da ɗan gidan wane da ɗan gidan wane duk da waya duk makamai a hannunsu wannan unguwar sun to wannan unguwar sun to za ka ga ana lekowa ta taga ana sharshi har gadar nan ta Hotoro gadar nan ta Muhammadu Buhari fa ran nan karfe 8 mutane bai karsa 8 ba kowa ya tsaya wai fada ake yi na ƴan gaba akan harkar har aka gama sai ki ce a mai suku sai da suka gama tukunna aka samu hanya a cikin wata duniya nan abubuwan suke faruwa amma gaba daya mun ce gwamnati za ta zo ta nuna maganin wannan abu gwamnati na da iyaka

kirisa yayuwa jini da mutunci mutane a hannun gwamnati yake, amma kai a matsayinka na amma babu gwamnati aikatan akwai tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala, nuna wannan yadda dokoki da ya dora maka ne kake yi, kuma wannan wanda yake so a faɗi gaskiya malamai da girmamawa a gare su mabiyarin jawansu sun tafi neman content neman followers, shugabanni suna jin tsoron su fito su faɗi abin da ke faruwa don kawo musu tawaye, shi fa dama na ƙasa babu abin da zai iya yi, kuma dama rayuwar na uku aka raba ta. Wani hadisi da ake dabana jawabi ya malamin sun yi mana jawabi, wani da ya faɗa ma ya yi ƙoƙarin gyara ta da hannunsa, su waye za su gyara? Aka ce shugabanni, faɗa malamai, kowa in ya tashi magana, magana zai yi APC, magana zai yi PDP, magana zai yi NDC, ba za a kalli individual. Babu ruwan musulunci da APC, babu ruwan musulunci da PDP. Abinda musulunci yake lura da shi shi ne meye aikin ka Abbas, meye kake yi ya wannan aikin wanda kake jima ta kalla ma babu lakira, bani APC ne kai saurara, dan APC ne kai wanda irin aikin kake yi wanda zai ka samu lahira tare da shi, ka kyauta ta kalli da Allah ya kyauta maka da shi. Kwanan nan babban malamin ne yake ta yin jawabi, mutane suna ta dawo masa barkasa, shi kuma yana ta jawabi na kare kansa, shi ne Profeso Pantami. Ya ce gaskiya ya ka fahimtarsa a wannan lokacin da ya yi ta ambatar PDP. Fahimtarsa kenan a wannan lokacin, amma ya ƙara karatu, ya ƙara bincike, ya ƙara shekaru, ya ƙara gwagwarmaya, ya gano cewa ba wai maganar kalmar PDP ɗin ba ce, mutanen cikin PDP da wancan da wancan da wancan shi ma idan zai samu dama a cikin PDP ɗin zai iya canza wani abu. Saboda haka ya zama yajibi mu ringa kallon jiya, ina kallon wani malami ne kokari matashi ya tashi ya kalle mu gabaki ɗaya, tsine mana da munanan addu'o'i mu ɗan APC bai kallo wancan abin da ya faru shekara 2025 ya kwanta mu tana kansa ba, kuma haɗuwa ce ta al'umma. Ba za ka iya kallon wa'annan ka ce tsarkakakku ne, wa'annan ba tsarkakakku ba ne ba, kuma ita wannan jam'iyyar siyasa wajibi ne sai ka yi ta za ka zama shugaba yanzu a Najeriya, duk abin da zai tabbatar da wajibi to shi ma ya zama wajibi. Idan shugabanci wajibi ne ba za a samu gab ba, to ɗaukar jam'iyyar siyasa shi ma kuwa ya zama wajibi, tunda babu nassi sarihan da ya fito ya ce a je a yi APC ko a yi PDP ko a yi ABBA ko a yi NDC, dukkanin mu ijtihadi muke yi, shi ba shi da ra'ayi kai tsaye, ni ma ba ni da ra'ayi, ba wannan jam'iyyar siyasa da aka zauna aka tattauna aka yi mata dokoki da ka'idoji ba, a ka'ida ta Islam, ka'ida ta Islam ga wasu ne suna da ra'ayi na sufiya su faye ne, ga wasu kuma sun ce wahabi ne su ko salaf ne su, kuma kullum ya mana lashe kilati kowa kokari yake yi ya dace, kuma Allah ya yi musu izini duk su biyu akan abin da babu nasi sariha a kansa. To ka kalle mu mu ana kokarin samuwa maslaha, kana hada dukkan APC ko dukkan waye, duk haɗuwa za ka samu mutanen kirki za ka samu mutanen banza, a cikin APC na sani akwai mutanen banza akwai mutanen kirki, haka a PDP haka a kowa. Saboda haka ga malami ba shi da iko mai da'awa ya jingina da wani abu sai dai ya tsaya tsayin daka wajen yi mutane adalci, don da APC ɗin da ya yi aikin alkhairi shi kenan, don PDP ɗin da ya yi aikin alkhairi shi kenan, domin dukkanin concept na rayuwa ga suratul baqara malamai da suka yi jawabi a kanta suka ce ta yi na magana ne da ɓangarorin mutane guda uku a cikin Madina a wannan lokacin, har zuwa yanzu kuma a haka ake tana magana da musulmi mu'minai masu imani, tana yin magana kuma da munafikai, tana kuma magana da kafirai wanda suka hada mushrikai suka hada yahudawa suka hada kristoci, ta zama mana wani abu wanda kowanne ta yi jawabi a kansa. To idan a cikin musulmi gabaki daya za a ce akwai munafiki akwai mumini akwai fasiki akwai azzalimi, kada in kana haka ka yi mana zaluncin da ake yi wa musulmi kenan,
saboda wasu wawayen cikinmu suna aikata wani abu shi ke nan sai ka kira musulmi ko musulunci da wannan abin da suke aikatawa solution muke nema inda solution muke nema na warwarewar matsalolinmu to duk karatun da malamanmu suka yi mana sun siffanta da wannan karatun tukuna za mu samu warwarewar matsala magana za ka furta ta me hujja furta ta shin ni da kake magana a kai na kawo min adalci shin ka sani cewa labarin da aka zo na da shi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne labarin duk wannan abubuwa ne da za a zo a yi su saboda haka yanzu misali in ka ɗauke mu magana da ake yi a haƙƙin ɗan majalisa shi ne misali a presidential system of government an kawo kasafin kuɗi an bincika an yi dokoki an bincika an ce ga wanda za a naɗa a matsayin tsaro an bincika duk abin da aka ce ni na san an yi tare da ni zai ka ɗauko abin da ke faruwa ka je ka faɗa ni wakili ne na fahimci lokacin da na shiga majalisa na haɗu da takaddama ta tsaro a yankina kuma ni na san ƙoƙarin da muka yi zan iya cewa da gwamnatin jihar Kano da wasu daga cikin Abuja alaƙa ta da APC ta taimaka wajen kawowa JTF yanzu nan haka jeji da ke tsakaninmu da Bauchi kowa da yake takai kowa da yake gefen Sumaila da wasu ɓangarori na Kano ta kudu ya san abubuwan da suka zo suka faru mun je mun haɗu tare da su mun yi ƙoƙarin warware wannan matsalolin mun kawo jami'an tsaro mun san wasu a dajin nan ta kai labin ɗin da ba zan iya ɗaya muke da wannan Bauchi ba na tashi daga nan na ɗaya huta ba na je mun zauna tare da shi ya yi mun haɗu da shi a kan ga abin da za mu yi mun nemi shugaban jiragen sojojin sama na wannan lokaci ya ba mu gudunmawa da jagora da can har da jirgin sama mun zo dajin da iyaka da Kano na Bauchi mun zo an taimi patrol Allah ya ji kan sarkin yi wannan Kano tare da shi rubutun da na ba shi aka rubuta takarda Abba Kabir Yusuf din nan ni da na shiga APC ba yadda cewa shiga ta APC da mai ta taimaka wajen gani da warwarewar matsalolin nan saboda haka abin da nake cewa shine ni me za ka yi bibiya ka fito ko satin nan ka fito nan sake yin magana a cikin majalisar nan a kan harkokin tsaron nan na mutane da aka kama ba a ɓoye ba kawai a Maiduguri da sauran wurare Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗin na ga sautin wanda mai magana a kansa na interview ɗin da yi a BBC yau yana cewa an kwato mutum 300 da wani abu da aka kama a Borno jan hankali da muka sake yi a doron majalisa don haka ni ina kallon ba mu san me zai faru gobe ba ba ka san kuma wanda zai zo ya shigo ba wajibi ne da mutanen gari da gwamnati da malamai da duk wani wanda ya damu da halin da ake ciki mu ji tsoron Allah mu gawa kan mu gaskiya zancen ɗan siyasa don suna neman a zaɓe su ta ban haka problem ɗin yake farin ciki suke yi nasu ja ce an je an miki mafi ɗan wadda a ƙarawa gwamnati baƙin jini don gwamnati ta yi baƙin jini so suke ma a je a yi kidnafi ɗin ba haka muka tuni ba lokacin jam'iyyar mu APC aka rinda yi ba lokacin Jonathan duk ɗan arewa Jonathan ake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya Jonathan ɗin yana gidansa da mutuncinsa kukan da muka yi da shi Allah sai da ya gajiyar da mutanen arewa aka yi nuna musu a'a solution na wannan matsalar fa a hannunsa shi Allah yake ku kuma inna laha la yaghayyiru ma biqawmin hatta yaghayyiru ma bi anfusihim idan an canza wannan ayar mun suka ce malaman mu su yi mana jawabi a ina in promise suke a ina wanda suke kai waɗannan mutanen kaya suke waɗanda suke yi ɗinnan suwaye mu zanna mu gyara a tsakanin mu tukunna sai mutum ka rubuwa mutum mu gyara a tsakanin babu wani yalatacce da zai je shi ya zo ya zama wani shugaba a cikin al'umma amma wannan propaganda da 'yan siyasa suke yi saboda suna so a zaɓe su ko da sun zama suna abin da zai sake faruwa a gare su shine lalacewar ci gaba za ta yi lalacewar ci gaba za ta yi a zo a rasa makama ana ta zargin juna wadatar lumuni wa lumuwan fusaku kuma a ƙarshe-ƙarshe ina so in sake jan hankalin jama'a musamman mutanen kirki malamanmu
sun gaya mana Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ku waɗanda kuka yi imani idan fasik ya zo muku da labari wato bayyana ku bincika ku ji an to sai kuɗin bi jahala kada ku afka su guji maganganu yanzu wani ya ɗauko ina jin sai ina magana an je ana yin raping na yara yana cewa yanzu aka yi lokacin Buhari aka yi kuma ya tashi ya ga dama sai ya je yi maganarsa saboda kai tsarin jarida yanzu ya zo cikin sauki abin da zai baka mamaki kwanan daga tsohon shugaban sojojin ƙasa da ba wanda ya fi shi daɗewa a cikin harkar tsaro a matsayin chief of army staff Buntai yana magana yana faɗar ga yadda baya a warware matsalar bayan ya gama shekara biyar bai warware ta ba ko kuma wanda suka gama gwamnati a kwanan nan suka shekara takwas abin yana hannun shi yawan sojoji da aka kashe maimakon mu zauna mu gani meye matsalar nan ne da za mu yi maganin matsalar nan kwanan nan aka zo da maganganun nan akan kristoci da musulmi amerika ta zo ta yi magana kwanan nan muka zo mutanen nan suka yi shiru mutane suka yi shiru suka damu saboda maganar addini ce muka yi ta holo ko muka yi ta yin magana muka yi ta yin magana har takarda muka ringa aikawa amerika da gwamnatin muka ringa yin maganganu amma mutane suka bari kuma sun manta shi ne shi aka yi wannan illa post platform kusan 260 da wani abu aka yi amfani da shi a duniya akan abata mu musulmin Najeriya cewa mu yin ta'adda ne cewa mu kaza ne cewa mu kaza ne duk wanda ka ji yana cika baki cewa idan ya shigo ya zo ya karɓi mulkin nan zai zo kima da ƙarya yake ba da ya zauna wanda maganin ya yi ga mutane kun yi shekara takwas a ai ga gwamnoni nan yanzu wanda suke kai da yawa sun cile saboda sun yi kamfen da halin da wa'ancan gwamnoni da suka karɓa a hannunsu suke ciki cewa in muka ɗau mu zamu maganin tsara tauka su ma sun tafi shekara uku saboda haka dole sai mun haɗu mun zo mun zauna a tsakanin mun gaya wa kanmu gaskiya zancen kowa ya tafi social media kowa maganar da ya ga dama yake yi kowa ya ɓaro ta abin da yake so kawai ya soka ai mu muke son arewa babu shugabanni wayannan sun je sun ɗauko da yarobe wayannan sun je sun ɗauko yin yamuri wayannan su kuma mun yi ne yan arewa wayannan mu kaza kaza mu zauna mu gaya wa kanmu gaskiya abin da mutane ba sa so su ji kenan in kai za su yi zagi shugabanni ba su iya fitowa su yi magana mu gyara in muka gyaro daga gidajenmu muka gyaro daga unguwoyinmu muka gyaro daga garuruwanmu jihar mu za ta gyaru Najeriya kuma za ta yi daidai ba dole mutane su ce haka suke son su ji daɗi ba amma ni dai na sani cewa mafiya rinjayen waɗanda suke yaɗa propaganda yanzu fitintunan nan sun faru a tsakaninsu kuma duk maganar da aka kawo in aka ga sai ka fito da ina magani kwanan nan aka dinga gaya mana aka cire bugar daga shugaban tsaro Najeriya ta ɗauka gaba ɗaya aka yi ta yin murna aka yi ta yin murna har za a kawo ministan tsaro tsohon soja Chris ana ta magana aka kawo mana majalisa alhakin mu wanke shi karin ce mun wanke shi ma muka wanke shi muka taya shi murna yaje shi yayi daga lokacin da ya zama zuwa yau me ya faru gaba aka ci gaba wannan halin da muke ciki na fitilar nan da jarabawa nan da muke ciki ta gajiyar da kowa kuma iyaka gajiyarwa duk lokacin da aka ce mutane suna cikin musiba ba za su iya zama su tattauna a tsakaninsu kowa sai zargin kowa yake yi in ka fito kai magana yanzu nan arewa in za ka gani ina gama wannan magana ba wanda zai yarda cewa da zai kaɗan za su yarda cewa ka faɗi gaskiya ko ba ka faɗi gaskiya ba kawai abin da za su kallo jam'iyyar siyasa ta abin da za su kallo sanata ne ni in ka zo za ka yi kokarin da ya tunawa wannan in ka zo wanda kana barin mutum ɗin ne zai iya yi kada shi muna gani gwamnoni nan kaf da suke arewacin Najeriya da yawa sun yi kamfen da tsaro cewa in muka ci baka ina kallon ni shawara ta malamai addu'a tana da tasiri faɗakarwa tana da tasiri amma addu'a ita ce mu tsaya mu yi addu'a ba karara gaba ɗaya wanda duk yake da hannu yake da ikon hana wannan bala'i da mutane wahala wanda yake farin ciki yana murna cewa wai wannan abin yana faruwa shi ma su yi addu'a a kansa a yi addu'a kuma Allah dukkan nan da yake da sha'awa

0: a cikin zuciyarsa yake kokarin ganin wannan matsaya ta kawo ƙarshe Allah ya fitar da mu daga cikin wannan musiba amma zama muna nuna muna jin dadi muna annashuwa muna ganin wani suka suka kasa muna ka kawo su za su yi wallahi wannan abin babu inda zai kai mu babu inda zai kai mu mu tsaya mu gaya wa kanmu gaskiya mu gaya wa kanmu gaskiya mu haɗu da ni da kai da shi da ita mu zo nema ga yanzu ai kamar wasa aka fara wannan abin na bandit din a dazuka ko ba kamar wasa aka fara ba irin ta ne ai take faruwa yanzu a cikin garin Kana wannan yaran yanzu makiyan mu suka zo suka fara ba su bindiga amma da makiya na cire makiyan wanda ba ma Allah ya ce fatake zuwa a doye suka shigo suka ringa ba wannan ba ma ga shi suna tafiya neman kuɗi gurare suka ringa ba su bindigogi suna shigowa da su garin nan ya ce ga mutum ɗari da bindiga wannan ma nasu da bindiga ya garin nan zai zo shi ya kasance in an yi magana ka ce ana lalata mana tattalin arziki da wani yake tambaya ta akan magana zuwan jirage na ce a wannan yara suna fitowa da makamai da magariba cikin yan jirgi sai ya zo shi su ɗebo fasinjojinsu su kawo su cikin hoton ɗan kasuwa ku da kanku kun tashi daga kasuwa don kasa tafiya gida saboda unguwar ku yau wayannan yaran sun fito tun da ana yi ɗaya da ɗaya yanzu mutum ɗari ne suke fitowa ɗaruruwa suna yi daga lokacin da waɗannan yaran suka fara samun bindigogi ko suka fara samun irin abin fasawa suna fasawa an ka baki ɗaya bala'i ya zo ya same mu
1: amma da su tunu suna jira wannan matsala ta gaba mu suna ganin cewa kamar ku ƴan siyasa ku ne kuke taka muhimmiyar rawa wajen bawa yaran nan damar su yi irin wannan abubuwa
0: ƙwarai da gaske muna ciki ba wai mu ne kawai ba tunda muna kallo a tarukan mu na siyasa zaka ga mutane da makamai da rigunan su sun zo sun ɗauka suna yi muna da hannu ƙwarai da gaske amma mutane a gari ma suna da shi ƴan siyasa ne duk arewaci Najeriya ba gurin da aka fi da ƙwaya sai Kano kana zaton kai a unguwar ku baka san wanda yake sai da wuri ba me ƴan unguwar ku suka yi a kansa wanda suke sai da ƙwayoyi a wannan sabuwar kasuwa suna da kan gari ba musani ba a ga yawan hukuma ba da ƴan garin ake yi ba duk guraren da ake yin irin wannan abubuwan ba da mutane ake da yan siyasa ne suke yi ina an kama su wani suke zuwa su ce za su yi a bilin mutane wannan shi ne jarabawar da muke ciki ɓangare ɗaya kake kallowa lokacin da kake nuna da wannan hannun uku fa kai kuma kai suke nunawa kai to wace rawar ka taka kwamitin unguwar ku kun zauna cewa wancan baban su ya mutu bari mu kai shi makaranta a gidan ku ma mutu kunya guda hudu ce wata illa a ɗaya da zai iya yin tuwo ba da ƴaƴansa suna kwana da yunwa kai kuma a gidan ku ka je ka bari har saura an yi ƴaƴan ka sun ci duk wannan baya cikin bala'in da ke damun wannan garin mu waye yake tunanin cewa yawa unguwar yara ne wanda ba sa zuwa makaranta bari in ɗebe su in musu uniform in ɗauki nauyin su je su yi makaranta duk ba irin wannan bala'in da ƴan siyasa ne kawai ɗan siyasa ya kamata a ce an bari waye ba son kiyama waye ba son zaman lafiya al'umma ba ta yiwuwa da layi ɗaya kowa sai ya ba da gudunmuwarsa ba zai yi mu ta tafiya ana blackmail ɗin ne ƴan siyasa ba za mu iya na bara ba ko ne kuka yi kai ne kai kuma kai ba a baka dama ba zaɓen da kake so ka je ka haka kawai don wani ya kawo ma labarin da ba haka yake ba ga mutum ya ce na yi kaza ya fito maka da score card ɗinsa ka ƙi zaɓensa ka je ka zaɓi wanda kake kallon son zuciya ce kawai ta sa ka zaɓe shi kuma ka ringa zaton za ka samu daidai duka shi za ka girba saboda haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai ba ta yi gairi ba da fusim Allah ba zai gyara mana ba sai mun gyara kuma wa'annan yaran da suka kasa zuwa makaranta wa'annan yaran da suke shaye-shaye a unguwar mu wa'annan yaran da basu da kaza makocin ka shi bashi da na rana daya amma da an tashi Allah ya rufe mutane ido ga baki daya sai ƴan siyasa ake kallowa shin al'amuran al'umma ba akan al'umma yake ba baki da ƴan siyasa mun sun ne a cikin mutane shikenan kungo wannan a zahiri gashi mun ya fito shine yake ba wa yara makami a cikin siyasa ko ku dole da kike ku da an ce shi yau din nan a hannun gari gaba daya a zage shi a yi addu'a Allah kana kallo idan dai ni kawo sunola da wancan zabe da wannan za mu tafi zabe ba bar yara su sai ganye ko kwaya ko na dauko makami na ba su Allah ka yi mu hukunci da kada ya dace na kaskanci da wulakantawa mahaɗin mu yi addu'a ya zo shi ya ce haka ku kuma ba ruwanku da shi ya je

daukaka ba a cewa dan ne ka daukaka wane in mai kasa da wane ba a cewa dan ne ka kasa da wane in ya ba wane ba a cewa dan ne ka bashi in ba a bashi ba ba ka cewa dan ne ba a bashi ba in ya ba da lafiya ba a cewa dan ne aka bashi in ya sai shi lafiya sai shiru ba ne tambayar sa dan ne kai a cikin talikai gaba daya in ya so idan da ka kasa ya sauke ka zuwa wallahi sai ka dandani wannan sauka wato sha in kuma ya so daukaka ka rafa kana ci kana gani ana rike ka wallahi sai ka tashi haka wallahi lamarin in ji an gane shi mutum ta zai kai ina na huta abin ne kana neman sa ciki da waje kuma ina karfin ka amma baka samu ba idan ya gaje wallahi je ba ni ba kai to ne zai bata mare tunda ka ji shi ba wani ki zai baka sai shi kuma sai kai tafi ka tafi sai ka samu shi ma zai naka ce godiya nake wallahi na sakai ka bani karka hangice an tara maka kudi wai da shi kanki zabe ko kuma kana da jama'a wani ne yace sai an yi ni ka tafi yanzu wani zai ka ce idan wani bai ce a yi shi ba ba a yi shi ba ko ne sai yi ba ke da cewa wani a yi shi shi yasa yi a'a hakuri wani a yi ka idan Allah ya yi cewa wannan ya yi tasiri to da Allah ya so a yi ka da ya tursa sa wani ya ce a yi ka wallahi idan Allah ya so a yi ka wannan din bai ce a yi ka ba wallahi sai an yi kuma ya ce a yi ka ko baka yi ba kuma dukkanin kowa ya da misali a wannan a inda duk kake kana da misali a inda wannan ya ce a yi kuma Allah bai yi ba kana da misali kuma inda aka ce a yi kuma ya yi to ka gane mai aikin da yi ne ba da yawa ba ne. Rahmanir Rahim.